0: John, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang Biotroof Herbal Capsule D Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Sports ngayon.
2: Ato na dawato na to ang sports update. Pinagi sa to ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radioman Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang Marisa. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Dinhi mo dipinsa no sa ikaapat nga higayon si IBF minimum weight world champion na Pedro Tadura no, matud pa sa iyang manager nga atong hinabi kagabi nga si Kukoy Ilorde nga ang ilang plano si Tadura no mo depensa kini ngadto sa kauluhan no karong Nobyembre karong tuiga kontra sa Espanyol no Spanish contender nga si Brandon Moreno. Si Moreno may number 4 sa IBF. Si Taduran, bago lang kini ang may depensa sa ikatulong higayon dito sa California ni Adtong Abril 3 kontra ni Gustavo Perez Alvarez. Diin iya kining gipildi pinaagi sa 7th round technical knockout dito sa Resort Casino, Tinchaga Resort Casino sa California. Ang nagbinugtong world champion sa boxing nga si Taduran mo dipinsa unta kini batok niya sa ni Chinese undefeated Chinese nga si Zhou Jan Jingzhou apan adunay promotional nga problema nga wala inon gibutyag kung unsa ni og dili na kini dili kini mo away ni Jan Jingzhou nga midaog unta ni adtong Mayo 9 dire sa Sugbo no alang sa world title eliminator unta ni Ian Abney nga diin midaog si Zhou pinaagi sa unanimous decision. Kini may si Taduran lamang ang nagbinugtong world boxing champion no, sa boxing og kini may ikaapat nga higayon nga modipinsa siya ikaduhang higayon nga anhi modipinsa sa iyang tugkaran. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution. UV rays, pag-inom sa mga alat na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Sa di pa kita mo exit no, ato din i-shout out no ang atong number one nga listener sa DYHP. Gikan sa buntag paingon sa gabi no, idol niya kayo si kasamang attorney Rupel Banyok, ang caretaker niya sa St. Arnold Johnson Church sa Basak San Nicolas nga si Kit Mangulari. Kanunay gud siya maminaw sa DYHP. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata! Amen!
2: Dagang salamat, Radyo Man Edward Ligas, alang sa imong sports update. Ito ang balitang sports mo ay nagtapos. Ito ang mga balita karong mga orasa. Apan sa dili pa, di ata ito ang winners. Ito ang answer to win promo. Ato pangutan na pila ka mga insidente sa pagpamusil ang nasulbad sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo na tumiaging simana o sa abag sa komunidad. Ato ang tubag mga kasama, 5. 5. 5 ka mga insidente sa pagpamusil ang nasulbad, galing nasulbad sa kapulisan sa Dakbayan. Ang nakadaog, atong i-verify. Nakasunod gid siya sa ato ang promo mechanics. Naka-follow sa ato ang official Facebook pages. UHP Arimen Cebu kang Atty. Rufil Fernandez Banyo. Ngunit man, naka-like and share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Why lain ang ato ang winner? Swerte kayo. Makadawat og 200 pesos GCash nga premyo. Si Jane C. Vergara Huban. Congratulations kanimo, Ma'am Jane C. Vergara Huban. Lihog lang o private message sa ato ang official Facebook page, DYHP Arimen Cebu. Lang sa imong kumpletong pangan o GCash number. Pero wala tayo GCash number nga mapadala ha. O kaninga GCash nga premyo nga mapadala ninyo kay Sabado man. Walay opisina. So sa Lunes na napuhon, pwede rin mo chat sa ato ang DYHP Arimen Cebu page. At ang iyang pagbalik ni Atty. Rufil Fernandez Banyo kalang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Stand by! Oras, alas 8:10 na.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
3: Max Alaga! Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
5: ECS!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart 2.
13: Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
1: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
18: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
21: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalagang paalala, ang
0: iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Mao bitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Armor up for adventure with Biogenic.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
27: Atong takna may galas 8:16 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
27: Ang ato sa may galas tagad pagtagad ng atong mga hisgutanan karong nga buntaga. Baligtas sa mga nagkadaiya, mga issues, mga sukit ni Paminaw. Ubay-ubay tag mga hisgutanan, mga kahigalaan. Ha? Kinini ang dugang mga higalang mga reports. O gadugang mga hisgutanan labot sa impeachment, labot sa politika, mga kahigalaan. Kaya niingon na ba si President BBM nga mo-endorse siya o kandidato? Kinsa man kaning kandidato nga iyang i-endorse, no? Muna atong tagag pagtagad sab karong nga buntaga, mga sukintig paminaw. Unya, unsa man kay may tabo sa 2028 election. Nakana, kung doon nag-election mga higala ha, hinaot po unta.
28: Straight to the point!
27: Nga di lang nato i-bend in town ang konstitusyon. Pangalik ato katawa, mga higala. Pero dili pa si kasamang po Lauro, ato sa kuhaon ng report, mga higala, kay doon na may Wasaka vehicular accident ng mga panahon na doon ay disgrasya, mga higala, sa kadalanan. So ato i-check ko na ang report ni Rajiman po Lauro, na itong linya day. Yes, Rajiman Paul, kumusta na, Paul?
28: D-D-D-D-Y-H-P Aha! RMM Report!
29: Rajiman, araw na ito, magini ka mga aksidente sa kadanan ang atong gidagan Attorney Rufiel, no? Una, diri sa may Mulabi, na-boundary ninis, barangay Kamputaw o Lahog. Motor ni o usa ka private vehicle ang nagkaigo ining intersection nga bahin na angol ni nga driver sa motorsiklo Attorney Rufiel. Ato ang yun ang atong sukmid nga ma tira lang una kay kaganiham ng mga pasado alas 7 Attorney Rufiel ang atong video coverage sa lugar kay doon na sa tayong mga interview.
27: Okay. Palihog lang. Sige names, atong ikuha sa names. Gamay names. Okay, gamay lang kami higala. Okay, play. Amo ni.
30: Atulo din ni niya, vehicular accident sa regular bigit ni ang motor o sa sakyana, no? Driver ni motor, mga kasama, ana dito suod sa ambulance sa city disaster. Kaya dito ba ni mahawag niya alarma, no? So, dito ang system dito. Dari sa may Mulabi. Saan nga crossing? Mulabi. Saan man ni siya? Hindi na. Wakay marka. Basta kinay Mulabi Street. So, pag-cross niya dari sa intersection din ng motor, guwa ng private vehicle, igo sa dayon siya. No? So, makikumba ang driver ining motor, mga kasama. So, naroon diyan sa ambulance, no? Atong CCTO traffic enforcer na nakaroon diri sa area nini mga orasa sa Kabuntago, no? So, naroon atong responder sa CCTO naglimo na og investigasyon onya ang driver sa motor na napudya sa suod sa ambulance mga kasama, no? So, saan eh? Crossing? Nagkaigo sila? Nagkaigo sa crossing?
31: Crossing.
30: Ang motor, dire yung motor niya. Dire yun siya.
31: Ang motor, ani, dire yun. Yan, tinisya, dire.
30: Blindfold.
31: Blindfold, dire. Sa'y damit sa akin, diba?
3: Driver mao to ato gibasa gani ha mga kasama. So mao ni atong on the spot report Attorney Rupil no. Ining mga orasa sa kabuntagon minor.
6: Okay. Okay, salamat ka sir. Rajuman Paul Lauro standby Paul. Ako ka balikan. Yes Paul, standby ha kay napay na in disgust sa katoy mong ingon. Balikan ta ka katong taod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 8:22 na.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
27: Atong attack na mahigala alas 8:25 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight to the
27: atong
28: point.
27: Atong balikan ron to atong mahigala si Radyoman Paul Lauro. Kining a portion to gana to mga kaigalan sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita. Nana din ang tanang sangkap nga imong gikinanglan na. Aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English o mas ilan atong makabuhay. O sa mga higala ka life-giving plant nga sa pangan, palandaan, mga sukit ng paminaw, makahatag na o kinabuhi. Sagulan pa sa asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o human vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika, alang sa mga pangutana, mag-text o mutawag sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
28: Straight to the point.
27: O kini nga portion sa mahigalato grato sa EXL Black Coffee. Batoni ang himsog galawas o maayong nga kinabuhi, uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP. Nga makahatag usab kini mahigala og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sikreto alang sa maayong panglawas, ang EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kanungganan sa kahitasan. Alas 8:27 na. At sa balikan si Radyoman Paul Lauro sa dili pata mahigala mo discuss sa itong mga issues karong kabutaga. Yes, sa Radyoman Paul.
28: DDDYHP. RMN Report.
29: Radyoman, Atty. Rupel, arita sa ikaduhang nga aksidente, Atty. Rupel, diri ni sa Maydan Iscario, atubangan jod sa Petron Gasoline Station, sakop ni sa Barangay Kambutaw. Motor yapo ni ang nibangga sa usa ka auto nga musud na unta diha sa gasoline station. Ato paminaw na natong coverage kaganiha, Atty. Rupel.
27: Okay.
0: Ang kasama, Radyoman, ihala sa Petron Gasoline Station, no? Sa Maydan, Iscario, Barangay Kapuntaw, sa itong bumotor, sa bangka, inimisod niya auto, na injurte na ang duha ka-individual, na aron niya resod sa ambulance, na ang pinigay niya, mga orang, na national auto, na DMI,
1: Ang kas ni ma'am.
0: Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am. Ang kas ni ma'am.

0: Forza Traders Motor. Kaya si kaso na ni sa atong ambulance sa Kaputaw, no?
1: Oh, yes. Oh, Kaputaw.
0: Nakaresponde na yun ang atong ambulance sa Kaputaw, Attorney Rubin. Hindi mga orasa, salamat kayo. So, nanadir ang atong pong CCTO traffic enforcer. Nagino na o sketch, no? Sa Tabo. May pagkalumping ni Muntahan sa driver side o sa passenger sa Ponset. Ilang auto, no? Ana na sa diri ang atong So pasod ning auto diri sa.
2: Ah, pasod na sa.
0: Ang motor gikan dito.
2: Ah, gikan dito.
0: Sugdagan mo, sugdagan mo.
2: Pasod jud kayo kay ang impact niya kaning kon kayo.
0: Lumping.
2: May jud pagka lumping nga sa auto. Kay kon lagi kay kanina kay hawan-hawan pa to kanina nga aron. Para kayo, nagkana kayo, nakapos na sa traffic eh.
0: Sa nga itong driver sponsor, motor na na kayo gano'n pa?
2: Wala na sa makakaroon, kay wala pa siya gihatag nga iyang details siya sa iyang SIM siya.
0: Oo. Okay. Thank you, salamat kayo na. So, traffic enforcer sa... Kaya mo ni ang driver sa auto, Attorney Rupin, no? So, sa pagkita po, sir, gusto kayo dagang motor?
3: Bawa na ka unsay kuan sa motor?
4: Wala skid mark.
0: Oh,
4: so meaning wala mo brake. So ang iyang sakay dako-dako.
0: Oh.
4: Ako rider ko. Dala ko og kanang club, browsers club ko.
0: Kung wala skid mark, wala na mo brake. Dito pilit dito sa kuwa. Wala na siya nahunong
4: sa iyo. Sa kadaplin sa dere.
0: Oh,
4: wala. Garo na kayo ang sakyanan. Ni-sold. Nilahos ko siya. Kaya kung ni-break pa siya, diling inana.
0: Diling siya madusko.
4: Diling inana po ng damit sa sakyanan. Tanawa ang damit sa sakyanan.
0: Kung tulungin niya, no? Wanto ni tanawa niya. Sakyanan na kasama, no? Early repeat, no? Para ang kaya pagkalungin, no? Kung tulungin ba ang tulungin, no? Pagkalungin sa... Akilid yun kabahin sa maong auto. So, karoon tataw na, ito lang ila-allowon sila tanan, no? Driver sa auto, o gingon man ang driver ining motor na naangol, angkas iyang magkinayo na nalansod sa ambulance sa atong barangay Kaputaw na tumbang sa maong nga alarma. O niya, ikaduhang vehicular accident, katong dito pag karong buntag, nagsunod din siya. Mapsado lang siya dito, dito sa Mulabi. Karo diri sa may daddy's carrier. Subang nandiyo siya. Gasoline station. Attorney Rupin. Lugi ka niya po diri sa area. Ako inyong kasamang radyo man, Paul Lauro. DYHP.
5: Okay, so mo ni mahigala ang dugang report, no? Kay duha ka vehicle accident ning subay ni Rajiman Paul. Unya, unsay pinaka latest ta Rajiman Paul?
6: Nakuha na ni natong nan ining driver sa motorsiklo kining diskrasya sa Iskario, Attorney Rupil. Siya si Joel Villena. Ya katong driver sa auto ni hangyo lang to nga di lang magpaila kay nagkupoto siya og dako nga grupo sa mga riders association diri sa Metro Cebu. So nakita man sa noon sa sketch nga ang motor yon maoy ni igo ngadto sa pultahan sa passenger side sa front seat. Nalumping jud siya, Attorney Rupil. Ang atong traffic enforcement unit nakaresponde naman ganiya, nagkuha nag-sketch niya, dahil gibungkag ipadapli na ang mga involved nga sakyanan motor o auto para dili na mo huot kining going north ang Dan Iscario, no? Kaya ni huot ni kaganiya mga pasado alas 7 dayong alas 8, Attorney Rupil. So mani, ang duha ka mga aksidentes kadanan nag-involve ni mga motor o purwil ang ilang inkwentro, Attorney Rupil, nagsunod-sunod ni mga pasado alis city dayong alas 8 karong buntag, Attorney Rupil.
5: At sa klarohon, Paul, ang exact date, exact ka address ani Paul, kayo doon ay mga nangutana sad, no? Kamputaw,
6: una,
5: of course, Cebu City ni.
6: Ang una, Attorney Rupil, kining private vehicle o motor, diri ni sa may Mulabi Street, kining sa barangay Kamputaw o Lahog na siya na boundary, kining luyo anang park lane diha, naa diha, kanang mga krasadaha diha, Attorney Rupil. Kining ikaduha, diha dyan di atubangan Spitron Gasoline Station, Dan Iscario sa barangay Kamputaw.
5: Kamputaw, Gapon. Suduha ka mga insidentes, Kamputaw.

0: Dahaw na Jiman Paul?
1: Oh, Dahaw kung yung naana Attorney Rupil. Ang katumpirmero na boundary ito sa Dahaw kung Kamputaw.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinikaduha sa Barangay Kamputaw na yun, in fact, ang ambulance sa Barangay Kamputaw mao'y ni-responde sa maong alarma kay naangol man si Joel Villena. Ang iyang angkas, iyang asawa nga si alias Inday, wala ramang kayo maun sa Attorney Rupil diha. So sa ambulance, sa diyang atong gi-li-li kaganiya atong sa atong video coverage, sa diyang nag-undas pata sa pagtubag na to ni ining maong mga vehicular accident, Attorney Rupil, no? So amping kanunay, no? Katong mga magmotor-motor kay Jesus, eh, katong gahapon, so namatay rabag yung taon sa itong angkas nga babae, Attorney Rupil, itong sa may Mabulo area, kagahapon da yung unto. So, gikandiri japon sigawa sa Attorney Rupil, no? On standby sa mga alarma. Ako inyong kasamang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radio Boy Nationwide!
0: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Naghatod sa itong oras, may gilalas 8.35 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
0: Kini nga portion to gilalas may gilalas sa said Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang said Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa kagmay mananap o mga insekto, bisa na namok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o gyapon-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
4: Straight to the point.
0: Alas 8.36 na may gala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
0: Now, sa pikas bahin mga kagalaan, si Presidente BBM, nakakuha ba ta og video ana Inday Mariso? Nara? Oh. Nga miingon si Presidente BBM nga iyang gipaniguro nga makuha kini og best possible candidate nga mahimo niyang i-endorse alang sa 2028 presidential elections. Kini bisan ni hulagway mga higala nga sayo pa nga isgutanan, pero sinuray lang mga higala kana gumingong politiko nga sayo pa, kabaho lang sa atake, di sa ta mag-isgot o politika. Kanang istorya sa politiko, mga sayo pa, trabaho sa ta, focus sa ta sa trabaho, di lang sa ta mag-isgot o politika. O sa kanta pa na, may na mga higalang supayan, o piro ati kra. Kay next year, mga sukit di Paminaos, tinuuray lang. So, good naman yun. Ha? In fact, filing naman next year in the Maris. Para sa presidential election. Kanaha, kung di na to, mga kagilan, hopefully, nga, di lang yun mahigala balion ang konstitusyon. Di lang yun. O doon na mga higalay, mga gipanghimo, mga higala, hala, sige, himo alam ninyo kung sa inyong kuan, but ang konstitusyon, nga may itong fundamental law of the land, nga doon na mahigalay, giingon nga, mag-election yun ta every 6 years sa presidential election. Nga dili yun na mga higala matandog. Ha? So, muna nga by 2028, doon na tayo presidential election. Kung mahitabo na, matod pa mahigalang Presidente BBM, doon na siya'y mukuha siya og best possible candidate nga maoy iyang i-endorse. Kinsa ka ni mga sukin ting Paminaw? Dili po siguro gini story. Kaya wa naman, gitang-tang naman story. Mura siguro to nagsilo sa John Vic in Daimaris. Kaya John Vic Remulla, di ay LG Secretary, nagplano masangmudagan. Pagka-presidente, doon na may ambisyon si John Vic. Pero lagi, ang survey, di lang kayo mo pabor ni John Vic, but doon na sa ambisyon. Unya, ang under niya, may gala, ang PNP under di ay LG, doon na po yung ambisyon story. Tanaw siguro niya lupig mong turi. Kaya si Turi may gala, sa wapa sa matanggal pagka PNP chief, wapa sa pulihi mga kagalan, nagsuroy ni Turi, labaw pa man sa presidente. Nahuna si Kung Junbik niya, iya, ay murag kansi ko ni muda. possible ka mo connect sa nga tong Lenny Robredo ambot o kung sa kakuan kay hugot naman yun tong ingon Lenny nga di nasa mudagan. Pero karon baya mahigala aside ni Sara, si Lenny baya giyod maoy dunay chance giyod. Ha? Pero mo lagi na o mutinood si Lenny nga di nagirmudagan unsa o maniron kisa may sunod mga higala nga kandidato. Ha? Kay makiga alayon makiga coalition makiga hiusa ang grupo ni BBM sa grupo mga higala sa mga liberals grupo sa pink o gilo aron mga kaigalan nga dunay chance pagpildi ni Vice President Sara Duterte kana pod kung dili makonbikto.
4: Straight to the point.
0: Mao kana mahigalay mga posibilidad. Na karon kung ipuno nato kinsa man mga higalay possible. Mao man igingon ni BBA mga sukit di Paminaw nga mo endorse siya. Kinsa may possible nga i-endorse kaha ni BBM pagkakaron magtag-antagan pat ning kalakiha. Lini ba kaha? Tulfo ba kaha? Mao may kusog-kusog. Lini, Tulfo, Risa ba kaha? Hinay pero mao may na mga nangandoy. Diapasturi gani nangando. Na aton tiwasog hisgot may gala kinsa ka ni ang possible best possible candidate ni BBM. Umalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:40 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa loan pass. Direkta manhut-sut ang sangka, pass-pass ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa loan pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of sa loan pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Kini na usab si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, o kini ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Karong adlaw atong hisgutan, nga nung importante ang atay, sa kinatibukan natong panglawas o ang kahimsog sa atong panglawas. Was mga kasama, kaaba na ito gihapon karon, no? Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist at Chongwa Hospital. Welcome sa DYHP, Doc. Kung normal ang liver enzymes sa resulta sa laboratory test, buot pasabot ba, ani? Siguradong himsog na ang atong atay?
5: Aha, digi na siya perme, no? Normal liver enzymes are good news ni, pero dilipod ni siya 100% guarantee na healthy good ang atong atay. Kanamang ganing ubang tao diha na naay fatty liver, normal na ilahang mga liver enzymes. Atong tan-awon usab ang imuhang risk factors. Mm-hmm. Ang importante mang good, we look at the whole picture of the person. Di lang ang usa ka laboratory result.
4: Ma-determine ba nato kung base lang sa timbang o baka physical appearance kung nato problema sa ato ang atay or himsog ba ang atong mm-hmm. atay?
5: So, di kita ka-tell based on physical appearance alone. Yes. Tok, sliman ko, nganong naaman ko'y fatty liver? Sigurado, wala gud ko'y fatty liver, ana oy. Pero that's not always true. Pwede mangug ka normal imong timbang pero naade kay fatty liver. Mas importante gihapon ang lifestyle, blood test o kinahanglan mga imaging test sama sa ultrasound and fiber scan.
4: Dili gyud ay igo nga musalig lang ta sa usa ka test o baka hitsura no sa tung panglawas. Mao nga importante gyud ha, regular check up og ingon man saktong kaalam kading guide og mas maampingon pag kita sa atong lifestyle choices aron tinuod gyud nga maatiman ang kahimsog sa atong atay. Samtang sayo pa magbantay atay na. Siguraduhon usab nato nga makonsulta kita sa doktor. Og piliya ang husto nga liver support sama sa Liver Prime. Ang Liver Prime dira kay ni Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology hangtod 4 times better absorption para mas epektibong mutabang protekta sa atong atay panahon na gyud para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips og ang saktong giya. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, kini na usab ang laing edisyon sa Unilab Quality Alaga. Gikan ni Doc, magbantay atay.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
16: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
20: Atong attack na may galas 8:48 na sa atong panuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Na ato tagay pagtagad mahigala kining atong dugang mga isgutanan noon. Si BBM, misulti mga sukit ng paminaw, nga mag-endorse siya sa best possible candidate. Asa man tong kuha ni BBM dong? Ato sa kong i-play itong kang BBM para makuha na to. Nakay video da dong? O naontan ng kang BBM nga giingon. Nga dayon, ato dahing isgutan kinsa man aning mga possible. Nga kana gyud mga higalang duna pod mahigalay potential nga duna gyoy kon ba nga daog basad atol sa 2028 election unsa man taron 2026 na guta 2027 na next year. Sige ko no mga kahigalaan me naa man to daday ang video day ato pagano unsa may unsa man pagkasulti ni BBM wa na sa musulti sangan pero ingon siya nga best possible kon sige daw ato sang tagag pagtagad mahigala okay na ba da? Name, sige, kamay lang. Mag-indo sa lang sa akong dali. Endam sa video. Kini nga portion na tulad ka may gala sa Sugar Troll. Ito, kalimtan sa Nestor ang atong panginabuhi. Daghan karon mga kaigalaan, ang dunay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banabas, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit, isip herbal medicine. Muna makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag Sugatrol.
19: Straight to the point.
20: Alas 8:49 na o alas 8:50 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: straight to the point.
20: Ang atong balikan mga kaigalan, na okay na ba tong video dong? Ito lang paminawon ka ng SBBM. Para lang nga, unsan niyang gisulti, basig na ka, wabaka na siya mahigala maka dalikyat o istorya kinsagid ka ng iyang kandidato.
13: Ato, I will certainly...
20: May picture na niya? Eh? May video? Sige ko no. Sige ko no dong. Okay, gamay lang kay Miguel ha. Ato sa gianda mga sukintig paminaw. Certainly man ko no. So sa ato pa, sigurado siya nga kwan? Nipaniguro siya. Nga mo endorse siya. Okay na kanibe? Sige, asaman ang audio niya. Na ay pambato ko no sa
13: Twitter. As a candidate in the 2028 elections. Put it this way. I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? Wala, no, we've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure.
20: Mm-hmm. Anti-corruption measure ko ng mga higala, ha? Koin ko na dong. Ato ko nang i-rewind dong. Replay ko nang balik dong. Replay ko na dong.
13: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way. I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? Wala, no, we've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure.
20: Ni gagin sa BBM mo'y anti-corruption measure kung nagyod mga higala. Kanang hisgol pito ang anti-corruption measure kanang pakigbisog batok sa korupsyon. Nindot paminaw na si Pinoy day Maris. At tinuod lang, why kuan ba? Mayong paminaw na na si former President Pinoy Aquino o si former President Rodrigo Duterte. Ha?
9: Straight to the point.
20: O na mga angayan. Pero katos Marcos Senior, bisas Gloria, di ko ganahan minaw ng anti-corruption. Ha? May pasulti o ni mo, aguroy, niya dugangan ining BBM. Pag maingon tama higalag, mga presidente nga, pakigbisog sa korupsyon ang angayan pasulti ako lang ni hanga klaro-klaro ba lang wa balay ingon niya ang angayan pasulti kato si Cory Aquino si Noynoy Aquino o si presidente Rodrigo Duterte mo ni mga angayang musulti kanang mga way angay musulti kato Marcos Senior Gloria Macapagal-Arroyo apil po ni Miguel Las BBM. Anti-corruption measure. Kini pinakadako nga corruption sa Pilipinas, history sa Pilipinas, ang flood control project. Flood control. Unya nagbutang og ICI, Independent Commission for Infrastructure na wagtang na lang. Unya ang ombudsman mahigala talawag na. Gilingaw-lingaw lang ta pagsuna mahigala nga patong-patong ang kaso mga kagalaan para ni former speaker pero hantod ron. Napa sa preliminary investigation mga sukintig paminaw. Sa ito pa, naapa sa step 1 pa yun. Step 1 pa. Ang katong kontrapartido na nga preso na, pero ang igagawa mahigala, naapa sa step 1. Wa pa iklaro o magka-proceed sa step 2. Eh, may nga, mabuying remulya. Mag-itay ko na na, ginahan tatang ato na i-file, pero ni-withdraw naman ang mga marine. Kung seryoso pa sila itong mga testigo, mahigala mga marines, sila itong ipaubo sa Witness Protection Program in Daimaris. Taguan la to. Nya, kami na ibahala pag pagkaon ninyo, pagbuhit ninyo, inyong pamilya, kami na ibahala, pag di na mong balaka. Kana ko seryoso, ha? Wala na, mahigala lang, ipasagdan lang ganito mga ilang mga testigo, di nga, makamang to dito mga sukintig paminaw. So, ang sincerity bitaw sa pagsulti mga kagalaan, porbida. Now, mo endorse ang kandidato, aritas kandidato una. Kung mo endorse ang kandidato, kinsa may posibleng kandidato ni BBM sa 2028 election? Kinsa man, di? Malagmit, unang-una, gindi kimawa si Lenny Robredo, kinaw, Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros, kini si Vince Dizon, wa na lang sakto ra po names, ay na lang apito story tingali na siguro to indoors BBN. Although nangando ito pero di na to indoors kay gitangtang man sa pagka PNP chief. Ah, ugwa to tangtang nga pagka PNP chief. Maka posibleng makaingon ta nga kan appeal pa to. Pero si Vince Dizon basigi indoors po na niya. Ang problema lang Vince Dizon, medyo hinay po si Vince Dizon mahigala sa survey. Prangka lang bang pagka-istorya? So ang bumintaha sa survey may gala Lini Robredo ra dihan napita. Nya kinis Rafi Tulfo do na pod. Okay po niya ang survey. Medyo na iwit mga kagilaan kinsa Risa Hontiveros, medyo iwit na sila. Dili ni ako istorya lang nga kwan. SWS survey na og sa Pulse Asia survey.
17: Straight to the point.
20: So niini mga kagilaan mga kandidatuha. Asa man ini ang i-endorse gyud ni BBM nga matud pa niya best possible candidate. Asa man ani? Natanawa ha, atong tanawon, balikan na to mahigala ang survey sa Pulse Asia. Balikan na to dong names. Si Lenny Robredo dong, katoto ang table dong. Atong balikan tong table. Ang survey survey sa Pulse Asia. Table lang sa, kani. Ayo sa ni, katong usasa, katong 49% ang kang Duterte. Atong balikan na to. Nya din, ato na yung arita din. Kini, sunod na ni dong, one-on-one na din. Kani sa unahon. Kaning mong survey mahigala, imagine 49% si Sara Duterte, ang dunay chance na yun, layo kayo pero dunay chance mahigala nga at least kung imong suportahan pagka pagdagan, si Lini Robredo. Nga dunay 26%. Layo kayo gintang pero at least siya may pinakataas o rating sa tanan nga musunod. Kaya ang sunod may gila, Rafi Tulfo, 14%. Niya dahil si Vince Dizon, ay, maso, di ay, 1% lang. Si Vince Dizon. Si Benji Magalong, musood magani, 1%. Si Nick Torre, isood, 0.1%. Mas gamay-gamay ni. Ang akong ikaluyan, may gala nga, naningkamot, gilunta, si Risa Taon, diya sa ubos. May, lini magudwa, magudin mo, lini, ingon mo, lini, di ko. Di na ko, ana. Pero taas siya, score ba? Ako medyo maluoy sa tama higala ni Risa kay naning kamot 0.01%. Lupig ba siya ni Ture yung mga higala? Mao kini ang resulta sa kini ni ang Pulse Asia ang latest survey. So kinsa man ang possible nga ingon ni BBM nga iyang suportahan nga at least ilang ikabangga mahigalang Sara Duterte. So kunuhay og panalitan mga higala og although sa ako nang giingon, imong panid-an ang impeachment makigalaan, bida. Layo pa magyos tinuod mga higala taon. Pero tuyoon lang yung konbikto si Sara Duterte, bahalag magkuhang ang ebidensya, konbiktuhon lang yun sa tuyo nga di makadagan. Managbit si Lini Robredo og mo mainganyo siya dagan siguro anang panahuna kung inyon sa dagan, tutalwa naman si Sara. Managbit. Kaya mingon si Lini, barugan ginako kung ingon nga di kumudagan, si Tulfo mo isunod. 14%. Pero kini magod mahigalag matangtang si Sara diya sa equation, ang pangutan ng dako magod ana, kinsa may mupuli ni Sara, malagmit man, nga kanang mupuli niya, makakuha po sa iyang, more or less sa iyang score. Or musunod ba ka, o mao iyang i-endorse. Mao man ay dako ang pangutan na po. So, og atong tanawon may gala, tanawa ang one-on-one. Alas na sa one-on-one na kasamang names. One-on-one, doon ay katong tulo-tulo doon names. Katong yung magpakita nga, kwan, table. O ba tayo magka-discuss kaya ito? Sige, kani. Panak ekonobe. Bahala din ako makita lang. Kaya ron nga makakita ko doon. Kana, oh. So, mauni mahigala ang, mauni ang table katong permiro. No, okay. Asa man kani. Mauni, sige. So, kung magbangga may gala tulo lang, Duterte, Sara, Robredo, Lini, og Tulfo, Rafi, sila rang tulo. Samot mo sa kahinoonin kang Sara? Kung tulo ra sila 49%, nagutu ganina, og daghan. Og tulo ra sila, may gala 51%. Ang kang Sara, kang Lini, Robredo, 27%. So, nisaka po si Lini. Kaya 26 naman kang Lini, pero nisaka po siya og 27. Pero kang Sara po, nisaka mahinoon kang Sara, og ikan sa 49, 50, 51. Nisaka duha? O niya, si Rafi Tulfo, 16. Saka po si Rafi na yun, no? Saka na yun po kung kisaran tulo. Kay pila man tong graphic ini na 64. Awa mauma ora balik ako ron be para makulara di ta malipat be. Katong first table nga imong gikuan nga naas lang tanan. Pila man graphic take note. O 14 na ni graphic oh. So Sarah 49, Lenny 26, Rafi 14. So kung tulo ra sila nga magbangga. Ni Saka, silang tulo ni Saka. Ha? Si Sarah ni Saka duha. Si Lenny ni Saka usa. O si Tulfo ni Saka sad og duha. Ngano man? Tanawa, sige, ipakita to dong. Tanawa, 49%, 26%, 14%. Ba't kini? Og tulura sila nga magbangga. Ang kang Sarah Duterte, 51%. Daog yapon Sarah ani. Ni Saka hinoon sa duha. Si Robredo Lini ni Saka usa, 27%. Og si Rafi Tulfo ni Saka duha, 16%.
1: Straight to the point.
20: Now, arita mahigala sa second set. Ang second set, Duterte, Sara, Tulfo, Erwin, Hontiveros, Risa. Kung sila may magbangga. Kung sa may mahitabo, Saka mahinoon niya pong Sara day. 56% kang Sara kung si Tulfo iyang kontra nga Erwin o si Risa. So, sa lupig man, Sara 56%, Erwin Tulfo 16%, Hontiveros, Risa 13%. No? Muna yung mahigala ang kiniyang ilang rating. Narita sa sunod nga set, kunodong names. Unsa man ang sunod nga set. Ang sunod nga set, set number 1, set number 2, set number 3. Duterte, Sara versus Tulfo, Erwin, o Aquino, Bam. Mas, asa may mas dakog score si Hontiveros? Mas dako pa rin score si Bam, Aquino, no? Kunta ni Hontiveros? Kaya o, si Risa, si Sara Duterte, 57%. Tulfo Erwin 16%, Bam Aquino 15%. Labaw si Bam ni Risa og duha. Kay si Risa kung apil nimo 13% og tuloro sila kani usa 15% man kang Bam. Sige arita sa sunod ko no nga kwan. Sunod nga set sa Palace Asia. Set number 4 dong kana. Kini 1-on-1. Duterte Sara og Lini Robredo pila may score 52% ang kang Sara. Pila ni dahil, ikay ko ka, klaro. Robredo Lini, 38%? Okay. Sige na. 39%. Okay, 39%. So, 1-on-1. Duterte Sara, 52. Lini Robredo, 39%. Mauni ang ilang, kwan. Sige, ato tiwasoro, gisgo ta ang set 5. 1-on-1 Lini versus Duterte. Daogyap mong Sara, pero... Tarawa, sunod nga 1-on-1. Sige, ato tarawan ang sunod nga set. Standby human lamang si Pipila kapahinomdom. Alas 9:03 na.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
23: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
24: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Sophia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
6: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB258020 Series of 2026.
9: Dito ka lang, always panalo.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
3: sa opisina, pilit ba kang nagatubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
22: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
24: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
25: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
28: Atong attack na may gala sa 9-10 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
28: Kini nga portion to gata may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang siya panolibyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon siya nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve siya nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
29: Straight to the point.
28: Alas sa 9:11 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
28: Na atong balikan mahigala katong set nga 1-on-1 si Lenny o si Sarah. Sa laktod nga pag-istorya, pananglitan kong makonbikto si Sarah Duterte, di na kadagan. Medyo hayag-hayag mahigala ang kandidatura ni Lenny. Although, wata mahibaw, kung kinsay ipuli ni Sarah, ibutang ta si Basti maipuli, o mubalhin ba ang support ngadtong Basti? Kaning 52% ni Duterte, Sarah, pananglitan o makonbikto sa iyang ipulis Basti, 52% pa ka na or mugamay na or mutaas na, depende. Ha? Kini one-on-one nila ni, no? Duterte, Sarah, 52%, Robredo Lini, 39% sa survey ni Mahigala sa Pulse Asia. Di ni ako, ha? Di ni ako survey. Ako, ang ato lang yun. Gipakita nila atong for purposes of analysis. So ako nga acknowledge Mahigala ang Pulse Asia ini. Kay kini nga survey ilam ni. Ang ato Mahigala ni gamit sa ilang material. Ang kining mga survey firms Mahigala nga akong gibasihan kini mga para nako ang Pulse Asia og SWS. Karang uban di lang ko mogamit ang uban mga surveys ha. Na ako'y mga rason nga nung di ko mogamit. Kani lang Pulse Asia lang og SWS. So og magbangga one on one si Lenny Robredo og Sarah Duterte, labaw gyapon si Sarah Duterte. 52%, 39 si Lenny Robredo base sa survey result sa Pulse Asia. Sunod, sa manang set 5 daw, napay set 5. Duterte Sarah versus Hontiveros Risa, medyo layo gyud no si Juan Risa. Ay Sarah 60%, Risa Hontiveros 21%. So mas mayo si Lenny na lang mo ilang ibangga gyud. Ang problema ng Lenny kung mudayon gyud si Lenny yung di na lagigyo ko. Mao man ay problema. Set 5 ra ba kutob dong? Okay, napay set 6. A set 5 ra kutob. Ah, sige. So mo na yun. Okay, so sa pagkakaroon mga kigalang, kinsa may pilion ni BBM, o manguha ka mga higala o kandidato, maingos BBM, possible candidate nga iyang kuhaon, best possible candidate, ari yun sa mga higala mo kuha sa mga pink? Kay si Lenny man mo ay kusog. Duha man ni may higala, o either Lenny or Tulfo. Pero kung dili makonbikto si Sarah, medyo alanganin yun sila. So, tanaw nun eh, dapat Vince Dizon, apilan si Vince Dizon dahil kay Dong Names, kinakakuha mga punig 1%. Asaan ni kanila ang itudlo ni BBM? nga at least makaingon siya ba nga ang presidente siya maoy nagtuboy anang presidente ha, at least iya gihapon, ila gihapon, friendly gihapon ang next administration niya. Ha?
29: Straight to the point.
28: Kana mga higalay, kana kung madayon yun ang election, hopefully mag-ampo lang tayo madayon yun. Ha? 2028. Mamanay, gibutang sa constitution. Pero kinis BBA mga kagilan, di nilalim na iyang gibati o panalitan madayon yung election. Bisag asa nila ilang ito, iyang ituboy ani. Siguroon yun niya, nga kanang iyang ituboy, nga mo, lingi yun og utang kabuto niya inay maris. Kaya kinay mga higala, inani, mahuna-huna mo siya. Kinis Lini Robredo panalitan. Basin og maguna-huna ang utang kamabuto, hindi niya gukuron sa BBM ni Kuman. Kinis Rafi Tulfo, malagmit, mahuna-huna ni og utang kamabuto. Ba't kinis Lini? Mahuna-huna pa niya, Lini, ang sama ng itong anti-corruption niya, Kuman. Panalitan, magmuda og Lini. Hindi niya magukuron sa BBM niya. So, dili lalim niya kay BBM, kaya muna-huna sa BBM na, ako ra ba, kauban na ba may sara niya, ako ra bang gukot? Dipindi niya sa sabot. Di lalim niya, kaya kanamang kung imong gibuhat sa imong isikatao ba? Kana imong gibuhat sa isikatao, muna-huna mo ka, di pa ka nibuhato na ko, no? Nga iya ko nang gibuhat, may garas mga Duterte, kauban sila mga sugit ni Paminaw. Nga sunod na ni hunahuna niya, og kinalan nga, ako lang siguro mo padayon, di lang ko mag-election aning kalakiha. Kuyawa na lang. Kuyawa na ang hunahuna, ah, mahigala yung baliyo ng konstitusyon aning kalakiha. Kaya kung ibutang talang mag-election eh, ilang konbinsihon si Lini nga mudagan. Ang paita ni Ron, well, kinislini, mahigala, ni Ingo naman siya hindi sa mudagan, pero pananglitan yun, uwa na ilain siguro niya, tabangan siya ingon sa taga BBM party o sa Pink, nga, sige na rin, dagan lang, uwa na tayo lang ipaglaom, ikaw yun. Nga makabangga ni VP Sara. What na mahibaw pa, o mausap niya po niya nahuna. O niya, total, wamang kay gasto, ang imura na wakay gasto kang administration candidate kagod. So, tanan nga mga resources government, naani mo. Unya, support nimo ang imong grupo daan nga Pink, nga mo support ang BBM group, so, at least, duha ka grupo ang naani mo. Pwede ba ka nga mudagan si Lini anang panahuna? Tanaw na ko, Lini. Number one, saad na sa di mudagan? Number two, kung naapagod Sara, medyo alanganin po siya. Pero panalitag makonvicto Sara. Basig maaghat sa linyo ng dagan, ta kahit naman tayo chance na yun. Pero kung panalitag makonvicto Sara, mudagan si Lini o presidente, maingon po siguro si BBM nga, di na lang ito idayon, maghimo lang tayo itong kandidato po. Total, medyo ma-equal footing man eh. Ha? Pero panalitag kusog yapon mahigala si Basti, kung mo ilang ipuli, ibutang ta lang, tanaw na ko, duha man gano'n, it can go either way. Mukusog si Basti or muhinay, unlike ni Sara. Either mamintay niya, at tuloday ang mga dangatan niya, either mamintay niya ni Basti ang rating ni Sara or muubos kay lahi si Basti ni Sara, mingaw na, di ba Basti, di ba na abogado? May mitap, do Sara kay abogado man. Posibleng muubos. Posibleng sad may gala nga mamintin or posibleng mutaas pa kung panalitan ang mga tao unsatisfied, magsabot sila nga binuang man lang pagkonbikto ko sa impeachment. Hindi man may satisfied, binuang man yun. Kanabang, gibutang-butangan ang tao ba? O niya, gibutang-butangan niya, gikonbikto. Frame up nila, mahigala, ang tuyo, pagkonbikto, aron, naging gadi kadagan. Nga maklaro na sa publiko, malagmit ang simpatiya mo taas pa. Tulo akong tanaw ha, tuloy dangatan. Kung si Basti may mupuli ni Sara, tulo ang dangatan. Panalitag makonbikto, Sara. Either number one, mamintin niya ang rating ni Sara or muubos. Dili siya kamintin sa rating ni Sara kay lahi slag kaliber ni Sara. Or pwede pong mutaas kay tungon sa simpatiya sa mga tao. Kay mga tao, mga Pilipino, emosyonal kayo. Anang panahon na gipatay si Sara politically? Kanagod mahigalag impeachment ni convicto ni mo sa tupang gipatay si Sara politically nga pagkamatay. Dili patay nga kada na ang physical. Politically, dead si Sara anak. Himuon ni mong political ideya si Sara, di ka mo simpatiya ang mga tao. Muna kong ingon, kining impeachment, siguroon yun sa prosecution, nga, kung konbiktuho naman lang yun eh, wata kahibawa mahigala kung sagi naasa utok sa mga senador. Although kini mga senador, maniguro man sa isang ila, kay labig maabda ni mahigala ang impeachment next year, ayay, naginamahinam nawa na, eleksyon na sunod kuan, tuig. Ni araw ba'y mga senador, mga daghan na ba ning mga senador mga higala nga mga re-electionist? Daghan-daghan na ba sa re-electionist? Apektado mag mga higala ang ilang rating, ana? Di ba niya, ako'y akong i-kwan sa itong analysis? Si Jinggoy Estrada, mga kaigalaan, si Jinggoy Estrada nga tuwa sa prisuhan na sold stop 12. Pero si GB Ejercito nga iyang igsuon nga wa mapriso, tuwa sa ikabainti. Kung saan man ang pagkakana, kung saan man ni muna pag analyze. Ha? So, si Jinggoy nga perceive siya as Duterte camp, das minority, bisag to sa prisuhan, taas o rating. Pero si GB Ejercito nga naa sa majority black, tuwa sa ubos. Nakinay nga ito, klaro-klaro itong analysis ha, based ni mga higala sa Pulse Isha Survey, dili ni ako, Pulse Isha Survey ni mga sukit tigpaminaw.
29: Straight to the point.
28: So muna nga kini mga senator judges, mag-careful sila po sa ilang decision. Pero ibutang ta lang nga makonbikto Sara. Pwede mo dagan sila ni anang panahon na. Kaya doon naman siya chance yun. Pero bisan pag di makonbikto Sara, wa may laing ikabangga. Sila ni ray ikabangga nila. Wa'y lain. So tabangan yun i-convince sila ni ngalin, Madam Vice President, dagan yun. Ikaw may paglaom sa nasod. Alang sa mga pinklawan, dilawan, alang mahigala sa mga BBM group, siya good boy, siya may dunay chance. Actually, si Lini po mga higala, tinuray lang sad, okay man ang record ni Lini. Labi na mahigala, his good ka og corruption issue. Alam may corruption issues si Lini. Kanya, klaro-klaro na niya akong kwan ha. Analysis mga kagilan. Pero hindi lang good enough na, ay gusto mo ko ng mga tao ba nga, strong leader, mo mo na wa mapakita ni Lini. Kinigod Sara Mahigala, napakita niya nga kinikinikiliwat ni Digong. Wala naman ng mga tao. O niya, corruption, Mahigala, wa man po yung isyong corruption ng mga Duterte. Gibitang butang na, kita bukas Davao na bukas issues corruption, wa. Kinikaroon Mahigala ang impeachment, ano, wag maprobar ba? Wa may issue. So, lahi man ang butang-butangan ni mo mga sukintig paminaw. Kada kung maprobar, inigprobar ni mo, i-convicto, it doesn't mean nga kurakot na, dipindi na ha, tanaw na, kay pwede man kumbiktuhon yun na Sara Mahigala, kay maunag yung ilang planong kumbiktuhon, balag yung ebidensya. Pero bumirang na Mahigala. Kanang hitabua o niya, ngadto sa mga senador nga mo kumbikto niya.
29: Straight to the point!
28: Kamanit tanaw nun. So kini si Lenny Robredo, kumbinsihon yun nila ni nga mo imudagan, panalitan kung naa si Sara, huwag magkabangga alain, Lenny ra. Kung wa si Sara, akana, doon ay chance. O bita-bita. Pero muna ganyan ko yun, bita-bita ha. Pero wata kasabot pa kung mamintain ba ni Baste ang rating ni Sara or maubos. Kuhan kayo, tight ang competition ni Baste o ni Lini or mutaas. Tulo ang mahimong most likely mahitabo ni ana, mga sukintig paminaw.
29: Straight to the point!
28: Sa pagkakaroon sa Lini, ngayon nadili ko. Medyo lisod mag kayo o Lini hunahuna niya, sure win man ko umudagan kong Mayor Gapons Naga. Nga mo, asdang man ko dito sa presidential race nga, medyo lisod man. Pareha po niyong Rafi Tulfo. Kini Rafi Tulfo, medyo sure win ni o umudagan pagbalik pagka senador. I don't know ha, kina ako, analysis na ni ako, tagasabot o unsag yun sa mga tao sa aktual na ha. Doon na mag mga nasuko na pong Tulfo, nasuko sa mga Tulfo ba. Pero mas bubintahan, udagan sa senador, 12 magkabuok ang piliyon. So inig-imong marka dito, 12 kabuok, malagmit, mapil ni mo mahigalag marka si Rafi. Pero kung presidente ko niyang daganan, one-on-one, usan mo gawin mapiliyon pagka-presidente? Muna yung nakalisod na napita. So karon mga kaigalaan, si Lini Robredo sa Picas Bahin, bisag siya may pinakataas o rating din ha, nga pwede makabangga ni Sara Duterte. Or pwede makabangga sa mga Duterte. Ingon ko lang. Kaya malagmit o ibutang tagma kung Victor Sara, di mangita sa laglain kapuli. Pero ang makabangga din ha, may gala si Lini Raman. Ando na chance mas pagkakaroon. Pero kinisli ni maguna-huna sad ni mga higala nga porbida. Kinini ang makaduhaan ko ni kalakay kapildi ko mapildi ko ani. Siguro on yun nga doon nag-chance ang muda o takilisod kayo magkaduhaan ta. Kay so far na ba mahigala ha sa history sa Pilipinas? History sa Pilipinas. Ang usa ka tao mudagan pagka-presidente. Kunya ni balik na po mudagan pagka-presidente. Wa gyud magsilbi.
29: Straight to the point.
28: Pulos gyud na nga pildi. Ha? Kanto mahigala na ako pagkita ni Modong Anims. Kini mga tawhan na nagag presidente di lang kay kausa. Kalalakson na pila man na dagan. Okay, kung ako nodong names. Nadeha? Ah, sige. Okay, ne. Kini may akong example niya, kining upat. Nala ko nang ipagkuha ni kasamang names and picture, ane. Hmm? Kinsama ni mga nanagan, mga sukit di paminaw, nga nanagan, nga nangapilde, yun. Mga mayo ba yan ni sila, mga higala, unta? Kini si Raul Ruco, maayo ni Raul Ruco, eh. Nidagan si Raul Ruco, may gala 1998 election, pagka-presidente. Pilde siya. Pagka-pilding Raul Ruco, mahigala ni, oh, makamasa man to Raul Ruco. May iba yung record yung Raul Ruco. In fairness niya, mga sukit di paminaw. Pagka-pilding mahigala ang Raul Ruco, unsa may sunod niya na hitabo. Nidagan siya balik pagka-presidente sa 2004. Pagdagan, mahigala, pilde. Ah? So, kaduha, mapilde, mahigala si Raul Ruco. Kanabang, mubalik ba itaw? Kanang itaw, napildi na ka, niya mubalik pa ka, makaduhaan ka. Pwede huna-huna, only na nga agoy, sa history raba sa Pilipinas, ang mudagan niya, mapildi niya mubalik, wala bagay daganan. Ha? Si Maruhas bitaw mahigala, nakadagan pildi, di nagin mubalik. Bisag dagan itong senador gani, wang ganim daog. Ha? Muna, bita-bita, panilakson, kaya nidagan, mahigala, pildi, nidagan sa senador daog. Kutob lagi sa senador, paling ni Miriam, dagag presidente pilde pero mudagan sa senador mo daog. Kino, Raul Ruco mahigala nidagan 1998 pilde. Nibalik og dagan mahigala wa matagam. Kay ngano, daghan man sige mo post niya nga ikaw Raul Ruco maayo gyud kabisa ako maingon ko magan Raul Ruco maayo ni nga mahimo ang tang presidente. Namatay na lang taon sa Raul Ruco wa gyud na presidente. Pagdagan niya balik 2004, pilde na pod. Kaduha. Magkatilaw kapilde. Nya kini si brother Eddie Villanueva, nidagan kini mahigala 2004. Pagdagan ini 2004 pilde. Ang iya ra ba atong kwan kini ni ang gipa si Atab mga kaigalaan. Mao nga kini ni ang anim na taon na walang korupsyon. Mo ni si brother Eddie Villanueva, pata maayo ra ba musulti. In fact nya ri man ni nato si brother Eddie. Pagkampanya na niya ni Joel. Ari man sila. Di pa kung sa kinin mao mga senador, ako naman yung interview ang mga one-on-one, kaya mga himan sa itong sibianan. Ha? Ato pong kanon. Kini ka rin yung bago gani, nag-chat na ko itong kanya, musuroy din eh. Okay. Okay mako. Kuha na ito, ito interviewon po ako, inyo na ko ang pangutana ako ha, yung pangutana na ko, pag-andam lang magtubag. Kaya kini ako pangutana, doon ay pangutana ang pinabugnaw doon, na po isagol in eh. Si Raul Ruco ni dagan 1998 pilde, ni balik og dagan 2004 pilde. Kinsa pa? Brother Eddie Villanueva ni dagan 2004 pilde, ni balik og dagan 2010 apilde gyapon. Samot sa kapilde 2010 kasi Pinoy na may kusog kay Pinoy at 2010 insa na matay ang guskure. Mao man ang panahon na pagkamatay ang kure, wa sulbong si Pinoy. Si Maruhas unta to nga may nagplanong mudagan ni slide down. Nagbisi na lang siya ni Pinoy. Muna siya. Kini si Ping Lacson. Ang samang history ni Ping Lacson. Unang pagdagan ni Ping Lacson mahigala pagka presidente 2004. Dagan sa presidente. Unsa may nahitabo? Nangamuti si Ping Lacson ato. Nibalik og dagan last election 2022 nag-uban sa Tito Soto. Motong Lacson. Lacson Soto, Lacson. Pwede po pisot, ha? Ping og Soto. At alay agi katawa-katawa, mahigala. O sa may nadangatan, Ping Lacson, pilde. So, wa pa mahigala sa history sa Pilipinas nga ni dagan pagka-presidente, Inyo ni balik, ni daog, wapa. Ha, wapa. Labi na kinis Miriam. Kinis Miriam, oh, maayang ta, maayang masalita ni Miriam. Daghan man ginag-idolize si Miriam. Pero, ang kinis Miriam, o kinis si Rocco, Miriam, Lakson, murag kutob lagod sila sa pagkasenador, murag giligid na destiny ang pagkapresidente. Kay kinis Miriam, usan ni sa mga maayo on tao eh, nga mahimong presidente. Pero kinis Miriam, nga maayo on tao mahimong presidente, daghan nag-idolize. Katulog yun yung indagan, katulog sa pili.
29: Straight to the point.
28: Pagka presidente. Pero may ngon kag senador, senador lang, muna og si Miriam. Tara ha, unsa may history aning Miriam Defensor Santiago. Pag 1992, una to niya higayon nga nidagan sa presidente, at ikalbong siya. Pilde. So, suwa mo tagam, nidagag balik 1998, apilde gapon. May balik og dagan 2016, Mortos and Duterte nga batch. Di mo kalimutan.

0: kanang 2016 atong presidential debate diri gihayag Cebu. Tie up mi sa TV5 at that time. Si Miriam at that time ko noon, luya na sa siya day. Wanan ko sa mga pinsa debate sa Visayas. Ijun luya sa itang Miriam ato. Oo, nakakuan siya ato. Nandun naman siya sakit na ito. Dito sa, ang debate ngayon kapilan, ang katulang dito sa kininiang kwan, dito ra sa Cagayan. Mindanao nga debate, o Manila nga debate. Pag-abot Cebu, wa na. Upat na kabuk ang nag, diri Cebu nag-abot, Duterte, Binay, Marujas, o Grace po. Sila rin nag-abot. Kani o? Yeah, mo ni siya ang debate. Naman ko ani, ako may usas mga panelist dito. Among tie up ang TV5. TV5, kaya rin, tie up ta. Atong higayon na. Appeal na to, may galang Philippine Star. So muna ang mga kauban ka na ito. Kuyo, panako si Irwin Tulfo, anong panahon na? Kami may panelist, pero gipulihan si Irwin Tulfo, kadugayan, kaya doon ng reklamo. So kami si Kuan, Luchi Cruz Valdez, o gato mga editor sa Philippine Star. Dili na yung mahigala na pahigayon sa Cebu kining debate. Upat ka sila, wana katong nga si Miriam. Kaya nga naman, doon na naman sakit si Miriam atong panahon na, di naman siya kakuan. Pag pero kagayan nga, debit nila, maayo pa ba si Miriam? Pero wak man hinoon kay nakahatag man to si Miriam kon. Aligre itong Cagayan nga debate kay wak man sila nito Duterte, nagpangutana ni Miriam kay Duterte, mangutana si Duterte kay Miriam, maingon man Duterte, di na ako mangutana ng Miriam kay maing laki gana. Di na ako, ako'y kuha ng learned kuhan. Saludo ka ni Miriam. Kaso pag sunod pa, pagpangutana ikaw Miriam, pangutana ng digong, umpo siya nga, di na po ko mangutana ng Duterte, maayong laki na si Duterte. Bawos-bawos na hinoon sa duhag din ay ganay. Anong doon matong debati ha? Bawos-bawos. Nagbawos-bawos na din ay ganay. Pag-abot yung resibo, nagubot. Dito magiging kuhan eh. Kaya kami may nag-uban na dito pahigayan ang debate. Nagubot mahigala kay si Binay o si Marujas. Wadugay nakasugod ang debati kay kung saan tamas Binay. Magdamang yun sa katang iya mga dokumento nga giinan nga way dalhan eh. Niya si Marujas. Kaya maingong masagyo. Maugun na yung rules na. Perti kaligriha tong kuhan ha. Katumaong presidential debate dire sa Visayas. 2022 to, nibalik mahigala, 2016, nibalik si Miriam Ugdagan, Pildi Town. Binawar ko daw, katawanan mo ganigod ka na, boss-boss mo hinoon sila, og dahil ganay, ibig sabihin, kamo may magbangga sa kwan, kaya naman may one-on-one sa mga kandidato, na unsa bang nagbawasanay na mahinoon din ay ganay, at paminawan ko daw, katawanan nato, nibalik ko lang gamay. Bebe, sige ko noon.
1: Miriam, what can I ask of you? I am facing a woman who would become the president of the Republic of Vietnam. It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned, an experienced human being in this planet. Ang tanong ko, ma'am, how are you today?
2: I'm almost back to normal good health because I'm on a secret pill that is not yet available in the market but is being sold at very atrociously expensive prices. And it's a miracle worker in the sense that I'm almost normal now.
1: Oh, come on. You will live for 1,000 years. That is no doubt about it. Myself to the nation, to the Filipino people, and to the Pangasini, magandang hapon po sa inyong lahat. We are nearing the end game in a few days. We have stated our programs here, not clear, but sometimes very clear. I am presenting myself as a candidate for the presidency. You have seen me in public, how I behave, and you have heard my plunder of words, so we're not money. And, you know, we have our faults. I have many in my life. But one thing I can assure you, as I have done before, and which I am up to, I said, if you just listen to my epithets, my curses and my, you know, bad words. Look at my back, for you see there the Filipino on bended knees, hungry and very mad at this country for

0: to correct certain injustices in this government, but I can assure you that it will be a clean government and you will have a peaceful country. And of course, I said, drugs, which is my main target, I hope to suppress them to the hill.
1: Okay, pause. So, Moni, ang katotohan ko, ang katotohan portion na nung iyang gidayag si Miriam. Yes, Miriam, ninibawas mo yung dayag niya. Kala lang portion na. Sige, ka na lang dong. Dili, makuan? Ya, wow, debate may galang iyang magidayag si Miriam. Sige, ka na. Kanto lang putla ng kontrol lang dito. Dili magkuhan ng audio. Sige daw. Mauro kita yung pagkutan ng Miriam. How are you, ma'am? I adjust gamay. Pakita ako na itong usaral. Nanibawas po si Miriam og daig ni Duterte. Kana. Si unahan sa tumalik itong sumabaw. Kana. Audio.
0: What can I ask of you? I am facing a woman who would become the president of the Republic of Philippines. It is even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet.
1: Ah, talawa. Sige, pause.
2: I don't feel sorry for myself. I feel sorry for my country. Because drug and corruption is endemic. And everybody speaks out that nobody has done very much. Except Mayor Rudy
1: Nagbawas-bawas, since like that, dinaigan na yung mahigana. Ah, corruption, grabe kayo, except Mayor Duterte. Pero mo lagi na akong gingon, kaya si Miriam, maayon si Miriam, pero katulon ni Pilde, pagka, pagdagag presidente. Katong 2016, wala na gito si Miriam ato. Kanamang, tungod kay ko, naanam ko sa sakit ato dahi. Looy na si Miriam at the time, in fact, makalimot na ganit siya mga kagalaan. No, dili na kayo kuan. Kato pagdaga niya po na 1992, motoy grabe yung 1998. Oo, kuan gito, kumbate gito. Kato pagdaga niya kinikaroon, medyo dili na kayo. Pero katulo. So, ang akong mot pasabot nga, wa pa'y nidagan pagka-presidente sa Pilipinas nga napildi o niya nibalik pagyugdagan nga nidaog wa. Ang nanagan nga napildi, pagbalik, pagdagan, pildi gapon. Muni huna-huna on Lini.
3: Straight to the point.
1: Kung si Lini mo dagan, maghuna-huna, gisa, ayay, wa para ba sa history yung nga kadaog. Pero kung mudaog si Lini, first time in history, nga dunay nidagan pagka-presidente nga napildi o niya nibalik, nidaog. Kay kung mapildi ka po si Lini, mingon, wa, giyan, wa, pagyadi ay. Nga ito lang ang gagi, kato katawa, Miguel, abot nga no, ka nga. Kana na ang, muna bitaw, kung si Tomas Usmin niya, pangutan, o mingon, wala, recycled politicians na. Wala, mangod, abot na ka, ha, pero, wata mahibaw ba ya? Kini si Lini Robredo mahigala pero di ko mo to ugwa ni mauna-una ang Lini. Huna-una ang Lini, ano yung bitaw, no? Kato Raul Roco ni Dagan kausap pildi, ni Dagay kaduhan, na kaduhaan yun. Pakapildi. Wagi mo daog, nahimong daog-daog. Brother Eddie Villanueva, kaduha po. Lakson, kaduhasad. Miriam, nakatulog yun. Ang ila mahigalang kapalaran ni Miriam o ni Lakson, kutob lang yun sa sinit. Asta si Roco. Murag nagis lay kon ba? Lakson mo dagan-dagan lang, senador lang, mudaog man. I don't know, sa sunod og mo, sunod yung mga kuan, ha? Kinalan, i-redeem ni Lakson ang iyang, kuan yun, iyang dungog ron, ha? Ngayon, labi na may galas flood control mo raman og nikibra siya ng mga investigations ng inani. So, kini mga kagalaan nga mga punto, mao nga, huna-huna o nagmayo ka na ni Lini Robredo, nga kung mubalik sa dagan, doon na ba ka sa chansa nga mo daog? Kay so far karon si Lini man may pinakataas o rating after Sara. So malagmit, o panalitan yun, may hanggang dili makonbikto Sara, ilagong konbinsin ng Lini-Lin, dagan taon Lini, wata ilaing kandidato ini. Ha? Kay si Risa, may galang medyo layo man yun. Dili ma ilang mo kasakitan hangga tong mga fans ni Risa. Kay actually si Risa in fairness na ning kamot bay agisal si Risa. Sa to nga katong dis bakulod, Cebu Risa na ana. Si Risa bay pinakasayo bay agyud nga kuan inday Maris. Nga nag-launching og inana. Ha? Si Risa may pinakasayo. Pero inigawa sa rating wa man gyud gihapon lagi. Tingali og dili pud iyang kapalaran, wa ta mahibaw. Kay do na mag-iuban niya ang kapalaran kutob lagi pagka senador. Wa ta kasabot man imbam Aquino ha og unsay kalaki ini. Bata daghang mga posibilidad. But sa pagkakaroon mangod, wa na hapit na ang oras. Ha? Next year mag-filing na. Wa pay kandidatos BBM.
3: Straight to the point.
1: Niya ang Duterte camp do na ni kandidato si Sara, pero kung makonbikto Sara, naa na po sila yung giplanuhan ni Basti. Although, sa ako nag-iingon, tulo ka mga posibilidad. O si Basti may ipapuling Sara, either makamaintain ba kasa sa rating ni Sara, either maubos ang rating mga higalang Basti, or mutaas. Depende sa simpatiya mga kagalaan sa katawhan.
3: Straight to the point.
1: Na kining mga senator judges, maghuna-huna ni sila, kaya may mga tanawa day, magkiat lang ni mga senator judges o decide po. Ha? Kay karon ko nakalainan ron sa impeachment mga higalang VP Sara, niya naman ko ng social media. Niya naman social media niya, mga tao ba, mukatap na yun mga kagalaan. Niya, o panalitan, lahi magod sa una sa panahon mahigalang irap, panahon ni Corona, traditional media naman to. Ang karon niya naman social media, mga tao mo, baos man. Ha? Puting grabihan, daghan maghimuhimog mga memes. Oy. Daghan. So doon na mahigalay mga dumadapig mahigala sa prosecution, na doon na po yung mga dumadapig sa defense. Nya pulos na ba mga kamao, manghimo ang mga production diha sa social media. Nya ipakatap na. So mo ni kalainan ron. Unya, ang kalainan mahigala katong kang irap kani adto nga impeachment trial. Si irap mga suking tigpaminaw, presidente magito siya, functional magito siya. Kinisara ron, di man ay functional. Huwag man to mahuman mahigala tong kang irap nga iyang termino kay di ko kalimot adto mga higala gustong pablihan tong envelope. Di man gyud ablihan, nag-walk out ang prosecution, sila si Joker Arroyo, ni-walk out sila, pag-walk out dito sa idya. Pag-abot sa idya, hala, tapok mahigala mo tong idya to. Naapaman si Jaime Cardinal Sin at the time. Mukha to si Jaime Cardinal Sin, duhagig ka presidente mga kagalaan ang napalagpot ato. Si kanhi presidente Ferdinand Marcos, tagak yun. Ikaduha may gilas Irap, tagak. Pero wa to matiwas, katong impeachment trial ni Irap. Wa matiwas to. Nag people power naman mga tao. Karon, panalitan karon og mag people power. Murag ang mga tao po dyan na people power ron. Tinuray la ba? O yung saban, o may ngon mahigalan ka, may people power tayo, ginsara. O sa may magkuha nila nga, sara. May sara, o muli kong dabaw o di mahuman ang impeachment. Pero human nun, ganda na, technically, kung di mahuman, mingon sa rawa, kung makumbikto, wa man mahuman. O bito to si Irap, mga higalangan nung si Irap ni Dagan man pagka-presidente. Walang udaog pagka-ikanuha. Iyang base presidente si Binay. 2010, ni Dagan man si Irap. At that time na lang si Pinoy mo ay ni daog. But sikan na ba si Irap at that time? Sikan o third? Sikan ba si Irap at itong higayon ha? Daog si Binay ng iyang running mate. Ngano nagkadagan man si Irap pagka-presidente? Because that impeachment trial against Irap, wala man to mahigala mahuman. Technically, Irap was not convicted in that impeachment case. Wala. So technically, wala man sa makonvicto, makadagan siya. So kining kang Sara, ilagin yung konviktuhon, kaya kumingin na di lang niya matiwas ang impeachment, makadagan. Na, at natiwas sa gisgot ng totoo, duman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 9.44 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ang mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Set living testimonies.
7: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
5: Living testimonies.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
16: ECS.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
2: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suki.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
6: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa 9:50 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kaya nga po siya, may kailangan to, sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan, nagulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay charanting gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Straight to the point!
4: Alas sa 9:51 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point!
4: Sa atong balikan, mga kagilan, si Irap, nakadagan siya balik because wa siya makonbikto atol mahigala sa impeachment. Technically, why conviction? Kaysa tunga-tunga mga kagalaan sa impeachment trial, nag-walk out sila si Joker Arroyo nga mao mga higalay mga prosecutors at the time, nag-walk out sila ni Ditso sa Idsa, nag-Idsa to. Tanggal sa Irap mga higala, moto nga wa mga kagalaan matiwas ang impeachment. Pag 2010, dagan o balik sa Irap, why prohibition under the law? Kaya may mo sila po, mangkong makonbikto. Monikang Sara Duterte, di nila ni undangon nga putlon kutob sa kwan. Tunga-tunga ilagay padayon eh, para nga, by technical liti mga higala, di gyud kadagan. Kaya mga kwan man, huwag ila konbiktuhon ha. Pero careful pa ang mga senador na ila ba konbiktuhon o dili. Monikang kalainan sa impeachment ni Irap, niya katong kang corona nga impeachment mga sukitig paminaw, Chief Justice sa Supreme Court. Ang kalainan ito kay corona mangod mga higala. Di mangod elected official. Si Chief Justice Renato Corona, appointed official raman to. Siya may head sa judiciary but considering appointed na siya, wala siya support sa masa. Manang kabantay mo pag impeachment mga higala ni Chief Justice Corona, wala ba idaghan nga ang masa morally behind bitaw? Ang kanto mahigalang kang Irap na ato kay elected official man siya o kining kang Sara. Kamantay mo karon kang Sara. Ang impeachment ni Sara, kamantay mo, mabawos-bawos yun mahigala. Bisag mo ka sa social media, magtubag-tubag yun ang mga supporters. Muna roy, di po basta-basta nga ang mga senator judges ilagay ng timbang-timbangon o mayo, dili ilalim sa ilang kabahin kung saan nila pag-decide kay sila mismo nakataya, nakarisgo ang ilang political career.
5: Straight to the point!
4: Nakarisgo ilang political career. Kay kana lang daan may galang 16 votes ang ikinahanglan, 2/3 of 24, aron makumbikto si Sara. Sa pagkakaroon ang majority black, 13 sila. Kung saan man kuwang pa sila og tulo. Niya kanang 13 nga nasa majority black, di baka kasiguro yun. Kung pananglitan, dili yun ma-establishar ang ebidensya, napay uban na ang mga swing votes pa ng uban. Ang sigurado anak, kini prangkang pagkisulay, sigurado anak mo kumbikto, mahiga lang Sara, magkinaunsa lang, Kiko, Pangilinan, Risa, Hontiviros, Bam, Aquino, kana, kumbikto na sigurado. Bisa kini mga tulfo, kumbiktuhon lana. Tito Soto Lakson, kumbiktuhon lana. Pero kuwang dili, makaabot mahigala o 16. Kaya kini mga higala, tanaw ng ibidin sa aniron, kini mga, o kani po ka sa minority black, amo siguro kung, absulto ana mahigala nga kaya prangka-prangka pagkasulta istorya ha Bongo wana daan na ilan ang acquit si Sara kada Rubin Padilla acquit nila na mabasa naman ni mo ba't ka ng uban maniid pa ng uban mo na gitawag mga swing votes pa ng uban maniid-niid pa na mahigala og unsay may tabuan ni. Kay timan niya, kinilandaan mahigala ang mga re-electionist, kinsa man ni mga re-electionist. Careful sila because re-electionist sila by 2028. Ha? Tanawa lang daan. Ang survey may galang latest Pulse Asia survey, pila kabuok niya may galang re-electionist, walo kini sila kabuok. Mag-careful, mag-ganing walo. Ha? Careful gining walo. Kay apektado ang ilang pagdagan by 2028 kung dili nila ayuhon pag-decide. Na, unsatisfied yun ang mga tao, disgust yun sila.
5: Straight to the point.
4: Ha? Umudagan kang senador, timan niya, akin ato, analysis na niya ato. Umudagan kang senador, imong ikonbikto si Sara Duterte o pananglitan ang ebidensya dili mahigala enough. Nya, mukonbikto yun ka. Madisgust siya ka sa Mindanao votes o sa Visayas votes kay kusog man si Sara sa Visayas o Mindanao. Kanang buto mahigala sa Visayas o Mindanao nga mauy mo sa survey ba lang ba? So ang saligan mo ang Manila ra. Di ka gani makakuhag score sa Mindanao o sa Visayas. O makakuha ka sa Visayas. Pero ang Mindanao mahigala ko, magpildi ka yun pagka-senador.
5: Straight to the point.
4: Muna nga, ang senador karon nga mo decide, ilagyan ng timbang-timbangon o mayon, di ba tama igo po sa Visayas o Mindanao? Ani? Kaya sa Visayas may gala kusog kay Sara, mas kusog siya sa Mindanao. Kaya ang Visayas may gala kusog siya, pero di pariha sa Mindanao, pretty grabihan yung Mindanao. Tanawal ko survey, ato analyze. Ah, sige o niyan, tataod lang. Pero Luzon, mga kaigalan, si Sara Duterte o Lenny Robredo, ang balance Luzon o ang NCR, nabahin man, nidaog man gani si Sara mahigala sa NCR na karon. Ang dito sa balance Luzon, mo'y daog si Lenny. Sa umanin mo na pag-analisar, kaya ito, scientific lang yun eh. Nga kineng walo ka mga senador, nga mga re-electionist, careful ganun sa kitanawa, si Jinggoy Estrada toa sa prisuhan, pero minority black siya. Suod man sa top 12. Si J.V. Ercito mahigala nga naagawas nun ay naa sa impeachment ron, pero sa may naitabo, si J.V. Ercito toa sa kabainte.
5: Straight to the point.
4: So kung mag-election nun, di kasuod si J.V. Ercito. Unsa man, unsa may factor, di ka na factor mahigala nga anti-Duterte, pro-Duterte? Ha? O pa ni? No. Number one, Ruben Padilla, o Moni siya, kuha na. Para, kuha ni, ang sa, kinini ang senatorial preferences. O, senatorial preferences. So, kining walo, arita balikan tong walo daw nga mga re-electionist dong. Careful ni sila sa impeachment, you know? Re-electionist ni. Alan Peter Cayetano, re-electionist. Lorin Legarda, re-electionist. Jinggoy Estrada, re-electionist. Chis Escudero, re-electionist. Ruben Padilla, Mark Villar, Rafi Tulfo, J.B. Ercito. Pulos ni mga re-electionist. Dili ni sa mutarong og decide mahigala sa impeachment. Ha? Ilang timbangon og mayo, unsa man, okay mo nga ang imong desisyon, imong luwasundaan, imong kaugalingon, or imong unahon unsay mando dito sa taas, unya mapiktaran imong political career.
5: Straight to the point.
4: Mo man na imong tanahon karon. Example ang daan may galang senador wa nakabalik taon si Sunny Trillanes. So, anagi kabalik? Wa nakabalik. So, unsao man mo na kini o? Walo kabuok daan ka na karong mga senator judges nga re-electionist, mag-careful ni sila. So, unsao magkakuha sila og 16 votes ani na may laadaan, walo daan nga re-electionist, mag-careful, mag-gini. Muna'y naka-medyo thrilling kayo ang impeachment mahigalang VP Sara, kaya ang kalain anong VP Sara o katotoang kang koronas. Corona magudili, magud mabahin yun kayo. Kaya may mga tao sa corona nga support sa masa. Nga kung panitan mo, unsa imong decision kang corona, di ba masuko mga tao? Kini mahigala kang Sara, o mo decision ka mahigala nga imong konbiktuhon Sara, suko gyud ang mga supporters si Sara nimo. Nan kung imong i-acquit mo si Sara, malipay ang mga supporters si Sara. Pero suko po ni mo ang mga anti-Duterte. Nga imo man timbang-timbangon sa politiko mo na dili mo ni mga judges good nga regular judges. Lahi mga regular judge kay ang imo timbang-timbang ka sa ebidensya unsa gyud na adya mo imong desisyon. Ba kini ni decide nila tanaw sa ebidensya pero mo tanaw po sa gidaghanon sa mga tao. Asa man ta aning kalakiha basi mapil dita sa sunod eleksyon.
5: Straight to the point.
4: Asa man ta mo side ani? Labi na karon naan mga sukit di paminaw naan na gud ay Kini dako ni nga questionable gyud mga sukid ning paminaw. Tanawa ha. Alan Peter Caetano, JBR Sito. Igsuon ni JBR Sito og si Jinggoy. Batan-aw ni mong score mahigala, mas nakasuod pa si Jinggoy kontra ni JB. Unsa o manan imong pag-imagine? Kini si Cheese Escudero ila paning i banabanaon po ni Cheese, porque Cheese mahigala di man ikwan. Tanawa ko na iyang pag-preside mga sukid ning paminaw, naning kamot si Cheese intawon pud oi nga. Fair ang iyang pag-preside. Although, kabantay ka, doon na yung mga sipiat-sipiat gamay nga, ikasakit sa pikas, ikasakit sa pikas, ana, but kung ako may evaluate, mingon ko nga, okay pa na siya sa, kana mag mga decision, nga mga major decisions, labi na itong, i-open ang mga bank accounts, dilit na ito kang cheese, ni Agitog Caucus. But so far ka nang inig-ruling ni Cheese Escudero, mahigala sa mga, diha sa trial, nga mga objections, o guban pa, sakto na iyang ruling, na yung mga sipiat gamay, ginagmay, pero manageable kayo.
5: Straight to the point.
4: Malagmit maka redeem si Cheese aning iyang kuan. Malagmit pa ni mo. Mo okay pa ni Cheese niya kuan. Ha? Nya karon og inig voting ani depende man. So kini mga politiko ha, tinuray lang. Mutan-aw ni sa ebidensya pero mutan-aw po ni asa may mas daghan nga ato ani. Og ang survey mahigala kusog gyud gihapon ang mga ang masa. Kusog ang Duterte gihapon. Kuyawan sila na. Muna ni kalisod ko ng judge ka mga kagilaan nga politiko. Ka, realidad niya nga itong gisulti ha. Realidad niya itong gisulti. Muna nga, maningkamot ni sila ang prosecutions pagkakaroon, paningkamot mong president o ebidensya nga maklaro ba ang takpod niya kuan nga ang mga senador o unsa ilang desisyon, dilipod kayo halata nga bisagway ebidensya kung biktuhon ni mo. Mga disgrasya mo, ana. Suko mga tao. Or panalitag, kumplito kong ebidensya, unya imog yung i-absulto. So muna yung mahigalay, tanaw nun, labi na karon landaan ang mga tao, wak na raba daw, gilaay na raba mahigala sa impeachment, kaya maghuna-huna, mga sila, ha? Hilom kayo mo sa flood control nga may pinakadakong corruption, unya sa impeachment, kuhan kayo mo. Dabi na naghimo-himo kanta, itong paminaw na kuning kanta-kantang gihimo-himo ba? Katawanan man yung kantahan, daghan may magkumpus o mga kanta ron ni Demaris. Makatawanan na ba kayo ng mga kumpus ng mga kanta niya? Hasta gani mga higala, hasta gani ka itong sa Hilmitsos na dahil nakakumpus o kanta eh. Dahil na po yung kanta mga higala ay nga, katawanan sa mga sugit ng Paminaw, labot yung mga igo, gani mga senador. Ato ipabati human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:02 na.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Tas bang imo blood sugar?
10: Ato na kamay diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500,
9: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
9: charantine,
10: gagapang mo po sa glucose,
9: visine,
10: controls blood sugar,
9: o polypeptide,
10: gapanahong epekto sa insulin.
9: DTX 500,
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mabalik siya, pinagabulog ang pagiging sa yung gut.
9: DTX 500!
11: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX
9: 500.
10: DTX 500. Mga butika.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
13: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
15: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na makiksunan sa Jess City na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion atong kanato may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga temailan nga kayo doon ay mga toksin sa mong lawas. Mga dili karegular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay, mahilisan o pagbutod ang tiyan. Makasinati sa may gala insomnia o panakit sa imong ulo, panakit sa kalawasan, lutulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas at umaangko na may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
3: Now, sa pikas bahin mga kagalaan, timanan na to nga kining impeachment karon, piting kataiming gid mga higala nga. Agusto nagunta karon. Unya unsa pa man ang na-present, second articles pa mga higala ang na-present. Ang una mga higala ang Article 4, karon Article 1. Doon na pa yung mga nahabilin. Nga, karos ama ni Mahiring. Mahiring ni Atul sa Bermans. Hindi, Maris. Bermans. August naman taron. So, magpadayo ng hearing by September, kaya August, September, October, November. Abdan pa ni December, basing maabdan pa ni January. Wow, sa may pagpasabot na ko, matunong siya sa Bermans, matunong mahigala ang pag-uwan-uwan o ang pagbabaha. The more nga matunong ang pag-uwan-uwan o pagbabaha, mga sukin, tigpaminaw, ang mga tao mo sa muto kasuko, sige lang mong impeachment niya, dahil nga lunod na may dali. Di ay dako kay problema, wag niyo, tima na. Samot kay suko mga tao. Mo bida karon gani. Niya na gani may gana naghimo-himo gani og mga kanta-kanta. Yeah, mo na mga senador ani magbantay gyud sila maayo. Kay kini reminder man ni mahigala ang nature ang kinaiyahan may nag-remind nato. Di asa man tong kanta dong. Ato sa paminawon tugod ani kini.
4: Gusto nilang ma-impeach na dahil bayad na ang pirma. Project Flood Control, tahimik ka.

Siyawa itong kantaha, Miguel. Magdalena man itong kantaha. Pero muna ito, silabikit ito, Magdalena. Ang iya po, ang maleta. Huh? dali kayo makakumpo si mga Pinoy. Eh. Salamat kayo diha, Alan. Salamat kay Alan, ha? Kinini ang gipasahan ko ning maong tukar, mga higala. Alan Tangkawan, good morning mo diha. Pasahan ko niya maong tukar, mga kalingaw. Sa pagkatos ang tukar, mga higala, kato nag-viral nga gilabay sa helmet, paspas mo kayo ni mga Pinoy makakumpo sa kanta. Pero kini malita dong, paspasa dong, no? Balik ko nung no, mga katawanan mo sa nang kantaha. Eh. Balik ko nung no, kausa dong. Sa di patamo dawat sa report ni Idol Buiki o nyo kasama Aida. Bebe, balik daw. Recording studio or ba dahil niyang gihimo?

0: Sabihas, mga Pinoy, gabi kay mohimo o gani, ang malita. Paspas kay mohimo, may galag mga inanay nga kwan. Astilan, mga sukit di paminaw. Pero ato sa i-check sa Idol Boy kiron, be. Kaya diya mga higalay, atong gipahigayon nga bingo ron, pabingos barangay. Sa DYHPRM in Cebu, IFM. Isan yung mga naad sa atong pabingo, Idol Boyke. Kumusta diya sa atong mga activities karong nga buntaga? Yes, Idol Boyke.
1: DYHP. RML Report.
2: Atoy ni Rufil, nagbaha ang mga papremyo, kalipay, o ang pagbati sa mga taga City o Ganghaan, Zone Ahos, Barangay Pagnaan, Madaway! Tulikan! Atoy ni Rufil, lalay mga nakanaog sa tandag na po, kagilong bugas kumay! Tag 500 pesos, yes! And of course, atoy ni, nagpapalprapal, at atoy ni, atoy ni, unahan ra, ang ilahang akining chapel, atoy ni Rufil ba, no? Sa San Roque. Unya, hirumdong ka to name aton sa pag-igo ni Bagyong Tino kaninga lugar ng abahan. Unya, nakahinumdong ka to ni Rufil, nagkita-kita ta dito ilawong sa Dakotay tayo na kortin yung lipaya rito. Nagibisita mo niya to ni asa man tong mga gibisita niya to ni Rufil isang kamot. Okay, manayaw ko na sila to ni karon mutiwas pa may bola sa ato ang atag na po kakilong bugas, napailain niya kininto sa tourney, and of course, ang 50 kilo bugas humay! Salamat sa DYHPRM alang sa inyo ang suporta. Paghimo na mo nga overall number one! Okay, so karon manayaw ta. Gusto ko nung silang musayaw, attorney. Dili lang ko na itong sa maleta, attorney. Kala lang ko nung straight to the point. Okay, ready na po mga bata.
0: Sayaw, ready, ready.
2: Okay, music! Yeah.

Aliwa, at saka inis sa panahon, unsay singgit sa mga taga City o Ganghaan, Zona Host, Pactaan, Mandawi City. Daghan, salamat, P1HP o Gaya FM! Yeah! Ang mga bata, turn na, ipraktisan ang straight to the point. Grabe ha, nag-uniform pa di rin. So daghan pa kitang papremya, turn your appeal. Daghan pa kaayo taong mga pahalipay. Daghan pa kaayo taong mga igipang andam alang kanila. So once again, thank you kaayo Zone Ahos. Dari sa City of Ganghaan, pagpaka na ito sa turn your appeal. Ang Team D-Wave, feel gaya Atoy na yung kauban, ang Tibo o Pwersa sa New HP Gaya FM, Geek and Teres, Mandawi City, kini si Boy King, Tatak, Arimen!

0: Sa atong kinatibukan pwersa sa DYHPR in Cebu ug IFM nga nagpabingo karon mga sukid tig paminaw. Nang kataman makasabot sa iyang baruganan buntag hangtod alas 9 ang programa. Sugbo magmata sa iyang istorya. Sugbo. Okay, mahigala maga. Para matay kong oras mga sukid tig paminaw, unya shout out ngadto sa Primer Group of Companies. Ang tag-iya sa Sledgers dito sa may Ayala, si Sir Cyril Cañedo. Salamat kay Sir. Good morning mo, si mong asawa. Nakano na rin naminaw sa atong tulumanon. Unya, oy, happy birthday day ron nga, kwan? Birthday man day ron ni kasamang Lailin Rabanes Aligadas, mahigala. Happy birthday to you. Atong kauban si kasamang Lailin Rabanes Aligadas, happy birthday. Nagsaulog siyang adlaw na tauhan karon. Happy birthday to you. Okay, unya, uy, happy birthday sa mga higala. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Rayboy Hakusalem from his loving wife, Moana Bacalso Hakusalem. Children Kim, David, Nika, and Sam. And from your circle of friends, Gaspar, Randy, Eunice, Alex, Nore, o gagikan sa nako. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, yeah, shout out sab ngadto nila ni Attorney John Cagulada, Jojo Abapo, good morning. Engineer Edward Pilapil, good morning. Nakanunay na minaw na to mahigala. Attorney Gary Saldi Durna, may buntag mo na bro. Live mahigala dito sa Tacloban, mga kahigalaan. Ito na minaw na to, pero mo gigamit siya sa Facebook or YouTube. Unsa gigamit ni mo Brad, ang YouTube or Facebook or ang atong sibianan yun. Mabati-bita ng mga portions sa Tacloban nga mabati yun ang atong radio. Traditional transmitter, mga sukid di paminaw. Pero napoy uban nga area, ang uban gamit na sila mahigala sa YouTube channel na to or sa Facebook. Good morning, attorney. Naminaw mi ni Eugene Erlinda Alipunga Oga Siding, pinagi ni Jojo Abapo sa Talisay. Oh, brother attorney Garasal Didurna, YouTube si Agi, mga sukid di paminaw. Salamat kayo sa yung kanunay nga pag paminaw sa atong mga tulumanon dito sa DYHPR in Cebu. Okay, mga sukit ni paminaw, wala matay igong oras at tangi mga kagalaan, unyang gabi ang tulumanon mga kagalaan. Shout out nila ni Almira o Sarino sa Puro Clawis, Mambaling nga. Gika ni Mika K. Okay, mga sukit ni paminaw, at tangi unyang gabi ang tulumanon na sincerely Ate Arlene. Alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kagabion. O alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanon Straight to the Point Evening Edition. Mani kasamang Attorney Buen Alguno. Wasi ka sa mga Benji Tanghian ron. Kaya Sabado mahigala sa Attorney Buen Alguno may atong muda sa programa mahigala niya. O mapo doon na po yung programa sa Attorney Buen Alguno mga sukin ting paminaw. Sa ngans kinitipok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu magdungog tagbalik sa Adlang Lunes Puhon. Sa ngans kinitipok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu IFM. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu.
1: numero uno. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasul Tihon. Kuin Ako'y Pasul Tihon. Ako mo ingon. Ngakun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
7: Kun ako sa bagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
5: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagtaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagtalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Zen Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
7: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswainan ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
13: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
14: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
12: Life extension, vitamin D3. For longer life.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
2: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrus Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
20: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
21: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ninyo, Kuya Joel Vince, ikaw ba sa partner? Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Serpiti Beauty Soap, SED Serpiti Kujik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mahigala mga kasama, ang itong magtatampo karoon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga damyan. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay gala

0: Kini nga akong problema, bahini sa ako pagkatao. Ako, ang akong asawa, maorgin na ibao tao na nintanan. Kung ano na problema ako, ano, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo.
1: Oy Damian, naaramang gude ka din hi, oy. Hastang pinangita na gindi ko lakoy mong tawana ka. Naunsa man ka. Mula ka umalang kang di mananghid.
0: Away ayo ng papuyo ay.
1: Uy, uy, uy, naunsa ka, uy.
0: Gamer, kita hangyo, libaran pa ta. Hey, ikaw ganyang hangyo, huwag yung libat.
1: Uy, hilom dat Damian, uy, naunsa ba yung taong ka? Uy, nang luod ka, tungod lang kay nang hangyo ka na ako kahapon. Grabe, grabe ako din mumudag pang luod, di bukad law man. Huwag mang gani ka mamaha, huwag maniod to. Sa mali lang sa kamani hapon ron.
0: Ha, kamuli ka o nito.
1: Noon sa mong taong ko. Ay, pagluod-luod ya, oy.
0: Luod. Gabi, ibitang sigang niyo, ano mo. Imo na tulgan.
1: Aloy, Damian, oy, ayaw na in taon. Anang batasana, Damian, oy.
0: Ano, ganiha mo tang mura lang tagawa, ano mo.
1: Ha? Nilakaw man ka. Huwag ka kaon-kaon.
0: Ha? Hindi na ba ito importante ninyo? Hmm? Natay hangyo, baliwara ta ninyo. Pero huwag ikay mahangyo. Tumana ni ka, ha? Mga manglupa na yun ang mga platong di ka tumanan pagkaugma.
2: Ha? Huh?
1: Saba ay.
0: Hililid doon.
1: Saba ay, saba ay. Imo mo gitang pugson. Basta di pa pwede.
0: Hindi man pwede.
1: Ang naaman ako. Pugson oh. Dahi tanim mo.
0: Masulti na kang naanim mo. Pida sa nimo. Huwag ka masulti. Wala na ka mo. Huwag yung ka masulti na ko nga. Maupay pagdunggos barko doon. Di tatama pa, small town!
1: Mauna niya. Lubluod pa mangka.
0: Biyari. Masay surat dito.

0: Siyempre naman. Ay, dalikan na ka daw si Sista si Paripito.
1: Awa. Ay, gawin natin. Ay, naunsa man. Ako nun, matik na. Abtik na tas manatad.
2: Oh, mura si Paripito ba? Peter Rios. Dalikan mm-hmm. mga kumpot si Sista. Tinood yun si, kanig yun si Paripito noon. Mm-hmm. Paspas yun kayo ni Taon siya. Tarawa, nakauya po di sa news. Doon na pa'y 42 sa news nga taga-tuburan. Huh? Unsan yun ang tuburan ni Paripito.
1: Ay. Ay, magsaba, pre. Masing madunggan mo na sa 15 anyos.
2: Ha, porbeda. Naabigin na kay Kijaryos. Bilib ba sa nako rin mo? Tanan akong hurot, bilib. Bida sa di mo. Sige, Bart. Kanta ta. Pare. Pare, kacho. Kanta ta. Atong duwit sa una nga. Second voice ka niya. Ako'y third voice. Okay.
0: Mag-duwit ang tangto.
2: Duwit ang tangto. Mag-trio tangto ha. Okay, larga.
1: Taas ra?
2: Oo. Kana. Kana, pre. Oy! Ikaw, pre. Pre.

0: Okay, venga, yo, Patrice, para makabihan ko ta kinsian nyo.
1: Isabel, kinsian nyo, pre. Bisa 42, kumakumpati.
2: Kumakumpati. Asan mo rito yung berigan mo tiliras po ito sa kina? Asan mo rito?
1: Away, ayaw mabayaran po eh.
2: Uy, ayaw no, do. Sik. Nga naman, nga naman.
1: Sik, pagayo kwarta. Mau nga akong iklaro, unsa man giyong gusto nga ako irigalo niyo gawa sa kwarta.
0: Oh, nya, unya, unsa may sulti niya, pre?
1: Eh, unsa nga tagae ko no kong tidibir.
0: Nya, unya.
1: Esos, tidibir lang. O, oh, sapa. Ingon siya niya, apili na lang og chocolate.
2: Oh, tibidir og chocolate?
1: Oh, opre.
2: Mayroon yung pangayo?
1: Oh, pre.
2: Bidaw niya, unya, tagaan niyo og tibidir.
1: Oh, unsa man niya, itagaan ako.
2: Ah, diba?
1: Tidibir og chocolate.
2: Unya?
1: Suko siya?
2: Ano suko man?
1: Dili ko namang akong yatag.
2: Oh, kiso? Unsa man imong yatag niya?
0: Tidibir magkag-chocolate, pre.
1: Ay, oh. Ang akong gitagaan ako siya og Bear Brand Choco.
3: Huh?
0: Pungo si Tibian mo, pre.
1: Lagi!

0: Bili pera ko ninyo duha, we.
1: Ay, ay. Practice yun ang mahitulo. Mag-juwit ang tulo, mag-triot ang duha.
2: Practice, practice, pre.

0: so natar.
1: Oy, Pre Damian, ikaw man gud ni pre.
2: Dito gikan, mre.
1: Ay, dito ko sa eskwelahan. Sa gym ba, pre?
2: Mm-mm.
1: Uy, pre, lakaw dahil dito.
2: Ha? Ano man, mre? May gipanghatag dito?
1: Uy, naapi, uy. Ugawas sa gipanghatag dito sa gym, sa mga tambal, naapag yun sila gikagkuan, gipahigayon nga, kuan ka ng libreng tuli.
2: Oh. Huh?
1: Uli, gila ko na, pre, dayon. Dali, na? Basig, ginakakaakit
2: ito noon. Ano pa tuon ko ni mo dito? Libre tuli, mre?
1: Basa pa dia, oy, tuli.
2: Lagi, ano man? Tuli naman ko, ha? Awa, oh, tara, oh. Tuli
1: man
2: ako.
1: Hala, oh. Hala, mao mo na dagway sa tuli.
2: Bako yun?
1: Ano nagbayook, pre?
2: Ha, bidal, bayook daw noon sa...
1: Di ba, pre? Ang iba bang mga pag-umangkon ba, mga apo, basig na kapaywa pa matuli. Sige na, pre, we. Kay, kung ano ako pa rin unun si Pari Tiago ni mo.
2: Ah.
1: Basig, wapa to siya kaabot.
2: Oh.
1: Sige na, pre.
2: Oo, sa? Wapa siya matulig.

0: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Unsa mo na diya?
1: Damian, naunsa na ika. Kada yung muot ka pa, oy. Paro kasi mong dagway ay.
0: Kawaday.
2: Murag kakataunon ka? Or nagkatawa na yung ano?
0: Sa akong una-una nagkatawa ko na yun. Kaya yung muot ko sa sulti marilma. Ha? Bahay yung parichago.
2: Nga unsa?
0: Upo na yung tulis parichago.
2: Wa pa? Parehas mo doha?
3: Ha?
0: Huh? Ay. Nalim.
2: Unsa? Naunsa ka?
0: Nalimot mong gugod sa una.
2: Nalimot nga unsa?
0: Nga, na din ang uso din ng tuli-tuli. Nalimot ko?
2: Agrabiya ka rin pagkakainomdom di ay?
0: Oo. Oh, limot ko na, bida. Abin ako, natuli na ko. Ako magiging na silma nga. Awa, agot tao, tarawa. Oo, oh, tarawa.
2: Hoy! May magkita ni mong Marilma ang imuha?
0: Oh, yun sa, mura mo nagugumbahaw.
2: Ako, binagta ko namin. Ay, wala nagigit ka sa
0: mga. Tarpon sa siya. Usaw nga, nalimot pang ko. Huwag mati ko atuli eh.
2: Hanggawa, betos na akong ni Madamian. Uy, kunya on sa may sulti ni Marilma nga nakakita sa imo ha?
0: Ay, guro mo to siya mingon nga. Ah, hala, muragi, bayuok.
3: Ha?
2: Huh? Oo ba? Oh. Ahakas at bayhana di ay, uy.
0: Oh, maligi.
2: Ay, hala na. Niya. Pariya sa iyang banda doon, umura sa day bayuok. Kaya huwag man sa katumatuli.
0: Tanaw ba dito?
2: Tanaw sa ko?
0: Biyane.
2: Parawag gini mo eh. Pero pasagdiin na lang to eh. Ah, daklit rabi tao to. Huwag mong katuka klaro.
0: Ako, ang kining huwag ka klaro taon kay matod pa niya nga murar ko nung ibayuok ang ako ah.
2: Ah, huwag to ka klaro?
0: Oh, nga nakingom siya murar ko ibayuok.
2: Ay, pataka raman siya, oy. Mura na nag-ibayuok. Ibayuok ang imuha. Nga mura man nag... Kuan, kung imo nang tutukan, mura man nag-i-cancer.
0: Cancer? Ang taon, cancer man na. Some taon, kay.
2: Mura man nagbagong gikimo. Naupaw man na.
0: Pulos ka lang yung hinanggaw na porbida ni mo ay. Abi ni mo dahi, sita, ang akong ikagulaan ba kay tabian kayong bayhana?
2: Ay, og ipanabi ka niya dong. Ako sa ipanabi nga ang bana niya, pisot sad.
0: Ah.
3: Huh?
0: Ah. Sudanay di mo?
2: Siya, alo, siya ra may gasulting yung asawa.
0: Ah, di ba?
2: Oo.
0: Bago di ka nga,
2: sa ato pa. Mga bitong nahibaw, dyan siya ni mo, kami sulti man sa kuniya sad.
0: Amo ba? Kakidot ba ni boy?
2: Natural lang mag-gana doon. Kayo share-share ba? Share
0: huh?
2: Isla ba?
0: Share-share. So, baga.
2: Basta ay lagkahadlok. Di naman nabi. Manabi ka niya siya. Aw ako sa nang-ipose sa Facebook. Tanaw na tukin sa'yo makalahutay dugay.
0: Hay! Hindi mo sita. Pahambag yun ka na! Abi na ko kamera ug ang akong asa ako ug ang akong asawa rin ay bao nga wa mi matuli nabi di ako asawa taw sikang haka bi unya
4: eh pre kamo de kamo tato pre tago
5: oy sa wa mo mga bao nga dito ko space one dito ko nakaton mong dagong tao mo yung gitatuan dito
4: eh kuya wa ka
6: pero mas lindo tay mong agil rong pre kaysa una
4: sa una wa man tay color. Karo lang mga tatoo, karo mga tatoo, kuyaw naman kayo. Kulo naman gani mga tatoo nga, yung mga ink nila ba, inigbutang lawas, magsigagod.
6: Oo, nasipandam yan ay.
4: Uy, pre! Pre! Pre ka!
6: Oo! Oh, kuyaw, ako rin yun, patatoo
4: di
6: mo, ha?
4: Pre, marika pre, di ka patatoo pre, may kilibre di kang paritago.
6: Ha?
5: Libre? Oh, libre na eh. Basta nalay tagay. Patrick ni, Patrick kayo.
0: Ah, oh, Patrick ha? Okay na kayo. Ako na isunod na pre.
5: Awe, problema pre. Ah, pagpili na. Na may mga gudigod ya, mga mino sa mga tato. Oh, pili na. Uso yung gusto nga tato. Ay,
0: tarawin ako sa mga gudigod ya.
5: Pili lang, kayo kisunod na eh, ha?
0: Ah, sige.
5: Sige, pre, pagpili dahan niya kay okay. Kasunod na niyong manipari kadyo, ikaw diyon.
0: Okay.
5: Sige, balik.

0: Okay. Mana ka, pre? Okay na. Oh. Ah, pre, pre, pre, pre. Ikaw na, ikaw na.
1: Oh,
0: mana mas pare ka, Jo?
1: Jo! Dutay mo tato, Jo.
2: Ay, ikaw pa, pre. Sakit pa.
1: Sakit yan, pre.
2: Sakit kayo, pre. Dragon ko na, God.
1: Mabit daw, mura ni Kilos mo ako, timong naong, ha? Nya, naisumpay dragon, katol.
2: Taro, pre.
1: Sakit din na, pre. Sakit.
2: Sakit mo.
0: Dala, pre. Asa mo yung muna pilihan na
1: eh. Akin, pre. Kani, pre.
0: Kani yung nindot ni mo ni Usurun.
1: Sige.
0: Higda.
1: Kada, pre. Sige, kaya akong kahina mo rin nag-ulbo-ulbo. Dugay na kong ngandoy nga matatuan ko, ha? Gilangling lang ko. Gilingla lang ko. Kadang, kuhan, baka nang gilingla ko sa kong kagilingon. Galing lang. Wako yung budget, gilingla, pre.
0: Wala kay budget, pre?
1: Minus pre, Tiago, kay libre. Ako, galing lang. Wala kay budget.
0: Libre rin mo, pre. Libre. Sige, nga. Nga nga.
1: Ha?
0: Nga nga na nun. Piyong ba, piyong?
1: Tatuan ko rin mo yan. Pagkakaon ko rin mo.
0: Piyong ba, kay basig masagitan ka. Ay, like yung liyo, pre, ha? Kaya mag-cutting sa outline, ha?
1: Sige, pre.
0: Higla!
1: Okay, pre.

0: Asa naman is damian o pa man mauli? Huwag man tayo siya trabaho rin. Ane, nakat o naglaglaag ay. Pero basig tuwa sa tusin mga kumpari. Pero imposible sa't nga wa mananghid ng tawhana nga di siya siya mananghid na ko. Mananghid mag-inunta niya siya mulakaw. Swayan akong apas, be. Kung wa ba tos ilang pari kadyo, tos ilang pari pets. Akong soroyon ang mga bayan siya mga barkada. Labing siguro tuag ito siya mga kumpari. Ako apason.
1: Hala! Wow! Ninduta na pridam yan! Kanindut
2: yan ako! Uin mo, pre. Uin mo, pre.
3: Happy the moment,
2: pre. Wapani moment, pre. Wapani moment. Wapani moment.
3: Happy the pre. Happy the pre.
2: Wapangani. Wapangani.
0: Ay, daan. Tapungani. Ara ka silang parikadyo.
3: Ay, day. Ikaw, day, da.
0: Nagunsa, day mo, oy. Inom, nasad mo? Uy. Yati, liluan.
3: Day.
0: Nagpatato, day, kadamyan.
3: Earths mo na, day. Ha? Busa, dugay, pang pugi-puin
0: si
3: mo na.
0: Pugi-puin si mong mata sa bari, ay. Patatato ba yung kadiha?
3: Para sa, tandaan lang, dugay, may kaisog sa ba?
0: Hilom biya, kaisog. Kanang imong gipatato, di ak imo pa nagipatuli, lipay pa ko.
3: Huh? Die!

0: Ted, Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil nabugo sa paginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
4: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
9: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
11: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usa lang diyan naghakik og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po, karon daghan natin nga anong nanambok na daw, kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Ngawar dyan, ngawar.
1: Paulis ato damien, ha? Ato ta magtiwas og sulti pa. Uli! Kalagot.
0: Tawa mo, Bersego.
2: Pre. Mura na nag-umang, pre. Bahay, bahay.
0: Hindi ka bahay.
2: Mura na matuli, pre.
0: Huh? Ay, daw. Mura na matuli.
2: Ha? Pupa juga matuli. Ingo mo kutus mga resita ko. Patuli ko, no? Suko mo ginigito. Ingo siya, patuli.
0: Halagi ko matuli. Ha? Pripit. Pripit. Para matuo ni si... Istipan mo, kajo, atyago. Para matuo ni si Pritsago, oh. Pausa, pre.
3: Pausa, pausa. Pausa,
0: pausa. Ay, da. Pauli siya nga nga. Patuli. Nga rin tao, patuli ko.
2: Pauli dito, di ay. Patuli.
0: Alam na, pre. Bida. Pare, sata. Pripit. Oh, pausa lang, eh.
3: Pausa lang, ito.
0: Pasa ka matuloy, pre, no?
2: Unsa? Kisingon na, kisingon mo.
0: Ilmay mo sa uwa, bida.
2: Unsa?
0: Pasa na ito. Naibawas ko pisot ka, eh. Pero bida, sa'yo mo.
2: Buwan yan. Pausa pa yan, pausa. Karoon, ganyan ko, lina ko. Karoon lang yan ka!

0: ơi, đấy.
1: Tin cô đi ạ.
0: À, à, hả?
1: Kinh xe là kinh ngồi nè mong mặc bạc tạp tụng cả.
0: Ờ, ako rin đi, ako rin đi.
1: Ờ, mà ai yô? Kay dito lang ka mananghita ko.
0: Ah, mister, ba't yung mananghita mo nung sa taon ko?
1: Natural o yung asawa ko ni mo. Nagtuo kang ikatabo na sa imong pagkaway tuli.
0: Ha? Huh? Ito na nakabot mo sa taon di hangtay
1: ko. Kaya nga no, dili ba tinuod?
0: Pida, sa naan na istorya ko eh.
1: Pida, pida ka pa niya.
0: Oh, ang aong saan ba eh? Maabot mo niya ang istorya.
1: Ay, naman ang istorya niya.
2: Mga... Saan ang tao patakka ng istorya ko? Ay, uwaong tanin mo.
0: Ala.
2: Saan ang tao patakka?
1: Ano di ay? Ano meron sila?
0: Ambot lang.
2: Ang istorya! Ang buot mo na ni! Ang buot mo na kaging ni! Sama ka!
3: Ay, hilom ay, hilom! Maudyog ka. Paisog-isog ka. Murag-murag di katalawan.
2: Hilom di ay! Sika lang matari mo!
0: Ay, gaway na siya.
1: Hilom!
0: Ano mula sila ay?
3: Huwag tuli!
2: Hilom ha! Hilom ha!
3: Ay, mas may pag mga matay tanang pisot.
0: Ay, ay!
1: Hilom ay.
0: Ay mo pagamol niya! Madamay matari niyo! Ay biging apil ka muli pagamatay niya! Labayo tarun!
1: Hilom ay parawa ginin mo ay. Ay pagapil-apil niya.
0: Huwag i-apil! Lagi-apil minuta! Apil minuta! Matay ko nun tarang mga pisot. Probida. Pay! Pagkakanahan. Lagot ka rin! Sulungon ko na sira! Awaron! Sulungon ko na!
3: Ayun, Dad! Magamatay ka ng pisot!
0: Ah! Hilom mo!
1: Patay kami yan.
0: Mauni ako ang problema tao. Gusto nito magpagatuli pero gahi naman. Malikraw mo mga doktor tao. Buwa mo tangan kay kuani ako ang pagkabisot. Kay kinilaging dako na ta, tiguang na ta. Mawulong mo ng tangan eh. Saan na ako, bida? Sabi buhato na ko. Be, paliog. Tabagi ko niyo, be. Bam! Pisot. O saan niyo? Saan? Saan eh? Na ako, bam, ha? Damian!

0: protagonista de Matao ni former capitán John Ramos de la boa de Miguel Puliar Fertileza. Good morning, Muria Capa de Press.
1: Ay, good morning, Satanan.
0: Good morning, Natuntanan. Ate Jinjin.
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa talang mga mama. Nga padayon kyung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy kay sila Alan kay naan na may dark, dark chocolate nga Don Pepe. Unya, ugum-ugum ang uban sa kanang Diamond Yema o Yema Special kay Lami. Unya, mupalit sila kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kayo. Salamat kayo sa tanang mga taong nga may palit sa ito ang Don Pepe para ipainom sila mga anak. Thank you kayo. Salamat kayo niya. Labi na giyod sa mga dagko ha. Dark chocolate. Ang inyong imnon ka ng dili. Dagko ka ng mga ulitaw ba? Marag, pang sosyal-sosyalan ba? Dark chocolate nga Don Pepe. Hini mo sa Diamond Food Trade. Unya, ugum-ugum sa ta, og OBMA Special, og Diamond Yema Special. Og Paulitos Macaroni Crunch sa ato isumsum kung mag-chachata, og Tasty Fish Cracker. Unya, sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, sa Tulido, kumusta mo diha? Salamat kay Kuya Nick Pepito, nga ang imong mga tao diha, imong ipaggamit sa ito ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban ang St. Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa mga tao ni Dudong GR Pepito, ang St. Panyawan Coffee Mix po diha ang ipaggamit. Sa tanang mga tao sa Brumits, may it's ni Ma'am Shane, St. Panyawan Coffee Mix, gihapon ang iyang ipaggamit. O sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan, kang kay Ma'am Katsumer araw. Nga ang ilang gigamit kung maglakaw-lakaw sila si Ryan ato ang said liniment oil. Mauni ato i-haplas-haplas mo nato sa ato ang kalawasan kung ang ato ang mga kaning ato ang mga kasukasuan niya. Gunsa pa na niya kini ato ang mga kalawasan kini ato buko-buko nga magsakit at dapi-dapi nga magsakit. Haplasa lang na nato sa said liniment oil. Tinuod yun na. Mutabang yun na nato. Ate Pres!
2: Okay, ugaw ko sa ang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol sa atong kalawasan. Ato nang imnan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Iring paniuto ni mo, maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imunon una ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon. Inom na po kadaan ng usay kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Og alay na to na problema, yung kayo aning kidney og UTI, ayaw na mong kapalaka. Tungod kay duna na makatambal ana, kinimaw ang kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas basko.
0: Satanan po na ito mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang Sedlen Mitwil. Salamat kay ninyong tanan. Kamuna sayod, yun mo kung sa kaimportante o sa kaipitibo ang ito ang Sedlen Mitwil. Nga tinun mo ang sa itong panuhot, pamaul, panagkit sa kalawasan, varikus wins, katul-katul, kutos, kabataan, disminurias, kababayanan, ugili, kahit pagyunta sa ninggi, kung mga plus na sa ito ang Sedlen Mitwil. Nga anarama palit sa butika, di ba din?
3: Tinood na sa butika, kita makapalit, pero na nga, Facebook page. Ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan lang type ang Panyawan Herbal yun yung makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran na puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kayo tood pa si Jumpa ni Bay. Amon ay nindot kayo, bam!
4: Good morning! Ang masakop din sa servant of the Lord, o nga manang Covens for Christ, din is San Vicente Paris, Sambagdos, Brother Doy Rezane, o Sister Leonor Rezane, Brother Efren Gakasan, Sister Kara Gakasan, Brother Roger Pasaylo, and Sister Erlin. Ang masakop si Brother Jaime Morino o Sister Lorlen Morino. Salamat kayo o sa choir sa simbahan na to San Vicente. Rose Pangantungan, Lorelai Sanchez, Ricky Delantes, and Reynald Risa Kisani. Salamat kayo. Hayo ka magkalimong sa dilipapunta sa ato mga kalihukan, sa ato mga services o sa mga activities sa Sin Celebrity Coaching Beauty Shop. Sa inyong pagpangaligo, doon na kamo yung mga ipugis-pugis. Ito black kids or white kids. Ano mo na ba ka? Ay mo rag nasunog ang iyong panit or lagom-lagom. Di ka kasabot sa mga skin problems. Sin Celebrity Coaching Beauty Shop. Doon na sa natural moisturizer para dilimang dry ang atong skin. Magpabiling batanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Mga dahil sa butika, ha? Para original lang yung mapalit. Ano yung label? Tanawa, dagko kayo ng mga litran niya. Black and color, said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kayo niya, mga kaigsunan. Ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Inikadaot sa atong blood cells, mistake mo lapot ang atong dugo. Mauni hinungdan nga daghan kayong midyur nga masakit nga mutakboy na to. Ang atong cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, testuban pa na itong malatian, maugyoy major nga dadon anang toksin nga masuod sa atong kalawasan. Mao nga, kinahanlan yun ang i-flush out na to ang toksin. Pinaigi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox, natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa malatian. Puno sa nutrients ka mga makapaligon sa ato ang vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa mong kalawasan na may inundan sa mong balatian, o garuligon ka doon ay ato vital organs, inum gyuta, matagad laog, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mutang-tang sa toksin sa ato ang kalawasan. At the press,
2: okay, ang sendo na ito karawad lawa.
0: Damian at the press.
2: Damian.
0: Okay, si Damian at the press. Kanang, maulagi, naagitawin na ni at the press. Kana bang, wapang matuli taon na, luwi kayo. Nyo na nga, hantun nga katapusan, ibawaan siya siyang kumari, magsinusugay naman sila niya. Iyang kumari, nagaway siyang bana nga si, ay, kadyong siguro itong iyang bana. O, Kadyo. Si Kadyo sa episode, sa diyan, sinagitay sila. Hantun nga, niabot sa punto nga, gitungo ni Mari, siya kumari, ang taong pisot sa Mayra. Mayra, mamatay ang taong pisot. 14, laguta, taong Damian.
2: Ay, na-appel siya.
0: Na-appel siya. Appel taong siya, taong pisot. Ay, mupat ka, istorya. Pagkamol, kamatay, ay lang mo pangangin, uglang taong. Saon ko nun niya, Ate Pres. Nga kuan man taon saon nga nga uwan man taon siya kay nagpatuli siya ti pres nag nagahi mo kuno kayo ing doktor di naman da na bay
2: di naman da
0: oh gahi na kuno kayo gi gamit ang chinso bali kuno chinso
2: kapa ita
0: so ya ti ko ati pres kadang ganahan ka ni nga way tuli o way episode ikaw ati pres
2: ambot bambi na puta na o bam.
0: Bawas ay
2: ito ba?
0: Kaya di anar ba tao siya siya? Bam, kumso man. Ko, pisot.
2: Kito ba, Bam?
0: Bam.
5: Yung nagpada, pisot.
4: Unsa to?
2: Di ka kidungod.
0: Ye, unsa ko yung buhato na to, ane. Siya yung kasulti niya. Nga pisot po siya.
4: Ay, saka. Ano ko na ipaambit para natin idea? Parikas kulusa stress, versikulo 11, nga ito sa unahan. Tungod ini, wala na'y hudiyo, og dili hudiyo. Mga tinuli, og dili tinuli. Mga lain, og sinultihan. Mga luog, mga olipon, og dili olipon. Kay si Kristo mao ang tanan, og anaa sa tanan. katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapabsanon, ug maaghup, ug magmapailubon. Mao na ibig share. Tato pa, ang eksakto ni, kanyang pagkasultihan rin, yung pagkasuwatan rin, nga ang ilahang galamhan, o ilang balatihan, o ilang relasyon na nagsilingan, wala na sila ni ining itawag o na rin sa kong gibasa nga na busa kinanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, wa na, magmapabsanon, wa na, magmaaghop o magmapailubon. Kaya magsiling kahay naman, mura na mag nag-treat na, kanang murag nagbahad na. Oh, pag pinailubay kamo o kunduna kamo mo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasailuay kamo sama sama nga ipasailo kamo sa Ginoo. Oh, mauna ni. Ang
0: importante yung ginoo matuli tano kinanglan gina kay lain nagbaho ano.
4: Ah, oh, kung ari ka diri sa medical nga explain sa biblical mo na kung gibasa. Pero sa giingon na diri matinuli ka og dili importante ng imong kinaiya kani karon kay kanang nagsiningkahay naman ni karon nag-isig baharay naman eh.
0: Baharay lagi?
4: Kamu sa mga asawa. Ako ba tinasa ninyo kamu mga asawa? Kasi sindiran eh. Babae, bisindi. Alaki. Sir, tingasag ko na inyong mga asawa. O ganong imuon pa man ang isyo. Nga dugay naman. Sige, sige. Ano pa mong gano'n nagbalik-balik? Nga dugay naman.
0: Sigbalik-balik ng piso na natuli naman sa asawa.
4: Hindi ikaw pa ito eh. Bitaw, kanang naang daan naman mong nahibaw sa una, dugay na, di man yung karoon pa. Ano, sige nyo, nagbalik-balik kayo. Aro na mga bana, di li ba irita?
0: Irita yung gaya niya. Nga lang kang duldur.
2: Di mauwang mga lang bana, basta huwag tuli, di ba?
4: Wala kanya, permi na lang ibandilyo. Sige, nagbalik. Ayaw na lang mo, anong balik ka.
2: Ilang na lang na.
4: Ayaw na lang na.
0: Ba na nga piso? Mau yun. Ha? Tahan na, uy. Mau na nga, mga bana. Anak na lang.
4: Magsige, maningka ka na yung magsiningkahay ka na, sir, magsiningkahay ka na ng pikas. Ayun lang, palapos lang sa iyong dunggan. Ayun lang ito, gaya lang ibugatun. Magsige ka na, ay, kaparehas pa ni Kwan, paras mo, kaparehas mong damyanda, huwag mo mga tuli. Kung ay, huwag mo ka dungog. Mana lang mo, dahil, mabugat ang kahoy, maglata at ang gabi. Mano, ano, pasimang lang mo. Ano na, tagay kibukot, kung ano kayo na, kanangangon sa inga niyong...
0: Ay, lang kagpasana na niyong problema.
4: Oo, pananglita, no, makadungog ang mga silingan, o makatawa mga na sila, o, kana paragatak mo pagkatawa nila. O baglagot mga na sila, pumupo sa mga, o, yawat ko all.
0: Yawat ko all.
4: Oh, kay katong nakasuway ko. Ingo mo sa Priscilla, sa Bambina may pangutan, ha?
0: Nge.
2: Oh, nakasuway ka.
4: Makalangan, Ate Pris. Ay,
0: ano man? Mababaghagpat.
4: Ay, mo pa mag-isa po. Narga na sa ako. Salamat po na natin ito naman nun.
2: Kula ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuma sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
9: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
8: Dili na ako mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
9: Jo, maluway ka, Jo. Jo! Ow!
8: Oh. Mateo! Elmer?
10: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisag gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
8: Nga mas lalaki pa tanaon kay ni mo? Pero karon,
10: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuwak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh, oh. Lola?
12: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong buting sa inyong lugar, TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at paldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kao. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, tap, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: After din eh, magpalit yung flowers. Nanawag siya.
3: Isa na, si Jo.
2: Oh?
3: Inom siya ng tubig.
2: Hello, Jo?
4: Mati, si Lola.
2: Si Lola? Ngano? Naunsa si Lola?
3: Uy, uy!
2: Naunsa?
3: Uy.
2: Oh, my God! Oh, sige, sige. Magkita na sa hospital.
3: Ha? Hospital?
2: Sige, sige, sige. Muadumi na yun.
3: Uy.
2: Okay, bye.
3: Uy, Matiyo, bro.
2: Bro, uyogin ko sa hospital. Tana!
3: Tita na? Oh, my goodness!

0: Lawgaw ang tita Lawi. Ganun ni balik man siya paninda nga, gibawalan pa man siya.
1: May palagigwa na lang una kung mabalik og report sa opisina. Di gud ka kumpiyansan sa lula. Sumpak yun.
0: Pero okay naman ka siya.
1: Okay naman ginoon siya ganina. Sige naman siya tabi samtang nagpaingon mo din eh. Gawas lang siya ang usa ka mata nga dili ko nung makakita.
0: Ha? Uy! Ngayon ka na?
1: Nag-istorya man to si Mati o kang doktor. May bawaan na nato karon.
2: Asulas, Mati. Uy. Yes. Gilok man paminaon.
3: Retinal artery occlusion kuno itawag na. Ingon pa ni Doc kay suwerte si Lola nga sa mata ni Igo ang stroke. Ugwa sa utok.
0: Occlusion? Lugaw ako. So, stroke na gida ito?
3: Mau yun. Taas kayo yung BP.
0: Yan lo ba siya ng tao? Nang hindi alto mang gitsas Mercado si Lola yung tao para maninda eh.
3: Kahit lagi kay ko. Gitanduan pa ko gabi eh. Mausaw si Joe. Yang gitanduan. Pero paglakaw day na mo, nagpakuyog dayon sa katabang sa merkado.
0: Ano masamang nawag ninyo ang katabang?
3: Aw, hadlok ang lula. Bagsik pagkainan sa lula.
0: Ay, haska.
3: Ay, unsao ka na ako sa lula, sa?
0: Ingon ba ito si Juay? Nga, may pakunog. Wala lang una siya mo report balik sa opisina.
3: Ingon siya?
0: No. Ingon? Ay pag magbinyo na lang lagi mo then sabay na lang si Joe para digit ka ikya si tita la.
4: Ay pastilan balik na sa taging daining ospital
1: Lola.
4: Ulagi ako rin sa dingsa. Ambot sa bitaw eh. Gahit masadyo kong oo eh.
1: Guol ba kayo tos mati, Lola? Hadlok ba kayo sa ganina?
4: Na, di pa ko pat yun sa Ginoo eh. Kay, wa pa siya maminyo.
1: Ah!
4: Oh.
1: Ay, sorry, sorry lang ako asong baba eh. Logawa sa di mo lang eh.
4: Oh, tinuod bitaw na. Unya nagkukuhaon sa Ginoo kung managko na unya ang mga anak ni Mateo.
1: Na, sao man niya pagpanganak lang, ako man gali sa uyab. Naabit ato sa Jessa, iya mong balibaran.
4: Ay, di sa kuganahan at tumbabayhan na parang Mateo eh.
1: Aw, mas maayo sa nga di na lang siya maminyo la, uy. Aron di gil kakuhaon sa Ginoo.
4: Hala, uy, di sa na mahimo. Magunsa na malangko kung di gil kumamatay. Na, pwerte na unya na kong tiguang ah. Kanang di nakabarog, pero buhi lang gihapon. Kadugayan, ihay-hay na lang unya ko.
1: Si Awa, gini mo lang, uy.
4: Mao nga, di sad mahimo nga, di na lang ko magpakuha sa Ginoo. Pero di una karon. Unya na kong makita na kos Mateo nga, nahiluna na. Anang may kaugalingon ng pamilya siya ba? May asawa, mga anak. Magyud nay akong gipangandoy jo.
1: Aw, ayaw lang sa gudag apura hala. Buabot ra lagi na.
4: Maayon ta.
1: Imo man kanang giampo.
4: Oo, oy. Ako gyud nang giampo kay. Magyud nay akong gipangandoy lagi.
1: Aw. Kanna kay imo man gyud nang giampo. Dunggon ko na sa Ginoo la.
4: Bitaw, no?
1: Ato lang ng secret la.
4: Okay.
1: Ano yan? Sana may mong pamati ron?
4: Klaro, raman. Kadungog ko ni mo. Huwag mong kumabungol.
1: Sige, walang kagpasiaw la.
5: Mayo kay katawan-tawan mo. Ay, Lola, ipakuyawan, yugo ni mo lang.
4: Ikaw sad ba? Katalawan ba sad ni mo? Ay.
5: Huwag ko magbinuang. Gikuyawan, yugo mayo ganina.
4: Huwag mang gani ko, kuyaw eh. Ikaw na yun noon.
5: Kung sa may akong buhaton, Lola, nga maminaw na ka na ako. Kanan di na ka magsibat-sibat ba? Kanan magpuyo na lang unta ka pa.
4: Aw, oh, may tabo lang tingali na kung may mga anak na unya kang makalingaw na ako.
5: Aw, oh. Oh, sige. Magminyo ko kung magyoy mong gusto. Jo, magminyo ta.
6: Ha? Huh?
4: Oh.
7: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
11: Maximum

0: protection.
1: Unique toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Kidney problems. Lung problems. Liver problems. Gallstones. Urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga ana sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
3: At ang ninyo ang Dublikara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm Fabcon!
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
10: ikaw ang liwanag sa dilim.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Okay, sige. Ay, kanindot ba ang istorya ha, Mateo? Kibaw ka, Mateo. Maunay pinakanindot nga imong nalitok sa tibook ni mong kinabuhi. Oh, nasige, pag-istorya mo. Biyay lang una ako, kay gusto sa gumupaway. Panii lang una akong katabang o nurse ba? Sige na mo, pag-istorya na mo!
15: Law kawa ini, uy.

0: Honestly, Joe. Diretso ra kita nakonsulte. Wa ko makahuna-huna og sagot. Wa na ko maghuna-huna pa og lain. Nakadungog gyud ka sa gisulti ni Lola. Og lisod kayo ang pagsagang ato nga di siya ma-offend.
1: Oo, lagi nakadungog man kong. Pero...
0: Di ka?
1: Ang ako ba? Nganong ako man?
0: Kaya ba huwag yung kangawa ko yun? O, ikaw rin sarang sure ko nga nagmahal yun ni Lola parehas na ko.
1: O, lagi. Pero...
0: Mabalibat ka?
1: Kuan mang good.
0: Nakakita gigid sa kung unsa kalipay si Lola pag sulti na kuan to, di ba?
1: O.
0: Unsa kaya pati yun? Kung ako tong bakwian. Pwede mo hanggyo lang ko ni mo, Jo? Wa makakayo yab.
1: Wa.
0: Kung mauna, magbinyo ta.

0: sana man iyo. Mura mo kong hilantan. Manong naabot mo singo dini? Manong magminyo man bi? Tuwa ba't ako yung planong magminyo? Lord, naunsa naman ni Lord.
1: Kay bawag yung galawa ko yun, Yap. O ikaw, Rosad, ang sure ko nga nagmahal yun ni Lola. Parehas na ko.
0: Lugawa ba yun ini, uy?
1: Nakakita kay yun doon sa kalipay si Lola. Pagsulti na ko ato.
0: Ganun mawag sa tuwing sulti? Lisadahin noon kayo pagbakwi. Tingaling mamatay si Lola sa kagool kung bakwi o niya. Pero, sabi akong buhato na. Makigminyo ko niya.

0: Absent na saan si Joe? My goodness!
1: Nadanasab sa ospital ang lula ni Mateo.
0: May palagi mag full-time yaya na lang to si Joe. O dili na lang mga ambisyon nga mag-office girl.
1: Si Mateo niya sulti, Ana. O nakilayang tuyo, kay may buhaton pa ko?
0: Wait.
1: Saman?
0: Nga naman to. Nga Marty man ang tawag ni Joe kang Mateo.
1: Ah, kuhan, kani. Si kanang, si Mateo lang na yung pangutana, Anay. Kailangan ko magkapilap.
0: Hey!
1: Excuse me.

0: Sorry ha. Pero ako na ninyo na una pangayo. Magkuha na lang ko ang line ng secretary. Aron matutukan na lang yun ni Muslo na. Pasensya good.
1: Unsay pasensya good. Okay good kayo ko ana. Mas gusto gina ko nga mag-atiman ni Lola kaysa magtrabaho sa opisina. Eh, pasensya sad ha. Daghan sad ba akong nakatunan pero...
0: Okay na. Okay na. Di na kinala nga mo explain baka.
1: Pabalik ka na lang to si Jessa.
0: Mangita ko problema, Jo. Narokod nga makuha nga lain. Pero this time, lalaki na nga akong kwaon. Aron wala nag-iwi rason nga magsamok-samok pa itong bayana.
1: Okay.
0: Tore, next week, mulive ko. At imanon na nato ang bahin sa itong kasal.
1: Kasal?
0: Ngano na kurat man ka? Magminyo agad ta. Ngano? Mo atras ka? Imong i-disappoint si Lola? Ha? Joke?

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Good

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagin! Haba! Buhayag dyan ang gwanta sa banggo! Magdali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
2: Grip!
3: Mami! Ayaw! Ayaw hinapyan ako ng anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hubo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaw ng musika? Kinsay!
6: Down ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Talit ka rin sa RMN Drama.
7: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata, og mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulam.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Kalimig ang ibot. Masagay ang elevator. Room number 823. Okay, Patek. Okay. Yan, sa tubang ang elevator.
2: Oh, okay, okay, paabot ha. Okay, room 823,
1: huh? Yes, kagibot.
2: 823.
1: 823.
2: Okay.
1: Dali. Sakay na, kagibot.
2: Okay, tara. Excuse.
3: Sir, paghinay, Zad, eh, manamag, magka?
2: Wa magka magpadaplin.
3: Unsa ra ko pagpadaplin, na may mga tao.
2: Hilong, paruson taro ka.
3: Unsa?
1: Kalma lang, ha. Agod na tadali.
2: Hanggaw ni Bayona.
3: Ako pa'y hanggaw. Nagpakalsay ang kilid. Fifth floor.
4: Magawas tayo.
3: Nahadlok ang mga tao, manggawas.
2: Kita na lang to.
3: Nya. Tanaw mo muna ako.
1: Magpahan mo eh. Guwapagigalay.
3: Kung guwapa, ibog ka?
2: Watch the style. Elevator style. Jerry.
3: Buhi ko ba? Ayaw ko gaksa ba? Sapa! Eighth floor.
2: Eighth floor na.
3: Bastos ka, sir.
2: Dili ka magmahay, di ka magmahay.
3: Diha ka na.
2: Doon ka tagawas.
3: Bastos ka man, oy.
1: Sirit. Ni sirit. Huwag ako ang kakibot.
2: Masakti siya. Asang room 803.
1: Left turn. Dali. Di arah.

0: Hello.
1: Oh, naanang ako ka keyboard diya sa hospital. Aron paglikidar kang Abel.
0: Mao ba? Si Abel, diya sa gawa sa room 823.
1: Okay, naana ang akong ka-keyboard. Bye!
0: Bye. Susihon ko.

0: Nakita na ako ang duha katao nga naglakaw. Nga nag-jacket. O nagsulubog sa classes. Mauna ka ng duha kasakop ni Federico. O si Abel o si Charity. Nagsulti hanay. Mubi ako. Ano niya, dili ko mahimong saksis pang hitabo.
1: Miss Marga. Asa si Abel?
0: Proceed mo. Nasa tubangan sa room 823. Liko mo diha. Left. Sige na.
1: Yes, Miss Marga.
0: Go, go!
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guwanta pa!
4: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat usab sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Zen Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
9: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Zed Liniment, no? Wala niyo siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
8: The original Koi Herbal Capsule.
15: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Lugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
8: Original Koi Herbal Capsule.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga buti
17: Pika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Liko tang liko. Okay, kikibot. Room 817. Sunod 818. 819.
20: 820.
19: 821.
20: Wa lagi sa tubangan sa 823 si Abel.
19: Tuda. Asa ka?
20: Eh, trita. Wa gina. Hey.
21: Kinsa inyong gipangita, sir?
19: Ikaw.
21: Ako bitaw, sir. Kuno na mo gipangita na ang guard.
22: Ah, sir. Unsa gipangita niyo, sir?
21: Guard. May armas nang da.
22: Unsa?
23: Buwang kiri.
21: Gipusili mo ang guard.
23: Ikaw ang sunod.
20: I'm so cooling up. Ilag babay, bugha o diga.
21: Bakay mo ano?
20: Gini.
21: Gini mo na paus ko di mo.
0: Nagkagpupots na. Huwag ang mga guard siya. Nagdilikinay na. Patay na tinali si Abel. Tungod na itong butong hunabate. Bahala na sila.

0: ne malta sokolega po iskaron ya kitan ko nang mayo ang imong liog tanaw tanaw mga gwardiya nagpatukon na rin tama
1: suka pa kita
0: ay sir buwan tunta
2: matawang sinyo ka mo
0: way mo doon kumutuol ka mo yeah. Nagtiyon ko sa akong almas. Tumog siyang uwan ning babae. Silong ko ni ko magpadool ka mo.
2: Opo.
0: Kamang mga gwardya. Ibutang inyong mga armas. Paglali. Tulan. Di nang ibutang ka. Silong ko ni Mena. Uno. Dos. Tulan. Ibutang yun eh. Di mo mabutang. Tinip.
3: Kini nga oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This newscast is brought to you by iBerry.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsihal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Di halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
5: TTX 500! Mabalik sa mga butika.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunimo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunimo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok, Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
7: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama! Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS! Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Anak! Anak! Tagbata ka na! Ah, ako ang imong gamahan! Si Orlando Bianca! Welcome home, son! May mo bang hinayon mo sa pag-abli ng pultahan?
1: Why?
0: What do you mean, why? Wabari mo makita ang sitwasyon sa imong igsoon?
1: Nakita.
0: Pus nga nung gibundag mo man pagkalit ang pultahan?
1: Because I don't care.
2: Why? Oh. Ang ilang mga manginlabot kasi, Roy, kay imo bayan siya igsoon. Wala kang maluis ay agayintang, sir. Lusalbahis kay nagabuhat ini niya, sir. Maintag siya pa'y naingon ni ini, aron nga masayod siya kung unsa kasakit.
1: Do you have a death wish?
2: Jalan, sir?
1: Kay ko na, ah. Go on. Ipadayon og buka ka ng imong baba aron nga mukalit lang niya kagagba.
2: Ay, santisima!
0: Paolo, puso ba'y tuyo mo? Ha? Gabisood ka man din eh.
1: Nothing.
0: What? O ganong ni ay kaman?
1: Gusto lang ako tanawin kung nagginhawa pa ba siya.
2: Uy.
1: I wanna make sure. Kawa na ko'y doppelganger.
0: He's not a doppelganger. Imo siyang kaluha.
1: Whatever.
0: Huwag nahigmata na siya. Saan? Saan?
2: Ay, Igor, magkatong bilihok, lihok, tong ihagtabon-tabon sa iyahang mga mata, sir. Unya, wala dahi mo buka.
1: Oh well, balita ilan niya ko ninyo.
2: Kung mumata na siya, sir?
3: Kung patay na siya.
2: Uy, pastilan?
0: Patimal nga pagkaanak! Huwag patasan!
2: Asa liwat, sir?
0: Usa!
2: Magsulti
0: taw niya.
4: Hello?
2: Una, patay? Kabuwang naman lang yun. Nga nung nagkasulti man sa kuad to ay? Haskang aha ka pa pa ah? Impas naman ka kuad eh. Nasuko to sa kong giingon kung asa liwat da. Mapag-gisapot na itong daan si Sir Paolo. Ako pa yung gisamutan. Patay. Malimot lang unta in town. Malimot lang in town.
0: Tatrace na nimo ang gibalhinan karon nga ospital sa doktor nga nagatiman ni Ella. Oh, good, good. Oh, sige. Bayingon ako. Make her comfortable. Samtang wa pa ko maabot. Oh. Dali na kayong natrace ay kung gisugo kagabi. Ang naimutangan karon sa doktor. Nagisangunan ko kaniyatos pag-atima ni Ella. Sana yung nagsabak pa siya. Buang ka! Nagituntok ko ni mo. And now, you will have to pay the price. Tinoy!
4: Sir, nagkaunpas kusina, sir. Agon lay uban ni mo, sir.
0: Si Tinoy ka ba?
4: Dili, sir. Guryo ko, sir. Guryo.
0: Pwes dili, ikaw ang akong ipakita. At doon karundayon sa kusina si Tinoy og parya. Pagdali!
4: Sir.
0: Wait!
4: Sir?
0: Gusto ko mo sa kasalawak ganay mo tangan karon sa kong anak. Og bantayan mo siya og mayo.
4: Ni Sir Paolo, sir?
0: Bugo ka ba? Nganong pabantayan kumani mo si Paolo? Nasakit ba siya?
4: Oh. May lain din kang anak, sir? Sir, akong kuryo, sir.
0: Ang akong anak ang gidari ni kagahapon ni Tinoy. Gatua karon sa usas mga lawak sa taas ang bantay. Karon, isabtan na ba kuni mo? You fool!
4: Oh, sir. Bantayan ako, sir. Bantayan ako.
0: Dili mo sa mahimong biyaan. Hangtun nga dili ko mabalik. Nagkasabot ka ba?
4: Oh, sir, kasabot kayo.
0: Yo!
4: Sa taas, sir?
0: Ato ang si Tinoy. Og pari ana. Sa dili ka pa musaka sa taas, bugo.
4: Sir. Aturo ko. Aturo ko si Tinoy. Hey, kabusit kino eh. Ganong mas ganahan ka sila nga. Magpauban ka nun ni Tinoy. Ako lang kanunay ang hibili ni Nisbay. Makalagot, oy.

Tempasa. Asam dito ako magbantay. Dinis gawas kwarto o susud? Ah! Laya po kon anher kus gawas kwarto magbantay, no? Sa palang tong urasa mabalik sila Sir Orlando. Tagdugay bagay na siya mabalik. Mulakaw na siya. Ah, susud lang ko. Pero nga, makadua-dua ko sa akong silipon. Huwag makatuog sa akong dukaon. O, pabitay kalibutan ng akong gibantayan.

0: Yaya dinik danoy. Bugnaw kayong irkon. Pertik yung haya-haya ining mga dato. May kaugalingon pang reef sa kwarto. Una may mga pagkaon sa lamisa o. Di pamantaw na magkakaon ng kaluhan ni Sir Paulo. Kaya natuog magkiyapo na ang turon. Ay, nahalamias grapes. Oy. Daggo kayo. Prisko kayo dagway. Be, kuhaan ako kamay, be. Dili magkabantay si Sir Orlando nga gikuhaan ako ni oy. Aray lang ko magkuha rin sa ubos ng bahin. Taroon na mura ragwa at andog ka ba? Tamis, uy. Kuha kong lima, be. Mura ragwa kuha, eh. Sir Paulo.
1: I said out.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
2: Adunay variety show diha sa ang pangiklatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Unsa pa may mangita nga diya? Gusto kang guyuron ti kapaingon sa bintana aron makagawas ka?
7: Sa bintana, kunin mo pa giyon, sir.
6: Where else? You think kaya yagi ti kayo ugtarong sa pultahan? Kung ako na mismo ang muguyod ni mo paingon sa gawas? Guyuron ti kapaingon sa bintana o itambog ti ka?
7: Ha?
6: So move your ass and get out! What? Di ka mulihok?
7: Dili, sir.
6: Oh.
7: Oh, may sugo si mong amahan, sir, nga. Dili ko mubiya din eh. Hangtod nga dili siya mabalik. Makasabaan niya ko, sir. Kuyaw.
6: Nahadlok ka ni daddy, pero wag ka mahadlok na ako.
7: Sir.
6: Tiguan ka na, Kuryo. Huwag dali na lang kaayo nga mabali ang imong kabukugan.
7: Sir.
6: Sa usa ko lang kasikad, mabali na ka ng hawak ni mo. Gawas na. Samtang wa ko pa na buhata. Maglisod ka na unya sa paglakaw kung mabali ka ng hawak ni mong tigwanga ka.
7: Sir.
6: Sige na.
7: Sige, sir. Sige. Hey. Bida ini, oi. Ako may naipi tinuon ini. Pulos mo mga isong amahan o kanak. Ay, libo ko latagin siya itong tumanon. Bida yun. Husto. Akong tawagan si sir. Mas mayo nang may bao siyang napugosar ko pagbiya tungkol ni Sir Paulo.

Kaigalan, ayo sa'yo paspag paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Dayad, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: sila mismo ang nangunay sa pagtunol sa mao nga ayuda, kundi in ilang gihulagway nga hapsay og malinaon.
1: Kadtong balita, hatod ka nato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras, alas 12:33. Nandita sa unang detalye sa atong balita, mga kasama, sa balita usab sa kapulisan. Duha kanotadong snatcher sa kulon na dakpan na sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
7: YHP Tatak RMN Report.
8: Sa mga RP, nadakpan na gyud sa pipila ka semana nga atang-atang sa mga pulis ang duha ka mga notadong snatcher nga mag-e-bike ator sa baraglaing nga Anti-Criminality and Law Enforcement Operation sa Waterfront of Police Station 3 sa Barangay Tejero sa Siyudad sa Sugbo kagabi. Unang nadakpan, alas 11 kagabi, si John Nino Miral, 19 anyos, alias Johnny, taga Sitio San Juan na Barangay Ermita sa Siyudad sa Sugbo. Nako sa mga pulis kang Miral ang usa ka kalibre 28 nga pistola na doon duha ka mga bala o duha ka pakiti sa gituwaang Cebu. Samtang pagkalas 11:50 sa gabi isan sa Samang Pipsa, nagpanusab ang kaoban ni nga snatcher nga si Kenta Joseph Istolunyo, 19 anyos, taga Sitio Castilaan, Barangay Ermita sa Dakbayan. Dito ni siya nadakpan sa Sitio Sampagita, Barangay Tejero, nakuha ka ang duha ka putos sa gituwaang Cebu. Ugusa ka unong kapulgada na hunting knife kikasiyang lawas. Ang Cebu City Police Office sa pagpangulo sa Happy Nini na si Police na Colonel Ricky Sumalde bilusad sa dungan ng Anti-Criminality and Law Enforcement Operation pinagi sa Uplan, Bulapog. Ilang nasitaan duha ka mga suspek sa naglahing oras o nakuhaan ni kinagiban o illegal na drugas. Sa kahimog background investigation na sa Iran na ang duha mo day ang gagitumbok ka responsable sa mga incident sa pagtanglap ni sa downtown area sa Masadaan, Pulon, Katedral o Santo Niño Church panahon sa kagarion nga magsakay e-bike. Ang CCPO na nga mimando sa mga pulis sa Waterfront Police Station, Carbon Police Station, nakit na ang aparihan nga palitaan kinsa nga mga managlabihay diya sa daan kulon nga magsakay e-bike o nasairan nga sila ang gitudlo nga responsable. Gihawag sa kapulisan ng mga napiktima sa labdi sa downtown area din ang suspect ng e-bike na mabisita sa Waterfront Police Station o pasakang kaso sa duha ka mga snatcher. Kasama mo sa Waterfront Police Station ang inyong radyo man Albo Tramante Riway HP Tatak RMN.
7: RMN Radyo Mo Nationwide.
6: Dagang salamat Radyo Man Arnold Bustamante. Mabalik kita sa pipila kapahinundong mga kasama. Standby.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
11: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sa base COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapameno sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mahinungdan nga sa kapasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo, kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin o beta defensins nga makasagang o mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung makinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic din sa Cebu City, ana may mutang sa may Osmania Boulevard, habig din sa Cebu Doc o sa Cebu Gospel Church. Unya din hasad sa konsolasyon din ay Life Extension Clinic, ana may mutang sa may Orosha Building, Barangay Kansaga, along National Highway. Libre ang consultation. Available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas sa inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
9: Oras alas 12:41 ng adto ta sa dugang detalye sa atong balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo nagtinguhang mapalig-on pa ang mga programa o proyekto alang sa kabatanunan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
10: CYHP Tatak RMN Report.
11: Kining maong balita, hatod niya na ito sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa konseho sa siyudad Sugbo nga mapalig-on pa ang mga programa o proyekto alang sa kabatanunan sa Dakbayan. Kinamapugan ang juvenile delinquency o masulubad ang igong nakalaghan ng Children in Conflict with the Law kung CICL sa siyudad. Ang City Council ni Awag sa Sangguniang Kabataan Federation kung SKF sa Dakbayan nga maay muumol, mupatuman o mapalig-on sa balong-tarong inisyatiba alang sa kabatanunan. Kini alang sa pag-promote o positive values, civic responsibility, leadership, mental health awareness, awareness, family engagement, ug uban pang community-based interventions. Una nang ikitaho sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD7. Kamo ka pinas usa ka libo ang mga CICL sa tungtungan Kabisayan ug karaghanan nini naa sa Sugbo. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times ug cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Balanos, DYHP, Tata, RMN.
10: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
9: Dagang salamat, Radyo Man Eli Balanos. Ngadto ta sa laing balita mga kasama, gipaabot pa sa Cebu Provincial Government ang disenyo gikan sa Department of Transportation. May tungod sa ibutang Cebu Bus Rapid Transit Station at ubangan sa Kapitolyo. Mato ni Provincial Administrator Joseph Ace Durano nga wala pa'y kasabutan ang Kapitolyo o DOTR kung unsa man ang itsura sa itukod nga bus station. Kiniaron nga masiguro nga nasunod sa mga lagdagikan sa National Historical Commission of the Philippines. Gisiguro sa Kapitolyo nga ang ibutang CBRT bus station dili makababag sa dagway sa building sa provincial government nga protektado sab sa heritage laws. Dugang pa ni Durano nga buot masayod ni Governor Pamela Barikuatro kung asa ibutang ang maong bus station.
10: RMN Radyo Mo Nationwide.
9: Sa laing bahin mga kasama, may bisita sa Pilipinas ang political counselor sa United Kingdom nga si Andrew Bowes aron pagsubay sa kasamtangang kahimtang sa pamulitika sa Pilipinas. Subay kini sa padayong pagtutok sa embahada sa Britanya sa mga panghitabo ug ubang kaayuhan dinhi sa nasod. Lakip sa ilang gisubay ang padayong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte din sumala sa embahada nga kabahin lang kini sa ilang pagpakisayod kung unsa man ang nahimong kamada sa mga opisyal alang sa mga political nga proseso. Wala usab si Piyata sa Britanya ang pagtutok sa mga anomalya sa flood control projects. Gilauman sa embahada nga pinaagi sa subsubog patas nga investigasyon, matumaw ang kamatuoran bahid sa pagpangurakot sa mga opisyal. Subay niinigis sa ulog karong tuiga sa embahada sa Britanya ang ika-80 nga anibersaryo niini sa diplomatic relations tali sa Pilipinas ug United Kingdom. Inibisan pa man og sayo kaayo ang pagtumaw sa mga kandidato alang sa 2028 national og local elections. Gingong andam gihapon ang embahada sa pagpakig-alayon sa mga opisyal nga makadaog sa umaabot.
10: RMN Radio Nationwide.
9: Alas 12:47, mga kasama mo, balik kita sa pipila ka painom-dom. Standby.
2: This time check is brought to you by iBerry.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: My budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo.
6: Smart.
5: Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Maulan man? No worries. Naamoy kulubang damit.
11: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
14: Oras, alas 12:50. Gibuksan sa Department of Science and Technology kung DOST-7 o pribadong sektor ang Osaka Science Discovery Center sa lungsod sa Minglanilla. Makita sa mong bagong atraksyon ang mga display, duwa o gubang talanawon, nga kakuhaan og leksyon mahitungod sa science. Naninguha ang DOST-7 nga masabtan sa mga bata og ubang tinun-an ang makatalagmang mahitabo og unsa man ang buhaton kung muigo man gani kini. Matod sa DOST-7 nga magamit ang maong Science Discovery Center alang sa matunghaan na buot mupahigayon og educational tour. Kinina ang resulta sa nimong collaboration tali sa publikong pribadong sektor sa tinguha nga masabtan sa tanan ang kaimang no kung kamahin mong danon sa science and technology.
15: RMN Radyo Nationwide.
14: Sa laing balita, mga kasama gisabutan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Dakbayan sa Mandaue ang pagbutang og suction pump sa pipila ka bahaon nga mga lugar sa Dakbayan. Iniisip pa si unang solusyon sa kagamhanan batok sa problema sa baha. Diha sa gihimong tigom, gisgutan nga ang suction pumps o dredging himuon sa kagamhanan usa lang ka short-term nga plano. Hindi para sa Dakbayan aron nga makuhaan ang pagtaas sa baha sa pipila ka mga lugar sa syudad. Gipasabot sab ni Attorney Rickzen Gingoyon, Executive Secretary ni Mayor Tadeo Jonky Uwano, nga ang kagamanan padayon nga nagtrabaho og nag-ayos sa mga drainage sa Dakbayan. Giklaro sab ni Attorney Ngoyon nga bisan pa man sa pag-ayos sa pipila ka drainage sa syudad, naguna gihapon nga problema sa pagbaha ang dili sakto nga paglabay og pagtapok sa mga basura sa kasapaan. Diin iya usab giawhag ang mga konseho nga ipadagay day sa katawhan kun ipahibaw sa katawhan ang pagsunod sa waste segregation sa syudad.
15: RMN Radyo Mo Nationwide. DYHP Abroad Gayon.
9: Ta, nagkirata sa Set Marketing. Ang tigamang tiga po na po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatihan sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, naimando si Pope Leo XIV sa Office of Papal Charities. Pagpadaw, nagbalor 100,000 euros o kapin sa 115 mil dolyares nito sa Simbahang Katoliko sa Colombia. Aron itabang sa mga nabihang naapektuhan sa Ninggo ng Linog sa Maong Nasod. So, takapipila ka mga syudad sa western nga bahin sa Maong Nasod ang labihan apektuhan sa Maong Linog. Yanonsyo sa Colombian Bishops Conference kung CEC nga ang maong ayuda sa Santo Papa ipadakin ng ito sa National Secretariat for Social Pastoral Care, Caritas, Colombia. Ilang yulagway isip na kong tabang alang sa paghatod sa mga ginahanglan sa mga apektadong komunidad human maigo ang linog. Kasama mo sa abroad ngayon, gina yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong maong balita, hatod ka na ito sa Set Marketing, ang tigamauti ka po na po sa Set Panya One Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sab kalimot sa paghaplas sa Set Liniment Oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
15: RMN Radyo Mo Nationwide.
14: Dagan salamat kasamang Marisa Abadies. Mobalik kita sa pipila ka pahinumduma kasama. Standby.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Pirmi ka pangihi,
19: hanap ka pananaw,
18: ug pagpamhinot sa mga tiil.
19: Basin aduna kay diabetes.
18: Mag-DTX 500.
19: Epektibo sa pagpamubo
18: sa blood sugar levels.
19: Di kaya ang diabetes.
18: Mag-DTX 500.
19: Garun dayon.
18: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
19: DTX 500.
18: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
21: tulo pod ka kapsul sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Pabalik sa mga butika.
15: Set Living Testimonies.
22: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
23: Ako nga tawad na goiter. Po na to kya ning tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try. Tinuol magig KDI.
22: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
23: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
15: Living Testimonies.
24: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mo paghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Uyat, ging nang kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
1: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna Sir Max?
0: Lagi. Basig glass na ni.
1: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
9: Oras, 2 minutos sa di pa magalauna mga kasama. Ang balita sa abroad mga kasama mo nagtapos sa itong mga updates karong gayuna. Apan sa dili pahatagan na itong pagtagad ang inyong mga greetings. Mayong pagpaminaw Jefferson Digamos. Good afternoon Rajuman RV Veloso sa Metro Ratsada. Daghan ka ayong salamat. Subo, daghan kayong salamat mga kasama. Jover Tuevesano. Maayong hapon kasama. Binaw mi diri sa tuburan tan-aw gyud mi sa live. Pa shout out ni Carl og Donnie. Joseph Ezekiel Segismar, good afternoon ma'am. Pa shout out ko sa akong lolo Danny Segismar og sa akong lola Gonia Segismar. Always sila nga naminaw sa Asinan, Mantuyong, Mandawi City. Daghan kaing salamat. Chacha Boyles Ochea, please to greet Nanay Eri Boyles Ochea Varese sa Peralta, Peralta Buslon. Og Amari Van Nicolette Boyles og Ola Boyles, Minik Boyles. From Ubay Bohol, salamat kaayo sa pagpaminaw. Ryan Rosales watching from Goyang, South Korea. Good afternoon. Good afternoon sa ato ang mga OFWs. May pagpaminaw diha. Jeric De La Cruz shout out from Dubai. Daghan kaayo salamat. Adeline Egdamen. Good afternoon, shout out from Aluginsan, Cebu. Rodel Cantunao, may pagpaminaw diri sa Pinamungahan, Cebu. Nagtanaw gyud mi og naminaw mi sa live. Daghan kayong salamat Eduardo Asombrado. Adjong Udto, ma'am. Uy, Adjong Udto. Kumusta man ato mga paniudto diha mga kasama labi na sa lalawigan sa Buhot. Init kaayo kahimtang sa panahon diri sa Buhot. Init nya mulando. Na greet na lang ko nila Kagawad Rami, Michael, Reggie og Pio Cosare, gikan na ni Dodo sa Tubigon. Daghan kayong salamat. Rimar Kaitom Verola, maayong pagpaminaw, Lenwin Olanobe, Julian Abole Cadalio, Dimple Lan, Oscar ni Boss Imelda Cabalquinto, may pagpaminaw sa Barangay Bae, Cebu nga Cebu, may pagpaminaw. Jenjen Alsola, maayong pagpaminaw usab. Ingon man ni kasama ang ate Edda Obrador. Napupusa man natong oras mga kasama. Daghan kaing salamat sa inyong pag-uban-uban kanamo sa tibuok semana. Ayaw mo biya sa DYHPRM and Cebu ay nalagliso ang inyong mga radyo. Ipirmaminti na na diha mga kasama. 612 dial sa inyong mga radyo. Ingon man sa ato ang Facebook page, all capital letters, DYHPRMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong puway puas nga paghigugma o pagsuporta ka namo diri sa DYHPRMN Cebu. Nga nagpabiling ka namo sa numero unong puwesto. Daghan kaayong salamat. Sangan na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Kini yung ubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Kauban ako si Diri, si kasamang Jerome Yap.
14: Kasama ang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasama ang Robel Boyset. Ato ang station manager, kasama ang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaing salamat mga kasama. Stay safe and God bless. Oras sa launa dos.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
27: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE. Sigurado.
28: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
29: Adunay varieties yun diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
30: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
31: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kada gabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
30: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
32: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe!
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
35: Said Celebrity Beauty Soap.
36: Said Celebrity Beauty Soap.
37: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
38: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
37: Uh-huh.
0: Dili hapdos.
38: Okay ra kaayo gud, ma'am.
0: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
38: Wala pod, ma'am.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
2: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
13: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
19: Life extension, vitamin D3. For longer life.
23: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

0: Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw ka rin, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktor Eling Obra o Attorney Eling Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguaalang ko ninyo sa pangan nga Emily, 25 anyos, minyo. Taguaalang ninyo ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa hubag nga mitubo sa buko-buko sa akong bana. Aron ninyong hisaptan, ingon ini ang mga panghitapo. Dong, wala naman dito'y kahoy para sugnod, uy. Palihog na lang unya ko bugaw kahoy, ha?
1: Sige, day. Sakto rapod. Kay nangahoy man ko gahapon. Ako tong bugaon.
0: Mahinoon, Dong. Ari lang unya ibutang sa abuhan, ha?
1: Sige, day.
2: Wa ba na'y trabaho imong bana, Emily? Nagbugha mo ko nagkahoy sluyo.
0: Oh, wa sila'y trabaho ron ma, kay day off man niya ron.
2: Ah, mao ba di ay. Buhutan sa gid hinoon ang imong nabana, nakna. Tanaw gyud nako niya, murag laayan siya nga way buhaton dinis bay. Kung dili mang limpyo, mang laba. O, wa pa kayo bisyo. Swerte ka ay kasi imong nabana, nak.
0: Di kaluyan po ko sa ginoo, ma.
2: Dili sama sa imong magawang babay. Tuay ba na, susambot na lang. Dili magpuyo sa bay kay magsigig kuyog sa imong barkada.
0: Maulagi, maoy. Naluoy po ba akong ate? Ay, atuon sa to na akong kumbana, maoy. Tingpanood to naman di ay. Dong, gusto na lang pagpamugha ni mo di kahoy, uy. Ganiharbi ka na, sige gukas diha. Tingaling panuhuton niya ka. Sige na, biyain na lang usan na diha kay minuuto na ta.
1: Eh, sige day. Ako sa ning asawa ng mga kahoy ha, kay ako na ibalhin sa ilawang sa abuhan.
0: Nansa ka?
1: Kakatuloy.
0: Ha?
1: Namang di rumigas tay.
0: Bebe, itong tanawan, be. Naabahay. Hala. Dong? Nagtukok malagi na imong buko-bukos pagkahot ni mo.
1: Maunay medyo hapdo sa masakit na eh.
0: Be. Hala. Mura manigbugas ang niyas imong likod, Dong? Ug natandog ni sa diyang imong kikahot maong nagdugo.

0: Emily anak, kabantay ka sa buku-buku si Mumbana. Di ba ka tumanang yang gikaot nga nagtuo mog bugas? May anaman naman lang ginagdako. Iko sa murag kumo ng gidako na anak.
1: Bitaw pa, uy. Nag-uulit ko anang hubag siyang buku-buku ay. Nagtuo kong mawara to sa diyang ako niyang gibutang ang ointment.
0: Uy! Uy! Unsa maghato nga ointment ang imong gibutang, uy? Tingali ba ya hinunog infected ang iyang hubag tungod niya lang ointment na?
1: Aha?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS Biodraw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biodraw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lola Pabarans, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Pabarans, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Septyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Septyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: But naming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500
18: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month kape
19: naayo na ako.
17: DTX 500 mapalit sa mga butika.
20: Seth Living Testimonies.
21: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
22: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
21: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
22: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana Davao City.
20: Living Testimonies.
23: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
20: Seth Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
21: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
20: Living Testimonies.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
30: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
20: Seth Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
32: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
21: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
32: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
20: Living Testimonies.
33: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

0: Day, wa man tawang tayo kwarta aron sa pag paopiray ng hubag sa akong likod. Labi na nga, wala ko'y trabaho. Tungod ining akong hubag.
1: Ay kabalaka dong. Mangita ko tapang sa mga ahensyas ko piyay no. Aron maayo ka ng imong hubag. Naamang po ko'y mga kaila nga, mahimo na kong kahawaman.
0: Pero, dako na kayo tag-utang, day?
1: Dili na ko iksapayan bisan unsa pagkadako sa atong utang dong. Ang importante nga mamaayo ka.
0: Day, Emily.

0: Hinay ha, bago para ba kang iperahan?
1: Salamat, Daya. Nasunan noong katungod na ako. Ayaw ka, balaka. Mamawi ko nimo kung makatrabaho na ko pagbalik pohon.
0: Ay, good pa ko na una, anak ko. Ang imong buhato rin, no? Mapahaway lang una ka.
1: Gaibahobay ka na ako, Day. Nalaayan good ko, basta wa ko'y buhaton.
0: Ay, nalang pagsupak na ako, good. Patuon na lang?
1: Yes, madam.

0: Day, trabaho na ko, ha? Mayan lang ni Day, kay makabawi na gud ko nimo, labi na sa imong pagatiman ako. O sa mga panahon nga, ikaw ragud ang nanarbaho.
1: Ay, sus.
0: Mga usan na ba yung katuig, Day, nga wa kong katrabaho? Sige, Day. Ayos ako, ha?
1: Oy, time pa, oy. Ang imong baon, nasod na si imong bag. Ang imong ilisan, imong labakara.
0: Nasod na nako tanan, madam. Si pagtuloy mo nako, tigawang, nadaling makalimot.
1: Sige na, oy, pag-amping.

0: May kayo man nakakaliko. Ali na. Dunganin akong pamahaw, dirili.
1: Day? Tanawa sa lagot. Murag, naanapod lagi hubag sa akong likod, dapit sa operasyon.
0: Ha? Hain ba? Halitong, parehas man niya itong hubag ni mo sa una, nga nagsugod nga murag bukas.

0: Mibalik sa trabaho nga kumbana, human sa pila ka buwan nga treatment sa iyang hubag nga gioperahan. Di pa kuha manggod sa doktor ang hubag kay cancerous kini. Kay kung dili kini kuhaon, tingalik mo katap ang cancer sa bang parte sa iyang lawas. Pero human sa pagkaayo sa iyang operasyon, naana po ilaing hubag nga mitubo sa iyang luyo nga sama gyud og porma sa iyang hubag sa una sa wa pa kini modako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, natandog ang gamayng hubag sa kumbana sa iyahang buko-buko sa pagkaot niya ug nagdugo kini. Mao ba ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected ni? Pero kung wa pa to niya matandogi, mawa ra ba tong iyaha? O mudako ra gihapon ang hubag? Ikatuhang pangutana, nakanseros na ang hubag sa likod sa kumbana, maong gipaoperahan ni. Kung nadali pa to nako ug dasa doktor ang kumbana, may posibilidad pa nga dili makanseros ang iyang hubag? Ikatulong pangutana, migamit ra ba kong ointment sa kumbana sa pamasin nga mamaayo kini? Usa ba to sa hinungdan kung nga nung na-infected ang iyang hubag? Ikaupat o katapos ang pangutana, naoperahan ang akumbana sa iyang hubag, pero dangtan og pila ka buwan gikan sa pagkaayo, may lain na pong hubag nga mitubo nga mura og bugas tupad sa gioperahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga nahibilin bisan og gikuha na ang unang hubag? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sab ako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Legal nga mga problema ato ni ilimbatan ang mutambag niya. Ang ato magtatampo karong adlaw si Emily, 25 years old, married, wala man niya gibutang ng address. Metod ni siya ang bana nga sakit ko no ang likod ba to? Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw, it is okay to be weak. Pokera ng magluya to eh. It does not mean nga failure ng ulod tayo ng kinabuhi ah. Natural na ng maluya tayo na yung mga times nga medyo waka sa kondisyon. So kung luya, angay, pahulay, inom o whatever nga makapalagsik ni mo, ayaw lang pagsyabu. Okay, well, may address ni si Emily, no? May tungkol siyang bana. Batid po kaya sa drama, marag, may problema siyang likod, no? So, ako lang nang i-greet ning na akong gitubangan diri mga taga Puok Talisay from Batson Pardillo, no, sa mayong pagpaminaw ni Tammy Tabers Pardillo, Muna Bukog, Virgie Bukog, Marson Tabay, G-Bops, Kyle Abapo, Arby Largo, J. Bob Pagnanawon, Buyak Pagnanawon. Ha, gikan ni Batson Pardillo, mga taga San Fernando, no? Nga taga Kapangian, South Poblacion San Fernando from Julie Pilaryon. Regards to the Canoy family, no? Dagan ta kay mga Canoy family dito sa San Fernando.

Niño o Niña Marie Abastas, no? Ako'y laing kailang Juliet de San Fernando, Juliet de La Piña. Regards mo da San Fernando o mga taga Carcar City, no? Mga militante family o mga embalsado family. Anali, si Ang Dina, Rinaldo o Marina. Serbano family da sa Lupa, no? Mayong pagpaminaw o si Eric o si Lorna Manugas. San Fernando, Cebu. Maura po yung akong na, kining uban, sunod na naman po. Okay, going back to the sender, si Emily. Punto medical ang problema ni Emily. May tungkis problema siyang bana na naisakit ang luyo. So, unang pangutana ni Emily, inaot, nagmaminaw sa karang iyang bana. Natandog ang gamayng hubag sa akong bana sa iyang likod sa pagkaot niya o nagdugo kini. Mauban ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected na kini. Pero kung wala pato niya matandog, nawala rabat tong iyang o maugyod iyang hubag ko no, maugyoy gihapon to o ang dangatan nga mudako gihapon ang hubag. Magdepende magyud na siya Emily sa unsa may kagaw nga diha no. Kay daghan ba yung mga klaseng mga kagaw nga mo sit in once na ay butoy-butoy o na gamayng hubag diha, naging uban nga pakan nag ulmigas, pulbida, mudako later on, no? So, mukaingon ko nga, kung na yung mga pangitabuan niya sa sunod, ayaw na lang pong ipisil diha, o binag na nanay nana, no? Duol na sa health center, na sa inyo, no? Asa ka nagpuyo, para matagaan o mahunaran ba, antiseptic solution. No, sa may mga antiseptic solution available sa itong mga health centers, natin mga hydrogen peroxide, betadine, sa una, mertayulit, abot na pa ba yung mertayulit karon? Hapdos-hapdos na bandang mertayulit, no? Or bisag ordinary alcohol with kanang mga soup, no? Makuha-kuhaan ang kagaw nga na adiha, no? Kay once nga ma-infected, lisod na. Kinanglan ka ng antibiotic para nga dili siya mudako. So, matandog man siya o dili, posible gin siya mudako kung daghan ng kagaw nga na adiha sa maunga nga infected area. Sunod nga pangutana, nakansiros na ang hubag sa likod sa akong bana. Maong gipaoperahan kini. Kung nadali pato nako og dala sa doktor ang akong bana, may posibilidad ba nga dili makansiros ang iyang hubag? Yeah, kining cancer nga lesion, wherever part in the body, magsugod man ipagka benign, meaning non-cancerous, no? So, madugay-dugay na, unya, walay inon ta intervention, medical intervention, mo na nga posible nga mahug into cancer or malignant cells, no? Dine pong cancer, magdepende po na siya sa iyang lokasyon na may insito, meaning diharagod siya local nga area, na po'y mga pasibilidad nga mumetastasize ni siya. Ang term ang ginagamit ni sa medical nga pagkasultis, metastasize, meaning mulamay na sa laing parte sa lawa sa tao. Kinimang cancer cells nga makalamay na sa uban ng mga parte sa lawa sa tao, maglisod naming mga doktor mukuan ani kay mutambal ani kay multi organ involvement naman, no? So as much as possible, the earlier the intervention, mas maayo kay localize pa. Kung angay nga iuperahan, makuha to siyang cancer cells, hindi man gani mahurot, magamay-gamayan, madarating alig chemotherapy o radiation therapy, so mauna ang mga hinungdan, no? Or mga rason nga nung the sooner the better nga maatiman ang mayunang mga problema, ha? Ikatulong pangutana, may gamit ra ba ko og ointment sa akong bana sa pamasin nga maayo kini? Usa ba tong hinungdan kung nganong na-infected na iyang ubag? Depende kung ang imong kamot pagbutang sa ointment, dili diwa ka manghunaw, dili limpyado, posible nga naka-introduce ka og germs dito. Makaingon pita ko nga, mas maayo og adto na hunaran ng mga samad-samad sa health center kay naman na sila i-porsip, dili may ngog i-dition mo kanang gunit ang mga gauze or cotton balls ba diha na i-porsip niya. Mga nurses diha, midwives, ug labi nagnag na i-doctor, gitrain na sila how to handle mga infection ngayon ani na dili ignunta mulamay. So, why do not know on sa tong ointment ay mong gibutang? Ngayon na magigot po itong kinaiya sa balay nga na ay mga sakit-sakit, butang nga degbe.

Big shipment, butangan na yung kanang mga painkiller, no? But gani na, ako lang mahinay, minumulubay na, mga ipikasin, mga unsa pa man diya nga maka, hopefully makahupay-hupay sa sakit. Pero kung hugaw ang imong kamot or ang imong cotton balls gigamit, dili sterilize or limpyo, posible nga maka-introduce ka o kagaw ng dapita. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, naoperahan na ang akong bana sa iyong hubag, pero daghan og pila kabu, pero dangtan pa og pila kabuan gikan sa pagkaayo, may lain na sang hubag nga nitubo nga mura og bugas tupad sa gioperahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga nahibilin bisan og ikuha na ang unang hubag? That is possible. So the best way to know that yung pangutana is ipabiopsy ang kanang bagong hubag. Okay. Through biopsy, may balaan man sa attending doctor kung cancerous ba siya or benign ba. Ha? May address po ni siya, no? May address. So, sorry. Kunwari ka sa Cebu, ipa-biopsy siya. Di man na siya mahal kayo ang biopsy. No? Naanay sa mga laboratory, mga privado o sa government ng mga laboratory, masuta kung cancerous ba ang hubag sa imong bana, no? Og maogin eh. Magka-cause na siya back pain. Topical ointments, pwede ra. Problema lang lagi po, kay di pa kakibalo kung unsang nga klaseng ointment yung mga ibutang. Maka-alibyo sa sakit, no? So, biopsy is the answer sa imong pangutanang ikaupat. Alright, you know, nakasabot ka sa kong speaker ni mo Emily, o nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa inyong makanunay ang pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan. Daghantay tag suking tigpaminaw. Taas kaya tag rating din sa itong lugar. So from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghang salamat o maayong araw.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba da sa yang kaagi karon? Mokining sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan niya, Julius.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
3: Pwede na, mamakas, pilay mo ito.
2: So, anak ko, nabinta na ko.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan, ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
9: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Chocolate, Samansha, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, obos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda Cebu, og maglingaw.
12: Dunsa ka debay? Kisig-sigihan ni mo. Li-li diha?
13: Paabot ako nga gawa si Aya, bay.
12: Ha? Huh? Ano naman?
13: Hehe. Gadaan ako nga magsigig tanaw niya.
12: Daan palagi ko. Naibog ka niya?
13: Lagi?
12: Ay kabla ka, ha? Ako rin bahala ninyo. Sungog-sungog unta mo.

0: Ella, si Gerson o, ngita ni mo?
1: Ha? Nga naman?
0: Uy, nga no kun uy?
2: Kwan. Aya, pwede ko mag-istorya niya ni mo? Kanang kita rang duha ba?
0: O kan, no. Buli amigo na ko.
1: Ang arit ay karoon na lang kamasulot eh.
2: Ayaw lang. Kada nang wala ito.
1: Oh, sige.
0: Yes. May chance ka na, bay. Bay, ato na ko ha?
2: Biyan, guling mo, bay. Doon ko lang kayo inyo.
0: Ang-ang. Doon sa mga ko eh. Doon magkagbayot.
2: Huh? Bay, kanang... Ay, sakto ka nga mga yab ko ni Aya.
0: Uy! Swerte na kika, bay. Guwapa si Aya. Nya, bright pag yun. Sige na, ato na ko. Good luck, bye.

0: Mapagka ni pagkabuta ko sa bay. Manawag man din si Bajerson. Hala. Si Aya man din eh. Hello?
1: Julius, nakoy ko sa isulti ni mo before ko mag-extorya ni Jerson.
0: Ano sa mana?
1: Gusto na kong mahibaw kang mag-extorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugdon. Tungod kay ikaw ako nagustuhan.
0: Ah,

0: Binda ko na ko chance. What day?
1: Ha? Okay. Yan, ang siya ma-resulti niya.
0: May laing ko na siya nagustuhan, bay. Ay. Kinsa ka, sa? Ha? Surtihan ka sa lalaki ngayang nagustuhan, no?

0: Gusto na ko mahibaw ka nga, makikstory ako ni Aaron out of respect. Pero kung manguyab siya, bilhin ako siya subton kay ikaw nga ko nagustuhan.
1: Ay, hindi magamawas akong naho na aya. Ganun gisulti pang gituni mo? Seryoso ka? Ako? Ako mo'y nagustuhan ni mo? Pero basig binuangan ako niya. Kinala maklaro nina ako.
0: Tinood bito to kong gisulti. I love you, Julius.
1: Aya.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Made of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay Danao City, alang sa dramang Made of Fortune.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik siya, sa yung gan.
6: DTX 500!
8: Ako si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX
6: 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukali mo't karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
12: Hi, I'm Sofia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Welcome to our reunion.
16: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
17: Tungod na sa Super Fiber.
18: Usa?
17: Super Fiber.
19: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevent colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
21: Life Extension Vitamin D3.
20: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
22: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
24: RMN Newsbreak.
3: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilibkas na sa DA ang temporary ban ng ipatuman nga ito sa mga imported nga canned pork products o sa kamandato ng ipahamtang sa Pilipinas. So kanetong tuwing 2019. Ubo sa Department Circular 42 ang DA nitugot na pagpasod sa industrially manufactured, hermetically sealed o heat-treated canned pork products nga ning sa nasod. Kinumduman nga ipatuman sa nasod ang maumbaan sa mga karne o mga produkto ni ini. Lakip na ang mga dilatang karne gikan sa mga nasod nga dunay aktibong mga kaso sa African Swine Fever kon ASF sukad nito 2019. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: RMN Newsbreak.

0: Ay, muragwa mo kay gusto na ako. Sige. Kalimti na akong gisulti.
1: Kadit lang.
0: Hmm?
1: Kaling. Nahibaw ko nga malain si by Gerson ini. Pero, nakagusto sa kunin mo, aya.
0: So, kita na?
1: Oo, kita na.

0: Dali asa panahon nak no? Murag kanus alang tong ni-graduate mo. Karon indo ta kay kagtrabaho.
1: Mawalagi ma.
0: Eto o di ay ba? Wa na lagi ko makakita ni Aya nga mo anis ato.
1: Permi ma siya busy ma. Sukad nga nakatrabaho siya. Tagsa na lagi mo nga makita.
0: Uy, mao ba? Onya nak, kanus aman mo planong magpakasal?
1: Sa tinuod lang ma, nangandam na kong sing-sing. Planan ako nga mapropose niya.
0: Ah, maayo hinuunak. Excited ko, anak.
2: Sorry. Pero, dili pa ko andam.
1: Pero, babe, unom nakakatuig. Dili pa gyapon ka andam?
2: Dili pa, Julius. Sorry.
1: Okay na. Magpaabotan ko.
2: No. Ayaw na kong paabot, ah.
1: Masa? Ano man?
2: Makigbuwag na ko ni mo.
1: Masa? Babe. Ay, ganyan pag binuwang yung anak na.
2: Seryoso ko, Julius. Dili na ko happy.
1: Ano dili man? Kiyatag man ako ni mo tanan. Uwasa tika, dili sa mga butang na gusto ni mo. Gisabuta ka. Gipangka. Gimang
2: tika. Unya, dili ba tika mahal?
1: Sa?
2: Dili na tika mahal, Julius. Ang buhiin ako.
1: Ayaw.

0: Salamat kay giubanan ko ni Maron. Pero, ha?
1: Ay, sa payarat. Stop tay. Igo ta.
0: Oh, ikaw na lang sa akong amigo. Di ba nasultihan natin ka sa kong nabuhat ni Gerson, di ba?
1: Oo. Today, anong nabuhag mo ni Aya?
0: Wala na akong makasabot niya, brad, eh. Gitaro muntan ako siya, pero siya yung lamagi siya nga nakibuhag na ako.
1: Oo. Sabtal siya, brad, eh. Tagil siya siyang kagawasan ko.
0: Brad.
1: Anam ko na, brad. Kung mahal yun mo sa Aya, no? Pasagli siya nga magmalipayon bisagwa na ka.
0: Brad.

0: Dili. Dili ka matuman sa gisulti ni Brad Ronald na ko. Dili pwede nga makigbuwag lang siya na ko. Sayon lang ka sayon. Aduan ako si Aya sa ila. Dola ko sa ila.
1: I love you.
2: I love you too.
0: Aya?
1: Oh,
0: Brad Ronald? Traitor kang punk!
2: Serius na sama!
0: Labanan pa rin mong traitor? Ha? Ewan man, sakit? Ha? Sakit kaya traitoran ka si mami ko? Nabuhat na to na ako, kaya gimahal na ako si Aya. Huwag ikaw, Aya. Ganong imo mali nabuhat na ako? Siya kadagal sa mga lalaki, ang ako maging amigo?
2: Ihigog marasad ko!
0: Usa? Di ko mutuo!
2: Mutuo ka magsadili! Mahal na ko si Ronald! O gilin ako mabalik pa ni mo!
0: Aya!

Murag idusla ka nga akong kasing-kasing tungod sa gibuhat ni Aya. Pero nakarealize ko, siguro, muna to'y gaba na ako sa akong gibuhat sa akong amigo. Kung ginsan ako pagkuha si Aya, mausad ang nahitabu na pagpangilog sa akong amigo dinin ako. Huwag ako ilaing mabasol, kundi ang ako raging kaugalingon. Dinin na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.

0: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City alang sa dramang Maid of Fortune.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Daghanaw og tambang ipang-inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na-landing ko hospital yun at lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
6: Living Testimonies.
9: At ang ninyo ang doble cara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpatingamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisang gabi?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
23: Mao kita mga higalang kaagi ni Julius nga taga Cebu City uban sa awit gayang kapangayo. Awit nga naguluhan kundi rin lang ikaw.

Ang mong kaagi gibata na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawin. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka iparasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pag

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong inon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan eh, nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himso gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga basundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipikini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: Sed Living Testimonies.
12: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong giniminten kay high blood pressure, lasang tila, kay mababa man ang imong meeting.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS! Adunay variety show diha sa ang pangikalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
20: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ECS!
11: Seth Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
13: Ako nga tawo nay goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
12: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
13: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
22: At ang ninyo ang doble kara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Ubus kini sa pagpanigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat usab sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Unsa magilaw mga hinungdan nga iyam ng gimo, bay?
2: Bay, Sarge.
1: Sulti ko nung, bay. Tugani ko nung gusto noon.
2: Bay.
1: Sulti lang ko, bay.
2: Pangigi. Silos, bay, Sarge. Kaya nahibawaan niya nga doon na may relasyon si Aliyah.
1: Unsa? May relasyon mo si Miss Aliyah?
2: O, bay, Sarge. Mahal na mo ni Aliyah ang usag-usa. May nahitabo na naman itong dito pa kamo si Sir Mark sa Manila.
1: Sa ato pa? Kaya nasuko man sa ninyo ni Miss Aliyah nga namoy relasyon. Sabton ba ako nga gilumpong ni Muslang duha, bay?
2: Sayop ka, bay. Wa na ko sila gilumpong. Kaya wa kami relasyon ni Glina.
1: Mo ba?
2: Pero ang kunan ako. Magkausaan na kay gayon. May nahitabo na mo. Bisa nugo kami relasyon.
1: Ah! Iaw mo na. Hey, nagdahom day taong tingali ito nga ka muna.
2: Lalaki ko bay, Sarge, o natintal ko. Kanya itong higayon naman, God. Pursigido siya nga may mahitabo na mo doha.
1: Pasti lang sa di mo, bay. Gituhog mo na mo silang duha po doy.
2: Bay, Sarge. Bay. Asa pagsulti yung ana, eh?
1: Bay. Asa mo na ito pangitaon si Daigli na, eh? Ang gobyerno ang magani mo, yung mipega yun sa paglubong ni Boy Bangag, ngayag soon kay, huwag magiging siya mo, ito nga.
2: Dilisan na ito siya mabasol, bay. Kay paitang yung kasinatian sa mga kamot siya ngayag soon.

Doon sa akong tukansin ang Debbie. Pero, wagi ko makahimo bisan sa pagliiliman ng ini. Gimingaw na sad ko niya. Ni Misael. Huwa na sila. Layo na sila na ako. Ugway sa'yo paning akong gihimo.

0: Oh, naging si Mama by search. Dili na gyud siya makauban. Dili na ako siya makita.
1: May, Miss Ail. Ato daw ato ng kamaturan, May.
0: Mama Dibi. Ma. Sakit kaya lang ako ang imo pagkawa. Apan kinahanglan ako nga magpadayon. Iyo ka bala ka, ma. Akong pangitaan kusti siya ang imong gitangatan. Papayaso na ako ang tao nga mo'y responsable sa imong kamatayon.
1: Nagdibi, padayon sa imong pagpanaw sa way pagbalik na.

0: ¿Cómo está Kalaika?
1: Oh, Cristal.
0: Glenna.
1: Oh.
0: Dili ko si Cristal. Tugod kay patay na ang nagdaas sa pangalan ng Cristal.
1: Oh, dali. Dayon nga rin, Glenna. Dali.
0: Kalma lang, good. Relax lang. Ang samang ka. Lano ka?
1: Uamang good. Dali, dali sa suit.
0: Ikaw di ay may nagsilbing source of information sa namatay na kong magawang, no?
1: Sorry, kaayo ha. Nahadlok man sa kuku ato niya, good. Kay armadyo man.
0: Gipangwarta ni mo ang kasayuran na gusto niya masayran. Huwag na ibahog ka ba? Ngahuman ko niya da kita. Mura ko ugida niya sa taliwak sa impyerno.
1: Oh.
0: Dili yung ka makadinay. Kay siya mismo mo initugan ako sa tanan. Gusto ko ikang sabto. Apan dili ka na ako magpunga ng akong kalakot niya ni Mulay ka. Swerte ka. Nga nakapugong pa. Huwag na ko nakuna kasab na ako nga managigala o kauban sa trabaho ta. Lamig ganunta kay kang patsyon!

0: ubong ng inahand missile. May, kinanglang makadalikyat ko sa akong lungsod. Aron ko haon ng akong amahan. Nablaka ko sgipahad sa eskwadro. Apangan, ang problema. Tingali ko na yung checkpoints kapulisan. Umadak pa na inoong ko. Diligid untay ko ang imadlok ni Misael. Apantili ko sa mahimong ipamasin kinabuhis pinanggan kong amahan. Pinalang panalipdan ko si Papa Pangagsilong.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anang maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapon ang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25 tuig 2025, sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City alang sa dramang Made of Fortune.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Seth, living testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa hit gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
9: Hello. My sarts.
10: Anong nanawag ka, ha? Uplok?
11: Uy, uplok bitaw. Pero mas uplok pa ka na ko kagaw problem sa katilingban.
9: Ay, kung inaana, my sarts, ha?
11: Uy, uplok.
9: Ay, kung nganlik uplok. Kay ikaw mo'y uplok. Kamu si Misael, mag-uplok mo.
11: Ikaw mo'y uplok, uy. Basta kong ginimus laing nga ikaw mo'y uplok.
9: Lami, nagyo kay kang patiyon, Paisards.
11: Basta pag uplok, lami, nagyo kang patiyon.
9: O sa'y blok?
11: Ikaw good, uplok. In short, blok.
9: Napakaroon sa kong atubanga. Ipatay na kong tati ka.
11: Nag-usap. Ipangandoy ko ang mas dali ni mong kamatayon. Kagaw ng Mitchell Gaspar.
9: Oh, ikaw kini, Misael.
11: Karon nga mo na napalubang ang akong inaan. Ngayon mong ipatay. Ako na sa doon doon ay patyong. Amahan sa akong higpit kayong kaaway.
9: Ayaw yun pagpakasayop, Misael. Bangag sa inong ayaw yun.
11: Tanahon talaga. Kung sa ipatiyong sa usag ka, anak.
9: Magkamatay yun ulit at ang misahin. Di manay ka na o!

0: di ko na mapugnan pa, Bay Sarge.
1: Ah, nakailangan ko ni mo, Bay. Umaunay mo desisyon.
0: Mo, laras-lasa ilang lungsod ni Major Gaspar. Aron hukman sa kamatayon ang kagaw sa niyang abahan.

0: Bay, wala din agad na yung mga tao.
1: Ang amahan ni Medyo, kasipar ka ng Crispin ngayon kay Ingon by Sarge.
0: Good luck, Squadron.
1: Salamat, by Sarge. Ako ito, mana! Noy Crispin! Ako!
0: Dito na! Squadron! Tara! Tara! Tara!

0: Nasaksihan gini mo kung unsa kasalbayis ang amahan ni Major Gaspar, di ba? Kagawasan siya, nga dili maayong kahinugdan by Sarge.
1: O, Eskwadro, kagaw po di ay ang amahan. Uplok po yun!

Der Regen spinnt. Daddy! Dili ko makadawatin yung kalitim mong kamatayon. Magbayad ka mo nini, Michelle! My Serge! Magbayad mo! Di tagi mo lungan. Hantod ka mapatay ko ka mo! Bisag-asap ka mo magtago! Pangitaon, tagi mo! Mga oblok! Mga

0: Bai, misain. Iya, yang upload kayaknya nak buat.
1: Ambil. Aku itu bagalan ya, Bai Sarge.
0: Oh, tak apa,
1: hello. Jawatan kamu mengapa subuh, Major Gaspar?
2: Kaya jang Misael.
1: Kuits na. Wala kaya angay pang paningdon ako. Gipatay ni mo ang akong inahan. Nalimot ka?
2: Ipasamot lang yan ninyo ang akong kasuko.
1: Yagi ko ikaw, Major Gaspar. Kasuko, kutub sa iyong mahimo.
2: Pangayag sa ilong. Mas mahal pang kinabuhi ang iyong gikutlo kaysa kinabuhi sa iyong inahan.
1: Huwag hinungdan ang kinabuhi sa iyong amahan. Uksaksi niya ng inyong mga silingan dito sa probinsya.
2: Pabuta ang ato niyong panagatubang. Kay ipaniguro ko yun na ikaw mo'y akong mapatay. Isko!

0: Ang eskwadro, uban sa yung bagong sidekick na si Bay Sarge, doon ay gihukman.
1: My God! May patay na sa bang eskwadro, Daddy Mart?
0: Oo, iha. Huwag ningi kayo na amahan ni Major Gaspar mo ay gihukman sa kamatayon.
1: May patay siya inosente, Daddy?
0: No. Dili inosente ang amahan sa wanted o kagaw nga Major Gaspar.
1: Daddy!
0: Why kalaina ni Major Gaspar ang amahan ni ini nga gihukman sa kamatayon sa eskwadro? Kagkausap kini nga sa ato pa, dili angay nga buhion og dugay ning kalibutan na ihaaliya.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Made of Fortune.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o VTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o VTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. VTX 500. Mabalit sa mga butika. VTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o VTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga VTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DGX 500!
9: Mabali ang mga butika.
10: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
11: Ako si Lady Linta Mayor Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Nasa'yo, ang panalo.
15: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay dili sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available sa select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDP 258020 Series of 2026.
16: Dito ka lang, always panalo.
17: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
18: Buhiyat ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Mac?
18: Lagi, basig glass na ni.
17: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Buhiyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o mangosteen fruit extract. Aromatic na o lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Ucho man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon og gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: in Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 20 mil ka mga housing loan borrowers sa National Home Mortgage Finance Corporation kon NHMFC ang makabenepisyo gikan sa usa ka buwan nga moratorium yung bahin sa payments ilang monthly amortization. Epektibo sugod nito Agosto 5 hangtod sa September 4 ning tuiga. Kinisubay sa padayong nasinati ang pag-uwan gumikan sa gipalambo nga southwest monsoon o hangin nga bagat. Ang maong moratorium kabahin kini sa padayong mga lakang sa NHMFC paghatag og dinali ang financial assistance ngadto sa mga borrowers nga apektado sa kalamidad labi na sa mga lugar sa Luzon nga labihan na apektuhan sa habagat ug sa nanglabay nga mga bagyo. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. SED Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa SED Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o SED Liniment.
2: May gani kay nag SED Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya SED Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabay sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon, pamong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
14: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
15: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
16: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
18: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
19: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
20: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Raman Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City, alang sa dramang Made of Fortune.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ikaw sa Papsi, nga nang imong untaong gipasaligan sa Johnny, ay nga imong iuli ugma ang iyang kaban?
2: Tungod kay ako gining iuli niya.
1: Ha?
2: Tungod kay tua sa akong kwarto ang kaban ni Johnny.
1: Ah, unsa? Unsa? Ikaw di ang nagkos kaban ni Johnny, Papsi?
2: Oh, na-interes lang ko tungod kay ang tag-iyan ini, mauman si Pilo, ngapuhan ni Johnny.
3: Daan pa ko nga doon na gumikuha ini?
1: Tapanagod, nga nang may kong ang apuhan ni Johnny ang tag-iyan ini, Papsi, ha?
2: Gidungog siyang ungo din sa atong dapit.
1: Oh,
2: dali ba? Nga gidungog man mong ungo ining dapita, Poldo.
1: Poldo.
3: Ang akong apuhan raman og si Johnny, boss.
2: Gusto lang kong mutanaw kung unsay gipangtaguan ni Pilo sa iyang kaban. Busa, sunod mo na ako sa akong kwarto.
4: Dili ka to mo balitok smell jeep ba, Johnny?
5: Ha? Sa ibuot mo ipasabot ba?
4: Pasige, pasood lang tanya sa bulsa ba?
5: Aw, waam sa siya makuha na to.
4: Huna-huna lang tingali ni nako ba? Basin kung gisugo siya sa mga patirbas pagpaniid ni mo ba?
5: Aw, kanang mga bakak. Mugawasan mo gina ba? Ah, dali na eh. Kinahanglan mamalita o sinugatan ni Lula o ni Inday Ina.
4: Maayon ta kung doon nagikasayuran si Lula Emma. Bahin sa kupang bulawan nga nakuha ni mo sa lungon sa iyang maguwang.

0: narali ay.
1: Nara ang kaban.
0: Bibin akong tinuulunawa ang kaban da.
2: Unsa may buhato ni mo anang maong kaban, boss?
1: Hablihin na.
2: Oh, boss.
0: Maura man japa yung soda ni Papsi. Ay, tanawa ko. Mga papel na karaan kayo.
2: Tikipos-sipos yun ito basura si Lolo Pilok.
1: Habwa ang tanang soda anang kaban. O ihapnig sa saw.
2: Oh, boss.

0: Mingaw man. O, si Poldo og si Dindo si Gawas. Ang duha kabantay sa gate ra niya. Hain makasala si Dindo. O, sub sila din sa sala.
1: Sige. Help ni ang suot si Gaba. Tagsa-tagsa.
0: O, naasala sa kwarto ni Sir Darwin. Nag-iskot siya kaban. Kung mauna, naa din ang kaban ni Johnny.

0: Oh, na, na, na. Na, Papsi. Wala ay sura ka man, no? Hawa.
1: Aha. Makapahibong tuod kayo. Tili man kayo ni karaan ang kaban. Ang takob, muraog na ilisa na. Di na gini matawag nga antik.
0: Mau, Bito. Iglalabay naman yung kaban na. Pero, anong gipangita pa man yun ning dyan, eh?
1: Atagi ko og hunting.
0: Unsa man yung hunting, Papsi?
1: Atagi lang ko.
0: Kini lang akong hunting, boss,
1: oh. Aha.
0: Papsi, Papsi. Nanugutang kisigyan man yung mugdok-dok lang ang sahog sa kaban.
1: Ligwata ang kilid anang sahog sa kaban.
0: Sige. Sige, Puldo. Ligwata na! Ukap! Naukap ang sahog sa kaban!
1: Naukap ang sahog sa kaban. Ala. Sapaw lang ka na sa laing taguanan sa kaban. Sige. Punluta ang palid anang sahog na plywood.
0: Bulta pa na!
1: Uy! Kupa ka nang naa sa ilawom sa taguanan sa kaban. Wow!
0: Uy!
1: Ang kupa kini ni Padre Damian!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Si Nanay Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid ro. Gano'y ay. Nag...
4: Ha,
5: sa kulian? Kaning ana nga murna.
4: Abukit sa...
5: Kaning... Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
4: Baka ka sa bukid, di ko kasaka.
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
4: Pwede na, makakat tayo ko sa bukid.
5: Makakat ka to, ah.
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanan ni Mulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alfuerto.
4: Tuloy mo idad.
5: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: At ang ninyo ang doble cara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
9: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Hi mga kabisay, mga kabangag-sailong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kiri, mabaw sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Ang dramang Made of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Made of Fortune.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
9: Max alaga. Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: At ang ninyo ang doble cara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
14: Pagkadugay na sa panahon, nga gipangita kining maong kupa sa simbahan sa San Jose.
15: O gitaguan ang ganda sa kaban di ay?
14: Maudi ay nga kuhaon yun ni Johnny ang kaban.
15: Maog yun.
14: Good job, Dindo! Good job!
15: Popsi, atong ibaligyan ang kupa.
14: Gago!
15: Popsi!
14: Dako kini og balor, Dindo. Og ang tagian ini, mao ang simbahan sa San Jose.
15: Unsa?
14: Kung dunay mahibaw nga niya kaninato, mahimong mapriso ta.
15: Oh.
14: Kay nabaniog sa tibuok natong dapit ang pagkawa dini.
15: Unya? Unsa ang manani mo, Papsi?
14: Ipuno sa akong koleksyon.
15: Unsa?
14: Sige, ibalik na ka ng tanang suod sa gaban.

0: Jaye, Mik Mik.
1: La, kumusta man mo?
2: Kumusta si Inday Ina Lula?
0: Shoot o na mo. Uwa na ba diha ang mga tao sa kapitan?
2: Oh, waman may nakitang tao sa gawas, Lula?
0: Maayo hinoon.
2: Nganong day? Unsa may lang yan eh?
0: Maniid lang sila sa palibot.
1: Aw, gibantayan ka lang tingali nila, Lula.
0: Tingali?
2: Ah, Lula. May gisulti na ba ang kapitan bayan sa nagkidnap ni Ina?
0: Wa pa. Pero may pasalig siya nga ilagining ilhon.
1: Wa gid sila gidudahang tao, Lula?
0: Duna.
1: Kinsa man na?
2: Lula.
0: Ikaw, Johnny.
2: Ako, God!
1: Giahak na.
0: Mauka na ang ilang pagduda.
2: Yabag na, Staling. Nganong ako naman hinuon ang nahimu ining suspek, oy?
0: Tungod kay ikaw ang nakakita sa chinilas ni Ina.
1: Wade musulti si Ina. Nadili si Johnny ang mikidnap niya.
2: Ito.
0: Wa siya musulti. Nga si Johnny ang nagkidnap niya. Pero naniguro si Ina. Naungo gyud ang nagkidnap niya. Tag-as ni og kuko.
1: Bidasad, og kay ungo ang kaliwat ni Johnny? Mao nga si Johnny na lang dayon ang ilang dudahan?
0: Mao ka na ang akong pagsabot.
2: Di tanggo makahimo sa pagpasakit ni Ina. Uy, Lula.
0: Nahibaw ko. Wa ko mo too sa ilang mga pagduda. Mayo kay na hinumdumos pagduaw na mo ni Ina.
2: Ah, lain ang akong toyo ni mo, Lula.
0: Ay, onsa man ka na, ha?
2: Kwan, may nadunggan ka bang tao nga na nag-iya o kupang bulawan din sa San Jose?
0: Kupang bulawan? Kupang bulawan?
2: Nakahisgot ba ini ang imong magkuha nga si Manolo Berdin, Lula?
0: Kupang bulawan?
1: Huna-huna ako nung maayo, Lula.
2: Kupang bulawan?
0: Nahinumdum na ko!
1: Unsa man la?
2: Unsa ba yung muna nahinumduman?
0: Nagkagubot ang simbahan sa San Jose sa unang panahon. Tungod sa kupa ni Padre Damian nga gikawat.
2: Gikawat? Kinsa man sa nagkawat ni Lula?
0: Wa na ko mahibaw. Pero o siya sa suspek, si Kuya Manolo.
1: Ug nga nung nasuspek masab siya, Lula?
0: Tungod kay siya ulitaw pa si Kuya Manolo. Nahimo siyang sakristan sa simbahan sa San Jose. Kauban sila si Pilo.
2: Pilo sa Slulo?
0: Oh, silang duha ang ipatawag sa kapitan. Sila ang gidudahan nga nagkawat sa kupa sa pari.
2: O niya, unsa may nahitabo?
0: Kuwang sila sa ebidensya nga si Kuya Manolo o Pilo ang nagkawat. Mm-hmm. Maong nagibuhian rasab nila.
2: Umay nun. Umaw ba?
0: Ay, nga nung nakapanguta naman mo, bahin siya ko pa. May gisulti ba ang imong apuhan na siya dayo niyang kamatay, Johnny? Naghisgot ba siya og kupa ni Padre Damian?

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget?

0: again. Newsbreak.
1: Kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ang giwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sukilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga

0: James, pasayloa ko. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring, engineer Arlo.

0: Il Arriba Mancao, Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna
1: ang panahon.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
4: Tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
5: At ang ninyo ang Duplicata Competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako believe.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling forever.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
0: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
0: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
21: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, mabos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15. Magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu. O maglingaw.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
22: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
23: ECS.

0: That Time Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Tung nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique.
7: Max alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: dito na subsidiary kami sa eskwela ni Daichel si Turanding.
1: Oh, orang James, sa gunson nagdiyod. Magdaog snacks o pang lunch ni Daichel si.
0: Mura na yung tuyo dito? Nga tuon si Daichel si?
1: Ah, murag dili kay kanora gidong. Doon na rin siya mas importante para niyang motibo.
0: O kung sa mga na, Turanding?
1: Huh, siya nga huwag kang makasabot at dudong. Ika'y target, ano?
0: Sa?
1: Labi na rong 2 hours abroad si Milani. Ay, bantay yung kandong!
0: Turanding.

0: kon dili tanan si Tito Turanding atong nangrekamated. Lapaw na gyud ko.
1: Chelsea.
0: Ito dad. Kaya nung mga atuan man siya sa akong school, nga dili man ko ganahan niya.
1: Tingalig. Ganahan lang gid siya nga makigsuod nimo langga. Kay dili ba matud pa naman kuno kini parente o amigo ba kato nga teacher sa inyong school katong babayhana, di ba?
0: Wa man kun na siya parente or amiga nga teacher sa among school, dad. Iaya ra man na nang hambog.
1: Ha? Huh?
0: Lucky. Tumutan apa si Tito Turanding og Tito Goryo o kay pao manggod na sila.
1: Mao ba?
0: Maoy sapot ni Tito Turanding og Tito Goryo nga gusto na siyang makig-amiga o makig-suod na ko kay aron maduol ko no siya ni mo, dad. Kay ipog man ko no kaayo na siya ni mo, ingon nilang duha.
1: Unsa? Kisya nag-ingon ni mo langga?
0: Si Tito Turanding og Tito Goryo.
1: Ay, kinikin duha. Og mituusab kanila.
0: Ang-ang, og dili ko matuon nila, dad. Nga, klaro man kaayo. Pasangil raman ng iya nga paduol-tuol na ko.
1: Na, ayan na ka nagpanumbalingat palangga. Ayan nagkasulang imong kagalingon ato niya.
0: Maglakot man ko niya, dad, pi. Isok, dili ko kanahan nga. Magdadana siya na ako gift, snacks, o kanang pang-lunch na ako. Bisaglami pa ng iyang da, dili mo ko ganahan. Kay, igaton man to siya.
1: Chelsea.
0: Itaw, kaklaro ato ah. Kay kada ato niya sa school, mangutan na gudyabahin ni mo. Kumusta na kuno ka, dad? Gwapo ba gihapon kuno ka?
1: Unsa?
0: Mingi sila kika, dad. Kika na handay ka?
1: Naunsa ka ba lang ka? Ganun ko na ba yung nasulsi mo huna-huna? Ngawa pang gila na ako.
0: Pantay ka, dad, ha? Tingalig, istorya lang na ni mo, ha?
1: Kinilang ganis, ikaw ba? Di ka gid matuon ako?
0: Matuon man. Pero, ingon si Tito Turanding, nga uso na ko nuna ron.
1: Masay uso?
0: Nga bisig na yasawa, maguyab-uyab po duglain ba?
1: Chelsea, langga. Murag din na naman yung ilang gipanulti ni mo da.
0: Maong ayaw jud pa da ato niya dada. Ayaw jud dad, kay di yung kuganaan niya jud.
1: Lagi, kining langgaan eh.
0: Bantay bitaw? Na, kay chatan jud na ko si Mami Milani ba? Kung magpada o magpaduol ka ito niya, isumbong tikit kang mami.

0: taon sa bentawan mo eh. Huwag ayun mo mangulturan din ang siguryo. Inyo mas ang kargahan si Chelsea.
1: Ay, oo, wamaguna mo siya kargahin ng James. Mogine, ama na sabta na dong igata to. Di ba, sister?
2: Kuri ka dyan, sister!
0: Sinabot oroy mo.
1: Oh, siyempre dong no.
2: Ay, kwandong ba? Di ba tingalingin aling amo dong, James?
1: Oroy.
2: Kay param na ni Kwan, para na ni Chelsea, para pundi mo. O di ka makayo buglain ba? Kami nyo nabiyakan doang. Tuwa lang si Day Milani sa abroad. Yaingon pa nila dong, lisun na bagalong na dong, layo ang atong asawa uban na. Kahit na nabaw sa gawas, guway uli-uli, na doon siguro kayo na sa tentasyon.
1: Karap!
0: Ay, ambot ninyo turan din, Goryo. Managsuon git mo!

0: Totoo ba, bro? Pre? Magkanto ang digyapon si Rica May sa Eskulahan ni Dan Chelsea?
1: Mau lagi. Mau mamalihog na sa ko, bro.
0: Ang samay bayhana eh. Ging nang kalba na siya, bro. Nagbigay ka ng bayhana na.
1: Oh.
0: Ang samay mong gilumay anak niya, bro. Pwede ko mga ayaw?
1: Ikaw ba? Yabag ikaw eh. Tukunta ka ron. Mura imo. Hilom? Wala ba ginunta na magpaduol na akong babayhana, ha? Kung wak ka pa magsigig diskarte anak niya para nako. Diyan na lang tatunin mo. Dili kay nga rin ako. Kung saan na niro, no? Tanawa. Huwag usa gani ni sa tanaw nako nga gibasihan ni Milani aron magpalayo.
0: Nakasiguro ka nga, bro? Aw, pre? Nga tinutanay yung tinutanay gitong pagsilos ni Marie Milani ni mo?
1: Ha?
0: Wakay laing rason, pre.
1: Unsa'y buti mo ipasabot? Unsa, Pre Baldwin?
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
9: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So

0: Dili ba? Ayaw na lang yun na pagsabot, ha? Ako-ako lang ni. Pero, huna-huna aragod na ako. Sa imong kabuutan ni Marimilan ni, nga halos imo na gani ang tanan. Lakip na ang gibuhaton sa bay. Huwag na may katabang sa inyo kay ikaw ragi mamunay sa pag-atiman sa inyong anak. Bisan sa inadlaw ninyong panikisike sa inyong panimay. Unya, siya sa pagpaniid ko no sa pagpakigsusi sa kumpanya, huwag siya mapangmatudan nga nagbinuang ka. Nga nung may larga maginisiya eh. Usa mo ko ni klarong rason. Nabisan tuod, patuong ka na nga mo doon sa trabaho, kiti mo mamagot man. Kaya dako-dako man ipabaw ni mo ang kumpanya. Nga gani, nakasugod ka na og negosyo. Nga unta, gisuggest pa ni mo nga siya magda. Na, pamanggod siya. Huwag yun kay pagduda nga may laing rason o hinungdan bro. O pre, kung anong wag yun siya mananghidi mo? Nga naghikin na di ay siyang daan para sa iyang pag-abroad. O waga na igad siya masulti ni mo, bisan hapit na siya mularga. O di anaganin ni mo masayri sa laing tao, o napanin mo siya kumpruta ha?
1: Baldwin.
0: Palaw may ka sa pagsabot, bro. Tingnan lang kung matakalag morning. O may kasabot na di ito siyang lain. Aron biyaan ka. O si The Chelsea nga inyong anak.
1: Unsa?
0: Buot na nagyo tingali kayo ka, pre. Orag, masubraan yun kay kabuotan o pagsaling ni Marimilan eh. Palaw may kas pagsabot, bro. Di ba nagdagmata ka lang morning? O may kasabot na dito siyang lain. Aron biyaan ka. O si The Chelsea nga inyong anak.
2: Ah, Diyos ko. No. Hugaw ra kayong pangagpas si Pre Baldwin. Lahim, naibaw ko nga dili o dili kayong makahimo si Milani sa pagpudhi sa mong kami niyo. Nakasigur kong dili kayong

0: matud niya namo ni Dachel Singh. Mut siya itong mag-message siya namo kung maabot na siya dito. Apanang doon karon, bisan, dili na lang dirin ako, pero bisan ni Chelsea na lang among anak. Huwag yan na dawat nga message sige ka niya. Ah, Milan eh.
1: James, sorry. Pero dili na gid mausap pa ang akong nauna. Nakaschedule na ang akong paglarga pa ingon sa kawas. Nakapirma na akong kontrata. Mao nga dili og dili na gid na ako ni mabakwit pa. Hatagi lang ko higayon. Kay may buot lang kong mapamatudaan sa akong kaugalingon nga makahimo ko nga ako lang.
0: Kinoo

0: Charo. Kapila na nga akong dial niya. Nagsiglag rin niya yung phone. Di man gaya pumutupag.
1: Hello? Nanawagli ka, Baldwin.
0: Ah? Nag-Baldwin naman lang?
1: Masabay tuyo ni mo.
0: Gusto rin yan, naman ka. Nadali ka magsamok ni Chelsea dito sa iyang skwilahan. Masa may problema ni Murika May? Ha? Masa magyud?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio,
11: ang DTX 500,
12: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month kape.
11: Naayo na ako.
10: DTX 500! Pumali sa mga butika.
13: At ang ninyo ang Doble Cara Competition na karong Biyernes, Agosto 21 din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
19: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ito. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala, yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong palon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungon kay Bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Basta nandito ka! Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Seed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, variko, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
7: This newscast is brought to you by iBerry.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kasi sabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
17: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hay! Pastilan na unsad man noon ni oy. Ako namang yoy mananay ining bata ah. Hay! Miss! Nara ang kanang gata sa bata. Si Bibi Monser ha, kang Bibi Monser ni. Ah, oy, hala. Hello, ayisa.
3: Ma, asa ka ron?
2: Di ako sa ospital. Ako'y nag-atiman sa bata kay ilabay ni Ma'am Claire.
3: Onsa?
2: Di sab siya mudawat sa batang itong.
3: Ma, onsa di mudawat?
2: Na, ambot, inibabayhana, oy. Iya man noong ilabay ko noong iyang anak. Nagtuog yun siya kuno nga kanang naswap yun kuno ang bata.
3: O niya, sumayin mo pagtuo, anak ma.
2: Ato-ato lang niya. Nagtuo ko nga iya yun ning anak. Kay parehas man niya gilay. Itong lang yun kaayo ang bata.
3: Huh?
2: O gawas pa. Imposible sa kaayo, no? Nga masayop ang nagpaanak. Kay dili yun malipat ng doktor pagpagawa sa bata, uy. Kay pastilan day, naunsa ba bitim ka ito mga bata, oy?
3: Mau ba? Sige ma, huwata ko diha.
2: Unsa'y huwata?
3: Muwala ako karun sa ospital ma.
2: Oy!
3: Ahain mo mong ospital ha.
4: Sige ma, padaong na ko diha.
5: Unsa, padaong ka diri sa syudad?
4: Oo ma.
5: Gitugtan day ka ni Seras, kamuari ka diri.
4: Wa.
5: Unsa'y wa? Pasila ni mo ay isa, uy. Gusto na sa kagubot.
4: Huwag magbunga og maayong akong kadlo kang Hans, ma. Gubot ang resulta sa tang ipabuhat ni Hans nako. Mga bahala na lang ni.
5: Usay bahala na lang. Magpakasal magkamo ni Dung Hans.
4: Dili una may magpakasal kung dili pa siya sure siyang kaugalingon, ma. Tuod. Nagpakita na ba si Kent niya?
5: Nawa pag yung taon. Abot ko, hain ka itong buta.
4: Ma. Ang dama lang daan ang imong kaugalingon, ha?
5: Oh, ngano ako ba nung mga andam iniron? Ang sila may nagkagubot.
4: Kung palayasong kita ni Hans, manglayas ta.
5: Ha? Unsa?
4: Sige, ma. Ano na ta magtiwas ang sulti. Bye.
2: Agoy. Gibangkong nagyuding kinabuhi, ah. Tungod sa kagubot sa gugma, manglayas sa subkonomi. Pastilan, uy, nakauyo na rabagin unta ako sa kontrabaho, da?

0: Egong Hans, ay mukha o natagong.
1: Pasag dila ko na pati nilo.
0: Ay, ing alam ko kung mukha o nakaha.
1: Kaya lang mag-una.
0: Ay, sige dong. Naunsa naman sila, oy. Kakupot na ba yun? Asa man kahato pa ingon si Alisa? Unsa man to yung giingon na husayon?
2: Ay, bakit ka si Ken kanon? Maayon ta kun may balik na lang siya sa bahay sa pangpang. Unsa nang sinigipuhat ni Claire? Nganong ito man iyang gianak?
3: Ay, kiat man to si Claire. Bisan uyab na sila si Kent. Mahilig man to magpaibog slain. Dili kasaligan tong bayhana. Kaya ang igagaw gani ni Karaga si Marco, nauyab-uyab man iyang sikreto. Ako man ganitong gianggaan o babae nga parasta ng gwapo.
2: Tinuod kinang gisulti ni ng Marta. Nga dili kasaligan si Ma'am Claire.

0: Daw. Daw na.
1: Huwag pa cute, mapaliksikit.
0: Pastilan ni Maclaire. Duwatan lang ang dili na tumubalik si Kennedy sa ospital.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS! Tas bang ibu-blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik, sabi ka nulang ibutigay sa yung gut. DTX 500!
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
3: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
3: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipikini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
8: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
1: Kinahanglang mo balik siya.
0: Kung mo balik siya, be. Unsa may isulti ni mo niya. Unsaon ni mo siya pagrason kung nganong itom imong giluwa, ha?
1: Yeah. Naswap kagi akong anak sa laig bata, kada ang ibutang si imong utok.
0: Oh. Baro giganang katarungan.
1: Naswap ang bata, period.
0: Oh, sige, naswap maga. Kitsa may gadungan ni mong pagpanganak at nga time. Ha? Nabailo mo kang bata.
1: Bisan!
0: Pero, kanay mo agaw? Taphaw kinakatarungan gaw.
1: O ganun maglisod-lisod, bagit ka? Ayun na paghunahuna og laing rason, kana na lang, naswap ang among anak ni Ken sa laing bata nga naa sa nursery. Amibe, amina, pakan ako ng pagkaon ni mong ipakaon ako aron malagsik og dali. Ami!
17: Ay, bisag unsaon yun ako og tan-aw. Di yun ni Pinoy ni bata. Ah. Black American yun ni siya.
18: Ma?
17: Hoy! Stilan ayisa ni agyod ka!
18: Hay nang anak ni Kent og ni Ma'am Claire, ma.
17: Nay, nara, oh, nakana. Wala ing kulor itom di ang bata. Si Bibi Monserra.
18: Oh, itom tuod ka ayo siya.
17: Maugyod! Maugyod itom, gyod. Dili na gani kinahala ng ipadiin itest.
18: Oy niya, o sabi kisulti ni Ma'am Claire, ma.
17: Aw mo barog, magyod siya. Oy nga, naswap lagi ko no sa laing bata ang iyang anak.
18: Unsa?
17: Dili, magyod siya mo ang kuna na bata, ah. Ikaw, mutuo ka nga naswap na.
18: Ma, imposible nga may batang maswap din sa ospital. Talagsaon na kayo na maswap. Imposible sa nga makalimot ang doktor kung si Dagway ang bata as pagawas anak, gikan ka Ma'am Claire.
17: Unya, ipaunsa man natin mo nga kanang naswap man ko, no? Ay, pastilan dahil naluoy, yukos bata.
18: Nga naman, ma.
17: Ang yabag ug utok nga, Claire, iyaman ninong ilabay ang bata. Huwag magganin niya patutya, kadili lagi ko nun na iyang anak.
18: Hain ang iyang Roma.
17: Nga, masuod ka? Na, naraba nito yung agaw ay, katong nga lang James.
18: Ako lang i-timing nga malakaw siya, ma.
17: Aw, ikaw.
18: Huwag ito makabantay nga, mibalik si Kent din, ma.
17: Na, huwag nagyod. Katong itsura, ah, hindi na tumubalik din sa ospital, ay.
18: Naunsa magit si Kent, ma.

0: Duncan, kaon na.
1: Dili ko ganahan nga mukaon ang Marta.
0: Ginahang lang mukaon ka. Kent, unsa mangguy imong problema? Nganong gusto mang kang mutago, kisa may imong gilikayan.
1: Ang tanang tao ng Marta.
0: Kent.
1: Di ka po yung gusto lang nahitabo sa akong kinabuhi. Ngayon ingon na naman ang akong kinabuhi na. Nganong tanang magkapalipay na ako? Bawa man ako.
0: Ken, kaon-una. Unya, sultihi ko kung unsa na'y nahitabo ni mo. Mamati ko ni mo. O makalaom ka nga ang tanan ni mong isulti, kutubra sa akong dunggan. Pero kaon-una, sudlio na ang imong tiyan. Ug tambalan ko ka ng imong pangos. O mga dagkong garas tungod sa imong pagkaligid sa bakilid.
2: Gaw, lakaw na ko. Balik na ko na yun.
3: Ayaw lang papalik na yun. Mangita si Kent. At tuas sa bahay sa pangpang.
2: Ah, oh, sige, sige.
3: Hapitasan sa iyang studio. Dayon sa beach resort.
2: Ah, sige, ako ng baton ka.
3: Pasod na dirin sa mga asan. Aron doon ako yung masugo-sugo.
2: Okay, Gaw. Ayos ako, ha? Ayun pala, bisyo mong tala. Ayun pala
3: ka. Hindi maling kinabuhi, ha? Anong nahitabo ni nako? Hello, Marco.
4: Oh, Claire?
3: Yes, ako ni.
4: Wow. Miss Samut, magkagwapa ka rin.
3: Of course.
4: Kumusta? Hello, guys. This is Claire.
3: Hi. Panuway. Panuway. Karon pa kumahinom dum. Usa sa kauban ni Marco katong gabi una. Si Stephen. Black American. Pero... Pero anong...
5: Sword ng aswan.

Ang Sedliniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon,

0: islang huwagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayenan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan ug o. Huwagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said pharma.
1: Pinakabaratong nga dita
2: sa Shopee na apay 10% off para sa tanan.
3: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus JQ Cano sa toga Newsbreak karugapura. Hatod gato sa Datex 500. Pwede bang mapatanon ang naanidad? Mag-Datex 500 ka. Ang Datex 500 ay mas superior at deus dance. Gabaoy graputin sa mga siliyo lapin mas gansols. Batok sa nanamis nga free radicals. Ugi pagrabi sa pollution. Uveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tuga balita na dagpan sa gihibo nga Bible Separation sa mga sakop sa RPDO 7 ginusa ka 30 anyos ka dunog gista kagadalas jes ang tagda sa buntag niya sa may barangay Labangon ning dakbayan sa Sugbo. Ang nadagpan nilang sa alias nga Matba 30 anyos sa Gapanigon og ulitao nagpuyog gapon sa sigutan niya lorong way trabaho. Og nadakpan sa gihibo nga Bible Separation sa mga sakop sa RPDO 7 humakinig pa diyan sun sa pilagkaanlaw. Aga pagpamaligig illegal ga drugas na ini, diyang nasuta sa mga otoridad nga naghihimo kini mga illegal ga kalugan, gilusa dahil ang usag ka Bible Separation, nga may nasuta sa pagkasikop din yung maoga suspect nga si Matmat, na kuwagi sa maoga nilakpan ang mga pinakitagunahang sabog nga mutimbang ginig 75 gramos, nga mubalor kapin sa 500,000 kapisos. Matulong news break, kagaroon ka po na, hatod gato sa Datex 500, ang Datex 500 kampiyon nga proteksyon, anay 1.3 million ORAC units sa antioxidants, epektibo kinimapondra sa mga free radicals o oxidation. Sa Datex 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang Datex 500, nisod batos na betes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Datex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ang Seed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo.

0: Ibu para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsule sa tanang mga botika sa inyong dapit.
2: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Oras tatak, 16 minutos. Di pa mag-alas 5 sa kahapon.

Puyo Tomito Lobas. Welcome, welcome, welcome sa itong katulobaron. Atong live na putol kadiyot, man. Hini atong nit, maigala. Pero ikaduan ning live patong atong ang naputol, mubura ka ito. Ura nagayon ako greeting sa ito ng maing hapon ninyo, ha? Ano mga ikong dispensa sa gamay? Kini atong ikaduang live na niron. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, mong tanan! Hurray! Ato mga follower, mga listeners, mga avid, ugdayan listeners! Sa tanag palibot, tanag lugar, maabot itong broadcast ng Sibya, karong hapon, kumusta, mong tanan! Ato mga viewer, mga follower, sa itong page sa DYSPRMN Sibog, sa akong personal account! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, mong tanan! Kumusta inyong weekend? Kumusta yung anlog Sabado? Way trabaho, way klase. Way trabaho na sa gobyerno pero naa sa private parena mo na ay trabaho. Sabado na sa karo may galapit sa Kinsina sa buwan sa Agosto tuwing 2025. Anlog ni Mr. Manuel Dog ni Mr. Maling.

0: O sa mga GQ, giubo ka, o sa mga na, obo na, hubak TV. TV lang, kaya rarararan, tanino ka pa yun ang TV ba? Eh, kortahan ka gamay kong TV. Kamusahan mong tanahan at tumagatig pa minawan. Dini sa Abirad, gabahin sa lalawigan sa Sugbo, dini sa may habratan gabahin. Dini sa may kasad magabahin, sa tanang kinibok ang Cebu Province. Province wide, nationwide, worldwide. Ala, ang dami niyo mga shoutout niya sa mas gabon. Mag-ganato, mga porsyon. Drama porsyon, kanta porsyon, saya porsyon, og why porsyon? Sit back, relax, enjoy. Pidya 15, karumay gala, onya happy ang mag-asawa. Kay, I know nga, sweldo, 15, ha? Katulog sweldo, 15 o 30, sweldo, paldo gamay, paldo, ha? Di lang, inong natong gamay, paldo, kay, kubal mo na yung mga utang, sa panali, ha? Wala, may na-pisty to na pital, garamin na exclose, kung saan, breaking news naman to. Hala! Manginaot, bininis sa DYH Space, to gabatig pa naman, nga namos kapis kay sa panglawas, kabaskog sa panglawas, kahimsog sa panglawas, o kadasig pagatubang sa mga problemang, wa dito, wa diri! Alright! Ano mo ginang lahi, pal? Matupas sa uban, palutiyo sa uban niya, lamas sa kinabuhi. Kini mga atong natagamtaman nga mga pag-antos, problema, kasakit, mga pag-suway, matupas palutiyo sa uban niya, lamas sa kinabuhi. Nari na'y bitsi, na'y kuhan niya, na'y utanong niya, masama kay lamas mo. Dili na ingon nato lamas sayop do may untog lamas kay kag lamas kun may gala mahumot ng imong sud ang tumong kwag kag lamas di ba so dili na lamas kinabuhi ko dili paldas kinabuhi. Anya ha katoto mga viewer mga follower palihog sa mas gapon react share sa tong programa aron gano sabto. Magkapadasig ba na nato ko nga na ay mga, kung para ito may agis ba doon, pati naghana, nag-comments ito, ha? Ito, nabutog 18K ang akong visa niya, nabutog kung ano, sa ba ito? Napay mga guwan niya, mga comments, mga misis niya nga, aniabot na og hapit na mag-100 kapin. Wow! Pano! Ya, karong pizza 23, you know, ha? Pizza 23 Agosto, basta 23, gani, ha? Pay out, ha? Thank you, Boss Mita! Ano mo ng live kay Matupasuban, lamas kinabuhi, gani yung mga problema. Ya, tinood ba? May ngang lamas kinabuhi, gani, kanang problema din, lamas. Kundi di, paits kinabuhi. Kining gurug mahigala kining mga ingon ana mga panultihon sa kuan mga binugoy man ang punta nga lamas sa kinabuhi gud ganato mo problema at kito bang atong kribotana lamas sa kinabuhi ng mga lamas kung utak lamas kanang lami di ba butang nimong tinuwa nimo da imong giluto da og lamas di mo lami unya kanang problema ang ato kito bang makalisdaran mga pagsuway lami na. For example ingon ana may ingon dali nga de, kaya na naman si Mumbana. Uy, dili mi, si Kapit. Dili mi Kapit. Napa ko gilmet, ha? Dili mi kahilana ni Mumbana. Uy, dili mi kahilana.
1: Kana, lamas sa skinaboy, dili. Dili lamas, eh. Sakit kayo mo na lang kag-helmet yan. Ano yung kag-lamas kinabuhay na ingon na mga problema, ha? Niya masakpan na imong bana diya nga nag-ismeringhoy diya. So sa masal, so sa bana diya na pinta kami ingon matang babae nga,
2: eh, dili mo yung kailan imong bana, eh. Eh, kusa ko tao na, alam na kao, eh. Kaya, kusa may kailan imong bana, eh.
1: Gerald,
2: ah, dili mo yung kailan, eh.
1: Sa kita ra bas helmet ibuo na lang, labing helmet nga ng close helmet nga ng kuwagit, kaya mahalo nga mga helmet, yung dagko kaya, ihapak na si mo, bungol ka, eh. Ma'am, ni siya, kaya ka pa sa pamurang kagilmet. Amin siya, kaya wala siya kaila.
2: Ay, puto kang sulki na, hindi mo kailo, eh.
0: By now, ladies and gentlemen, please welcome, o gatong i-welcome, ang atong tulumanon, inyong tulumanon, akong tulumanon, o tulumanon sa taran, saksak sinagol, Mr. Nyeng. Shoutout, i-shoutout, tamo ha, ang dama ninyo mga missions na kay atong i-shoutout, at i-mission yung pangalan aron na... Dasig sa muli, okay? I-shout ka muna ni GQ Diaz Kanginan sa DWH Pagina, number one sa iyong kasing-kasing sa salita o sa gawa. Yeah, number one nga si Piano niya, i-shoutout mo diha sa DWH Pagina karong hapo na o niya, nakalungog ninyo mga members, pamilya, mga kabanay nga tuwa sa layong dapit niya, makalungog na, huloy, halas, Gerald Abyss lang ito. Oy, ay, Gerald Abyss, DWH Pagina rin. Alas ko lang ito, si manang agap talaga ito, imong gigamot ng si Mang Ata, gata tong taga Sambuan, atong gikuna tong angkor man ito sa DSP. Ay, kaila ko na, ay, si manang manang agata, o, di ba? Ay, hosta, o, gisitawan mo ka tong gwapo ng angkor ng mataghapon sa DSP, nga nalas 5 kayong programa, gisitawan mo ka manang?
1: Ay, wow, lagi na ako gisulti lagi. Ah, lagi. DSP, atong paminaw. Lagi kay i-set out na ng gwapo ng angkor ng ngalan GQ. Ay!
0: Ano, naningog na ako mga batos ng mga animal at mga hayop mga batos. Ay, kawe! Ah, kondisyon ay... Bargawal! Kwan na, white, black, eh! Ano, po nag-inusara? Horse! Alindutan na ito, tapos bukid na rin, sasakit na kabayo dito lang. Layo-le! Alay-le, waka mo sa ko! Masuko na kayo, masuko may sabasa, huwag ka ulit sa kalderitas. Siyempre! Kamberle! Ano sa ka? Mura, magpuo ka eh. Ala, kompletos, ricados, may gana to, mga amigo, mga hayop, la, kawe, at ang sabon may kawe. Pukpuk mo niya. Nawala ang talagang tawanan eh. Ganyan mo akong baka nga binuhoy ba akong kawe, kawe! Anara, hindi mo kayo tingo ganyan, gipukpuk man to talagang, ginawala namin tumiaging si Managot, kung uwan-uwan ba. Naglangulangoy, Miss Kulungo, ito nagbabalas ko, naglangulangoy, may akong amigong kawe. Kawe, di ba kawe? Awa, talawag sa tingo ko, murag na lumos, oh. Oh, ato sa sa esportuna, kay laom kayo dito ang baha dito, mas magbunog kang uwan. Se, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, O, P. White, black, eh. Ah, kaya naging nasaray. Kini, siya lang usa, kani, iwan ni Pukuyo ni si Black, kani nga naman. Kini si White, kusog kayo ni mong ato sa mga 5-star hotel o mga on dito mangitag bukog, di ba? Di ba, White? Ama si Black, eh. Ato, ano, kung tiyan, sige ko na itong habab ni Sloyo. Ala, pangunan lang mga ilaga na sinunos sa kanilang bitse. Horse! Kining Horse, mao nilang isakang Alan, nilang Arnold, nila ni Nimwil dito, makubara na mo sa DWSP nga ni Atong Bindanao, mao nilang isakang dito, Horse! Kondisyon na, Horse! Kaya ni Kuek ba ito si Louie Nibis dito? Ah, may una mo sa kaya dito. Ako nakita ito, si Kuan lang, si Quesos, ha? Kesa bang Quesos, si Kyo? Quesos. Mao nang ngalan niya... umabot kapitan sa San Nicolas proper. Quesos mania. Amino, klaro ka na Amino. Kaya mingo naman sa nga GQ. Shout out na rin. Muninda ako tanong rin. Nagpalit ko. Amino, audilis. Amino, mulakaw silang balay ba kayo? Mung patalag isda kay panihapon. O niya, utanon niya. Amino, kung nag-utanon din niya palita. Sige, Amino, sa programa mo. Nag-muchat, nagkalit ako ka. GQ, i-greet din nga akong gabi. Ang gabi rin ako ka. Utanon rin sa may tabada ba to? Dito napita ba? Sa dito napit sila, ha?
1: sa may alumnos ba, sa may sa Nicolas proper may gala, ha? Di ha? Naku, tigpa may nadag kisa to yung, sabi ha, sa to yung, ah, di na, nalilit na naku, no? Sino ba nga to, kisos? Tigpa may nadag ako lang, ha, si kuno, pamina na ako lang, magnindag utanon diya sa may San Carlos, o, sa Nicolas may gala, ha? Kisa ka to? Mas naminaw ron, ha? Tagay ko manang be, kisa pangani mo manang ito, isya tao, tigpa may. Ah, matay. Taas pa itong oras eh. Sayang kita lang siyogon. Basta si Paldo, ha? Mau na di, ha? Paldo. Anya, be. Kumusta? Ato, kumusta na itong live, be? Okay. Daga-daga rin nag-views rin. Daga-daga nagtanaw sa kong kagwapo na yan. Salamat niya. Pagtanaw, huwag mo upuli sa kong kagwapo. Okay! Unya na ako i-shout out ay i-mention ako. No, na ito'y public service. Panawagan ako kung pari Binsel Istuluga. No, diya sa may kuan may gala. Ano itong iyang kundi ni pari Binsel, we? Ang gwapito o buutan na kung generous may kumpare, may boss, ha? May good friend, may kumpare, may boss. Ha? Ano ito iyang chat dali? Habi ako siya tao, ito yung nasa yung pamalihog dali. Kini ko si pare Binsel, no? Die hard kini, loyal kini di USP. Sa iyang testrius, iyang sakanan, wanay lain, 6-1 together gina. Kanya siya mga service sa mga tanker sama sa iyang gitrabuan, DYHP Gapo, 6-1 to Gapo ng mga stereo, mabot o Dumaguete, mabot sa South Kapahin, ha? Mao na'y nakanindot ano ni Pare Binsel Istuluga, kay loyal kayo, diehard kayo, DYHP. Salamat kay pre, ha? Kanya na, sige pa malihog na ako, ako ning basal, be. Pre, pasyataon ko unya sa programa ni Mapre, ha? Na ako event, ha? Sa talisay, pre, Raffles Resort powered by V&M Light and Sounds, ha? Siya ning kuan yang sound system din ni ano ni Pare Binsel. Ugma ning adlaw day no, ugma ni syempre shout out ko belated happy birthday sa anniversary day. Belated happy anniversary sa Trihedron. Pre, salamat na no Trihedron. Sa ni ka fraternity may gala no. Unya na ko yung makilan niya yung mga brads yang fraternity makita-kita sa imi nya nya. Lama kay pre ha unya. Usbon ako ha ugma adlaw. Doon ay event ang V&M's Light and Sounds. Diya sa Talisay City, no? Sa diya sa may Raffles Resort, no? Powered by V&M Light and Sounds with Denji Benzel on the mix. Okay, onya. Tao-tao, di-shout out mo. Nagtanaw sa kukagwapo, ha? Salamat ninyo, ha? Salamat niyo mga pulis sa kagwapo ha. Mane kini puti na akong buhok, wako mahirlan ni wasa mabran akong buhok, wasa ni puti, wasa ni green akong buhok, ni ito akong buhok kay na naman, wa mahirlan si Jekyo. Ah, di ba? Say D E F G S I J K L M N O P. Doon na si, nagkuhan rin, nag-chat rin ato ni, ano, nag-chat rin sa kuha, si, Ephraim, ay, si Ephraim May Kanyada, shout out, JQ, may nga po na, sa Chris As Tungkop, Miglilia, og sa Tubod, Diot, Miglilia, so may Diot na, Diot, ano, hanap na ba sa, si Boni, Miglilia, si Boni, nila ni Jow Jow, Jumari, og ni Chan, og ni Vani, Justin, og Kylo, thanks, JQ, kika ni, Ephraim, no? Ephraim of Ephraimi Kanyada. No? Lamad kayo, no? Onya, ito ni siya tao na nanay lagad rin nag-message sa atong mga kwa, no? Onya, message lang mo niya. I-type lang niyo mga message ninyo nga siya tao. Kaya ito ni siya tao tatao, da? Nag-yaw-yaw pa makudri. Onya, tatao. Kinamay ba nga siya tao? May Jekyo, siya Jekyo. Ona, balik ko ninyo hangko dala size, di kato ka paragobar sa tuga tolomanon sa kisinagol. Dinigapon sa overall number 1 nga Sibianan sa Kabisan og Mindanao, DYHP RMN Cebu. Mr. JQ Gapon, Rajuman JQ, may ikaoban nyo, hangto tas kawan. Gas ka na. Hangto dala size, di hangkos kamatayon. Si Piat yung ito ko.
2: Ay, kukilanin mo ba na? Ay, kukilanin mo ba na? Kukilanin.
1: Labay, buta helmet na. Ay, amnesia yun noon. Ano ba naglabay ang helmet ni sa asawa? Kaya kung yung ato ni labay ang helmet, kaya paglabay ang helmet, wala sa kailas yung bana, wala sa ko. Na, amnesia naman. Ano na, ha? Ano na, mga bana? Kamoy haligi sa inyong pamilya. Nya ang asawa maoy suga sa yung pamilya, ang asawa maoy papagay sa haligis pamilya. Ano yung timaning ang asawa suga, ilaw ng tahanan. Nas Tagalog ba? Nya ang bana, haligi ng tahanan. Nya, ang sumay buhato sa asawa, maoy pag magpa, gahe isa, haligi. Simple arithmetic. Kung ayaw na mo bangwan o mga kwanda yung mga bubabae niya, abis na na mo yung asawa, stick ko na lang mo. Ha? Kahit ka na sala sa balaod sa yuta, mas sala sa balaod sa Diyos. Wara ba yung maka-episode sa mata sa Diyos? Kaya nagtanaw siya sa atong mga kwanda ha? O kaya na mga ulitaw, mga biyodo niya, mga ulitaw, mga daga niya, kaya kumbate na, uyab-uyab. Pero kinang mga minyo na, naikabilinggas kinabuhi, huna na nga, haligi ng tanan ng bana. Kamu mga bana, mahaligi mo ha? Nakato sa pag-asawa in taong murag nirelax sa gamay nga wala silang magpagay silang bana. Mao na sa inyo. Kinahanglan lang magpagay kamu sa haligi sa iyong tahanan. May number one ngayon mo ninyo. Kamu yung asawa, ang bana mao may haligi, lahaligi ng tahanan. O sa iyo ato sa asawa, ang haligi ko dili mo gahi, dili ko an hunlo. Manang paghiyal pirmipin nyo ang haligi ng tahanan. O niya inubanan sa bugos nga gugma. Muna unsay sikreto sa malipayong pamilya.
2: Muna diha.
1: Kaya ni Sol, muna ng butanga nga nagminyo mo, nga imbis naglipay-lipay pamunta sa inyong pagkaulitaw niyong pagkadaga, tungkol lagi sa inyong gugma o sa inyong kaunsa panadihan niyo diha. Ang uban, sayo kayo na minyo, sayo kayo na kuan.
2: Wala. Di dawato ng tanan? Nga na, alam mo'y kabilinggas ka na buhay. Manakaya na mo na mga... Okay lang na mo, manay. Okay lang. Okay lang. Okay lang.
1: Yung asawa saan nga, wasa magpagay, magpagay siya ba na nga mo'y haligi sa tahanan?
2: Ano, nga siya... Lagi tayo! Ayaw pa bagak! Namasas ka na rin! Nakuha ko ba na? Ako ba na? Wala ka ba na?
1: Lang yung bahala sa iyong bahala.
2: Huwag ko kayo bahala na yun. Huwag ko na yun. Nagkitakal mga nakuha to na yun. Para!
1: Nang sasalit nung...
2: Ay! Huwag ko na siya bahala yun!
1: Di ba? Simple arithmetic mo nang kita na naman tayo kabilinggans kinabuhi mga minyo naman ta stick ko lang kita. Niya ang masawa sad butas lugar niyong pagsilos. Ha? Yung tinuoda ang silos sayon ako na sa gugma. Tinuoda kay nate kasing-kasing. O sa atong bation na atong bana atong asawa na ikuyog diha magsilos gyud ka. But ibutang sa lugar diba? Rani si Gerald Sweeto man kulitaw pa man eh. Kay Jerome biodo man eh. Oh, Sweeto sa damdamin. Kaya si Alan Takawas, gumalaga na tawag na gagok. Mga Sweeto mas damdamin. Ha? Mao nang relax lang mo diya. Ang asawa sa urbana ba, or asawa, ibutag sa salugar ang inyong pagsilos. Kaya kung mga bubuho mo na magsilos-silos mo na niya, dili dito mao mo na outside Colombo mo, narabay dagang balao din ko na na. Niyang mga minyo, careful lang kay minyo mo. Na mo'y gipirmahan sa kuan niya mata sa Diyos, makita mo niya na ibalao din si Yuta nga mapaskaan mo kaso kung kasado mo. Mao nang isil sa olimpatakan. Ha? Itong mga asawa o bana, kanindo ato ko nga, dili kayong asawa lang, dili lang bana lang. Ang both yun, ha? Both. English na gamay. Bana o asawa, kinahang lang inyong ibutang sa sakto. Ibutang sa lugar inyong jealousy, no? Jealousy. Ang jealousy, mabuak mo na. Jealousy sa bintana, mabuak mo na. Kanang jealousy nga, di mabuak. Pero kanang inyong jealousy nga mabutang sa lugar, mabuak na. Maunang isilsil sa inyong alimpatan, ibutang, itisok sa inyong galamhan, kining mga butanga, nga makadisturbo o makahatag o kabalaka o kaawawan sa inyong reputasyon sa inyong tagsa-tagsa kapag kinabuhin ni Pastor GQ. Oh, Pastor Alan na siya. Pastor Alan?
2: Oh,
1: na diha. Usang magsikyo, nagwali ka na. Walay! Makatawa mo tatong nag-viral mo ito, na-trending mo ito, may galang, nag-ihapak in town ng babae, skabit ito, nagtuong sa tabit dito niya, gihapak kong helmet niya. Pagkapak helmet, yung ano mang kailan naman, oh, gano'y mo ba na yung gano'y? Di na, amnesia! Kuya, ito kung nagsasira ito nitong bana ba, niya, ito babae, nagsasira ito nito niya, istorya parte gubat. Kita sa sawa, ya, wah, istorya dito, kung example nito itong bana din nga, dahil sa oras dahi, ano ba, takibawa, example na, sa oras dahi, yung babae, alas tres, ah, salamat. As ka uli niya, na yung ba na nag-ahoy mo sawa, nagtanaw niya mo ba, nagsunod niya mo ka nagduhuda niya. Outside ko lang buong babae ko na to. Pahingo na na, utakay ba ako niya? Nangutana na itong ba na rin o si oras niya. Ang asawa, umabutang sa lugar niyang silos, so ang siya resulta, di, maayo. Di ba? Ang ibutang sa lugar itong silos. No. Kung magmalipayin yung pamilya, kinahanglan inyo ipatigbabaw ang pagminahalay sa satusa. Paghinugmaay sa satusa. Di ba, Pastor Jerome? No, di ha? Ayaw mo nang away diretso, ano, wabayway magkatarungan, hala, tungod kay nagdilaab ang pagsilos. Kalabi itong mga gwapo, para na mo mga ba ng mga gwapo? Ay, mas naminan ako dito para lab na akong usawa nito. Lab! Lab! Joke sa kartula ba? Lab! Lab! Joke sa kartula ba? Para na mo mga ba nang agwapo. Joke sa kartula ba? So, ito, ni akong usawa na ginisilosa. No. Basta buotay nga ba na, ayin mong asawa, musalig ginanin mo. Mga na yung numero ulo. Ligon nga pundasyon ba? Ang pagbinahalay sa usak kapamilya sa bana o asawa, labi na kasado mo, ibinisyonan mo, nanumpa mo sa tubangan sa altar, nanumpa mo sa Diyos o balaod sa yuta. Di ba? Walang, nahihin ko na, nahihisyat ako din ang gwapa niya. Lam! Jok-jok na ito laba! Jok-jok laba! Kabangan ako ng asawa. Ni ako sa kabangan ni ako pero ligid ni magsilos. Yeah, I know. Well, yeah, you know. Kini atong programa pasi ora man eh. Mo nang ako ng asawa, mo sabot gina sa kong pagkasiaw. Kay ngano man? Kay karong gabi ig out na ko las 12 to ang gabi. Ig uli na go to this schedule, you know? Anya, naari pa butong kay magsabot si Sir Tristan, si DJ Dubs, si Jerome Yapdre, nga magluto og utan, or manok bisaya. Higop, Jikyo! Higop! Gano'n man? Oh, schedule, oy na, on Saturday, Saturday, weekend, di upog mo. Sa buhato sa mag-asawa, magdayon. Anya, kaya mga kusawa nga siya magpagayos sa haligi sa pamilya. Anya, say ilaw ng tahanan ng asawa, so abot na ko sigag suga na yun na, kasi may ilaw. O sigag suga, unya mingon nga, love, abot na ka, love. Anya, kita sa poding-duding sa tingin mo eh, kapoy pa akong lawas, love. Buna natin kong helmet ron. Yung bonus helmet sa akong asawa, kaming unay ko. Don't doubt that love. I am ready. Go, let's go. Ana na! Oh, katumapag kong inyo niya. Ana, gina! Kinala doon na mo yung joke-joke ba? Sa inyo, asawa ba na na? Hindi na kayo. Ikabot. Huwag mo kasag ba? Nakagota niya! Ikabos ba na kikil sa bawang na yaw-yawan na sa sawa nga? Di ba kikil? Nakikilam lang kikil! Di ba? Gawas, gawas, gawas! Ang sakto, ikabos sa bana, kablihan, dayon. Kaya na nakakao, nakalaw. Ano ba na? Ikaw na ba na? Guto mo kilo ba? Halina, love. Nya, nanay mo sweldo, kay kinsira ba ron? O na, ala boy niya. Ay, sige, I'm ready! Ah, no! Diba? Simple arithmetic, simple arithmetic. Use your common sense, ladies. Ato ni Kiskota.
3: Masa ito sa mga labiat ng mga minyo ba nga na wapa makasway o mga experience ng away dito, away diri. No? Por nindot nga may gala kung bag-o minyo, basag mo Bible. Kaya kining Bible ko din ibang kasulatan, makatabang ni sa inyong kaminyoon. Makatabang ni sa kining Bible, kining balaang kasulatan may gala, mura isang manual sa ata na mga tao nga nagpuyo ng kalibutan na. Itisok siya ngunan ha, itisok ha? Oh, di ba, Pastor Jekyo? Mana? Nga, mubasa gigbog Bible, kay kining Bible God, maoni ang manual. Nagani manual ang electric fan, nagani manual ang washing machine, nagani manual ang refrigerator, ang mga kuwana, oven o sa barya, mga appliances, nagani manual. What about sa mga tao? Di ba? O si manual, o si may mugiya na to, sa mga tao na nagpuyo ng kalibutana, kay kining kalibutan ato may galag, gibandoa pini sa taas kay yawa, unang dagang mga, wala, awa ito, problema ni, kag-antos dito, wala na, mauna. Dili ni mo'y gusto sa Diyos nga magpuyo ta ng kalibutan nga sige away, sige problema. Munang mubasa tag-Biblia, bala ang kasulatan, makatabang na sa atong kaminyoon. Kita mga tao nagpakabuhi nining kalibutana, makatabang na. Maunay, manual giya nato nga makasubay ta sa saktong daan. Di ba, Pastor Alan?
2: Maunay na!
3: Hapit na, wala na magdrama, hapit na mahurot ng oras. Ano yan?
1: Mauna nga, kamo di ha, kanamina mo sa kong programa ro, din ito sige lagpasiaw, mukwas ko gamay ba nga, makatabang ninyo ba nga, makasubay mo sa saktong daan. Di ba? Simple. Muna kung malipayin ang inyong pagpuyo, isip usak ka pamilya, tamod mo, basa mo sa Bible. Kay kanang Bible, mauna ang giya o manual sa atong tagsa-tagsa ka magkailaway. Kumutuo mo Bible nga words of God, pulong sa Diyos, kung sama, mauna yung pinakanindot nga basahon sa tibuok kalibutan ang Bible, ang Holy Bible, ang balaang Biblia, may gala. Di ba? Kitawa na matakot kay, alam, pukos sa itong mga panginabuhi, mga kaisikay na tanya, ang atong basahon, basa tag mga kundiya, maunsa pa yung basahon, di nga, malingaw ta, pero nawa na ang pagbasa sa Biblia nga mao'y untay numero unong buhaton nato o labing importante nga atong buhaton sa tagsa-tagsa nato ka makinabuhi, di ba, Pastor Alan?
0: Ah, di ba, Boss Rene, ripaha, Boss Rene, ripaha, nagtanaw sa kagwapo, Boss Rene!
3: Ah, muna, sana si Jiki mo, sana si Jiki mo, mura mo si Jiki, si Father Giovanni. Mura mo mo rin nagpatay sa pares.
0: Kinsi minutos, may gala, humalik na ba kayo na 5 sa kapunon, sa itong kapargoba, sa itong katulobanon, sa itong drama portion, no? Ato na yung lingaw lang kay taas ng oras, unya, ano, nanay, 15 minutos, na iba na padong na sa lasays, basta muntong mag-lasays, manaminit mag na relax, relax na gawa niya, monitoring alarm, ma, ano na. Manang iso sa inyong unahona, sa inyong kasing-kasing, akong isulti. Dilito, juk-juk ka dilito pa siya, oh. Do it. No. Buhata. Kay, kung inyong buhato na, naadya ang sikreto sa malipayong pamilya. Sa mga pagsuway, mga problema, kasi na itong gatubang, only Holy the Bible. No. Ang balaang kasulatan, mao'y numero unong makatabang sa pamilya.
4: Diba?
3: Naniningo din ako, ano man si kamakatabang ng ang Biblia? Simple. Kumutuo nga pulong sa Diyos, kumutuo mo sa Diyos, mutuo mo Bible. Diba? Pulong sa Diyos ang Bible. Sumunang mutuo ta kay pulong sa Diyos. our Creator. Di ba? Ang atong labing gamhanan nga Diyos, ang buhing Diyos, mga igala. Muna. Manual. Mugaid na to sa saktong daan ug naa sa Bible ang mga tambag nga mga tabang nato. Naadihay makahatag na to igong kusog nga mga kalahutay tas tong itubag ang mga problema. Naaday mga tambag, mga saad nga makapadasig nimo sa Bible. Di ba? Di ba, Father Alan? O, ni mata na. Kaya nagdam ko rin yung kuwad na lihiyo sa inyong dam ko rin yung lain yung bali mo nagdami.
0: Bayan na, 18 minutos. Miguel, hombre, que la baiga de 5 sa Caporo, sa Caparo, sa Caturobaron, yung Turobaron, kung Turobaron, success struggle ni Mr. J. O niya, ito, tubos ako pagbalik, na basi wa kapaminaw ng mga kuwaron, no? Tubos ako, tubalik ang kuwa ni paring Binsel Istuloga, my good friend, my kumpare, my boss, amo manager. Pre, asa man karon pre? O, ngiyang ko, ngiyang kapikas magtuas negros si Mari Angel, no? Asa negros to pa imong kapikas, pre? Ako namin yung shoutout, o ako namin kung imong kuan, pre? Imong public service, pre? Sana minor ang basi, sana busy, musa mabisa, pero di gininiwa ang iyang stereo siyang sa kanan, 6-1 to gina. Magkabalibali pa, magtuatuan pa, 6-1 to gina. Bisag, rambol pa na. Ang bilib niya ako kung parang Binsel, no? Bilib ka niya, kay loyal ka sa Duet Spigan, manang, sa Duet Spigan, ipsuito ka niya sa mga personality niya sa Duet Spigan. Manang, may ba ako na itong tawag nga, listeners kayo ba? Loyal kayo sa itong si Bianan. May bawa mong gini mo, no? Kisakayan ako sa iyang skanan, stereo niya, 6-1 to, iyang saksyon siya mga kubanan, kay mga maning haw-daw siyang gitrabuan. Mga ni siya, kung ang ganyan, let's speak it paminaw niya, mularga mo, Guadalupe, ato mo sa Dumaguete, ato mo sa Negros, o somewhere in Visayas, o Mindanao, stereo niya, 6-1 to ginaha. Onya, no, ikalimot, ugma, doon ay mga event di as Talisay City, powered by V&M Light and Sounds. Ano, ang prepitura ni nga kukumparing guapito, butan, very generous, si paring Binsel, Bus Bins Estologa, no? Di as Talisay City, Ugmagadlawa, no? Sa Raffles Resort, powered no? By V&M Light and Sounds. Onya, ugma ni. Onya i-set out sa niya ang guan, ang anniversary sa iyang guan, no? Iyang fraternity, ang Trihedron, belated happy anniversary, no? Sa Trihedron. Si pag-pronounce ni Pre Binsel, Trihedron. Oh, analang daling, basta mauna na. Og si pare Donski ha, ra Donski Hermoso dia, og si pare to Louis Torrefel dia sawang kalero nga si gigi sa paminaw si pare Saddam, no? Bari Jimbo yung si Bari Kuan Jordan di ay. O si Pari Marco, police officer di as Mabulo. Pari Marco, ako ba pa mga kumpare, no? Sa kumparing paring Binsel, Istuloga o Masiloga family di as sa may sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, di as Negros, somewhere in Negros. O di sa Tejero, may gala, mag Istuloga family, no? Gika ni paring Binsel, Istuloga, paring Benz, Deji Benz on the mix. Bueno, sa itong drama por siyo, may gala, sa itong kapatagoban. Drama sa tagabay kay Dayon, kanta por siyo, ang sayo, kapag isasagay, dira lang tayo, muling-guling kung kita mag, ano-ano lang kayo tagamay, kapoy namang hawak, pailan na guwang alos na ito. Okay, sa itong drama por siyo. Yay, marang, karap na makunutun na si kitag yaw-yaw dito. Marang ba kayo commercial ba sa Sabado? Mo konta ko diri nga ina mag ana unta ko sign unta ko kan ba ads commercial ba niya wa man dai
2: patayon da ba dai
0: okay by the 2 minutos Miguel ba 5 ako na lang da no dili dili ko mo drama tali no aron dili kay ko kay akong tingog murag karat magtutunlan ako sige ko giyaw-yaw kun kun ko tawag sugod alas 4:40 nihanturon ko na kung usurasa na
3: kwan karat ako tutunlan may kong dispensa din lang tali kong magdrama tali no adili ko na mag-shout out na lang tayo niyang ang muingon nga gwapo GQ gwapo na atong i-dramatize ang iyang pangan atong i-magdrama nagkala lang tali no di ba okay lang masana kay murag aron dugin mo tapos tong programa kay kapo himog drama nga wadito wadito eh. Atong drama on the spot man eh. Nasa masood sa akong una-una, maawin eh. Drama ba ako? Kano, aktong imbuaton, ang musat out din sa itong pin sa DWSP, atong dramahon. Di ba? Magkatas na kami, kanta ta. Nasa di kata kami. Gamay lang, ha? Eh, kanta ta gusa. Dayon, nagawa sa itong kanta portion, no? Sa katahon na ito, be. Tanan, be. Natiri, kanta ta! May ko si Pari Vincent Mori yung tato kay May, pakantahon na ako. Hiling itong kanta kong kumparin niya. Di man, Mori? But, nangan naman si Mori, eh. Gwapo mo nito ako. Di ba, pre? Asan mo ito katahon rin? Nawagtang man, missing in action man. O, gani. Eh, ngita ta. Mukanta ko gusa, dayon, shout out, na. Kanta ta gusa, kung sa katahon na ito. Katong gugmas tiguang ako ito gupraktisan, pre. Hindi ko kayo kamang gugmas tiguang, eh. Makuhaan ko. Saman eh. Gugmas tigulang na rin. Wala na yun. Pony Ladjo. Kanina napasakit ko yung edit na lang tali. Ay, ganta mo na ako mayagi. Kani, kani. Ay, ganta na to. Nato nag-request na to mayagi ni. Nga, napasakit ko yung GQ na eh. No? May kalabi. Saan na to? Ay, hindi na isang nit niya. So, what happened? What happened? Ganyan ito. Ato, ikaw nang guan. Huwama. Ah, wadi ay, sorry. Uy. Wala yung mga sit na itong data dali. Mga nang inang kuan. Retry. Okay. Aka nang okay, may gala. May mga ingot okay. Unggong kiat na. Okay. Offer. Okay. Mga nang eh. Be? Ding, ding, ding, ding, ding. Ah, nagyapon eh. Inang kita itong data. Okay. Okay. Sit out ka may. Adali raw kayo ng oras. Kani, kani nag-request ani. Tumiyagi sa pado, wala ako makanta. Napakasakit ko yung GQ. At sa kong, kaya nag-commercial ba din makasuod rin. Hinay, ayaw kayo. Makabayad na nag-commercial. Maharap agad commercial sa DSP. So, number one si Bianan mo gani. Pugaya sa ding ads mo human, oy. Mas koras na rin mo man. Ano na? Kani. Kanta na gamay ha aron malayo to sa akong personal account kay kani akong personal account akong paggong kay ang atong shout out ni Amandri sa kuan sa atong sa cellphone Queen Rito nagpambanat ng buto

No se me bota. ¡Bota que quiere burla de quien me! Sa yung tinglirika, ina nga siya kakawin. Ano sabihin mo kung anong kakawin? Buna na, Gilme! Kahit buna na mo, Gilme, may kumana ng babae or kining laki ba? Yung mabana rin wasawa, buna na, Gilme, di ba? Ay, wala ko kailan eh! Wala ko kailan eh! Wala ko kailan eh! Abi, siyatado sa nato, Abi. Kaya ito ni i-close, no? Atong pag-on niya akong live sa akong personal account kay ato ta sa Pinsa de Wispi sa mong shoutout dito, no? Kay para ma-shoutout nato ni Tanan, Abi. Asa na ni? Ano na ni? Ay, ito, kundi gamay. James Cabillon Ramses, nag-ngisi, nagkatawa, murag buhi. Ose! Chat sa Boyles, sa Chia, please, congrats na rin, Eric Boyles, o Manis, sa Berata, Woslon, o Gabriel Van, Nicolette Boyles, o Gola Boyles, o Minik Boyles, from Ubay, Bohol, sir, salamat, mayong hapon, Sir GQ, ma'am Chacha, thank you. Oy, Paridonix, Sir Hermoso, Paridondon, shout out ko sa nag-birthday, dari sa Manila, di Tatay Waray, from Lindon, Hermoso. Lamang kayo, Paridonix, ha, Lindon, Paridondon, Paridondon. Okay, Lorna Margarita, may nga po, Sir GQ, guwapo, Amping, God bless, watching from Sambagdo, Cebu City, Ma'am Celine Giangans, Danao City, nagkatawa ko sa imong kanta, Sir Idol, Lingaw, oy, lamag kayo, Ma'am Celine, ha? Giangan, yeah, sa may Bugarang Bayan sa Danao City, may gala, no? Donix Hermoso, thank you, pre. Lorna Margarita, sana all. Anas pa rin Binsel sa Loga, gugma sa Tigulang, pre. Okay, ikaw tako kanta, pre. Kaya ganako mag ikaw mo kanta na, pre. Kaya murag original, pre, ba ako? Bago-ora ko kamakawana yung kanta, hagol, pre. No? Okay, Jerek, Jerek De La Cruz, shout out sa post kolapo. Okay, kani Jerek De La Cruz, no? Ato nang gininay ko sa'yo. John Ligopong sa San Agustin, Marindijos, Bataan Island. Pati katawa. Jocelyn Tagalog, Edo GQ, pasatao, Ronnie Laag. Ayaw mo pang laag niya, kaya mas maglaag ni mo, bunalagay mo sa helmet. para mato pa ni Pari Binsel, ha? Katong saugira ko na itong bayanihan. So, na mo kuno to? Mati, paborito ni Pari Louis Torrefel, Pari Bins, ha? Red, Ed Rekla, Boss Di Alser. Kumusta, Boston dia? Ed, ha? Boss Ed. Rekla, may gala. Si Di Alser on the mix. Lama kayo. Si Wana Vlogger, ha? Lama kayo, gaw. Okay, Jinjin Arzola, thank you so much. Sana all. Ha, ha, Jinjin Arzola, ako da mag... Ako di ag magsilos kay bati man naong ako bana, pero bulag nami. Na, bulag sila siya. Paridondon! Alindon, Hermoso, bulan ko lang si Ma'am Jinjin siyang bana, oh, hala, apply dito, pag-adag, resume ko sa, hindi may nag-resume ako, pari Lindon ako, pari Dundon, kay guwapo ang midaan, para liwat may nako, guwapo, okay? Okay, ato nga ko na, Jinjin Sula, ha, kaya katawa, ha, Rene Ripaha, Bus Rene, ato ni gano, kay Usay, din na tumabasa ko ba, kay, Kabanag, men, mayang hapon si GQ, mayang ram niya, pari Binsel, nagtanaw, lalamat po rin, ha? Okay, Maribek Rojo Lanotan, mayang hapon sa GQ, shout out ko diri sa Bulacau, salamat sa GQ, lamat kayo ninyo ma'am, no? Boss ni Ripaha, ito ko nabigay sa inay niya tuwan. Paridonix, Hermoso, okay, nasa ikuan, nasa ikuan, good pen. Sa GQ, shout out ko, Palihog watching from Balilihan, Bohol, okay? Akong siya third... daughter na ko, tanaw, Julina Kiano, lamay kayo, no, ina, okay, wana, ato ni testuwasog ba sa, no, kay aron mubalinta sa Pinsa de Wispi, ato, isa tao, tutunog tanaw sa itong live karon. Ma'am Connie Bads, thank you, Ma'am Connie, katulgon man lagi ka sa GQ, walay, katulgon man ni ako mata, ma'am, masamas sa mga Chinese-looking, ma'am, ba, ma'am, ni, sa madaling salita, chinito. Ako mata, ma'am, or gini, ma'am, ma'am, ni, mga, mayingong ganin din ng, kwan siya, ng, beautiful eyes, ano yung mata ng... Mayroon nga ako mama, so na, ako mayan, ako may gagawin. Beautiful eyes, GQ, beautiful eyes, gabay pa ko sana, dumunan mo ka na, mga one year old pa ko,
ana, 1 year to 2 years na po. Kumingo na akong mga yan. Beautiful eyes, boss. Ako nga, so na, popos ba akong nickname yun? Kining GQ na, na nigawas ni nga GQ nga code name sa radyo na ko, GQ. Kasi si Kapitan Yudi Sanchez among news supervisor, so na sa, awa naman magtingugan eh, Bante Radio. Mao si, si Cap Yudi Sanchez, may among news supervisor, mao ay nagkawal ang code name nga GQ kay Joke Rino. Kung nga doon ko na yung broadcaster nga Joke Rino, GQ ilatawa. Manang akong nickname nga Popos, nahimong GQ na. Matukuso ko itong Bantaradyo Sonas Bantayan, ikabot na ko ito, muli ko dito, mahingo nila, ulo, GQ, GQ, GQ, di na Popos, nawag na akong mga akong nickname, untang hanggan ako, Popos, kay Josipos man ko. Nga, ang akong mga barkada sa Magikay, nag-swila na ko, Rodrigo Cali sa Cebu City, lalas na akong kundin sila, Sipos, itong drama nga Sipos o Buljak. Sa itong drama, itong arami niyang batang bronze, naman ito isipos nga kontra? Buljak o sa itong kusa? Sa ito isang itong kuhan? Kusak? O kusak? O kusak isipos may kontrabida ni Ramine. Manang pagkuhan nga kusok ng duwits piso na sa probinsya, naman itong nasipos na kong panganasan. Pranto karoon na GQ na yun. Okay, duga-duga naman ko sa radyo. Si Yudi Sanchez, si Kapitan Yudi Sanchez, Barangay Busay, may Kapitan Ron, mauna niya akong news supervisor sa unas Bate Radio. Mauna nag-himo anig ko na kong GQ. Mauna hantong karoon na GQ na akong pangan. Ha? Kay nakon siya ay kaila sa nga Joe Quirino. Joe Quirino man ang GQ, man ang GQ, Josephus. Kaya ano, kung uban ng GQ, sa hanong mag-words nga, GQ, GQ, dili, duhar na kalitra. GQ, Josephus, kaya ano, guwapo. Nay, katulo guwapo. Okay! Katawa, Ma'am Kuni. Donex, hermoso, salamat, pre. Ambing, pre. Okay. Lorna Margarita, salamat sa pagbasa sa GQ, kapo. So inspiring. Wow! Okay. Nya, ako na yung pagon akong live sa akong personal account, no? Nya, ay mo kalimot! React, share, follow, no? Share sa akong live. Arong ganahan sa ta. Kana lang akong ipangayo. Share, nya, react, share, nya, follow. Okay, karong 23, okay, kubater kayo. Ay, Tia Bilya, batayo, Tia Bilya, kumusta Tia? Dias paknaan. Jefferson Digamos, Bengapon, Pilipinas, kung mahal ni Radyo Man Josipos Bacolod Gano sa programang Saksinagol, ni GQ sa DWSP Sugbo, okay, pa daga salamat, no? Gikan ni James Cabillon, ano? Gikan to ni James Cabillon Ramis, ano, dili, ano to? Ito yung kuan. Kaysa ito nagkuan. Nalimot naman ko noon eh. Jeffrey Digamos na eh. Sorry. Okay. Firm, Joy Mimiho, Sias Bohol. Hi kasaman, JQ. Guwapo. Musta? Okay ra, Ma'am Fim. Ma'am Fim, thank you. Kuni Badge, ha? Tawa ang mong Kuni eh. Nagyamon ka sa Singapore, Ma'am Kuni. Mauni, nag-invite na ako nga magkuyog ko na may Bohol kay abin ninyo sa Bohol, wag ko ka taakan ang sanay formal sa Bohol, ang sanay ko ng Bohol. Manguwi talagang ang Bohol sa Cebu, pero ako ka na, bisag, sa namang lugar niya, katunod man ang Bohol, eh. Mamo, magkabanan dali sa newsroom mo, kuhan nga, magplano niyo, sa'yo di ba kukuyog, manang, si Ma'am Kuni, nagkuhan na ako nga, sige, mabot ko sa Pinas, GQ, kukuyog, hindi ka dito sa ikpista sa mua sa Bohol. Wow! Hanip! Thank you so much, Ma'am Kuni, Buds! Muto si Belido ni Ma'am Kuni, Buds naman niyang kuhan, no? Siyang profile, kuhan niya account, so FB account niya. Sa Rex Kamandag, good PMG Q, Rex Fernandez. Okay, firm, hoy mimiho, shout out ko ni Baby Keisha o Baby Steven John, kasama B. Thanks. Ito ni Tiyos-tiyos, so basa ha, kay James Cabillon Ramses. Maning akong mga nagtanaw sa akong live, mag-smile ba, makisim, wala sa guwana, no? Malipa na sa guwana. Sa kana lang ha, na yung katawa, na yung smile, no, sa ilang misis din eh. Malipay na ko na, no, nga, ni-inspire mo ni ko sa akong mga kasiaw ba, no? Pwede ni, sa ako rin yung programa nga sipat kay ko, ha,

makalila na ako di kong ingon anak gid ha. Sa ako ning programa kay kini atong programa kuan man ni entertainment program man ni dili man ni commentary program dili ni news of public affairs program. This is kuan no entertainment program. Manang mo entertain ko ninyo kay kining nakas radyo god tuloran na imo baton to educate to entertain no? To inform. No, mao na, no? Nakas radyo, to inform, to educate, to entertain. Na nabilong ko sa to entertain. Mo entertain tanyo, maglingaw-lingaw ta. Diba? Thank you! Ako sa nipag-una akong live kay mabaling ko sa Pinsa de Wispe. Thank you, mabaling ninyo. Thank you! Good luck! Happy weekend! Okay. Sa pag-una itong live kay mabaling ka naman tayo akong Pinsa sa gikon akong live, no? Kadiyot. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Eh, natay 20 minutos may gala. Hindi pa mag-alasay sa iyong kagabion. Ano, nagal pa kang mga meses dali. Sige lang, okay na. No problem. Basta mo na na. Uy, akong kumparing polis, nag-post mo siyang armas. Pre, ayaw, pag-post na pre, ha? Pari Mike. Pari Mike. Saan na sana akong kumpari ron? Okay, kalit. Gawin mo na magtani. DYHPRM in Cebu nga page. Ako pag itanaw ha. May gano'n ba? Ano na? Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Uy, sa mga post may bang mabasura man eh. Uy. Ay, sa mga tingoga ni Dota. Itong tingoga, gano'n mo na magsimat mundro. Tingog ng tohana. Sa kato, gwapo na bang tohana? Gwapo. May gano'n ba? Bandex Bandoy Erasmo Bagale. Idol guapo, kita ka bati na nga sa da ito si Lakaw Matuto, siya guapo si Jikyo. Ha ha ha. Monske nakatilaw na gyud. Nakadungog ko nimo sa una Jikyo Capital Reporter ka. Ha? Wow, mo Capital Reporter. Mas nakakalipod daw gawas sa Capital. Ura si Porter ko. PNP. Okay, lamang kay Boss Monske. Eduardo Asombrado. Guapo GQ, ako ang minsay, wani mo basa, dudu ni. Ang akong ditungkuan, ako matong account, akong gibasa ganyan ng mga misis. Karoon na natin sa page, no? Niya natin na diri. Carlos Avila, Super GQ. Shout out diya sa Masiwa Marigondon kay Bong Feeling Robredo ang nag-shoutout Kaloy Avila diri sa Kiot, Cebu City. Bandix Bandoy Rasmo Magale, Jiko Greco sa ako friend ya sa Tikad Bantayan Island, si Maratis Mahinay Masukol Pinote. Salamat to, oh, sa Amon, Bantayan Island. Lose Oliveira, good pem sa Jiko. Good pem sir, shoutout ko sa akong family, Oliveira family. Okay. Bandex Bandoy Erasmo Magale, Jikyo kanta og pakaslan ko og ubos igu ibabaw. Di kay ko ani mga kwan. Lang magpractice ko kanta kuan kang magsurban og kang yevilame. M sa Pentenegra, mayang hapon sa bang Mr. Kyo Romeo, nawagta ang Jikyo and J. Mr. Kyo, sa tao dere sa tayong relocation Banila Cebu og PYCC Talamban San Isidro Labrador family. Ewan sa Puente Negra, mayang hapon, kasama ang Mr. Q. Balik na ni. Oh. Balik-balik na yung katulong misyon. Anam si Mangkuni, nasa din yun. Ibalik si Mangkuni. Kuni badge sa GQ Gapo. Lama kay Mangkuni. Ni chat ko ni Mangkuni. Wako ka reply di itong imong kuan. Reply ni mo sa wako ka reply. Kaya nabisi ko ato. Mangkuni badge, thank you so much. Emilda Cortez Canio, mayang hapon, great prep, happy pa. Asa Piper Linaw, Proper Linaw din eh. Bantayan sa Silyon. O, Silyon, Bantayan. Ha? Kinig Bantayan, ang taga maglibog ganing. Bantayan Island, parang itong naminaw karoon ha. Kaya ubang kung maglibog, Bantayan. Bantayan nga, Bantayan Island ma. Kanag Bantayan Island, maunang nga sa isla. Aron maklaro ha. Taka din naman ako. Ang madidiyos man ko, Lawis. Mga ubang maglibog ganing, Bantayan, Bantayan Island. Maglibog nga na ba? Ogdan Bantayan. Ang Bantayan Island mao na ang isla nga nabuwag sa

0: Cebu Province nga island sa Cebu. Pero sakop ni sa Cebu nga province may gala ang Bantayan Island. Ang Bantayan Island dunay tulo ka mga lungsod. Municipality of Santa Fe, igdunggo nimo gikan sa San Remo, Santa Fe na. Dayon, Municipality of Bantayan. Og ang akong yutang natawhan, ang Municipality of Madidihos. Mao na ang Bantayan Island. Ang kinidibukan nga isla, Bantayan Island ang tawag. Tuna ay lungsod nga Bantayan. Unya ang Dan Bantayan sab nay maglibog ko ni. Ang Dan Bantayan mao ni ang tumoy no sa mainland. Tumoy ni sa probinsya sa Sugbo, sa Cebu province no nga island. Ang Daan Bantayan. Moadto kag norte, tumoy ni ang Dan Bantayan. Mao nang ang uban maglibog Bantayan, Bantayan na nay mga Dan Bantayan. Uy, taga Bantayan dai ka. Si Kuan ra mangayor di ama, si Kuan sa Simoran, si Kuan luot. No, malibog ba na? Oh, Dan Bantayan ito ila. Maray maglalis na nga uban. No, mo lang ato iklaro nga ang Dan Bantayan, minla na, no? Sakop na sa Cebu province nga isla. No, tumoy sa norte. Bugo, ana, sakop sa 4th district province of Cebu. No, naman, ang kwarto distrito sa Lawigan Sugbo, doon ay siyam ka mga lungsod nga sakop ni ana. Ang tulo ka lungsod sa Bantayan Island na sakop na sa kwarto distrito. Basta maglibog uban ba, di ba? Unya, iklaro sa dato kanang huliwek. Karon na namoy inalis gamay ba, no? Kanang huliwek dili na fiesta sa Bantayan, no? Ato iklaro. Dili na fiesta ang tulo ka lungsod dunay tagsa-tagsa ka mga fiesta, celebration, no? Ang Santa Fe is January, ang Bantayan St. Paul, no? Atong miagi lang Hunyo, unya ang Madidios December. Mao na ang fiesta sa tulo ka lungsod. Kanang moingon tag fiesta sa Holy Week bisag ana si Masanta na no, nagtamod ang isla sa Holy Week sa Semana Santa. No. Mao na tradisyon ni namo no nga basta Holy Week kay Semana Santa damo nagbantay naman ako sinultian. Daghan ang mga local tourist, mga turista, mga balikbayan, lumad nga taga-isla nga muan na basta Holy Week kay taas ang adlaw nga way klase, way trabaho. Manang may ngong ubang nga fiesta kay naada ko nung maglutong litsyon. Ato ni Karo ha? Para makakuha sa uban ba? Tinood na maglitsyon ang taga-isla, ang tulog kalungsod, kung Hoy Bisanto. Kung Sabado de Gloria o kanang Easter Sunday. Pero ang Biyernes Santo, no, lili. Ang pagkaora na human sa prosesyon, kaya na nanon man ang Bantayan nga doon ay mga karosa dito, karo nga mga pila ka ministeryo ni Ginoong Hesus, i-prosesyon man na, human prosesyon doon ay kaon-kaon. Muna ikaw na pa sa Biyernes, wagay na ibaboy. No? Kana mo ingon nga maglitsyon magi mo dali Holy Week. E tinuod na maglitsyon og Hoy Bisanto. Biyernes wala. Ang kanang Sabado Gloria maligog dagat, Easter Sunday maligog dagat, naday maglitsyon. O kana. Ato klaro ha? Para makuha sa uban baki uban nga makakuha ko uban nga mistorya din nga ako makadungog ko ba nga wa gani kay bawo sa onskan may ingon sa ginang mga kan ula ang basa ako ano Holy Week dira sa Bantay na magbaboy nya. Wala. Anya, ang tradisyon ko di amay galabi sa Holy Week, kanini, wawang ni makon sa Roman Catholic God, hindi lang mapasabot ba? O giniligid on tani sa Semana Santa kini mga disco. Na di ba na trending Minnesota, na issue Minnesota si former Governor Gwen Garcia sa itong dunay bikini, sa itong alam, dunay nag-bikini to Santa Fe? O, na trending man to, na kumina nga issue against ni Gov Gwen to, itong dunay to yung mga, nagkuhan itong mga bikini watch nito sa Santa Fe? During to sa Holy Week, no? Gikundim to sa Roman Catholic, sa Archbishop de Cebu. Di ba naangay gilunta, no? Kaya kung nagbalaan ka Semana Santa, no? Respeta ta sa ubang reliyon, ha? O, kani ato sa Roman Catholic, ne? Mamatay mga nga, ang pagpamalandong sa Semana Santa. Di ba, kalugog mo na dahil sa mga coverage, sa mga kuan, pagpamalandong sa Semana Santa. Ato palandungon ang gihimo ni Ginoong Hesus siyang ministeryo siyang kinabuhi diri sa yuta. Mauna ang angay na tubuhaton unta. No? Sa ubang reliyon, sa Sinihuba, kung naman, no? Memorial no? Sa kamatayan ni Ginoong Hesus. Oh. Unya, sa Roman Catholic, mo na, no? Holy Week. Usa ka semana nga event sa Semana Santa, magtawag nga Semana Santa usa ka semana nga magbalaan. Di ba? Manang ka na mga ingon na nga mga kuha na tradisyon, mag-una nga, hala, discovery, discovery, hala, lipay-lipay dito, dili mo ta ang himuon ta, kaya ang himuon ta na to na ang pagpamalandong sa Semana Santa. Atong palandungon ang gihimo ni Ginoong Hesus ang paglukat, pagtubo sa atong mga sala. Maon ang angin na tong pamalandungon panahon sa Semana Santa. Di ba, Father Alan, tagawan? Ito, mana, manang sayap gini nga, huwag kanta, no? Sayap gini mong kanta nga, panahon si Mana Santa, hala, disco nito, disco re, lipay re, bikini nito, mabita itong gi-question ang Santa Pizona, di ba? Nakakon mo itong nabalita mo gini nga, gi-question sila dito nga, doon ay bikini wash dito nga, hala, mga local tourist, mga turista dito, kini Santa Fe, daga mga turista maabot dito sa ingon na mga event, mga ganang okasyon. No, kaya daga mga beach resort diha sa Santa Fe, white sana, maninod kay mga beach diha, napita. Mga daghan na muana na mga turista, mga balikbayan, no? Mga turista, gano, mga foreigner, muana na, mga afam. No, niya, anyway, ganaan mo sila ganang mga ingon na nga, bikini, what's the lala, pakigo na, mga kakona, na, ang tuyo, ang tumong ginuta, ang direct unta nga angay na tubo ato sa Semana Santa ang pagpamalandong sa Semana Santa. Di ba? Di ba Pastor Jerome? Okay, basa. Balik na. Josileto Bintoy Michael. Oh, Imelda Cortez sa Ganyo sa Semana wala Litson Munggos o kana o kana. Bernie Santo dito sa Moa, magmunggos, isda, manok. Maura na dito basta Bernie Santo. Kumang sa prosesyon. Tinaw na, mag-litsyon, pero, hoy, bes, pero, sa Semana Santa, ganyan ta, kung ano ginawa, huwag ginawa yung baboy unta, yun, di ba? Di ka ta mag-ihog baboy ginawa, kay Semana Santa, ma, usama ka Semana nga, kalihugan, mga igala, di ba? Saya pa sanang mukha ang tag-hoy, bes, managi-question sa ba nga, nga mga mong baboy dito? Ang dito ko sa bantayan, mukha og baboy, hoy, bes, santo, pero, bernes, dili. Pero, kung yung munang, oting kayo, na yung mag-research ka na, sa usa ka semana, di ka mukhang baboy yun. No? O, di ba? Ang mga tradisyon ba, manan mga kwan, manang, wani maatiman sa itong kwan, no? Okay? Bernardita Aitamante. Di kalikayan nga naagoy mga bandungon, bisan nakahibaw na sila nga mao, ginagika nagyod na sa kasing-kasing kung mamino ka sa mga pulong sa Ginoo. Lamad kay Sister Bernardita Aitamante, ha? Ay, katawa na. Sa tao ragyan na musimang. Sa tao ragyan na musimang. Yeah, tinood na. Sa tao pero kinang nasa na itong sang pinumuluman. Ano mo gina? No? Yeah, tinood na. Pero angin na ito silang gina siya nga pasagda lang na ito sila. Di ba? Ato sa sila pahinumuluman nga sayop na sala na. Di ba? Kay basi na may panong nga tao ramon ta nga dili perfect.
1: Masaag, muna, masaag niya.
0: No. Masaag niya. Matun ni Father Alan Tangkawan. Masaag niya. Karneros, karanggang, karnero, gibantay ni Jesus na yung masaag. Nage na. Pero mauna yung numero unong pangitao ni Jesus ang nasaag ang karnero. Nga naman, tungkol siyang gugma. Tungkol sa gugma sa Diyos, sa gugma ni Ginoong Jesus. Nga doon ay masaag ang karnero, pangitao ang gina. Mauna yung numero unong pangitao ni Ginoong Jesus nga maoy tigbalantay sa karnero. Kita, ang mga tao, ang mga karnero. Di ba, Father Jerome? Na si Father Gerald, na adres si Pastor Alan. Study, taro na rito, Father. Okay, yeah. Sa may inyong ganda na rong, Arjun na rong, sa may ganda na rong, na iota na rong, si Tristan, no? Panay gimo niya. Digidab sa IFM, Jero mag si Digidab, magsabot na sila na yun. Nga, sa iloto o na, kay Duda, kaling duha, basta sa bando, magloto ng utan, manok bisaya, tinoa, niya. Yeah. Utan, sige lang utan duha. Duda ka rin duha na. Okay, palayan tagbasa! Aha. Ronnie Pusika, Generalao, happy weekend kasaman GQ. I'm watching here in Sitio Puso, Buisan, Cebu City. Okay, Slito Bintoy. Ato ni Konwigamay. Imelda Cortez Calo, Acanio, de, sorry. Okay. Emsa Pentane, ano siya may? Great. Ako yung badge na. Ano, hini sa ko na. Loading sa... Loading ka niya, bahala. Hindi na tumabasa ko man. Ay, loading ka niyo. Damay sa buwas. Kaya pang ito nagpag-ibig kaya ito mabasa ko ba? At itong ito isang live ganina, no? At isa akong personal account, kaya wala ito mabasa ko ba? At mga ito nagpag-mabasa lang. Anara, gani? Oh, huwag mo mo tali ni? Oh, mo ni? GQ Gapo ni Efraimi kanya daw. Okay. Andalin Mundigo, may hapon kaya GQ, Jan Ligopong, watching from Bagaragay, sa Lagos de Maridius, Cebu. Sa Teavilla, abatay sa tao tira sa taga Romblon po sa labi na ni Manog Makoy, ni Bro Titing, yo, tabako niya. Dira kung mga panguha dira sa aton kay Barangayan Lat, kumusta kamong tanan, maayon ang inyong pagpuyo, lamang yung Teavilla. Engineer Wilson Aliganga, GQ sa tatap afternoon, guapo si Jake Coco Martin. Lawag kayo, Engineer Wilson Aliganga. Jerek De La Cruz, shout out boss guapo. Angkod Kid Barong Kim Harina. Tangi attorney Buhin Alguno Junior sa Straight to the Point Saturday evening edition. Karon na gabi alas 9. Jocelyn Tagalog, Edo GQ, mayong hapon, Dol, pasyataot na per Giwanon, Kumpusila, Cebu, pasyataot ni Ronnie Laag, naghulma og halo blocks diri sa Upper Giwanon, Kumpusila, Cebu, God bless, okay? Guapo, listening from Kampuot to Burad, Cebu. Asan yung Burad, engineer? Ikan engineer Wilson Aliganga. Kyo, guapo, murag si Coco Martin. Salamat, engineer. Guapo, dyan. Salamat, engineer. Wala ko yung piso. Kung na mara kag-alonis ka sa Bernes, takatag yung piso. Por sa mga kang engineer Wilson Aliganga ni. Guapo listening mga balik-balik ng iyang kwan, no? Okay na? Ano mo na diya? Atong basa balik. Ayap, dari tas kwan. Sa mga landry. Ano yung landry? Oy, GQ, ang imong utang. Kandara ako sa lanoy, kapag-kanta lanoy. Okay, baka ko tagkanta ako sa... may nag-connery sa chat rin nga request like ganda.
1: Mitulo na.
0: Parang lang, di mo kumuha lang. Pero atong katahulan. Alam mo ka? May ko namin, mitulo na.
1: Juwita.
0: Parang lang na eh. Kung namin. Okay, buti mo na, di mo kumuha nila na eh. Okay, kadito nga. Ako mo ko ni gamay, pero... Ato na sa yan, ha?
1: Kaya
0: gano'n, eh? Kaya mukha ta ni Ron. Okay. Doon tayo 5 minutos, Miguela. Sa di pa matapos, mauman, nagatong tuloy noon sa sinagol. Dinigabon sa overall number 1. Nga si Biyanan sa Kibisayin og Mindanao. DYHP RMN. Siguro, guys, sa kaning commercial, eh? Okay. Gano'n, eh? So yan na itong kanta. Di ko kamuha niya. Ano yan? Tulingo-lingo rin ito. Di ba ito professional singer, ha? Okay. Ang matalin eh.

0: nag-aawa siya lang nakakahid mo siya. Patagic of masin tulo sa karyalan ha kasi tulo ni muralan nyagin nyo pag yun ah grabe ha saktuwa sa oras oy 1 minute before 6 o'clock wala saktuwa gagigrequest niya lang sa timing kayo untog yung size na pero ang bangutan na usa man ka anong maumay request ni Alan Tangkawan nga mitulo na na may mga wording lyrics rin nga kuhan nga nitulo na niya. Gihidlaw na in town ako! Ilang giro, muli tao, pero mga chicks boy ni mo to. Pero ang pinaka chicks boy kayo ni Asong Gilid na sa OBS, Gerald Abios. Muli tao po mo nun yung tohanan ni bataan eh. Guapo, macho. Kunya, daga-kwarta. Bata pa, daga-nag-kwarta. Kung kinsa maminyon ng Gerald, sure take it. Sure take it kay kamoy pero bunal og helmet pero ni Gerald. Kaya na namin motor daan, ha? Kamana, maasawa ni Gerald, sure take it kay kamoy pero may bunal kay Gerald. Og helmet. Kana namin na ron nga mga listeners sa itong mga babae kaya doon na may plano kan Gerald. Sure tigid mo kung nga mo yung masawa ni Gerald. Kan Gerald, ulit tao pa man eh. Kung na ni Uyab, pero ining Uyab, duwa pa may titulo. Parang may kasiguruan ba na duwa pa'y ginup ng titulo ba? Sa kwan mo na, duwa pa'y papilis, duwa pa'y titulo si Yuta. So, napa mo'y chance. 100 chance nga mabana ninyo si Gerald Abios. Sure tigid mo kung sa'yo mabana. Kaya yung helmet, sige ka gumawa ang buhay. Kaya mo tala, mo tala. Pero, ang pagka-chicks mo yan niya, hindi kayo mawala yun. Ito, maminyo naman ang, sure, tingin mo niya. Kaya, naasay motor na helmet, mauna ibunal niya, permi, ha? Okay, tingin ko oras, no? Sa atong panagoban, sa atong katulabaron, saksis na ka kung mga pasamata, kung mga gubanan rin mga gwapito, rin sa kutubangan, ang, kwan eh, ang, third placer o first place no sa fun run ang way paglubad murag disensyon niya sabagay mo akong partner eh no hindi ko katingin kung wala siya ang gwapitong ulitao Biono Rajuman Jerome Yap ang igagaw ni James Yap dere sa akong atubangan at sa akong kilid niya sa OBS ang nagpagwapo na ako dere sa akong screen mauni ang kinsay makabanani swerte nga babae kay say tiga pagahi sa haligi nga mao'y haligi si Gerald Ayilwit ay anarong way on ay ito yung ilwit dire di na mao'y ilwit Gerald yung mga ilwit gom o siya niya sa kutubangan ang gupito na akong amigo nga way pagluwan very humble na akong amigo nga kanunay nga basta na rin siya, diigin niya siya mupiri. Basta na rin siya yung mga panalangin, diigin niya mo atras. Aniyan sa katubangan, ang gwapito na kong amigo, kaban sa buhat, si Rajuman Alan Tangkawan, a.k.a. Gugmang Laagan. Manang iyang gugma, naglaglag, bisag asa, kay kunyo siya makitan, ang iyang bugos ka gugma, alang lang na tumabayang gipitik sa iyang kasing-kasing. Manang, Gugmang Laagan. Saka sa mong station manager kasama ang Rajuman Attorney Rafael Fernandez Banyog sa mong program director kasama ang Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Rajuman Josephos J.Q. Gano. Nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Dalayan ng Diyos bayong gabi. Kanatugtanan Tatak RMN.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
1: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
3: Holy Mary, And the Word was made flesh
2: and dwelt amongst us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mother of God,
1: pray for us, O Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pagpapinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayatian. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na today na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: kumusta? Ani ya kita sa katapusang sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Ning sumunaw na nga naguluhan. Di lang kita mo nag-great sa mga tao ni former Kapitan John Ramos. Nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Bain hapon ninyo diya. Usay mo Mega Plus. O labi na sa mga tao ni Ma'am Jasmine. Ang mabini na baro diya sa Just the Flower Shop. O ni Sir Raul Alibio Isoto. Hala mga bata mga kasama. Ani ya kita sumpay. Katapusang sumpay sa kung aso ninyo ning sumunaw na nga naguluhan. Kaldirin ni Irene. Ma! Da!
1: Isang pabukuli mo sa nai da. Langga na ako.
2: Hanggaw ka? Nganong Igor ba kuno ka nagpaatbang? Nganong wak mga kuno ni mo sila doula?
1: Kuan. Gidaog ko sa kauaw nga. Makikatubang sa akong mga anak.
2: Onya, nakadaka kwarta? O di ba, wa?
1: Wa. Wa kay... Wa man ako sila doula, aron akong pangayawal kwarta.
2: Ah, maunay nakabugo ni mo, Roberto! Ba!
1: Ay! Si Naida! Langga na ako!
2: Ayaw yun paabota nga mo si Laob na yun po niya ang akong kasuko. O palayaso na tikanin akong kagalingon, Roberto!
1: Ayaw! Ayaw, anak si Naida. Langga na ako. Walang iwanan. Matirang matibay.
2: Matirang matibay ba, Uroy? Aw, mahita po yun na kung pirmi kang na ay kwarta. Pero guwagane ay hala, pamutos o layas.

nilakawlasan siya. Gibiyaan sa kanilis bahay nga ako lang usa. Humalakugatang nilis kwarta para ipuhunan sa sugalan. Nga luman. Nga nung naingon man ining akong kinabuhi. Nga nung nagpadaamang ko sa kong bulog sa kong pagbating atong sinayda. Pag-isalikway ko ang duha ko ka mga anak. Nga luman.

0: kay specialist ang doktor nga gusto mo tabang sa imong kahimtang, Ate Irene.
1: Ha? Tinuod ka, Arirang?
0: Wala gi. Kung andam na unya siya, kuyugan ka na ako. Patod lang sa sakyan na ni Kuya Edgar.
1: Sige, kaya konsultihan ini si Kuya ni Ma Edgar, ha? Pero, ang bayad, pila ka ang pangayoon niya ang bayad, Arirang?
0: Ang bayad, unya na ini ka humanyag tambal ni mo, Ate.
1: Ah, di ay?
0: Oh, mo good, Ate Irene.
1: Unsa rin na siya? Espesyalista alaning akong kahimta nga biktima sa polio ni atong bata pa ko?
0: Oh, kay daghan naman siyang itabangan nga sama nimo. O diha, nakalakaw na nga dili na mo gamit o crutches o baka wheelchair.
1: Klaro ha, kung noong pilagid ang bayranan ang atong mapangandaman, Arirang.
0: Basta magpatambal gani ka, Ate. Ayaw ko na una ang kwarta. Kung dili, ang susi mong kasing-kasing. Kaya naman ko diha ang matuod nga bahandi.
1: Arirang.

0: Mito o ka ni arirang nga batak mo lang na.
1: Oh, bitaw. Batak siya, pero nito o ko niya. Kay bisag batak lang na siya, pero dili siya makamaong mabino ang istorya, Edgar.
0: Mm-hmm. Mao ba?
1: Mao nga tuhuan na to siya. O ako, magpatambal ko sa giingon niyang doktor.
0: Irene.
1: Tingali o mauna kini ang dugay ko nag-iampo sa Ginoo. Ang akong kaayuhan sa hingpit, ani akong pikas tiil nga na biktima sa sakit nga polio ni atong gamay pa kong bata.
0: Sige, tuhuan na to sa riran. Pero, asa man ka ng dapita? O ganus ah?

0: Ikaw arirang ha, mitoo baya minimo. Hinaot nga wa ka lang magbinuang.
1: Bitaw, arirang.
2: Salamat kay mitoo mo na ako. Maurag ka na ang labing importante, ang pagtuo.
1: Huwag yung tingali kabutangan sa kong kalipay. Kung makalakaw nagtarong ang akong pinanggan si Irene.
2: Hasta man po't ko, Kuya Edgar. Malipay po't ko kay pinanggap mansap ko anang ate Irene.

0: Zinaida, langga na ko. Unsa may pagpasabot ini, ha? Nga nung niya sa gawas kung dakong baga, nga gisudlan sa mga sinina. Nga nun eh.
1: Tungod kay wa ko na ikaw kinahanglan na pa, Roberto. Layas na! Layas!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Adunay variety show diha sa ang pangiklatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumakabloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Armor up for adventure with biogenic.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa kong asoy kaninyo.
1: Maluoy ka. Ayaw kong inalin ni Sinayda. Langga na ako. Gibaligyan ako ang mumbay o giyota. Tungod ni mo. Kay gituman kong imong mando.
2: Unya, kay porre ka naman karon. Wa naman kay kwarta. Maulayas na. Kay lain na sad mo ipuli na ko ni mo.
1: Unsa? Dili. Dili mo kini mabuhat na ako, Sinayda. Langga na ako. Dili mo kini mabuhat.

0: Kamahalan! Hanang divino sa gingarian sa mga inkantong balbon. Andam ka na ba sa maabot ka misyon?
1: O talahurong Pitorio.
0: Humano niya ni ini. Nanasabon niya sa batang prinsesa ning gingharian ng Osaka, dilihitupnan nga kalampusan.
1: Haong ugangayan yun kayo siya kamamahimu niyan. Kinurunahang prinsesa initangkod niya sa ustong pangitaro.
0: Hey! Si prinsesa Ariran! Dako siyang garbo nining gingharian sa mga inkantong balbon!

0: Pasaylo ako ninyo, mga anak. Kibasulan ko na ang akong nabuhat kaninyo.
1: Ikaw, Ate Irene, magkapasaylo ka nining tawhana?
2: Magsulti lang itabahin, anak. Kaya napa may importanteng lakaw rin niyo.
0: Kung mao, malakaw lang una ko. Mabalik lang unya kung anipuhon.
2: Asa manday ka pa uli?
0: Uwa man ko'y kapuyan. Gipalaya sa man kong tiya ninyo si Naida. May gipuli naman siya na ako.
2: Imo na sa daeng na sinati ang among natagamtama ni atong imo kaming gipasagdan. Huwag yun ganit minimo binli bisag pamugas man lang.
0: Pasaylo ay yung taon ko ninyo. Maluoy mo na ako. Mga anak ko.
3: Ay, pare Roberto, misangko Diyos linugdangan ang pagpili mo sa utang babay. Labaw pas imo mga anak, pre.
0: Ang kaba, dili gidi magsaba.
3: Nanulisok na karon imo ang mga sukmats kagahapon, pare Roberto.
0: Usahay. Mas panganluyon ko na lang, ah. Nga muabot na ko ang kamatayon.
3: Ayaw eh. Kay mas tamis pa yung magpakabuhi ubans matuod na pamilya, pre. Ang imong mga anak, pre.
0: Kanalagi ko. Makapasaylo sila na ako.

0: Diretso lang yung taha, Kuya Edgar.
1: Asa mo tapa doon? Napaingon ka rin dahan nga itong gisupay sa bukit.
2: Pagtarong gali na, Arirang.
0: Payang gani ni Samua. Kaya naa dito ang espesyalistang doktor nga mga imutambal ni anay imong kahintang ate.
1: Unsa ka nun? Naasa na?
2: Unsa na ha, Arirang?
0: Nga na kita sa portal kung nagsanayin paingon sa among kalibutan sa mga engkanto.
2: Engkanto ka, Arirang?
0: Ako si Prinsisa Arirang, saging harian sa mga engkantong balbo.

0: Ay, mayong pag-abot sa gingarian sa mga engkantong balbon. Ako, si Talahorong Vittorio.
1: Ako sab si Haring Divino, amahan ni Prinsesa Arirang.
2: Ako si Irene.
3: Ako sab si Edgar.

0: Ayaw ka bala ka, Kuya Edgar? Usa ka espesyalistang doktor sa mga engkanto ang akong amahang Haring Divino.
1: Bisag sa huna-huna lang. Huwag iginin ako damhang maitabo. Ngahigala din nila ni Irene o Byron ang usa ka prinsesa sa mga engkanto nga mao ikaw. Mahal nga prinsesa, arirang.
0: O, ima na sab nga higala, Kuya Edgar. Kuya Edgar.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog ganito sa said marketing, ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Tinguha sa kagamhanan ang pag-abolish sa 21 ka mga kumpanya nga gipadagan sa gobyerno og i-categorize ang laing 30 pa isip non-operational, inactive o deactivated. Kinisubay sa pagpalambo sa kagamhanan sa mga lakang niini pagminos sa mga underperforming government entities ug paglasla sa public spending. Ang maong lakang nagpasabot kini og balik 10% sa sobra usa ka gatos ka mga government-owned and or controlled corporations kun GOCCs ang posibleng magsira diin dunay pipila niini ang ipaubos na sa formal termination procedures. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbateg sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-light.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
5: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS.

mga bata, mga kasama, natapos kong aso ninyo ni Simnao na nagluluhan. Kaldrin ni Irene, din nilang sa mga aso ni Kuy Gulat, kinitanan sinuwat ni Ate Ingrid Bertubaso ng atong directrice si Ma'am Martis Barbal uri sa atong soundman at iya sa bangis sinaw dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing. Unya nga ato ang spinner ang ato ang manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Benzi o si Pari Bini Umadak ang tagiya sa ato ang Bien Aqua. Ang ato junitor daghan kay ni sila Sir Randy Tayad, Sir Lloyd Gaviana o yun man si Sir Ariel Macau ang tagiya sa King Bending and Rope Installation. Kung doon may mga problema sa inyong panimay, tawagan ninyo ang King Bending and Rope Installation. Kinitalan, dalit ka na doon sa Arimen Drama!

0: sa Pilipinas.
1: May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima. Pahit ko kay Imbebere.
1: Kasarangan nga kasi natian.
2: Nakalutin kong lab.
0: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
3: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
4: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
5: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
6: Bagong bayani ng
1: bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
7: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
8: na konting awa. This newscast is brought to you by iBerry.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 to 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: anak na dahil sila ng iyang kalib Enron. Mao nang huwa na isustinto sa inyong anak.
1: Unsa? Ah, mao di ay. Bantay lang na si anak ko pa. Tawagan ko gid na.
2: Isu si Berle. Ayaw na lang ko pangitag sa amok day. Sagdi na lang na. Magpuyo na lang ko tang malinaon.
1: Unya pasagda na lang na. Nga dili siya mo sustento sa mo anak. Nya pabor kayo tong anak nila anang iyang ka-live-in karon. Alkansi kayo kung anak ma.
2: Day, ang ako ba? Sa amok na kaayo ay. Total na namang kitrabaho diha. Ayaw na pagsalit niya. Magpuyo tang malinaon oy, Berle.
1: Aw, oh, kamo good. Dili naman lang kaha. Okay, sige. Inigsweldo na ako, ma. Magpadaon niya ako, ha? Ma, pa? O niya, inig-RD na ako. Magkita mi ni Ate Lerma. Kay RD man sana niya.
2: Oh, mao ba? O panawag niya lang ako magkita mong Lerma.
0: Bitaw, nak. Gusto saan mi nga magka-video call nga na si Ate Lerma ni mo?
1: O, ma, pa. Manawag ko. I-kiss ko ni Baby Dion, ha? Natog pa man sa nagod. Mayo ang tagmaka-timing ko nga magmatay inigtawag na ako. Ana, sige na, ma, pa. Bye na. Kay mag-andam pa ko para sa trabaho.
2: Oh, sige na. Lumping diha, ha? Kamu ni Lerma, ha?
1: O, ma. Kamu sa diha, ha? Amping mo diha. Bye, ma, pa.
0: Bye, nak.

0: Indo tagirugingon ani, uy. Rest day. Makarelax kita sa trabaho, panagsa.
1: Maugyod. Makaginawa sa tagpanagsa sa kapressure sa trabaho.
0: Maugyod, te. Pakapahuway ko kulba sa usa ka doktor, te, uy. Hey, gyo bagubagan, yung kuniya, te. Maldita ka ayo. Magsigilag mugot. Wag yun, kalipay doktoraha lagi.
1: Na, masaingon ana, Everly. Kita na lagi mo adjust. Kay, nanarbaho mo ta din eh, sa dili atong nasod. Tana, tana, ato ta dito na. Mag-snacks ta, dali.
0: Tana, take eh, gutom na sad.

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: At ang ninyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ko diyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

Ginoo ko tabang ang Diyos ko. Mahal nga berin, Senyor Santo Niño, luwas sa hintaw na nga kong ate at na magpagpakabuhi, ti.

0: Ma, si Ateler, ma, uwa na siya, ma. Ma.
1: Ginoo ko. Unsa man ko nang itabo ako, Eberle. Nga nun naliksan, mas lirma. Ah, unsa pa ka itabo ah.
2: Papasabda, mi Eberle. Nga nun inguna na kang iluang itabo sa imong maguwang. Kaluhin taon niya. Nadaro yun din taon sa sadakong track. Pagka makaluluhis ni tabo niya, Eberle.
0: Nagkuyog magod mi kay RD man amo. Nanuroy mi. Unya samtang naglakaw mi pa, ma. Kay mag-snacks mi. Kalit lang na ay kusog na padagan nga truck o nadasi ate sa maong truck. Nadarog din taon siya.

0: Matod pa na huwag tagad ko nag-break ang truck.
1: Unsa? Unya, asa man ang driver's truck?
0: Napriso na pa. Og, gainan ko nga pwede kita mo file og kaso sa driver.
1: Mukihata, Everly. Di na pwede nga des na manubag sinitabo sa imong maguwang.
0: Opa, dili gideserve ni Ate Lerma ang nahitabo niya. Dili yun.
2: Diyos ko, ang akong anak. Unyaon saon man ang taon ng ipatang lawas, ha? Everly.
0: Tabangan ako diri sa Philippine Embassy, ma. Sa OWA o guban pang government agencies ang mo-assist. Aron madadi ang patayang lawas ni Ate Lerma des Pilipinas.
1: Ikaw na'y bahala niya, Everly. Ikaw may naadi ha. Wasa taon may kalibutas pumaagi o kung sa hauna. Ay, kaloy ang taon. Di pa ko makatuwa ng hitabua. Dili.
2: Asako. Huwag dili ko makadawat. Hindi. Dili.
0: Ma, pa. Ayaw lang magpalabi ni ha, ha? Likay lang ganit taon na masakit mo sa kasing-kasing. Tingaling madugang na sa itong problema ron. Basta kaya ako na bahala din ni ate. Mo-update raon niya ako ninyo, ma, pa.
1: Ang pingin taon niya, Emily.
2: Ang pingin niya, anak.
0: Oh. Oh, ma, pa. Bye.

0: Ilubong na ugma ang imong maguwang. Pero ang tod karon dili gyapon ako madawat ang nahitabo niya. Kamagaluloy sa ako ganak.
1: Huwag tao sa mitsura. Kinahalang madugtas bilangguan kitong driver, Emily.
2: Kinahalang tayo bumuato sa Dubai, Mapa. Kikinahalang din yung i-claim ang inyong madawat gikan sa kumpanya ngayong gitabahuan. O sa kumpanya sa truck nga nakadisgrasya niya. O ingon man, bahin sa tiyang insurance.
0: Kaluoy ni Lerma. Kaluoy niya.
1: Kinahanglan na itong dawaton, Ma. Aron sa'ng mahiluna ang kami, Lerma. Siguro, dili-dali. Pero kinahanglan kinila itong buhaton. Maningkamot, Tama.
2: Pasto si Papa, Ma. Dawaton na lang na itong gawa na sa ati, Lerma. Huwag pa dahil yung tas kinabuhi. O ako, human ining tanan, mubalik kong larga sa Dubai. Aron mapadayon ko sa magpanalbaho dito alang sa kaugmaon sa akong anak. O alang sa ninyo, Ma, Pa.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Traffic. Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Polycopper, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama. Budbud o bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Usbon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mabali ang mga butika.
7: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.

0: Nauligod mi sa Pilipinas. Ang patayng lawas ay katlongkat. Nauligod sa Pilipinas ang patayng lawas ay dilerma sa tabang sa government agencies. Lisod awaton, apan kinahanglan aron makamove on ami. Nibalik kog larga sa Dubai aron pagpadayon sa trabaho kay naapakoy anak o ginikanan nga angeng suportahan. Dini na lang kutog, daghang salamat. Inyong matatampo, Everly. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suatampo ni Everly dini ning atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitalida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
3: Living Testimonies.

0: Sorry, Dungha. Ako gid mahinungdan nga nasama dang imong u. Wa na lang unta ka mo duol ni Papa, Dung. Ni duol pa mangyog ka niya, good. Iwakli na lang hinuon kang Papa.
1: Naluoy man ko ni mo, ate, kay... Wa naman mo nang si Papa Damian. Sa sige, ikbunan ni mong bakos.
0: Magmat ko na lang kita, Dung. Dili na tamuhin mo sa aron dili masuko si Papa nato.
1: Sige, ang ganitan niya, ikbunan, ate. Bisag kang mahiratagsa. Mayo pag layasan na to siya, tino.
0: Onsa, Dung? Ngano na kauna-una, mangka ana? Bati sa dang imuna huna-unaan, ha? Dili tamulayas din ni Dung. Dili na to biyaan si Papa Damian.
2: Ulayas mo? Buhatan ninyo! Karunda yun!
0: Papa Damian!

0: Bango na mo muna, Jeff. Aron mamahaw, kay muskila pa mo.
1: Opa, Damian.
2: Bilay ko muskila pa, Damian, kay labad ako. O, init akong lawas.
0: Unsa? Bikon ho, ikapunti ka. Init ka tuod, dong Jeff. Muna, ikaw lang isulti sa maista ni Jeff. Gagilantan siya.
1: Pa, paghimo lang og excuse letter pa. Mao man ay ipabuhat sa principal ko mo absent.
0: Ikaw lang buhat mura. Kaya mo pirma lang ko. Sige na.
1: Sige, Papa Damian.
0: Pamahon lang dito muna kay palitan sa nakugtambal si Jeff. Aron mauwasan siya si Lanat.

0: Dako di ay ang samad sa o ni Jeff kay ni absent man siya.
1: Gamay raman ko no, pero laom lang maunggitahi.
0: Kaluoy ni Jeff no. Ano guna manggod ang mga maestra kung absent ang estudyante labi nagmaayo performance sa klase?
1: Ano gun gid bitaw? Bright ba gid ako manghud?
0: Unya, wa mo konsensya si ni Damian nga gilan pa nang iyang anak.
1: Mura mag nabalaka si Papa. Nagpalit ka dito yung sagtambal aron makatumar para sila nat.
0: Lain pa'y ato, Daimona. Awaro good akong buktun mun.
1: Ha?
0: Oh.
1: Uy, ayaw pagkubos mong blouse, Emmy, uy.
0: Hmm?
1: Mangita tagbakanti nga room. Dali. Dali, Emmy. Dali. Denita, mayo gani kay Wailak. Sige, hubo alaga may imong blouse, Emmy.
0: Awa muna.
1: Hala. Uy, kalain ko, Ana. Nilagom lagi na imong bukton.
0: Maugani nga natumba ko. Kay kusog-kusog ang pagbangga na ako.
1: Lagoma ko, Ana.
0: Laki. Na-feel gina ako muna nga murag gituyo ko sa pagbangga. Huwag ka ko binuangi o dili sama na to?
1: Emmy, ayaw kahadlok sa ako isulti ni mo, ha?
0: Unsa man mon?
1: Nakakita man ko kung kinsa ang nakabangga ni mo.
0: Sure ba? May bahot lang ang akong balhibo mo na da.
1: Maoganing nisulti kong daan ni mo nga ayaw lagi kahadlok. Ah, nakakita ko, Emmy. Lalaki ang nibangga ni mo o iyan ang gituyo.
0: Unsa?
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: gituyo niya ang pagbangga nako mo na.
1: O, Emmy.
0: Sure, oy. Imposible ha, good anak mo.
1: Na, dili naman ni noong kamutuo na ko, oy. Ikaw, good.
0: Kung nakakita ka niya, kung sa maiyang naong bi, makahadlok ba muna?
1: Dili man kay puti man siya. Mura siya foreigner.
0: So? Kung mura foreigner, nindot kayo kay nakagusto na siya na kumon.
1: Dili na nindot, Emmy. Kay wa man ka makakita niya, nagpasabot nga dili siya sama na to.
0: Unsa muna? Nganong nakakita ka man sa nimbangga na kumon? Duna kay third eye?

0: O sa naman kaya, Jeff? Ayaw ka na? Nga nagbasa ka naman anang imong libro.
1: Ayaw na ko, Papa Damian. Muskilan ako pa. Kay, napabayam exam.
0: Paningkamot yun mong ati mo, nani mo. Nga makahuman mong eskwela. Aron sa ingon, dili mo maparehas na kung akuto bras elementarya.
1: No, ay ko ni Papa Damian. Pilmi ko na niyang isulti na mo ni ati mo na nga. Di siya gusto nga maparehas mo niya nga elementarya kutob. Di man siguro bugo si Papa Damian nga kutob niya siya sa elementarya. Tunag yun na'y rason. Unsa ka, no?

0: Sa'yo, pamandong. Hapiton sa nato si Emmy sa ila. Okay ra ka, dong?
1: Okay ra kayo, ate mo na.
0: Di aray mong baon nga kwarta, dong, oh. Di hatag ni Papa. Sa'yo matusang nilakaw.
1: Salamat, ini, ate mo na.
0: Tanadong kay, wapit para bata silang Emmy.
1: Hmm?

0: Sumay ato niyo muna.
1: Noy Iking, gihapit ra namo si Amy kay magdungan mig ato sa eskwelahan.
0: Dila sa nako peskulahon si Amy ha, di mo na.
1: Ha? Nga naman, Noy?
0: Kalain mang lawas, Noy. Sigpingit sa iyang buktun kay sakit ro kayo.
1: Onsa, Noy? Mahimong mutanaw ko ni Mona, Noy Iking?
2: Ati mo na ayaw na lang kay malate na to.
1: Muhapit lang niya mi ni Amy, Noy, kung mamauli na mi, ha?
0: Sige mo na. Ako lang suntihan na si Amy, ha?
1: Salamat, Noy. Ato sa mi, Noy.
0: Sige, Day.
1: Luoy ni Amy. Kinsa magit ka ato ni Tuyo ni Tasmak?

0: sakong bukton.
1: Nabalak ka na kung mo imida. Bebe, bakit ako na yung bukton? Bega matod pa rin mo na ibunog. Karagot?
0: Ayaw lang pa iking...
1: Sa ayaw, bakit ako? Ubuan ang jacket na imong gisulubi.
0: Papa iking... Meron pa,
1: Ginoo ko, Emi. Kalagong ko lang, ha? Kinsa may nagbuhat mo na, ha? Kinsa ka na kiya?
0: Kinsa may imong ikiha, Papa Iking. Ngawa mo ko makakita kinsa nagkadasmag na ako.
1: Usa!

0: Bisa kitan siya siyang bunog.
1: Nalipay ka, Amit. Huwag ka maluoy sa babae nga tagayuta.
2: Basta danghaga ni Adonis, makatagamtam siya sa akong kabuang. Nagdagan siya, muralag. Yahang iyang giagian.
1: Wa siya makakita ni mo, Amit. Imong gituyo ang pagdasmak sa babae.
2: Di na tawag lalis pa na, Adonis. Eko hilabti unsay akong buhaton sa tagayuta.
1: Dili sila makakita na to, Amit. Lisod ba ka ng sabton? Kita kay nakakita manila. Kita mo'y mulikay. Aron di ka makaamong nila.
2: Gahi ba sa sabton, Adonis? Nga ayaw kong hilabti. Huwag gani kung manghilabot ni mo nga nakagusto kag tagayuta.
1: Amit!

0: Magdali ta, Jeff. Aron makapit pa ta silang Emmy. Nabalaka ko siyang pag-absent.
1: Katong na-absent ko, ate. Nabalaka ka.
0: Siyempre, kay mahal man tika.
1: Oh.
0: O, mahal sad ako si Emmy, kay best friend ba ako siya. Doon na lang ta silang Emmy, Jeff.
1: Doon na lang.
0: Naras no'y king ay... Ano, iking? Hey. Mahimong mutan na amin ni Emmy?
2: Muna. Nabalaka na kayo kung sa akong anak.
0: Ano ni siya? Git manon si Emmy no'y iking?
2: Di naman si Kagbantas kasakit sa bunong si Ambuk Tunday.
0: Unsa no'y?
2: Dali. So, damo muna. Dali.
3: Sakit. Ay. Wala. Hindi na mo makaagwantos ka sakit sa akong bukton.
0: Patanaw ako sa mong bukton, B.
3: Daro.
0: Ay, hala. Mura man nagnalata, Emmy.
1: Lain na natanaw na timay, ay.
3: Sakit niya kayo muna.
2: Ibe?
3: Baikin! Nana ako sa ospital pa! Sakit-sakit kayo pa!
2: Wala sa matagkwarta na!
0: Kaluoy ni mo, oy, Emmy!
2: Wala. Wala sultihin ko. Kasi pinagbulong sa kawala ka. O sa madalaki ba? Grabe sa niya, oy! Babae ang anak! Giyaro niya ang bulong si Emmy!
0: Noy, King. Ayaw lang kalain, ha? Oo, Noy. Lalaki alang kaingon, anak. Pero...
2: Pero saban mo na, ha? Sultihin ko. Ay, nagkahandong usultin ako. Isa siya, ha?
0: Kung ano'y iking, diliin mo na to.

0: mo na. Unsa to imong gisulti kanina ninoy iting nga diliingon natong nakaingon sa bunaw sa bukto ni Ate Imi.
1: Odong Jeff.
0: Ha? Huh? Kita de ka sa lalaki, Ate.
1: Nakakita dong.
0: Unsa, Ate? Nga nung nakakita man ka, unya si Ate Imi, wa.
1: Ambot dong, uy. Nahibong pagbitaw ko nga nung ako rin nakakita sa puti nga lalaki.
0: Puti nga lalaki, Ate Muna.
1: Mura siyag. Engkanto dong.
0: Unsa? Wala may usor ang engkanto, Ate Muna. Ato noon, na yung mga ingon na, pero karon mo naman na.
1: Parihas malamong, Emmy, uy. Dili man mo mutuon ako.
0: Timanggod ka tuwan, Ate Muna, kaya imposible man nga. Ikaw rin nakakita sa imong giingon nga engkanto.
1: Dong toho iko. Makakita kog dili sama nato.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user,
5: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Pot nang bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to, inom na pod ko. 3 times ini kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doro eh gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay pwede na iya magrapag yung ko atang mga gulayon
6: sa Paragis Bila-Bila. Tili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
11: Paragis, Bila-Bila.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto's alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenard Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kog yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton.
1: Palami Style.

0: Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
2: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
1: Uh-huh. Dili hapdos.
2: Okay na kayo, good, Ma'am.
1: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
2: Wala po, Ma'am.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: At ang hindi nyo ang Doble Cara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
2: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
6: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

0: Wow. Mubiyahe pa ko sa among probinsya si Lungsod sa Sulup Davao del Sur.
1: Balik pa yun din sa Cebu, ha? Mamatay ko sa kaguol kung di nakamubali.
0: Ay, ngayon, minyo masagaoy nga. Di mo na pwede makasal kay may bana man ka.
1: Pero wa naman siya dong. May lain naman siyang kapuyo. Maluoy ka, Cherry. Ayaw tangkog biya itong. Ikaw na ba yung giilang amahan sa kong anak nga gamay pa?
0: Uday, balikan kita ka. Kay mahal ko kayo ikaw. Ikaw ang pitik sa kong kasing-kasing.
1: Salamat nga. Kwarto ta na. Uman naman tagkaon. Kwarto na to. May kinatuk ng akong anak. Tana dayon. Magtagpaw ta rong gabi una. Kay mo ulit na kagtafaw. Maduaw ka sa imong mamag papa. Tana kwarto to. Kanon ko nagpaayo ang imo sa dili pagkamubiya. Tana dayon.

0: Kinda gini na ilang day. Hindi agi mo daw ni Misim Alom.
1: Ay, duha ka, Eg. Ako sanding ogo mo na.
0: Kalimikin mo mag-iuba. Iugo mo doon ako kabalot.
1: Ay, namang kwento. Namin na kayo. Yakan ka ng imo, ha?
0: Marina.

Kinahan ako eh. Tumakarang yun ang manakuhan ni Marina kabi eh. Ay, nag-abotro na ako sa among lungsod sa sulok daw ba din sura. Ako na sa kuyab ang budikit na ako. Ay, gusto rin ba siya nga mamayin ako o magpakasaming duha ni Sheila? Ay, dagamon ta Sheila. Pero si Marina may pukat sa kong kasing-kasing. Nga may ba na maunta siya o anak?

Milapas na ang bus na kasakyan sa siyudad sa Digos. Lungsod sa padada na kinindapita. Uy, sunod ay ni, mao na nga mong lungsod sa sulok Davao del Sur. Pagkabuwan na dito na buwa baka na din eh. Eh, kamusta na tayo sila sa mga papada? Ingon masisila nga akong uyang.

0: Ay, salamat taon. Gani, akin na good luck. Sige, bitaon, tog kaguol taon si Sheila. Kay, di ka na kuno niya makuntak. Nag-release mo ka ng number. Naunsa ba ka? Katubang nang miro ni mong 091. Imo mang gi-release ang 092 na ang sinugdanan. Ay, di na kita. Di na ginikuno ka makuntak niya sa Facebook.
1: Kuwantay siya. Kuwan, good pa ka ng bagong akong account sa Facebook.
0: Bago? Kay,
1: nahaktong karaan akong account.
0: Adi ay.
1: Hmm.
0: O niya usawa ni hapit na ka silang bahay ni Sheila.
1: Na, waha pa o eh. May diretso ko din sa ato. Kay mo relax ako. Karong hapon ako mauto silang Sheila pa.
0: O niya, usaman. Ano hindi ka na, aron mamay ta ni Sheila. Maong ko na na'y imong sulti niya. Na inigbalik ko no, igbalik ni mo mamay ka na. O niya, dahil magpakasal mo. Ah, bahala lang kung gamay ang hikay, basta kayo magkasal mo.
1: Hmm, dili lang muna pa, eh.
0: Uy, unsa ba?
1: Kuy gana nga, mamayo magpakasal ni Sheila.
0: Unsa? Uy, ngano ko tao? Ay, baya ni mo. Murang nagduda na ko ini. O sa man, Jire, ha? May lain kang uyab dito sa Cebu City? Sulte, ha? May lain ka bang uyab dito sa Cebu? Tugani ko, Senor!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Adunay variety show diha sa ang pangikalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ginoo ko ni mo, oy Jerry. Ngano man taon doy, oy, nga nanguyab man ka dito sa Cebu City, oy. Ha! Nga may uyab ka man taon din eh, sa atong probinsya. Unya sa ingon, nagsabot pag yung mamay ka, magpakasal na mo, kumabalik ka. Doon na pag-ibana ang imong giuyab sa Cebu. Og may anak pag yun. Bayani mo pagkautok, buli na o bayani mo taon, Jerry.
1: Ambot pa eh. Pero may muna ko siyang makita dito. Unya, buwag na sa singbana. Mga nga nagkasabot, may ang duha na mo kakasing-kasing.
0: Pwes, ing nun teka. Nga ayaw na pagbalik dito sa Cebu. Aron sa ingon, maputol ang inyong relasyon ni ato babayhana.
1: Unya, unsa may akong pangwala din sa ato pa, nga wakman.
0: May bingkahan man ang imong igagaw nga si Lorte. Kamantay magkawala. Anha lang trabaho sa iyang bingkahan. Ayaw na pagbalik sa Cebu. Ayaw na gyud balik, ha? Patuog yun ako, patuog tambag dire. Kay Minyo ang mga babae. Sisila ang pagkasali kay pure siyang daga.

0: Kahapon na sa ikna apitong. Karoon palagi kami ang hinoko.
1: Kung anday ka nang gi-relax mo sa nakong akong lawas eh. Hago kay kustrabaho sa Cebu day. Uy, may nga malagi din si Neuron.
0: Toa sa dagat si tatay nako, namukot. Og si nanay, toa sa barangay hall, nagkuha sa yuda. Dani Tumpi, tanas akong kwarto. Mingaw na kay kunimutong. Tana dayong, Jerry.
1: Okay, tana day. Kay, gmingaw na pagguni mo. Tanas kwarto ni muna.
0: Ano na kay Kun?
1: Alam mo ini day. Sige pa Marina. Marina. Marina. Marina.
0: Time para God. Unsay Marina? Dili ko Marina dong. Sheila ko dong.
1: Limot ko da. Sheila.
0: Ayak, anak ko ni Bay. Kinakay. Marina ko, Marina ko.
1: Kalami. Kalami, Marina. Aw, Sheila. Ayak. Sige. Iba. Sige, iba.

0: Aduh, boy. Berpindah karo kami musibat kini di satu. Bukan itu naga puyo si mo.
1: Oga, Lorte. May balhabal driver na ko nga gikasabot. Nga muhatod na ko sa Cagayan. Magbarko na ko dito sa Cagayan, panong sa Cebu.
0: Mau ba? Mubali ka dito taon sa katong imong kalibiin dito sa Cebu.
1: Mm?
0: Tungiingon imo babae nga minyo. Nga imong uyab.
1: Ugaw? Bisan sa ungaw, si Marina gyud ang akong gusto nga ikauban. Buwag naman siya sa iyong bana. Busag bahalag, dili may makasal. Basta lang magkauban namin duha hangtod sa hangtod.
0: Ayan, oh. Luuya sa tao sila. Nag-la-over ba itong pakaslan, gudi mo?
1: Sakit man kanya pa rin niya, gaw. Apan akong kalipay man akong kipalabi. Si Marina ang akong kalipay. Busa, mubay ako din sa ato. Og adon ako sa Cebu mupuyo. Uban sa babayang nga mao'y matuot kong gimahal o gihigugma.
2: May kapangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpamilod sa mga tiil,
3: basin aduna kay diabetes,
2: mag-DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels,
3: di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500,
3: karun dayon,
2: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar,
3: DTX 500,
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
5: o tulog pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kiri, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.

0: mibiyagig ko sa Davao del Sur o mibalik ko sa Cebu. Nagiglibin ko ni Marina o wala ko mubalik sa Davao. Bisan wa may makasal ni Marina, apan malipayon mi. O mabdos na siya karun sa amag yung anak. Happy na kayo ko.
1: Magto mga kasama ang kaagi ni Jire, dinining tulumanon. What's the style? Happy na kayo e-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Daloy sa Diyos, may angay man ko. Ano na lang? Maninda ko diha, may asaan sa bugat, na, dahil palingki.
4: Agri na, palingki.
3: Oo, maligi ako diha.
4: Ano ang palingki, ano mo na?
3: Mais. Pickle.
4: Yung ako ba, huwag mo sa ko, na isa, naminaw ka rin, na isa yung disipulya sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong pa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilipin na kapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
2: Usa sa unsamang badatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Panayasa kini bata! Panayasa ni Carol Yudayon!
8: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
7: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
8: Unsa?
7: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
8: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mahal?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Chico Salvador!
10: Kaloy, pawasawa ko.
8: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
10: Mara.
8: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
7: Nagunsa ka din eh.
10: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
7: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
10: Mara.
8: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yung naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
2: Bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Baka ka sa bukid, di ko ka saka.
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaya.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat to ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa kanan yung mulay.
3: Sure.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tulay mo idad.
3: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, hello, hello. Mengikala kemusta, mengikala wala si kena tontonan. Yang sa dingin ikala sa kengina Ray Arellano. Uban sa kong partner, while ang guwapo sa DYHPC, Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd.
1: Pirmiho na to sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Makapabaskog o makapagana sa pagkaon. Tanan-tanan. O ayaw sa kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Yes, dinon na mga igala. Nya ang atong kwan ay kalimti sa ninyo ang atong Bilabila Paragis Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kay nindot kayo ni makainom ta. Gawas nga malagsik ta, makagana pag yun. Okay. Bueno, mga igala, shout out time. Shout out nga to ni Inda Castañares, Jititing, Bini Francisco Dilao, Yuk Piscara, Rudy Guerrero, Dungski, Waslo, Alisuso, Michael Reasonable, ug si atong pinggang manager, pinanggang manager si Nilo Tadio, or si Joshua Gawai, nga si Susan Katindoy, ug siyempre si Michael Balan, gikan kini niya, Bisay Ponder, bangag sa ilong atong writer director, og si Kumpok Kakasa. Alright, punya si Rosalina Impilis, yo dia sa Katangkungan Dos Basak Paros City. Punya si Junior Albarasin dia sa Purok 5 Poblacion sa Kabunturan Davao de Oro. Gikan ni Ricky Pangiskaring. Okay, nya sumpa ning atong sugilan nun. Nakahukom si Christian nga dili sa dili pa siya mupauli sa Cebu, manuro yun na sila si Clara sa Manila o naglingaw-lingaw. Unya samtang sila in town si Mara uban sa iyang mga anak nangando in town nga makasuroy sa Cebu Ocean Park. Pero si Christian uban sa iyang kabit nga si Clara lingaw kayo dito sa Ocean Park sa Manila. Niya tayo sumpa ni Gato Sugilanon. Himay!

0: taas kayong kwarta.
1: Unsa?
0: Mahal kayong Indran sa mga ingon ining kalingawan.
1: Unyo, ni oman lang kita.
0: Espesyal man ka, alang na ko, Clara.
1: Ganay ko, anak!
0: Mau nga.
1: Uy, gipalik pang kuna ni magsusi mong bulsang imong cellphone.
0: Di ko na ito bayan.

0: Oh. Ngano ka, Arthur, anak?
1: Igo lang giri ni Papa Christian ang akong chat niya. Huwag yun siya mo, Baus.
0: Sabta lang, Dong. Tingali og na busy lang ron si Papa ni mo, Christian, sa Manila.

0: Oh, inaawa niya ay! Samtang nagkakusta nga sa kainin bagabang tangang daga. May gusap na sa kusog kayong bag! Ay, basa na kahit na!
1: Ngayon para pa kayo yung lundughan, Clara. Murag na niyon o tulisan.
0: Ang imasab ka na yung punyuhan mo, basa na kaano. Wala ka nagnakaihi.
1: Bangag sa ilong.
0: Ganun!

0: Ma. Oh, nga no, Gian, Angel, anak? Sunod si Mana dabay ang among graduation sa college, ma. Isip nurse. O niya. Kinahanglan nga naagid si Papa Christian anak sa akong graduation, ma, ha? Kontaka to si Papa ni Mudaan. Aron ma-schedule na niyang daan. O, ma. Busy ba gito yun as Papa ninyo? Maong pahimusli gyud samtang ni Apa siya din sa Pinas. O, ma.
1: Ma! May nanawag sa imong phone!
0: Oh, kinsa man?
1: Si Maninoy, Maninoy Jiko, mani!
0: Ang bibe!
1: Ma.
0: Hello, pre!
2: Ayaw taong magtawag, pre, Matsumoy! Kay siupo kayo ng batanong na akong tapat sa tiliras karon.
0: Oh, asa manday ka?
2: Uy, padong sa Manila!
0: Manila?
2: Oh, Mats! Kaya mag-shopping ko diri.
0: Wow, ha? Mag-shopping, Jud?
2: Natural. Negosyante ba ako? Di man ko sama ng mga bayot yung ananas parlos manginabuhi. Ako kay by Ansel man eh.
0: Gani.
2: Mauna, mangumpra ko diri. Kay daghan kayong barato din sa Manila.
0: Maog, Jud. Ay, sayang.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanog tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangit kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oh, wala kana na lang jud. Sa kapi na lang jud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI mo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na koy lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times idi kapi jud ko na paradis bila-bila. Please sa hiraong trousers. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
7: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud po. Ay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Sayang nga unsa.
1: Manila na po dunta ko ron, kon iuban pa ko sa kumbana nga si Christian.
0: Tuwa di og Manila si paring Christian?
1: Opre, ipatawag man sa ilang main agency diha sa Manila.
0: Imaw ba? Kuyaw di og makita mi dito sa Manila.
1: Maugyod. I-regards lang ko, pre, kon magkita mo dito.
0: Ah, sige, Mari.
1: Amping diha, ha, pre?
0: Ay, kabalaka, Mari. Sigurado yung duna kay pasalubong akong mga tinugos inig-abot ako diha. Kabantay ka, anak?
1: Nakabantay, kid, pre. Kay pinangga kayo ni mong akong mga anak.

0: Asa naman sa ptay?
1: Gabi naman. Oras na sa panihapon.
0: Oh, bitaw, makuyod.
1: Ato to panihapon sa Binondo, Manila.
0: Uy, sa may naadit to.
1: To adit to may mutang ang sikat kayong Chinatown restaurant din sa Manila.
0: Wow!
1: Makakaon kita dito sa mga sikat nga Filipino-Chinese foods.
0: Wow! Awa pa kasaway. Paano

0: Alamig sila mga pagkaon, uy. O presko kaayaw, ah.
1: Presko, yun. Pwede bang gani nga kanang mga naglangoy sa aquarium imurde ron?
0: Oh, ganahan ko, ana. Ganon pagit ko kasuway ini.
1: Kailan ka, Matika, Clara? Mau nga, andam og tagana kung ihatag ni mo ang tanan.
0: Ganahan ko, ana.
1: Kaon pag-ayo o pagpakabusog yun, ha?
0: Kaya nga naman.
1: Kay unya, ikaw na sabang akong kanon.
0: Ganahan ko, ana!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, maniligo ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako, si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang yapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang yapong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Pila-Pila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Pila-Pila.
5: Paragis Pila-Pila.
4: Paragis Pila-Pila.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Chocolate, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawap.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, kung mapalitra na tuunta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit yung ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay.
9: Suskog na aran.
10: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
9: Husto. Tsakto jug ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
10: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan

0: photocopy ka, Sir JP. Mm. Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
1: Mauna.
0: Mo sa sige hingi nga cell division, o ang pagkopya sa cellula, sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong cellula.
1: In real sense, ang telomeres, ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence, isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya, ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
0: Mm.
1: Extra nga kopya sa code.
0: Yes. Problema ra gihapon, Sir JP, kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Munay.
0: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX500 og MITC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa.
0: Mm.
1: DTX 500 ug MITC ra jud.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng MITC immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: DTX 500.
4: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Duha lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
0: Pamali sa mga butika. Galing yun ato masabtan, Sir JP. Ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon ato sa ato nga mga listeners. Mm. Nga muinom yun og DTX 500 og MITC.
1: Oh.
0: Kung dili ka gusto, dali matigulang. Oh. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Mm. Mayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres. Mm. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og MITC.
1: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere.
0: Mm.
1: Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
0: Mm.
1: Og kung moingon gani tag polymerase o sa kini kaklase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules. Hmm.
0: But pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
0: Hmm.
1: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Hmm. Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
1: Mm.
0: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
1: sites,
0: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
0: Pagdaghan sa mga sakyanan,
1: oh,
0: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
1: oh,
0: mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
1: mm, nya
0: inom pod og DTX 500 og MITC.
3: MITC ang alkaline nga vitamin C.
4: Kada isi siya lagay sa window. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag papoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang MITC vitamin C. So, kad na kainom po aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
3: MITC!
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura. Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: O bitaw, ayan ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami judi rin extend food supplement for men, Dok.
0: Najoy panahon, Sir GP, nga lami judi inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo?
1: Oo, oh, naiuban ganito Dok nga, natunok naglansang, niya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinahanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
1: So, unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
1: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin. insulin ihatod ra dayon.
6: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3Bio.
1: Kini pa jud kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi. Bisag walay unod imutyan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man dok?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay ngano man kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
1: Wa nay wiring dok sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
0: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, niya, kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
1: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa yun, apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkali og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Lami kayo.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip po sa kapinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
0: Mao jud Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung ditribayo man jud ko over plain D3, mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og ditribayo. Ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
0: Meaning pa, akong unsa na pakon, niya kuhaon ang oil niya, akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og ditribayo, nga duha ka soft gel, akong pakon niya sa akong baba, Sir JP.
1: Niya, kay dili ba na pwede sa plain D3?
0: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung ditribayo, Jud. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang ditribayo. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after plusing, mas makumplito jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung nakaditribayo ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo.
1: Napon kini diskubrihan, Doc. Di ba kada hapon mo inuman jud ko og DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining ditribayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka ditribayo o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
0: Ginaisgutan nato ang mga experience all about ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
6: Ditribayo!
1: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og ditribayo. Moto nag-ditribayo ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duwa ka soft gels aning ditribayo, and then after 4 hours, inom na pugog duwa, ang imong takig ug hilanat, ug unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-ditribayo ka.
1: Mujud ay na nga og ga-ditribayo ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
0: Yes, Sir JP.
1: Unya, wala na sa plain D3, Doc.
0: Correct. Kung naka-ditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Anong purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Hmm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Hmm. Anyway doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usag tao, ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Papalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y
11: hypertension?
9: Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune function o kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis. Uusan ay kaproseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate
12: sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer. Kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha, dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Bag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro ang gina, life extension vitamin D3.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Atty. Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Konsolasyon Cebu Branch.
13: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong usab nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena. Kini, mabos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda Cebu, o maglingaw.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bila Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bila Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
15: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Atty. Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vitadi Plus Coffee Mix ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vitadi Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vitadi Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vitadi Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch. Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atoang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kun mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
16: Maayong adlaw mga kasama, kini niyo Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
11: Bang kasama, ako si Radio Man Atty. Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Oras mga kasama, alas 9.28.
18: Straight to the point. Hi,
11: Pilipinas. May gabi, Luzon, Visayas, o Mindanao. Ako na usap si Radyo Man Buin Alguno, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuwang gabi sa tuwang tulumano ng Straight to the Point Evening Edition. Agosto 15, salamat Lord. Adlaong Sabado, naka-halfway na ta kasamang Jerome sa buwan sa Agosto. Ay, padong na ta sa Berman. Ano eh? Sunod buwan, September na. Basta Ber na gani. Pasko naman ko no. Tama mo diha, ha? Ing adlaong Sabado. Ako part na din sa newsroom kasamang Gerald Albius, sa master control kasamang Jerome Mia Pakpaki. At matagag-patagad ron mga kasama, kaya nagkadaya ng mga init nga isyo nga may labot alungsod o ang nasod. Hindi ron na kikondisyon kaya ta. Hindi-dak-dak ron kasamang Jerome. Pero bata mga hiskutanan karon. Ay, diri sa Sugbo. Ang ombudsman ni imbestigar karon. Kalabot makasama sa sumapa. Kini mga flood control projects din he. Kay bao mismo ni Tanod Bayan. Jesus Crispin Rimulya. Ato abang hipi sa ombudsman. Oh, gitawag og Tanod Bayan. Dili barangay Tanod. Tanod Bayan. Ang ato ang ombudsman nga si Jesus Crispin Rumulya ningon. Ayay. Imbestigaron ang mga flood control projects diri sa Cebu. Gumikan kay taliwa sa dakong pundo gigahin sa gobyerno diri sa ato. Nga namang bahaunon kayo ta. Tagan niyag pagtagad karong taw-tawod mga Sugbuano o tanang mga naminaw nato karon. O kumusta daan ato mga overseas Filipino workers kun mga OFW? Kila na ba itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte katinsi? Kuda ko nagigasto no? Kay 70 million good kada trial, kada impeachment hearing. Sato pa ang napo, anak ka sa Manjerom, 700 million. Ito ko nang gamitan o ginagmay na itong arithmetic. Sato pa ang nagasto, 1 billion na. And 50 million. Gasto, no? 1 billion and 50 million. At alam lang ko nang itinamban. Kaya ang 700 million na po mana ka hearing. Ito nga ah, di ba? 350 million. 15 man. 1 billion and 50 million. Mawala na gasto. Naglalis na ba itong ato ang mga abogado sa prosecution o sa depensa. Sinood ba nga misleading ang giingon sa defense? Kay si Kapunan mga kasama nga bitirana, gikontrahan man mga kasama batanon pang abogada. Mao na giingon nga si bitiran versus millennial. Ingon ang prosecution panel, misleading your honor. Tubag po ang abogada sa defense, si Attorney Ferrer, not misleading your honor. Ingon si Kapunan, your honor, misleading question is not allowed even in cross-examination. Tubag po si Attorney Ferrer, that is allowed, your honor. Ilan lang na, ay. Di na lang ko mag-apil-apil, anak. Paminan lang mong Atty. Rupil.
19: Well, tinuod man, nga kadang mga misleading questions, dili yun na pwede, bisan pa sa cross-examination. However, mayingan taog, however. Basta niyong ganig, however, kasama Jerome, uy, buti pa sa botana. Dili kay kanara ang rule. And every rule, there is an exception. Yung ganit ka og misleading, you lead down your bases. Kasi buti pa sabot. Inato lang. Si Attorney Jerome Yap, panalitan siya sa prosecution. Ang iyahang katbang si Attorney Gerald Albius, panalitan lang. Ha? Oo. Oh. Mingo na yos Attorney Jerome Yap. Misleading, Your Honor! Buti masabot, imong gimislead ang witness. Kinahanglan, you will lay down your basis. Usa imong buti pasabot nga lay down ang basis. Usa may basihanan nimo nga misleading man. Misleading man ka. In what way nga misleading? Dili ra kay enough mo ingon ka, misleading, Your Honor? No. What is your legal basis sa pag-ingon nga misleading? Kay kinahanglan maka-lay down ka sa imuhang legal basis. Senato pa, Your Honor, misleading maka akong pangutana. Unsa may basihanan nga nakaingon man siya nga misleading? Sa revised rules on evidence, daghan nga mga gitawag og objections, mga pangutana nga pwede kang mu-object. Usa ana kanang gitawag og misleading question. Imuha bang i-mislead ang testigo nga irrelevant na, dili na siya related sa testimony sa testigo? Pwede man anaon sa abogado kasamang Jerome nga, Your Honor, please, misleading and irrelevant. Oh. Pwede po. Pwede sa mingon ng abogado, misleading, Your Honor, but kung diha na kutob, misleading, Your Honor, kinahanglan magka-establish ka sa imuhang legal basis sa pag-ingon nga misleading. Well, ato na lang sila pasagdan, oy, ang prosecution o ang defense. Kay si Attorney Ligutan, ang abogado sa prosecution, gi-question sa depensa kung nganong ni-post siya sa iyang Facebook account nga nagpahibaw nga ang pangutana sa defense panel mga misleading questions. Mao ba? Oh. Well, kung mao man gani, mga misleading man ka, kinahanglan i-cite ang mga grounds nganong gi-consider nga misleading. Otherwise, og di ka ka-establish nga misleading, dili na misleading. Ha? Dili na misleading o dili ka maka-establish sa imuhang mga grounds. Ah, pasabahin na lang na sila eh. Pag-alis na sila din na, masuko niya ito sa Tony Kapmuna na bunalan pa hinuunta. Sa makaani, no? Taktika makaani sa depensa. Wapa kita ka-tugkad unsa kalawm ang strategy sa defense. Kung nganong ilang o kung nganong ang ilang gipasong karon sa gira, mga junior lawyers, oh, ang mga veterano na sa legal profession, ana sa prosecution, pero ang ni kumbatig maayo diha nila, ang mga junior lawyers, basin og kabahin kini sa strategy. Matod pang Attorney Salvador Panilo, ang kanhi
20: Presidential Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte, dapat kuno mo retire na si Attorney Lorna Capunan sa iyang pagkaabogado. Kay di na siya maka-relate karon sa moderno nga generation. Bitaw ang karaan nga mga abogado kasamang Jerome ni adto typewriter pay gamiton oy. Paspasay hinuog mo type. Ha? Pakapaka lagong typewriter. Pero karon laptop na. Daghan na kayong mga gadgets o mga devices nga magamit ning modernong panahon. Diadto ang mga karaan nga abogado wa pa na nigamit og email. Karon mugamit ang yung email. Ang mga abogado kay girequire sa korte. Oo. Oh. Matod pang Attorney Panilo, nakaangay ko no siya sa linabkan ni Attorney Ferrer, ang abogado sa defense, ug iyang gitambagan si Attorney Lorna Capunan nga mas maayo mo retire na lang ka siya kay di na siya ka-relate ron sa bagong generation.

Ngano nga mga junior lawyers ang gipasdang basing kabahin kini sa strategy sa defense kay. Although bitirano na sa pangabugar, however, wa man magpasabot nga di ka mao ang mga abogado o bata pa sa profesyon. Kanagtuon ko na. Oo. Prisko pa hinoon kayo ang gitunan ana. Unya updated kayo na. Kay resourceful man. Bisan og siguro mag kauna mag duki-duki pa na sa tablet, mag-research pa. Ug unsay ika suportang kaso. Ikumpara sa mga karaan-karaana nga di na gani maglisod nag ukab unsaon pag open anang gitawag og Facebook. Tinood sad. Ang uban niingon nga, anong wa man i-hire ang defense panel o mga legend nga mga abogado? Panalitan si Attorney Lorna Kapunan. Pwede yung tatong pang kanana ang paatbangan ni Attorney Tupasyo. Oh. Si Attorney Diokno. Pwede yung tatong paatbangan ni Attorney Fortune. Pero ano mga junior lawyers man ang ipada sa defense? O patakay ba? Basin laom kayo ang strategy karon sa defense. Kung ano nga mga junior lawyers ang ilang ipakumbati kayo. Batok nining mga tang-ana sa legal profession nga anaa sa prosecution panel. Oras alas 9:43 mga kasama. Unya dunay katalagman dito sa lungsod nasod sa Indonesia tawon kay dunay kusog kaayong linog po dito sobra sa 7 magnitude. Di pa kay dugay nakitay og putog linog ang nasod sa Colombia karon dito na sab sa nasod sa Indonesia ang igo sa kusog nga linog. Samtang dito sa Pilipinas, tungod ni sa mga aftershocks dito sa uban nga mga lugar, no? Makabatig hapon tagpagtayog, dito sa Bugo, doon ay matala nga tag 3 magnitude. Sa Davao, doon ay matala dito nga malapas ko og 4 magnitude. Dito ay 5 magnitude. Sa General Santos City, mausap. So, yung grunta, aning mga linog. Ampo kita sa labaw, makagagahom nga luwason kita sa nagkadaiya nga mga katalagman. Niya din his ato, usaman yung na-viral, oy. Ha? Katubang puwag nga bil kasamang Jerome. Viral mo yung kainin niya, nahimuan pag yung kanta, grabe ha itong pagka-virala. Sinumdum pa ko itong gimuan bitaw o lahi nga version, kadtong sa tawag itong, sa itong kataha? Pila katuig na nakalabay, siguro mga naalabatos mga 4 years ago. Kadto bang ni viral ni trending og mayo katong kanta kasamang Jerome nga kuan katong manok na pula, ha? Oh. Ang manok na pula. Oh. Sa unsa to? Kay na hurot sa bulangan. Jesus. Paita ani di ta ka mamukanta. Karon ang na trending og mayo. Kadto man sang puwag nga bil ang gipuspusan og helmet.

0: Nasakpan mangus asawa ang iyang bana kay naursa masab ang bana nag chat-chat man. Unya ang puwag nga bil. Wa man kagwanta may mag magsigig chat ngatos bana. Nga babe, i-gcash lang babe. Babe, gutom na kayo babe. Babe, tricky lang babe. Pagkakatawanan, nisakay na tatog taxi ang kabit. Manakay na to silang duha. Sur sa taxi, nasakpan mas asawa. Ha? Gipakanaog sa taxi. Ug, gipuspusan oy. Sa helmet sa motor. Muot lang ko. Kaya na-viral magul kayo na. O sige, gawas ninyo ang feed, no? Katong babae ba? Nga masahista na itong babayhana. O, masahista. Unya, maoy kabit-kabit atong lalaki nga sumapa ng trabaho po sa Osaka BPO industry. Hastila nagbinugnuay og maayo hinuo. Kana kamo ganahan man kay mog minoritis. Ana lang sa ay. Unya at atong tanaon usa sa mga dugang balita pa unya karong tuod taod kay napay mga report si kasamang Juicy Post GQ Kihano, ha? Kung paminawan una si kasamang GQ, kasamang Jerome, ha? Yeah, shout out na idaan sa tanan ng mga naka-tune in na sa tuwang programa. Ito mga naminaw sila ang transistor radio. Kanya di pag matagbaw ang uban, naminaw ang transistor radio na nitan-up yun sa ito ang Facebook Live. Ang uban na nagpaminaw sa ato ang program, pinagi sila ang car stereo. Samtang nagbiyahe, nagkalingaw sa tune in sa atong program. Oy, kumusta bos? Alas 9:48. Oy. Okay, okay, okay. Bitaw. Oy, si Ma'am Connie Barnes. Present ni permis Ma'am Connie Barnes, oy. Thank you so much, Madam Benita Anura Goyo. Shout out from Carigao Island, Matalom Leyte, Philippines. Si Michael Cas, Michael John Lebres watching from Mawab, Davao, Di Oro. Randy Santisas, good evening, attorney. Shout out ko kang Alvin Alonso, gikang Randy Santisas. Okay, thank you, thank you. Si Madam Lorna Margarita. Oy, thank you so much, Madam. From Sambagdo, Cebu City, Mike Gikiro. Mayang gabi. Mina Beliron sa Karwasan. Oy, sa Gansiyang Street, Punta Prinsesa. Dili ba to? Kundi mahumani mong programa. Oy, kumusta mo na sa Gansiyang? Oy. Sige na patang pakarwas niya. Ha? Kasama mo na pita sa Gansiyang. Akin ibang karwasan rin sa Gansiyang. Di ay? Maro ba? Usuki na ito. Aaron Kid, Baron Kim Harina, happy weekend. Petra Dayana, good evening. Iglesia Arevilla Ber, mayang gabi attorney. Shout out kuninoy Kading Aguilar sa Bunga Tolido. Og SB Mel Sanchez sa Porok, Maria Clara, Lamak, Pinamungahan, Karong yung Urasa. Oscar, oy Oscar. Oscar Salcido. Sa kinibibitaw tungod aning social media, no? Daghan kayo mga punchline nga mga mamugna kasamang judo. Kinimingong na, oy, Oscar! Oh. Ay, kumusta ta na mga Oscar, ay?
1: Bayutan mo, oy?
0: Aha. Elsa Quintero, good evening. Tinuod yun na, ultimo 4 years old karon, maayo na kayong motubag og silpon. Shout out sa akong bana, si Gilbert Carriaga, nga trapog dahon para sa among bibingka. Uy, pagkalamia na, Madam Ilsa, from Santa Filomena de Pulog City, province of Zamboanga del Norte. Lorna Margarita, kaluoy pong attorney Lorna Kapunan. But she is more experienced as a lawyer compared to defense team. The younger one, attorney. Pero si attorney Kapunan, why enough nga experience sa bagong gadis bita? Uy, ha? Kaya imita mga veteranong mga abogado? Iksun ni mo sa ilahang opisina kasamang Jerome? Ah, basta. Liyo kang yung nagdaghan kayo mga libro. Oh. Iksun pa lang ni mo, liyo kang dahang libro. But, ang mga batanorong abogado, ay, dili na kayo kinahanglan dahang libro. Na, kinakadaghan na po, kabuk. Ganong ginahalang pataglibro eh? Ganong sayo naman kayo nang i-research karon? Ha? Na-internet niya? Na-daghang website? Na-daghang app? Ginahalang pataglibro? Oh. And on, decoration na lang. Ha? Kadaghang ni kunin mo libro, attorney. Ah, ka na. Wa na basaha, decoration lang. Abog na kayo. Ibasag libro. Oh. Pero karaan nga mga abogado, ubasag yung libro. Oh. Basag yun kay. Wa mong ilang naandan. Kanto mga na nag-digital, doki-doki na las ilang tablet kasama niya rin. Mga awas na yung naghang kayo mga gipang research nga kaso. Okay. Ang point ni Madam Lorna Margarita, si Attorney Lorna Kapunan, yes, bitiran siyang pagkaabogado, but lupigo na siya sa bag-orong nga generation o maghisgot o mga research works o mga techniques sa gadgets, alupig na gitinuodoy. Oras, alas 9:52, okay na ba kasamang JQ, kasamang Jerome? Okay. Atong i-check ko na ang report ni Kas Patrol, Radio Man, Jose Post, GQ Kihano, kasama ang GQ.
2: CYHP, Tatak, RMN, report.
3: Yes, salamat kasama ang Radio Man, Tony Quinn, Ibarra, sa roon sa nagkalaob na kagabi on, nato sa gimonitor o ganina o agawas kabahin sa natin sa kriminalidad yun, huwag malag kong maalarma roon. Nangito mga itong kabulisan din sa Dakbay sa Subbog Metro Cebu area. Sa report nga itong ganda ko ang itanggog na karoon sa Mabulong Police Station na 4 sa kagigong sakaw sa Salisi Gang. Insanadak pa ganyan sa doon sa Osaka Mall, nga doon sa Mauga Station. Aga suspect nila sa alias nga John, 32 anyos aga paligon na nagpuyo sa barangay Mambaling. Dini sa Dakbay Suma, manumag nga tagalungsod sa Barili. Dismayado usab kay ang iyaga gigawatan og sudibag kinsa nakabantay natol sa natol nga sa kalibo na lang aga nabilin sa iyaga kuwarta sa sara na ganun ng ilimaw ganis ni Bianyos nga biktima nga dalaga kinsa taga Tidaga, Thailand apag kasantang kini nagpuyo diya sa May Orhelio Street sa barangay Sambag Uno ning Dakbayan sa Subo og susaka fast food chain dihang ni kawat sa suspect ang iyaga sudibag pasado la size ang takna ka gabi o kagahapon ng adlaw sa litiyang napatayan nga nilangup dayon kini sa magwarta sa Mauga Mall. Iyon ang dali kini nga ginakop pa ba usos ko gitanggong nagkaroon sa Mabulo Police Station la. On board sa patrol ang inyong radyuman Joseph Boscano DYHP Tatak RMN.
0: Oras mga kasama alas 9:53 na. Okay, thank you kasama JQ. Whoop. Ala sige, kombati lang. Hala kadako di ay sa budget sa ato ang flood control sa Cebu kasama Jerome, 60 billion pesos man di ay. Hala kadako no. Kadako unya ngano ingon ani man. Oy, mas mayo gida nindot kay ni da. Ako regardless kinsa inyo hang gisuportahang politiko. Bahala nag klarong BBM kini si Ombudsman Rimulya. Para na ko lang. Angay lang gid oy. Kutkutag mayo Ombudsman. ang flood control projects diri sa Cebu, ha? Kay nga nang bahaunon ka ayo mi 60 billion di ay ni. Ayay! Darabang lang. Ganaan ito mo isigot-isigot, Aneda. Labi na nga 1-1. Aha, okay. Good day po. Oy, si Angela de los Santos. Looy po baya ang mga anak mauwahi? Ah, oh, bitaw no, mauwaw taw. Ah, mauwaw dahil mga anak. O katuning na viral nga ang kabit gi lamparo og helmet, oy. Aha, Gcash pa more. Pero wa na'y relation attorney ko, no? Why, kawatan mo ang kun, awa ko ng relasyon. Niya naman to nga, uy, wa ko kailas imong bana, uy. Wa may nag-i? I. I lang. Ay, kuig na, ay palahos pa na nato. Kamug yun. Maliit na bagay na si Kuan, si Kumaring M. Nakalive yata sa Facebook ron si Kumaring E. Mayro ba kayo ng maniid? Ingon na yung puwag nga biloy nga, uy, naunsa ka? Wa may nag-i? I lang, uy. Kamulay, ay sumpayin niyo, uy. Sa inyo lang unahuna sumpay. Okay. Nakraki lang, mabadlungan niyo mo ni Madam. Madam M. Pastila, no? Pagkakatawaran, oh, gigukod mag-helmet, oh! Ah! Astos! Matul palaging attorney Rupil. Doble de ang purpose aning motorcycle helmet. Oh. Protection sa ulo o para hapak sa ulo. Yun, attorney, no? Ang helmet di ay para protection sa ulo o para puspo sa ulo. Tidasa. Babe, gutom na kayo, babe. Tricky lang. I-Gcash. Babe, asa na ka, babe? Wa man ka nagparamdam na, babe. Gutom na. E, Gcash lang. Babe, asos, sugam dagan na sa asawa, oy. Ang asawa, kusugam mo dagan. Walag. Gihapak, gilamparo. Ah, pana. Nabairal na maginig, maayo, God. Kamoron, mag-Facebook mo, mag-sige mo, scroll-scroll, mag-gawas, mag-inas inyo hang feed. Kaya na-viral man. Oh, pastilan. Okay, maulagin na. Pulsan si Mister. Si Mister siguro, basit ha, habilin ba ka itong iyahang cellphone kasama niya rin? Okay. Nabasahan ng misis nga, babe, wa pa, babe. Maghuwat ko, babe. I-Gcash lang, babe. Babe, tricky lang. Kay gutom na, babe. Babe, wa pa ko'y kaon, babe. Babe, wa pa, babe. Gcash lang, babe. Ano na lagi, babe? Oh. Ah, babe, lehar. Ay, helmet, ay. Oh, babe, babe, wa pa, babe, tricky lang, babe. What time ka mo are, babe? Wa naman ka nagparamdam, babe. Babe, gutom na kayo ko, tricky lang, babe. E, Gcash. Ingo rin ba na nga, oh, babe, kapoy ko, kay nag-duty pa ko sa IT. Ah, how about, babe? Amping, babe, ha? Oh, pagkaon, babe. Sweet pa. Pero babe, ay kalimot ha? I-Gcash, babe. Ah, okay, babe. Pag amping pod, ikaw permis imong work, then kaon-kaon time, ha? God loves you always po. I miss you, babe. Babe, wa palagi ka mag-send. Anak ka, 9 PM, imong sinako. Mag-send ka. Laki, anak pong laki. Wait lang, babe. Back-to-back meetings pa kurun. Naugra ko liters ayala. Si Black, nara Gcash machine adto. Rest assured, musin rako. Okay lang, babe. Sige lang po. Take your time po. Ay, John 17 pa. Oh, hi, babe. Good morning. Wa lagi. Ah, naningil, ha? Naningil ba eh? Ah, saan ni Urasa? Alas 4:57 sa hapon. Ah. Oh, okay, babe. I see po. Hektik kay imong schedule, babe. Napaka kay pahuway, ana. Pahuway niya, babe. If naa kay dako-dako nga time, so when ka makasend, babe? Kaya para ma-order na ko, maka-order na po. Babe, mga onya ta dito ha, sa Ruro, babe, ha? Puhon, ganahan ko mukha on dito, sad, with you po. Ito ba sa dayong laki? Sir, asa Ruro? Kadtong sa Cordoba? Oh, kadto dito, dito na pito ba? Kana ako'y ganahan ka ron. Na ako'y ganahan ka unon dito. Kadtong saang ba? Saang ba og swaki plus Korean food? Doon. Ilan. Nasakpas asawa di ay ha? Unsa ganahan ng kagswaki saang pagyon? Di ay saang ay? Ha? Dawata ning helmet. Oh na, kamo mabana man o maasawa, way kumog yun nga magtinarong. Ha? Stick to one lang. Tanawa na nai nahitabo. Ha? O na, wa man nag-stick to one. Bot pasabot ba? Kamong bana? Para lang yun mo sa inyohang asawa. Ayaw nag-ipangita paglain. Oo. Kakita ka ni mo o medyo mamors din ha? Aw? Tabuni lang ng mata. Ida, babe, no? Sus, babe, ganahan niya kumukaan ng saang.

0: Tara, mauna na. Sige, sige, sige. Oy, atosang masahaw mga messages niyo ay pasti lang kakatawanan. Ah, hi, Gcash pa more. Luna Magrita, Bandix, Bando, Iraso, Magali. Kapiko, Blanca, Sugar. May gabi, attorney. Unsa may tambal sa, unsa na? Bisa gihutoy, aobo. Si Mama Dikding, Katapag, Yos, Radio, sa Giwanon, Barili. Alagam, di bang ta-doktor go. Pamataan na lang, na mga herbal din ha. No? Alagam ko nung tambal na, limonsito. Sa to, katong panahosting COVID kasama, Jerome. Katong, na ay, tanong ba nga? May sa kang imnon. O, di ba, pa-check up lagi, doktor, ha? Pwede man ta doktor in taon, konduktor raman ta. O, shout out, okay. Mayong gabi kasama, Boy Villaverde, ha? Shout out, Villaverde family. O niya, si Jose Lito Bintoy, magabi, happy Sabado. Please ko great happy festadias dungguan basak Mandawi from Michael Bintoy sa Tulo-Tulo Consolacion. Evangelina Cordinera. Okay, thank you. Benita Anyura Guyo. Thank you very much. Ibasa rin mo ako message karon from Cariagaw or Canigaw Island, Matalom, Liti. Indot nga itong background kasamang Jerome da. Ayaw ni wag tanga. Di man kata i-block ani. Okay rin eh. Kaya mo na ni Pirmin na itong gamit-gamiton. Eh, karon ko, kami din, hindi may kapataka po o background o mga music ay istrikta kayo sa kumaring im. Black niya tagkalit. Okay naman ka ni. Ito na black ka ni. Pantay ha. Ano yan man din? Gisood man. Okay, Evangelina Codinera, good evening. Thank you very much, ay. Okay. Kasama, shout-out na ay ko. Uy, si Benita Anyura Guyo. O si Lito Bintoy, shout-out ko. Katerin Castillo Mika. Okay. Bintoy, Mama Inda Paran, Enoch Family, o Masukul Family, sa Tulo-Tulo Consolacion. From Michael Bintoy, sa Tulo-Tulo Consolacion. Okay, okay. Oy, si Madam, okay, thank you. Si Janjo sa Punta, Prinsesa, babe, di ay kulata ay. Tampalong si ikan hapak, nahapakan o nung helmet. Dagan pa imo, ginukdanay. Oy, kusugan mo dagan atong asawa, no? Ha, itong saka to. Mas tinuduan to ni Kuhan, ni sanga na itong tagaguba. Si... Katong na-champion sa marathon, ni at kwan ni tabal no suki mo dagan di dagan ano di dagan ng kabit oh tarawaron na ron ay putindagas kabit ta oh dai layo na kay kabit ora awasa basta ko suka dagan bro magdagag braton. Suka dagas asawa. Ora og si sa gitawagan na ni ano sa laki og sa asawa. Han baka nga han kusuga di mo nadagan han oy wa ka nabugat. Wa ni nabugat ni asawa ha kay kusog maka ni dagan. Kaya na ron, sa, di naman kini malimod. Ha? Di naman, na-viral naman kunig mayo. Oh, so di na nato matago-tago pa ang naong, na-viral naman yun. Kapungan pa ni. Na, punti naman ka-viral na ani. Okay, okay, okay, okay. Dani Orasyon Yator. Okay, Miraluna Batukan. Aha, Michael Maloyon, Merlina Bastatas Alison, good evening. Shout out ko taga Karkar, Population 1. Okay, thank you, ha. Madam Merlina Batukan, happy Sunday. Ah, Sunday, happy Saturday. Iglesia arin bilyaber na linga mangko na mina rin mo kasama. Samta nagtagay-tagay dari sporok orkids lamak pinamungahan. Lorna Margarito, country late na kuno, tiguang na, kulay, 72 years old, retired school teacher. Oy, madam, sa Albuera Liti. Year 1998 to 2011. Amo ba? Oy, si Joy Sariad. Ang litrang bigyod, ang hinungdan ng tanan. Kabit-kabit pa mor, Joselito Bintoy. Abti ka asawa at turni, no? Oy, abti kayo. Murag runner siguro ni sa maraton. Basi naka-appeal baka ni Iron Man. Na din ha Merlina Bastatas Alison. Okay. Sige to. Ha arisa ta sa ko ano flood control projects nga isyo kay na natuan na. Ako bahala nag ni ana naanas BBM nga administrasyon si Tanod Bayan Jesus Crispin Remulla. Bahalag bias pana siya pabor ni BBM. Bahalag bias against sa mga Duterte. Para nako ang mahinungdanon ma-imbestigar og sakto ang flood control projects diri sa Sugbo. Yay, kanako, manig budget, no? 60 billion! Unya maone ang nahitabo diri sa ato. Ha? Gibahaan tag maayo. Na ay 60 billion pesos nga budget para sa flood control. Ayay. Now, nibisita man diri sa Sugbo si Tanod Bayan Jesus Crispin Remulla. Og matod pa niya, muimbestigar ang ombudsman sa 60 billion pesos. Asa man napunta ang 60 billion pesos para sa flood control projects? Ngano man gyud nga kinis Mr. Q mao may magsigig kakuha og project sa DPWH? Ha? Ngano man gyud unsa may naa? Di na lang ito na langay-langay yun kay public knowledge naman eh. Nga naman nga ang kirante ba ka construction mao man eh magsigi og kakuha og project gikan sa DPWH unsa man suki. Panahon sa tinguan nindot kayong inigusyo og baruto kay manglutaw man hasta ato ang mga sakinan. Oh, hastang mga motor. Lunupan man ang ato mga karsada din he. O niya di ay ang Cebu gibajitan og 60 billion para sa flood control? Ha, imbestigaran ni Palihog. Tanod Bayan, Jesus Crispin Remulla, para na ko lang, di ko magpadas politika. Regardless kung asa kapusta, karon klaro mang yun, naakas administrasyon kay si BBM man mao ni tudlo nimo. Gikan sa Department of Justice, na taas ang iyaharong posisyon, nahimo ng Tanod Bayan. Klaro gyud umagisgot ta og mga biases. Well, bias yun ni. Pabor sa administrasyon og against sa oposisyon. However, bahala nagbias oy. Para nako importante mapalawman ang imbestigasyon og giunsa paggamit ang 60 billion pesos nga budget para sa ato ang flood control. Oh. Kadako di ay, no? Over the last 6 years. Uy, over the last 6 years man. Ha? Over the last 6 years. Buti pasabot. over the last 6 years, doon na di ay na cover ani panahon pa sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. But, kamo mga DDS, ay alam mo pag kisi-kisi kayo kay si Tatay Digong, tuwa naman dito si Dihig. Uniya, lahat man po ning isyo ni Vice President Sara Duterte, nakafocus man ni sa confidential funds ang iyang isyo o ang iyang bahad batok sa ato ang presidente. Katong giingon nga iya ha kunong kalami yung kunong putlas o. Now, kini 60 billion pesos nga budget. Ha? Baton pang Rimulya, nahibong siya. Kay kadako man di ay sa budget, 60 billion. Unya bahaunon kayo ang sugbo. Mohimo di ay ang ombudsman ron og digital tools aron pangitaon ang mga ghost projects akanda. Ha? Kay Pastilan kasamang Jerome tungod ron sa digital technology. Paspas kayo ang komunidad nga maka-report ngadto sa social media. Para nako no. Well, tinuod man kinahanglan nga dunay saktong regulasyon ug unsay atong i-post ngadto sa social media. However, kini untang mga post ba nga mag-involve og mga public issues og public interest. Hatagan unta tag igong kagawasan sa ato ang gobyerno. No? Mas mayo, dunay balaod kasamang Jerome. Nga as long nga objective ka, as long nga ikaw factual ka, as long nga dili malisyuso ang imuhang post, basta ang ma-involve gani mga public issues, public interest, o dunay relasyon sa gitawag o concerns sa publiko. Hatagan unta na og halapad nga kagawasan ang mga netizens kamo pa release din ha sa social media. Dili kay pahulgaon ang ubang mga netizens nga oy pailan niya mag kaso ha. Unya taas ra kay kaso ang cyber libel. Taas biya og penalty. Unom ka tuig labing ubos nga pagkapriso. Okay. Mogamit og digital tools ang ombudsman. Aron i-trace ang mga ghost projects, Pastilano. Ha? Unya, mag-cover kini di lang sa Cebu, apil na sa Eastern Visayas, ang investigation nun sa ombudsman, di lang sa Cebu, apil na sa Eastern Visayas, sa Bohol, ug Negros Oriental. Oh. So, ila kunong tanaon ang gitawag og entire regional structure. Apil na ang ilahang susihon ug giunsa pag-implement sa DPWH ang mga flood control projects. Aha. E-check usab ang gitawag og financial patterns og technical details. Okay. Dunay gitawag og potential ghost projects. Nganong gitawag og potential ghost projects? Wa pa gid na-confirm og ghost ba nga proyekto. Oh. Sumugamit og digital tools ang ombudsman. Panalitan, mauni ang pamaagi nga gi-apply sa National Bureau of Investigation. Aron imbestigahon ang sumapa ghost project dinha sa Barangay Sing Sing sa lungsod sa Balamban. Nade Barangay Sing Sing? No, dili sa dili sinsin, Sing Sing yon, no. Barangay Sing Sing Balamban. Mao ba? Ninduta no. Barangay Sing Sing. Lagi putang ghost project. ang ombudsman mo evaluate usab sa potential lifestyle checks sa mga DPWH district engineers, mga staff o mga contractors nga na-involve sa projects. Ang mga investigador sa ombudsman mutan-aw sa mga suspicious bidding patterns o mga road project auctions. Kini gitawag og road bidding phenomenon. Tanawa ko no palihog ombudsman kun ngano nga kining kirante mangyod sagad mo ay makakuha og dakong project sa DPWH. Ha? Usa may naaaning kirante? Nga wa uban nga mga kontraktor. Akin niya public knowledge naman. Gani panahon sa inquiry sa Congress na hiskutan mangyod nga usa sa mga top 15 contractors nga nakakuha og dakong project sa DPWH ang Kirante Construction diri sa Cebu. Ano ang kirante mangyod may masigig kuha? Ha? Unsa man ang kirante? Suki? Oy, suki. Oh, suki ba? Nangutan na lang ang publiko. Unya ang lifestyle check sa ato ang mga DPWH district engineers. Oy, kantora bang kanhi opisyal nga nawa na? Gi-imbestigar pamanggid ni Ron. Ha? Nga relieve naman tong uban nga mga DPWH officials diri sa Cebu. Kuya, wag lifestyle check kasama ang Jerome. Magsigig sugal o kasino? Oh, katuang man itong koneksyon. Unya, hibaw kag unsa style? Sigig sugal kasino? Magpapildi og tuyo. Oy, sir, di buinas kay karon sir da. Oh, straight gyud. Ako di malas, pero kabahin bas PR-PR. Sige, kasino. Ha? Magpapildig tuyo. Tua ditong mga PR-PR. Ha? Ah, sige, sir, bahalag di malas ta. Ikapirming di buinas din ha. Basta ato lang yung siguroon ang suki. Unya, Mr. Tanod Bayan, nakay ba priso ani? Sa di pa matapos ang term ni Presidente BBM, para namo, bahala na oy. Kinsa na yung politiko ha, mga priso, basta dunay imbidensya ni ha, nga na appeal sa anomalya sa flood control mo, pakpak yun ko. Isip ordinaryo nga taxpayer. Oh, kalyado man ni sa mga Duterte o kalyado sa mga Marcos. Oh, para na ko, pakpak ko na. Ha? Kaya ganahan sa itong ma-inspired punta kasamang Jerome, oy nga, kini. Naanay kongresman na sampulan. I-plunder yun. Oh, kinahanglan din sa local level, sampulan ta. Oh, kay napriso si Jinggoy. Si Bong, ang kanhi senador, napriso. Pero nakapiansa noon. Kana makunoy anting-anting. Si Marcolita, dili man to flood control. Ang kang Marcolita, ang campaign fans, mao'y issue adto. Ang ilang Bong Revilla o Jinggo Estrada, ang flood control projects nga issue, nakapiansa ron si Bong Revilla. Si Jinggoy, wala pa man makapiansa. Takay ba, unsay mga lakaw sa iyahang abogado, no? Now, kunahan po tayo, ma-inspired tayo nga kini. Kini maoy presidente. Kay na priso yun among congressman. Priso yun. Ha? Tanod bayan, Jesus Crispin Remulia. Kay Jesus, kaguol ba yan rin sa Sibot? Sibot? Sibo, oh. Nahimun lang Sibot, kaya unsa magkahagi Sibot ang budget sa flood control. Ang 60 billion gisibot? Oh, ningon si Remulia nang inahanglan pag yung ebidensya. Well, oh, tinood na, sakto yun. Oh, kinahalam yung ebidensya tinood. Ni pahibaw si Remulia nga ang ombudsman magpada og 20 ka mga abogado, dugang 20 ka mga abogado sa Visayas office. Ayay. Unya ilang i-push ang gitawag og mandatory digital platforms. Tinood ka digital man taron or digital billboards. Aron mahimong transparent ang public bidding sa barangay level o sa national agencies, adyas bidding, daghang duwa gidiha sa mga kontraktor, sindikato yun na, ay, maglimod-limod pamanta. Uy, panalitan mga kontraktor kasama ni Jerome, bidding, o sa style na nila, na naman sindikato kiniuban ko, dili hinuntanan, ha? Napay mga kontraktor wa ni apil ana. Ba't kadto mga naanad na mao gani ang kumon, no? Kumon kay ni. Sa Bids and Awards Committee na naslay suki diha daan. Unya ang mga kontraktor magsabot-sabot nga pre. Ikaw say panag-on ako pre. Di lang kumutunga. Aron sure na ka nga daog. Ah sige pre. Pila gatoy bid price pre, mga money pre. Katalagoy, katalagoy i-bid nga price pre. Oh. Or, mutunga sila, magsabot na daan. Pre, money ang bid price pre, pilayin mo pre. Umor, ginima kayo na ko pre na. Panag-asa ko pre, may. Ah, sige pre. Ikaw mo, ikaw sa muna ako ron. Oh. Pero, naku-naku na ba itong pangayoon si Suki? Pastilan, magsabot-sabot rin tao na aron ang kanibigong bidding, gituyo, aron competitive ang mga mo-appeal sa bidding, aron ang gobyerno dili alkansi kuno, aron magkakuha ang gobyerno og kalidad kuno nga serbisyo, unya reasonable ang presyo sa mga kontraktor. Pero nahitabo, so diya sa Bids and Awards Committee, daghang binuang. Oh. Una, daghan diya sa Bids and Awards Committee, mayingon ko, basig na apa, napailimpyo. Daghan sa Bids and Awards Committee, dawat na, eh. Ha? Kaya sindikato man, ang pamaagis bidding. Doon ay anomalia. Muna, may buong kang ano man, usap ay naaaning kirante. Ha? Usay naaanin niya nga wa sa uban nga mga kontraktor. Nga mao may suki kayo nga makakuha og mga project sa DPWH. Ug unsay gihimo sa DPWH? Huma na pagya ning mga pangana nga karon nauso na ning gitawag og red flag, no? Oy, red flag man. Buot pasabot pagkadudahan ba mga suspicious nga mga transactions. Pero sige, maghihapon na silang apil. Ha? Apil o nag-investigar sa ombudsman. O para na ako. Uy, ombudsman. Tanod bayan. Jesus Crispin Remulia. Malipay kay magdako dere. Tanod bayan. Kung doon na may mga kongresisman o mga mayor dere. O bisan pagani gobernador. Nga mapriso. Gumika na aning flood control projects nga wa nagkadimao diri sa Sugbo. Kami lipay kami ana. Pakpakin mi. Oh, ako mismo, pakpako. og dunay kongresista, og duna ba kahay gobernador, o duna ba'y mayor, o mga konsihal, nga mapriso. Kay ni apil og bahog-bahog sa anomalya sa flood control. Ako lipay pod ko. Kung dunay mga kontraktor diri sa Cebu, ang mapapriso tungod kay ni apil sa duwa aning binuang sa flood control. 60 billion kini nga budget para sa flood control projects. Ahay, ang Cebu gigahinag 60 billion. Unya panahos uwan maglunop. Imbestigara palihog, Mr. Tanod Bayan. Kay imposible kayo kun wa may mga opisyal diri sa Cebu nga mga buayang dagko nga mao ini subad sa binilyon ka pisos nga budget sa flood control. Sila mo'y usas, dakong hinungdas, dakong lunop, panahosting uwan.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 10:30 na oy. Hala, hala, sige, kumbate. Si Sario is Ikabandi Jr. Okay, may gabi. Watching FB Live sa Poro, Kaman, si Barangay Poblasyon, Bugo City, Negros Occidental. Shout out akong Papa, si Dudong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi sa Odyong Hagna Bohol. Okay. Elmer Baclayon, na sir na mabalik lang ang bilib kong BBM kung kaya niyang isakripisyo iyang kasin, ipakulong niya. Pero lagi bug at man ang dugo kaysa tubig, di good siya makaako ada. O may unta. Kay giapil man sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga giandam na kuno ang patong-patong nga mga kaso batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Girlie Melindo, good evening. Okay. Mga staff ni YHP o IFM o mga listeners worldwide. Domon Imat. Okay, may gabi pero may bias man pod politika. O, oh, tinawag, dagan ng bias, oy. Pero para na ko. At least, masapulan tayo rin sa Cebu. Pinas, kurap yung kayo nga country, oy. Lorna Margarita. Joel Sienes, may gabi from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Okay. Jan Rin Suarez Fabrica, another billion, another corrupt, another commission, another malita. Michael Maliloyon, atik-atik, rana imbestigahan. Ila mana kasapi, ugu imbestigar sa biton sila tanan, aw impas. Oy, Jan Jose Punta Princesa, 60 billion, hain mana. Grabe mang baha. Oh, Nestor Malubay, shout out. Oy, Malubay family sa Guadalupe Carcar. Maulagi. Shout out tanang kasag riders, Jose Lito Bintoy, Irwin ka English. Shout out ko taga Tipcan nga mag-celebrate sa kapistahan karon ni Senior San Roque watching listening from San Isidro Calapi Bohol. Okay, mangabi tanan. Lucia Daugdaog, mangabi bito pagkadaghan. Uy, kalingin lag ulo dinagan. Basta lagi, wag yung lingi-lingi. Oh, abdik. Ah, katuneneng kuhan. Katuneneng nabunalan. Og helmet. Kabit-kabit, amor. Hosilito Bintoy. Oh, lagi. Ang oras karon alas 10:33. Padayon, tas ato ang tulumanon. Nang tumata, alas 12 ron sa tungang gabi.

10:33 na ha. Padayon pa makasama sa tuang panag-uban diri sa Cebu City. Panahon makasamas uwan, pwerteng baha ah. Yun sa kang budget no sa flood control para Cebu City. Sa Mandawi, otro. Giyon sa kang budget, no? Para sa flood control sa Mandawi? Oy, wey. Naunsa na mo niya? Kumusta man ang Mandawi, oy? Anong bahaon ka ta rin, ha, oy? Kumusta ang budget sa flood control sa Mandawi? Imbestigara palihog, Tanod Bayan, Jesus Crispin Rimulya. Diha bas ombudsman no unta ang atoa mga investigators tagaan nila og independent nga mga pamaagi sa pag-imbestigar nga dili ba impluwensyahan sa politika kay ang pinakataas sa ombudsman mao man si Jesus Crispin Rimulya as Tanod Bayan na pa may mga deputy kanang tulo man na Deputy Ombudsman for the Visayas, Deputy Ombudsman for Luzon, o Deputy Ombudsman for Mindanao. Unya, gawas na mga Deputy Ombudsman, napay mga director, then naay mga investigators, naay mga assistant investigators, o guban pa. Pas maayo hatagan o kagawasan ang mga investigators dihas Ombudsman, o kung sa may ilaha mga findings, nga dili madiktahan gumikas politika para dili maduhigan sa mga biases ang ato ang ombudsman. Kaya mo reflect man sa leadership ni ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Panalitan ron og tinuod man ang iyahang giingon nga mo imbestigar sa flood control project diri sa Cebu. Og ang maligsan ani mga kaliado lang sa oposisyon, unya dili ma-appeal ang administrasyon ng mga kaliado, muingon ging mga tao, ay, mao na giingon nila, selective investigation. Ha? Pili-pili na di ay ni. Mora po nis, unang investigation sa flood control, pili-pili lang. Ayaw ko mo anang pili-pili, Mr. Tanod Bayan, hapit na matapos ang term ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at least naman lang ipakita sa ombudsman nga wa mo'y mga political biases sa pag-imbestigar sa mga dagkong korupsyon sa nasod nga Pilipinas. Ang oras, 10:38 na ha? Unya sa Cebu City, naana po'y budget para sa flood control. Ayaw gumaha. Ayaw guma, ha? Pastilan. Uy, kinibahira rin ato ganato sa DTX 500. Taas bang presyon si mong dugo? Pasinuna ka diabetic hypertension o akibawana. Ang diabetic hypertension resulta sa pagkabuta. Pagkadaon sa kidney, uguban pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilibay nga samad. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuwata nga mag-grabbing kondisyon, DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay. Ayay. Sa Cebu City, oh, pagkadako ades budget dere sa flood control, oh. Oy. Aha. 199 million 323,000 870 pesos og 75 centavos. Ha? Apil lang yun ang 75 centavos, oy. Og imong i-run off 199 million advance payment ni. Ha? Ha? 5 katuig na ang nakalabay. Nga doon ay 199 million ang release
ngadto sa EM Orita and Company Incorporated. Niadtong June 2021, dunay unmaterialized flood control project. Wa man makit-i ang flood control project. Ha? Unya, wa naman po makit-i ang budget. Ayayay. Naunsa ni? Be, ato ko nun yung susihon sa ni, be. Kay ang Cebu City ug ang Mandawi, mga top-notchers kini sila sa baha. Imbestigara palihog ombudsman kung doon na ba may mga kongresista diri sa Cebu City ang ipapriso. Imbestigara palihog ombudsman kung doon na ba may mga... Usar may mayor na to din, he? Ha? Og doon na ba yung mayor nga mapriso? Og doon na ba yung mga kursihal ang mapriso? Kanan, ipapriso ha? Kaya ang Queen City of the South, mawa na ni Ron ang usay tawagan eh, ha? Ang Swimming Pool of the South? I love Cebu City, the Swimming Pool of the South. Lima katuig. Human girilis sa

29.3 million nga advance payment para sa flood control project nga wagyod na materialized. Buti pasabot, why flood control project nga nahitabo? Ang maong kwarta, wa na gyud ni nabalik pa. Wa na ni na-recover gikan sa usa ka kontraktor. Ang 199,323,870 pesos and 75 centavos gibayad kini ngadto sa AM Orita and Company Incorporated, usa ni ka construction firm. Niadtong June 2021, isip 15% mobilization fee sa 1.328 billion nga flood control system. Unya ang syudad nagpakita nga ang contract price 1,328,825,805 pesos. Ang Cebu City bungga po lagi kayo og budget. Ha? Now, matod pang Cebu City Councilor Alvin Arcilia, nga ang konsiho atol sa executive session niya itong Martes, Agosto 11, ni pahibaw sa kanhi transaksyon nga naka-focus pagbawi sa advance payment nga nahatag sa syudad ngadto sa usa ka kontraktor. Mabawi pagkatog doon na nagbenbahin. Ipapriso! Oh. Ang konsiho gustong mo establish nga ang syudad sa Sugbo mo bawi sa nahatag nga advance payment. Naka-advance madaan ang kontraktor. Ha? Naka-advance daan og 199.3 million kasamang Jerome. Oh. Kuya, waha, naka-advance daan. Yawa may natrabaho nga flood control. Oh. Ang bayad naguna, ang flood control wa pa. Natural lang ngayo mag-advance. Oh. Kaya kana bitang do na kay ipatrabaho, panalitan, ipatrabaho ni mong imong motor kasama Jerome, ang mekaniko mangayo mag-advance. But nakuha po do. Ano dako magyud sa nga project. Ang problema kay kinsa kahay nagbahin-bahin. Kanya tanaw ang Cebu City. Dako na kayo ng budget unta sa Cebu City, no? Sa flood control project. 1,328,825,805 pesos. Then, niya itong June 2021, ay, kanira bang 2021 kasamang Jerome, ha? June 2021. Ah, panahon pa ni COVID, no? Wa pa malurang ang COVID, ani? Maura ba ni ang tingkurakot teriyo? Ayay, tingkurakot teriyo ba yan, eh? Ay, pag 2022, pa doon naman pong eleksyon. Ha? Tingkurakot period ni. Kini ni ang maong panahon, June 2021. Ayay. Rabihan ay pa

0: Iso, tanun bayan, Isos Crispin Remulia, ganahan kaming mahibaw kung naabatay mayor nga mapriso, konsihal nga mapriso, mga dagkong opisyal diha sa sitihol nga mapriso, mapriso! Ha? Muna yung pakpak yung mga tao doon na yung mapriso, ano? Kumingon lang, imbestigaroon, imbestigaroon. Mas mayog na ay mapriso. Tuan na, ha? Panahon may COVID? So, grabing kinulakutay panahon sa COVID, oy. Di, ginan na ko kalimtan. Hangtun matiguang na ko, di ko kalimutan eh. Once upon a time, panahon sa COVID, doon ay mga kurakot diri sa sugbo. Ang mga manok nga libre unta para sa mga pobre, gi pang baligya o tagsinto jis, matag kilo. O sinto jis ang buok, no? Nagkuar ba itong mga manuka, no? Ang flood control contract nag-cover unta sa drainage rehabilitation di has Cabrero Street. Oy, bahaunon. In Bacalso Avenue, bahaunon. V.S. Garces Street, Igabuya Street, Leon Kilat Street, Iscanio Street. Oh, para mapa-improve ang drainage system. Unya ang EM Orita, maone ang usaka construction firm nga nakakuhas award sa kontrata niadtong April 15, tuig 2021. Oh. Then dunay napirmahan na yon nga kuan nga kasabutan unya isip mobilization payment gi-issue ang check June 15, 2021. Ah, mao ni ang 15% nga mobilization fee. Oh. Unsa man hitabo di ay? Sa 199.3 million dunay 10.95 million ani para sa design phase, unya ang 188.37 million i-allocate sa construction phase. Ang contract naglatid nga ang construction magsugod human makumpleto ang design sa phase sud sa unom ka buwan apan wa na nahitabo. Sa tuig 2023 ang project sobra na usa ka tuig nga nag-overdue nga dunay zero performance, wa pa gyud kasugdi. Ang konsiho naka matikod nga ang EM Orita, no, wa nini tambong sa ilang gipatawag nga sesyon ni atong August 16, 2023, nya na move September 6, unya na reset October 18, 2023. Sa October 2023 nga meeting, ang EM Orita ni padaog representative si Aladen Bautista, no, pero wa pod naka present og authorization letter or kinini ang ubang detalye sa information sa basic project. Yan, schedule na po og laing meeting ang konsiho December 15 para mo patawag sa maunga firm. Now, ang EM Orita ni pahibaw ni itong Agosto 14, 2023 pinagisgi padang letter gipirmahan ni Melvin Kaidit. Ningon nga ang kontraktor nalangay sa paghimo sa project pero dili kuno sa gyud sa kontraktor. Gumikan kuno ni sa dunay pipila ka mga pending issues. O guba mga problema nga kinahanglan sa baron daan sa syudad? Oh. Then, June 16, 2025, doon ay laing suwat, gipada ni Officer in Charge, City Engineer Luel Corbinal, na ang project wagid na materialize. Unya, wa nakabinipisyo ang syudad sa maong proyekto. Sus, naunsa naman yung taon kanaway. Ang commission on audit ni issue og notice of disallowance nitong Hulyo 30, 2024. Ningon ang syudad nga ang ningon ang kuha nga ang syudad na alkansi og dako gumikan sa project nga wa na materialize sa ato pa ba nanay budget apan wa na himo nakahatag na og advance payment apan way na trabaho kung sa magkaning EM o Rita, walang ka ni gamitang dami, kini ato pagduda lang ba, kaya nagharap kayong kurap. Tanod Bayan, Mr. Tanod Bayan, Jesus Crispin Rimulya, imbestigara palihog sa ang Cebu City, kaya pwede naghanang tulisan rin. Labi na tong panahos COVID, pagka naghanang tulisan. Pagka naghanang kurakot. Oh, kadako des budget on tao. Asa na nani napuntang baong budget? Ha? Kinsang mga buaya haron ang na milyonaryo? Imbestigara palihog. Ombudsman. Tanod Bayan, Jesus Crispin Rimulya, kay daghan kayong na milyonaryo. Panahon COVID. Unya na di ay flood control budget. Ha! Kadakos kwartang ni Agas unya wagyod ka pahimusli nato nga mga Sugbuanon.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Tintok nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 10.53. Sige, kumbati lang! Wala, wag tang ng 199.3 million. Naon sa man po na, oy? Sa sayunong mula rin yung paagas ang kwarta? Ang mga magubuhis? Sus, porting paningkamot in taog, pasingot. Si Domon Imat nga no lagis misamis oriental Mindanao. O kilagi per meter kuwang ang budget o dili tiwason. Ay, hindi at mahibunga na oy. Oy, watching from Dulho, Nelson Cabatino. Nene Salvador Baharias Ornopia, good evening. Always watching and listening. Oy, DYHP, God bless. From Banca Lapu-Lapu. Ah, Lorna Margarita, PBBM. Pwede po kunong imbestigahon. Aw. Kung sabi mo imbestigar sa atong presidente? Nga impeachable official man siya. May imbestigar itong presidente. File ang kaso, impeachment. Kanaog ma-impeach. Warren, mahinay bakuli. Madayon ba kunong election sa barangay? Nainanggawas nga mga post sa social media nga dili madayon ang election sa barangay. Pero niingon ang kumilek, wa pa'y balaod. Wa pa'y balaod nga nagpostpone sa barangay. Dunay bill. O sama ni, dunay balaod nun sa kamara nga nagsugyot pagpostpone sa election sa barangay karong Nobyembre 2. Pero, wa pa ni nahimong balaod. So, samtang wa pa'y balaod nga namugna. Pag-postpone sa eleksyon sa barangay karon Nobyembre 2, ningon ang COMELEC, madayon ang eleksyon sa barangay karong November 2. Pagpaabot ta sa official announcement sa COMELEC. Ha? Kaya ang COMELEC mag-agad man og dunay balaod nga mapasar. Okay, Lucy, ito Laita Elevera, good evening. Kini mahina ato kanato mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Diba ba kamo sa kita cancer, wa nagipiling edad, gender o ka-status nagpasabot? Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news ani, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mga adlo nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation, kisaligang kini sa nagkadaiya mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic.
2: Masaya talaga.
0: Ito, alam ninyo ang mga medical clinics sa Life Extension. Ha? There is sa Consolacion Branch sa Barangay Kansaga, sa Cebu City, Nahimutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay, oras mga kasama, alas 10:57 atong iampo mga kasama ang ato ang mga kaigsunan dito sa nasod sa Indonesia. Kay puwerte kusugas linog ganigo dito sa ila, no? Kay video din ha kasamang Gerald, no? Ang mga rescuers padayon karong ni kumbati sa mga lugar nga natabunan og mga debris aron pag search og pag rescue sa posible do na pay mga survivors ang wa pa naugkat. Kusog nga linog ang niigo makasama karong adlawa dito sa Flores Island, eastern part kini sa nasod sa Indonesia. Unya ang na-confirm nga patay, initial pa lang, 20 ka mga tao. May unta og dili na mapunan. Then, doon na pa'y mga missing. Ang rescue official nga si Fator Rahman ni Pahibaw, 20 ka mga tao konfirmado na matay. Unya, doon ay unom ang na-injured. Dunay duha ka mga tao na trap sa 7.7 magnitude. Sugad din yung linuga, no? 7.7 magnitude. Ha? So, ang mga tao dito porting lisanga. Kakining 7.7. Uyuga na ni kasamang Jerome. No? 7.7 magnitude. Then, naitabo ni mga alas 5:30 sa buntag sa oras ni dito nasod sa Indonesia. Doon na pa'y uban ng mga tao nga ilaha karonggi pangita. O niya, ang aftershock good 6.1 magnitude aftershock lang na, ha? So mao na niya makasama ang update sa uban nga mga lugar diri sa Pilipinas naka-experience maghihapon ta o mga pagtayog hinoon. Salamat sa Ginoo kay dili kayo mga kusog sa Bugo City o sa northern part of Cebu. Padayon man tang maka batyag o mga pagtayog pero dili na hinoon kay kusog, no? Na mga maabot og 3 magnitude ay. Bugo. Unya dito sa Davao 5 magnitude. Sa Jinsan, mabusab og tag 2 magnitude, tag 3 magnitude. So karon na itilinog karon kasamang Jerome. Maunay ato ang bantayanan kaayo. Unya wa parabay kahimanan nga mo detect kung may muabot nga linog. Kalusa ka ni maimbinto, no? Ang kahimanan kasamang Jerome nga mo detect kung dunay linog nga mo igo. Karon paday nagtuon ang nagkadaiyang mga scientist. Nga unta, makaimbinto na og equipment nga makadetect sa linog. Or panalitan ba? Mahibaw ang nadaan ba nga kanang lugara dunay linog nga muigo? Wa pa yun. Bisan ang Japan, ang Russia, ang Amerika, wa pa sila kaimbinto og equipment nga mo detect or mo forecast sa umaabot nga linog. Basin sa umaabot nga panahon, hibawa na gina kasamang Jerome, kay karon good, uso na ang AI, ang artificial intelligence. No? Posible oi. Nga tungod aning naimbinto nga artificial intelligence, nga paspas kayo ang development sa AI karon. Kabantay mo kasamang Jerome nga ang imong tingog sundon. Ha? Ang imuhang lihok sundon. Imuhang gesture ba sundon. Na. Mao na. Na mga content mag hiwi-hiwi pong naong sa atong presidente, makaingot ta, "Hala mao ni ang atong presidente, EIDI." Basin tungod ani mga AI no, maimbinto na pohon ang kahimanan sa pag-detect kung doon ay linog na muigo, labi na magamit kainis mga nasod sa Asia nga linugunon kayo, apil na dinhi sa Pilipinas. Ang oras, alas 11:02 mga kasama. Labay report si kasamang GQ, kasamang Jerome, ha? At ako nung paminaon si kasamang GQ pagbalik, kasi labay mga report sa patrol, ha? Ila sikop, wa na tayo mahimo ani, pagbuot na sinikahitasan ang tanan. May gani maglinog aron magkatagamtam ang mga daotang tao. Wa rin mahinay bakuli, salamat attorney, maayong gabi. From TISA, oy, 60 billion. 60 billion oy, ang budget sa Cebu. Bahaunon gihapon, ama o na diha. Okay, thank you. Aha. Kabahaon sa ato ang sugbo. Nagbunga na yung maayong budget din, he. Kinsa magkahay na kapangkurap. Ipapriso! Mr. Tanod Bayan, Jesus Crispin Remulia, ha? Okay, oras mga kasama, alas 11:04. Padayon ta sa tuwa karon nga panaguban sa Luzon area, amatayanan po dito ang habagat. Tinuod kaning giingon ni Bunuan, kanhi DPWH Secretary Bunuan, nga tanang mga senador nakadawat og leadership fund. Uy. Pagkanindo tayo mag-senador, no? Kaya na ay leadership fund. Grabe yung corruption sa Pilipinas, eh.
3: Bayutan mo, oy.
0: O niya inutang rabag yun ng kwarta. Ang mga senador po nato, iyaharap po glimod. Si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nitug-an ngadto sa Sandigan Bayan. Okay, ato kuno ning sigutan nga maybe. Matod pang bunuan, tanang mga senador, nakadawat og 500 million gikan sa leadership fund. Aha. Nga gigahin sa DPWH sa 2025 nga budget. Mao ba? Ayaha, ilang gyud ni deny ning ato ang mga senador kay perte man gyud nilang limpyuha. Matod pang bunuan. Kay ko amo ni si bunuan kanang ni testigo sa prosecution, ha? Sa malversation case sa anomalous flood control project din apil sa gipasakaan og kaso si kanhi senador Bong Revilla. Matod pa ni bunuan, matod ni bunuan nga in addition sa 500 million allocation para sa priority projects, matag senador, ang mga chairpersons sa mga major committees, apil na ang Senate Panel on Public Works, makadawat og labing minus 1 billion. Uy, kuya, ano? So, nagbahagi ng kwarta diri sa ato. Ang kwarta diri sa ato as Pilipinas, nagbaha og maayo. Apan, ang mga buaya po, naglunok. Mao ni resulta, gilunupan ta kay ang budget para project gikawat man. Gipahimuslan magmaayo. No? Usaon mo lang, mag-total overhauling ang ato ang gobyerno. Ha? Para mawagtang ang mga kurakot. Alas 11:07, ato kuminaan una ang patrol karon. Yan na si kasamang radio man, Josephus GQ Quijano, kasamang GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Yes, salamat kasamang na radio man, ito nabiyan sa itong ganong report na itong nakuha ang ganyan sa kawas kapahid na kumang rasa sa naglaog ng gagabi on na nakam sa gibong kapahid ng superation ganyan sa ka 30 anyos kaya drogista diya sa may barangay Labangon hindi ako may sumuk kagalag na buntag ang ganakpa nilang sa pangalaga alias Matma, 30 anyos sa Gaprigon na ulitaw o buhay trabaho, nagpuyo gyapon sa nisbutag lugar si Matma tanakpa ganyan sa gibong bypass operation sa mga sakop sa Regional Police Enforcement Unit 7 sa Pero 7 ang magiging sa Pilakadlaw ang iligang kalihukan nini nakuha sa mga ganakpan ang mga pinakitang ang sabog ang mutib magkinig si Tindesi Kung Ramos na mubalor kapin sa 570 G's mil pesos ang wawag suspect gitanggong na karoon sa Pilipinas 7 diyan sa PRO 7. On board sa patrol ang Radyo Mang Joseph Osgano DYHP Tapak RMN.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:09 atong i-check sab ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras kasama Jerome, ha? Una na may bagong update ron ang Pag-asa Mactan, ha? Shout out kang Jefferson Digamos, magandang gabi. Okay, salamat kayo from Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Awardee po nga si, may gabi, eh. Shout out ko sa kong self na Mina Ron. Matapos na siguro ang radio, eh. Matapos na ang world, matapos ang radio, matapos ang world, wa pagid mahimong instrumento nga makadetect og linog ang naala nato ron instrumento kay aktwal lang nga earthquake. May pabag-ampo tang ilayo ta sa sakuna. Oh. Ma'am Connie Buds. Okay, si Ila Sikop. Wa na gitay mahimo pagbuot sa katasaan ang tanan. Mayo gani kuno maglinog. Okay, para matagamtaman sa daotang mga tao. Okay. Ato kuminaon una unsay kahimtang sa atong panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP. Una sa lahat. weather update.
5: Gikan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa may gabi.
6: Yes sir, may gabi. May gabi sa Tanan Tipuminaw, marketing weather update. Ang hangin habagat pala ay nag-apekta sa may Luzon o sa may sa Pambayan sa Kabisayaan. Distant to Visayas, makasinad itag generally for weather, goes chance sa mga patak-patak or isolated nga mga localized rain showers or thunderstorms. Sa hangin o sa kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin na magkapasalabi sa Kabisayaan and ang kalagatan malinawon nga ito sa kasarangan sa ang pagbalod. And the resugbo kalagatan na ay pag tao malaon na dusi sa Kabuntagon and muhunas alas 6:45 sa Kabuntagon. And ang adlaw mo silang inigil 5:35 sa Kabuntagon o ma. Maka na itong latest weather update and kinisa na damdum, maayang gabi, dagang salamat.
0: So, ugmang adlawa, madam, one noon ta?
6: Less ang chance na pag-ulan, sir, na magani is kaning mga patak-patak lang.
0: Okay, okay. Thank you kayo, Ma'am Ana, ha?
6: Ay, sa pwede, sir.
0: Okay.
1: VYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11, mas pastang syurti ha, wag ito yun ha, upat kaunog yun. Alas 11, ha, sige, kombate. Kumusta mo diha, oy? Oy, si Ma'am Gisa Fajardo, good evening from Mapulo, San Roque, Liloan. Maadyong gabi. Okay, maadyong gabi, taran. Daghana de Kwartas, Pilipinas, ay. Ug motuo ta aning istorya ni Bunuan, kanhi DPWH Secretary. Wagi nag-crisis sa kwarta ang Pilipinas kasama ang Jerome. Oh, mga senador, makadawat og leadership fund. Tapos lang mga allocation sa mga ghost projects. Huwag kita maglisod ay kwarta. Ang problema lang, ang proper distribution of wealth. Wa ma-distribute sa makiangayon nga pamaagi ang buhis sa mga tao. Dagko kitag utang. Karon pila na ba utang sa Pilipinas? Sobra na 20 trillion. Ha? Panahon ni BBM? Then, ang ato ang ekonomiya nagkamang paghihapon. Unya, ang ato ang mga officials gobyerno nakapahimus og mayo ang mga duol luwag. Labi na ning ato ang mga kongresista o mga senador. Ha? Ang utang ng Pilipinas, oh, 19.65 trillion. Ha? Sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 2026, 19.65 trillion. Suma pa sa report sa Philippine News Agency. Si Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ni pahibaw nga ang utang nato nilapas na og 19 trillion pesos. Oh. Unya sa buwan sa Hunyo tuig 2026 niabot og 19.7 trillion pesos ang utang sa Pilipinas. Sa'yo na ang kaniyana. Ha? Utang na. Matag-usa nato, di ta kalikay sa pagbayad. Pero giunsa sa tua mga opisyal o gaminaw tas mga balita, siyara naman kining nagkadaiyang mga aligasyon sa usa ka gatos ka istorya wagi usa tinuod ani. Panalitan kining istoryas malita ug bakakon man ning mga kanhi bodyguards ni kanhi kongresista Saldico sa 20 ka mga istorya siya ra way usang tinuod. Kaya ang taong bakakon kasama Jerome na magitinuod ng istorya. Oh. Bisan unsa ka bakakon sa tao na agina siya tinuod ng istorya. Karon, maghisgo ta og atong balik-balikan tong istorya sa kanhi mga bodyguards. Ni kanhi kongresista Saldico. Sa 20 ka mga istorya sa malita, siya raw wagi o sa tinuod na to. Pwerte o'y garapalan ang korupsyon sa atong nasod nga Pilipinas. Bisan pa man o gilunupan tagmayo. Bisan pa man o wala. Nagliso na gyugmayo ang mga Pinoy sa kamahal sa mga palaliton. Ang korupsyon nagpadayon. O niya, mayong tatoog nakakita tagmayang project? Wala ba nakakita o nindot nga proyekto? Ha? Padalitan, kining leadership fund. O baka kunis bunuan, siya raway usay tinuod ani? Sa 20 ka istorya, di kita kasa, bisag usan lang ka tinuod? Unya ang atua mga school buildings nagkayamukat pa, mga public hospitals, wa pagigihapon na atiman. Kanus aman ni ay makatagamtam ang mga Pilipino og maayong mga project? Ubos karon sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Ha? Kanus apa man? Ngahapit naman na human ang ihang termino. Sa tuig 2028, og dili man mausab ang ato ang konstitusyon, obligado man ang ato ang presidente nga mutugyan sa laing leadership sa iyahang sa kananayang sa pinakataas nga posisyon sa ato ang nasod. Oh. Law. Pagkapaita, no? Pwerte na tong utong ron. Unya ang corruption portigyon ka kamangtas na corruption sa nasod nga Pilipinas. Usa di ay sa dakong problema yung dako kayo. Mayong tagdili ini gamay dako ang corruption. Panahon pa nis, mga katsila. Panahon pang Rizal na anay corruption sa nasod. Mauni ang kabahin sa giingon ni Rizal nga social cancer. Oh, sakit ba? Sa ato ang sosyedad, sakit sa ato ang panggobyerno, ang korupsyon. Kanos amin niya matambalan ang korupsyon na to? Ha? Matambalan kini ko ng ato ang mga leader makamaunang makonsensya o makamaunang makabatiyag o unsa ang kalisdanan nga gibati nato ron nga katawhang Pilipino nga perting mahalas tanang palaliton di na halos ma-afford ang tanan tungod sa kamahal. Ha? Uy. Ang tao ron nga maingon nga di mahal ang atong presyo. Para nako. Ang Pilipino nga maingon nga dres Pilipinas dili mahal ang presyo. Buang. Mahal tanan. Maingon mo nga natural magina kasama kay mahal magina ang presyo labi na precious gasolina, precious crudo. Wow. Wa na gimahimo atong mga leader dere. Para maborato ang atong presyo. Ikaduha, wa na gilaing mahimo ang atong mga leader dere nga makatagamtam tagmayang project. Nay. Dere Cebu City ay. Tagaan mo na kong example. Kanang BRT project na agbarog namang gina. Although nakabenepisyo na taana, pero mao na'y klarong proyektong palpak. Obserbahin ninyo, ni samot ka traffic ang Cebu City tungod anang BRT. Ha? Kabubo ras ruta, gikas in Bakalso, pangu padung diris may Fuente Usminia. Unya mo na gipasigarbong BRT nga makasulbas traffic, dili na sulbas traffic. Di ba tayo expert sa traffic, no? Kita biya kasama Jerome, ordinary naman tanga taxpayer. But, as ordinary taxpayer sa akong observation lang, dili na sulbas traffic kanang BRT. Nagdugang hinuon na traffic. Ginunta na lang na aron ingnon nga wa na usik ang kwarta sa mga tao. But para nako. Di man na mo solusyon sa traffic diri sa Cebu City. Kanang ruta gikas in Bakalso paingon 20 sulban na. Nagdugang-dugang lang sa kahuot sa ato ang krasada. Example ka na sa proyektong palpak. Oh, example na sa proyektong palpak. Now, unta, mabuta nga tagmaing project din hi. Nga makatilaw ba taong saktong public service kanag-agas-agas na yung mga kwarta sa ato ang gobyerno. Unya ang mga politiko ramang duos luwag mo ay nakabenepisyo maayo. Kita diri naghigwaos tas kagutom. Naghigwaos sa ka gamay sa sweldo ang mga trabahante. Ang ato ang mga pobre nga mga kaigsunan dili gani maapod sa ayuda. Oh. Na may ayuda, pili-pilion ra pod. Gawas nga pilion tong angag yung hatagan sa seleksyon na apoy grabing dapig-dapig. Oo. Oh. Naghamang mga reklamo ana. Nga nung wa na lista. Unya ang suod sa taga-barangay, maoy na lista. Kita, oy. Deserve kita nga makadawat unta og maayong serbisyo sa gobyerno. Kaya nag-agas-agas man di ay ang kwarta sa ato ang pangagamhanan. Pwede na kuam di ay sa kwarta na ito. O na tarong lang gini o budget. Hayahay ang tata. Ha? Hayahay ang tata. Naon tatay maayong ospital. Naon tatay maayong mga school buildings. Naon tatay maayong mga project sa karsada, dili kay man tinihalan ta ng BRT nga porting mubua. Oh, kanang BRT. Sige kay ngon ako, imag ta expert sa traffic. But as ordinary taxpayer, kanuna halos mang yung kadaadlaw mo agi ko anang dana? Oh. Common observation nang nako. Or common observation sa mga tao, dili na mo isulban sa traffic kanang BRT ay. Nagdugang-dugang hinunas kahuot sa daan ron. Imbis luag-luag patong krasadas una, karon sos, puwerte na kahuot. Imbis ang project makatabang sa problema, nagdugang hinuos problema. Sama ra po na sa flood control project. Ang flood control project ituyo unta para maminusan ang pagbaha. Nagdugang hinoon sa problema sa baha. Unya, kanusa pa man taan ni Mutila og maayong panerbisyo, Mr. President? Hapit naman matapos ang imuhang termino.
1: Why lipod-lipod nga komentaryo? Pintog na pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Karong taon-taon, ato ading hisgutan ng Okta Research kasamang Jerome, kay sa mga survey ba? Ha? sa mga survey mga kasama kung kinsay posibleng kanana ang dumadaog. So, niya na po na yung mga survey. Ano, magandiyan? Iba, manta diri, oy. Sa mga survey, mga kasama nga, gipasiugdahan, dool naman ang tuig 2028. So, nagawas na po ning nagkadaiya karon nga mga survey. Ato niya ning hisgutan ang usaka survey, ha? Kay dindot sabda maghisgot ag politika ron o matinuod man eh o dool-dool tinuod bisan asa ani nila kun maumay mo daog kasamang Jerome ang sunod natong presidente sa Pilipinas babay. Kay base sa UCTA research nga survey nagkumbati magmaayo si Vice President Sara Duterte o si Lini Robredo. Mao ba? Unya, sa pagka-Vice President, ang nagkumbati si Rafi Tulfo o si Amy Marcos. Pastila, no? Sige, ato niya ning hisgutan karong taon lang. Oras, alas 11:27. Evangelina Codinera. Okay, watching from Panoypoy Consolacion. Giovanni Talara, good evening attorney. Pag 2021, pila may utang sa Philippines? Okay, wala ta ka-review, ana. Gilo Kirikiri from Switzerland City. Okay. Great ko ni Danilo Dawa o iyang asawa si Lorena Dawa. Di matog kung di mahuman niyang programa. Okay, thank you. Gisa Fardo, good evening from Mapulo, San Roque, Liloan. Okay, aritaan na yung survey be, sa Octa Research. Ato kung ano yung paminaon, survey kini wa magpasabot nga tinuod na gini mao na gini siya but posibleng mamao po ni tinuod ha kay iba ba yata o kabahin man sa gitawag og mental conditioning sa survey mga kasama no sa Octa Research tugon ng masa. Gihimo ni July 4 ngatos July 11. Adunay 1,200 respondents. Iyon ani day ang tema o. Oh. If the May 2028 elections were held today, would you vote for? Who would you vote for as president? Binisayon. Pananglitan karon ang eleksyon Mayo 2028 kinsa may imong butaran nga presidente. Okay. Moni ang tubag sa mga respondents. Ha? A total of 43% ningon Inday Sara kami. 34% ningon Lini Robredo kami. 22% ningon ay may pangutan ah, undecided pa mi. Taas pa na gihapon no? Maunay kumbatihunon sa administration kay taas pa og percentage o taas pa ang rating ni Vice President Sara Duterte 43% komparar ni Lini Robredo nga dunay 34% pero dili ka kompensahan ha si Lini Robredo labi na dito sa Luzon area Unya, si Duterte suma pa sa survey, retains a national advantage. Pero doon na ray 9-point gap. No? Doon na ay 9-point gap. Akin na niya mga technical aspect na ni base sa survey sa Okta Research. Og atong tanaon, no, tinuod no. Kini ang siyam ray labaw ni Vice President Sara Duterte komparar sa rating ni Lini Robredo, ang kanhi Vice President. Oh. Now. Kung ato ang kahinduman, ni-anunsyo na mandaan ang ato ang Vice President nga mudagan siya pagka-presidente sa tuig 2028. Samtang si Lini Robredo niingon nga mudistansya una siya sa politika. Ibawa ba yata? Kadala bang masigi ingon nga dili, dili, dili, dili, apan mao di ay lami. di ko, apan mao di ay gusto. Samar na agdahong kakaon, mawawon ka nga, busog ko. Oy, bay, kaon diri, busog ko. Eh, kaon ko diri, niya, asa mang hunawan. Kinira ba ko ba mga politiko? Ang style, dili, dili, apan maoy lami. Oh. Di ko, apan maoy gusto. No? So, ang Okta Research sumapa nga sa unang quarter si Robredo nakakuha ni og 35%. Karon nahimo na lang 34%. Yo susugusa. Samtang si Vice President Sara Duterte sa unang quarter 46%. Karon nahimo na lang 43%. So nakuhaan po siya og 3%. Si Vice President Sara Duterte. Oh. Now. Mautotoa, no? Okay. Si Robredo, umawala gini, dili gini kumpensahan po si Robredo, Lini Robredo, kaysa Balance Luzon, sa Balance Luzon, nakakuha si Robredo og 51% sa mga lugar sa Luzon. Si Sara Duterte, 27%. But, taasa pa og lead oy, ni Vice President Sara Duterte diri sa Visayas. 51%. Unya, si Robredo, 26%. Unya, diri sa Mindanao, taas pa kayo. 76% Mindanao area. Then, 6% para kang Robredo. So, now, overall, mauni ang gipahibaw sa Okta Research, 43% Sara Duterte, 34% Robredo. So, umag-eleksyon karong adlawa, pagka presidente sa Pilipinas, si Vice President Sara Duterte mauna ang atuang presidente. Pero dili ni kakumpensahan kaysa Balance of Luzon, taas ang rating dito ni Vice kanhi Vice President Lini Robredo. So ang baluarte ni Vice President Sara Duterte, at analyze lang taha. Analyze ng tagamay. Ako di ko DDS, di pod ko pro BBM. Modelize ko as an ordinary taxpayer. Oh. Isip ordinaryo lang nga magubuhis. Ordinaryo o kabus nga magubuhis. Now, bisag ni ingon ang Okta Research sa analysis sa Okta nga kining siyam nga labaw ni Vice President Sara Duterte ikomparar ni Lini Robredo dili ni dako nga labaw. Ha? Di kuno ni labaw nga dili ni dako nga labaw sa rating. But para nako og eleksyon nun karong simanaha o sunod simana daog na si Vice President Sara Duterte, para nako lang kay ang Mindanao area dako kayo og puntos para niya kana og ang Okta Research nga survey may ato ang paminawon, ha, wa kumiingon nga mao na gini og ang Okta nga survey may ato ang paminawon. 76% ko dito sa Mindanao. Unya ang score nga nakuha ni Lini Robredo, 6% ra. Sa Visayas, 51%. Sa Visayas area, 51%. Lini, si Juan, si Sara Duterte, 26%. Lini Robredo. Then, sa Balance of Luzon, maone ang baluarte sab ni Lini Robredo, ang Balance of Luzon. 51% iya, 27% ang kang Duterte. So sa pagkakaroon, dumadaog si Vice President Sara Duterte. No? Bisan umingon pa ang Okta Research, nga dili man ako kayo ang gap. Tinood na, pero sa Mindanao area, 76%. Magkasulid lang ang Mindanao area. Unya ang sa Visayas area, dako kayo og puntos pa. Si Vice President Sara Duterte, 51%. 26% lang ang kang Vice President o kanhi Vice President Lini Robredo. Sako lang analysis as ordinaryo nga magubuhis. Dumadaog ang ato ang Vice President Sara Duterte kon eleksyon nun karon. Ha? Kon eleksyon nun karon. Siya mao'y inilog si Vice President Sara Duterte. Now, nagpadayon man iron ang impeachment trial. Watak hibaw unsay ugma sa ato ang Vice President. Di na natuunhan ang prosecution o defense. Kanagpadayon, paman sila ron sa impeachment trial. O unsa kay effect ani? Kinibang nagpadayon ng impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte, makapaminos ba ni o makapataas sa iyang rating? Ha? Kay kung kining mao nga impeachment trial makapataas sa rating ni Vice President Sara Duterte, musamot nga, dumadaog yun siya. No, pero sa impeachment trial o magkapaminos ni sa rating sa ato ang Vice President, dili ni makaayo sa ato ang Vice President. Kung makisigota o iyahang kanana ang rating ngadto sa mga tao. Oh. Now. Duhay may tabo. Niining kung maghiskot lang ta og rating ba sa trust sa mga tao. Mahimo nga kining mga nagpadayon ron nga impeachment trial batok sa ato ang Vice President, musamot hinuon ang suporta sa mga Pilipino ngadto sa ato ang Vice President? Or mahimo sa mga dunay mga Pilipino ang mo back out sa ilang suporta kang Vice President Sara Duterte. So far, wa pa may mga survey nga nigawas o unsay effect nga to sa trust rating sa ato ang Vice President kini nagpadayon ron nga impeachment trial. Now, hibaw naman ta nga og makonbikto ang impeachable official. Usas epekto ana. Tangtangon siya sa iyang katungdanan og dili na tugtan nga mudagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Para nako karong panahuna. Og eleksyonon karon.

mimbro sa pamilyang Duterte ang pinakakusog aron himuong pangbato sa oposisyon sa 2028 nga presidential election. Si Vice President Sara Duterte pa. Ha? Hinoon, sikat man po si Pulong, sikat man po si Baste, pero umagisgota og trust og popularity, mas tunog yun ang pangalan sa ato ang Vice President. Oh. Daw ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte maoy naka sunod sa kapopular sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh. Mauka ni ang tuyog yun sa administrasyon nga ilahag yun i-knockout ang ato ang Vice President. Usaba ka ni sinungdan sa impeachment. Aron piangan ang oposisyon kay maglison sila og padaog og kandidato nga mubangga ni Sara Duterte sa 2028 nga eleksyon. Ug maminaw ta sa administrasyon, miingon man ang ato ang presidente na hindi po kami nakikialam sa impeachment trial. Oh. Matod pa sa ito ang Pangulo, hindi trabaho sa Malacanang na magkakaalam sa trabaho ng Kongreso. Wala akong kinalaman dyan. Tinuod ka? Ha? O kabahin kini sa strategy karon sa administrasyon. Ngailahagi ng i-pin down ang ato ang Vice President kay Wailaing pinakakusog nga pangbato sa oposisyon sa 2028 nga eleksyon. Maura ang ato ang Vice President. Kay karon o, tanaw na to, sa survey sa Okta Research, dumadaog yun si Vice President Sara Duterte. Oh. Nigawas nga ni Lini, no? Buti pasabot, mo kumbati po sa Lini Robredo di ay. Ang problema, makahakot magdaghang mga botante si Lini Robredo sa Mindanao o sa Visayas. O kining Okta Research nga survey mo atong tanahon, mamunbon nito sa Mindanao si Lini. Sa Visayas, makakuha siya o mga supporters, but dili kayo dako. Ikumparar sa suporta alang ni Vice President Sara Duterte. Kanaog ang Okta Research may ato ang tanahon. Base aning maong asorbe ron, ha? Pero sa ako nag-iingon, di para ito masiguro ang panahon. Nagkamang-kamang mga adlaw. Oh. Layo man sa itong 2028, daghan pa kayo mga kausaban ang mahitabo o maghisgota o politika. Oh. Kinsa man ka, ha? Na. Ah. Ingon ba to si Salvador Panilo? Potensyal ko ng mahimong presidente, si Rubin Padilla. Na. Kamudihan nagsigi mo og pang bas ni Rubin Padilla. Basig, mauna hinooy mo dagan og presidente si Rubin Padilla sa 2028. Kasi ba kung di na makadagan lang si Sara Duterte, kinsa may laing mas popular sa oposisyon ron. Ha? Sa analysis na Panilo, oh. Okay kayo. Si Rubin Padilla, pwede oy. Dili na imposible. Kay mangita gyud na ang political party gawas nga kini ang sikat, no? Nga maka gaduna na ba'y karisma ngadto sa mga tao? Hindi mo man ganahas masa. Daghan magyong masa nga mga botante ikumparar adto mga elitista. Alas 11:46 mga kasama. Sinang kaniadto? At usay-unsay plataforma ni Rubin Padilla?

0: mahimo kuno siyang presidente, tanan nga tao sa Pilipinas, matag-usa, hatagan niyag tag 1 million. Alas 11:46, mga kasama, okay? Ahay, soberbio aw kung mauna ato ni Presidente Sorbido sa Luzon ra sa Bisayas, Mindanao, Mankang Sara. Daog na, shout out is denaw sa kumpare si Mylene Fernandez. O maglisod og hakot si Lini Robredo sa Mindanao o sa Bisayas. Unya iyang banggaon si Sara Duterte. Kung tanaw na to ang research sa Okta, maglisod siyang daog. Oh. Ako dili ko dili isa. Ako ginang balik-balikon. Di pod ko affiliated sa nagkadaiyang political party. Losi de Tulaita, Elevera, good night. Okay, thank you. Alan Pacania, okay. Watching Nawatero Radio. Okay, Merna Sebelino, Alan Pacania. Evangelina Codinera, good evening. Majong gabi itanan. Okay. Kasama, great ko ni Danilo Dawa. Okay, di gin matug. Ug di mahuman imong programa, Gisa Fajardo. Okay. Salamat kayo, madam. Si Gisa Fajardo. Okay. Kumusta, mamuday? Kumusta niya ito, mga construction worker karon? Nagka-uli na mo, ha? Ulig sa'yo, ha? Oy, mga construction worker, ulig sa'yo, kaya hindi mo mahapakang helmet, ha? Joy Sariyad, Sariyad, wa man na-appeal si Madam Risa, oy. Nangandar ba taon tong mag-president? Sa Okta Research, ang nagigawas nga pangando, ha? Kang Lini Robredo o kang Sara Duterte, pagka-presidente sa Pilipinas. Sa Vice President, Amy Marcos o si Kwan, si Rafi Tulfo. So, mahitabuan eh, posible, no? Amudagan, sa habig sa administrasyon, Lini Robredo, yang running mate, Rafi Tulfo. Unya, sa oposisyon, Sara Duterte, iyang running mate, Amy Marcos. Posible na, no? Iglesia Ariel Villaber, giwa pahinoon na Senado ang K-12 kasama. Naghampag yung ginikanan, malipay, ana. Oh, itaw, no? Mas maayo, ito na, Senador mo pawagtang, ana. O, kongresista na to. Iwagtang lang K-12, eh. Kanduha ka tuig sa high school. Kaskas lanas, kabudlay sa mga ginikanan. Apilas ato ang mga bata. Oy, si Danny Almenra, maayong gabi. Okay, thank you. Apin kita kadunay. O niya, apin kaadlawan, porting inita. Ito na po yung mga mga hanging habagat. Experience po tayo mga ginagmay nga mga pag-1-1. Pero init karong adawa, no? Ay mo kumpiyansa. Uy, si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Musamot na kadako atong utang sa Pilipinas kasama. Kung magpirmi ni, kurakot. Uy. Aw, sige ginagtaas ang kuan. Ato ang utang sa Pilipinas. Sige yung taas yun. Okay naman unta ng mangutang ta, pero magamit lang unta sa saktong project, eh. Di lang kawaton, na di man mag-uaw itong mga politiko. O, di gitawag ron og social cancer. Ang sakit sa pagpangurakot. May ta ni og ang social cancer matambalan pa ni og life extension vitamin D3 kay okay ra. Social cancer man. Sakit kinis batasan sa tuang mga politiko, sakit sab sa batasan sa mga tao. O nakita ani. Igon lang yung taong tamangandoy, kanus apakah mga sinso ang nasod nga Pilipinas, no? Kunya, kada election naman, dahang kayong pasalig sa? Daghan kayong pasalig, oh. Josephine Sinahon, oh, good evening, gikas Dawin. Ah, gikas Dawin. Ah, unsa man, asa na Dawin? Ha? Dawin o Dawis man? Ha? O si Ilsa Quintero, panan padyod ni mga taman pagin mi alas dos ani attorney mingo na mi ani way kasa kasa among radio o sa mama mo kuan mo pinalutaw di ay bingka pinalutaw lang yun amia na inyong gi luto Madam Ilsa no kada mo itinarong nga trabaho maglutog bingka hinaguan yun magsakto kaya nga no ang ato bayang hinaguan og sakto ang pingang ginatog mayo gika sa tuang bulsa, di gina na to usikan. Kanaghago man ta. Pero kini mga taong kawatan, kwartas hangin para nila. Kadi, bili ba yan na kwartas hangin unta? Ato man ang bayran. O bayad man ta na. Inutang na kita yung bayad. Paita sa tuang panggobyerno karon ay. Oy, si Mira Luna Batukan, good night. Okay, thank you. Sige, watay ko nga panahon dito sa newsroom na bagantang kasama ang radioman Gerald Albius. Master Control kasama ang Kisos Minya o Jerome Yap. Sa transmitter at ang kaoban, kasama ang Ruboy Boy Sir, Alan Taladua o kaobanan. Okay, si Oliver Atis. Gawas si kasama ang Josie Post, GQ Kihano. Oy, mayong adlaong sabadog, maadlaong Domingo. Manimba kita ha, kaoban tibok kamilya. Thank you so much. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himiyaon ng Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number

0: Ayong adlaw sa madog, maadlaw Domingo. Manimba kita, kaoban ti buong pamilya. Thank you so much. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Himiyao ng Ginoo, maayong gabi i Pilipinas.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number